0: 2 blocks kag 2 aces samtang si Alyssa Solomon ang may 20 puntos alin sa 15 attacks, 4 blocks kag isag ka ace.
1: Ang balita sa inyong panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o convisio, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang turi, magabalaka ina Selena. Mentol muna, yo!
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, mayong aga, Boss. Boss, butangi man abing akon bulsa. Palay-palay na gid ko, Boss. Daw hindi na ako kalabuot sa katapusan ang bulsa ko. Abi ko gani kinatapos ng Agosto, okay na kita sa September. Nagsala ako. Sa mga tao wala mati na ito, mga garadyuman, magnan sa lenemento, ilibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pagpagututon sa lamok, may NM3 extract ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, Nans. Lenement Oil, mga karadyuman. RMM News
1: Entertainment. Sa showbiz, balantayan na patigayunan nga concert sa Baby Dolls subong atuig. Hiwato ng Baby Dolls Ula Live Show sa SM North at sa Sky Dome sa Quezon City sa November 8. Ang ginhingadlan bilang pambansang hip-hop group sa Pilipinas na kilala bangod sa ila appearance sa noontime show nga It's a Showtime. Sa ila hit song nga Ula La Baby, ang may masobra na 9 million streams sa Spotify samtang ang ila ikembot mo may 3 million streams. Ini nga mga kanta kabayan sang ila debut extended play nga Zoom Baby Dolls again release sang Marso. Sample B.
0: Mapapa-u-lala.
1: Baby Dolls na kami subong.
0: Lala sa piling mo. Igiling-giling. Igiling-giling.
1: Sex bomb na yun.
0: Namiyanan ko niya sang Baby Dolls na kami subong. Baby Dolls. Pero gusto ko maubra sila sang mga iban pang kanta. Rajuman Mags.
1: Kami pag-organic sila.
0: Kay Tay, siyempre nabuligan sila. Si nung ila, si Vice Ganda ang ilang manager. Si Vice Ganda bla mo. O producer nila, si Vice Ganda. Nabuligan man sila ni Vice. Kita mo subong ang kanta sang Street Boys. Ano? Sumikat. Si Vice Ganda man siyempre ang nagbulig. Na mga style man bala sang mga kanta. Sa dubibidal sa style man Rajuman Mags. Na, nang kuanbla pangmasa. Pangmasa. Tidi sinabi nga, gulpi lang iya nagasikat ning Baby Dolls, di ba? Ang mga kanta nagligad lang nagasikat ning iya sang kwan?
1: Bini.
0: Bini? Ti ang bini nyo din na to!
1: Arap mong gihapon.
0: Uy, kamuya sa Baby Dolls, subong iya. Baby Dolls na kuya. Mapapa-u-lala. Paga na Juman, sa mga tapalamati na ito na Juman Mags, tamiyawa na yung imo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya, ang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipitan na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nans Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati naton subong nga aga, ginapabalola naton sa inyo nga kung gusto nyo magino o magbakal sang gamit panguma kadto na sa Iloilo nyo agri. Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Maiseres Terminal. Choy, gusto mo mga flowers? Gusto mo seedlings? May mabulig to tanom Rajuman Mags ang Iloilo nyo agri dito sa tubungan sa siguro dito sa may lugar to sa tubungan to sa ano ganitong babaw to nang
1: igtuble sa Baldan
0: igpaho
1: sa pinakapunta pa
0: inang tamnan dito nila Rajuman Mags ang ano sang amo ni nga bula ko ano si
1: Celosia may yellow may
0: oh amo niyo ini bala nga bula ko
1: oh inyo? Celosia
0: nan oh Celosia amo na ang itanom to amo na itanom to may mga istorya na subong ti siyempre kung matanom na ito, nami na gintong radyo ba naman, siguro kung na sa inang
1: Instagramable.
0: Instagramable, kanami nami na Facebookable ng lugar. Dira ka mo bakal sa mga flowers ninyo, ang flowers na imported from Thailand, ara sa Iloilo nyo agri. Pero pinaka the best mga karadyo man ang ilagamit panguma. Kubutan na mo, ang tanang gagamit panguma nila yan, ginabakal mo dira yan, dikalidad gina yan. Ang imuha mo muna eh, kung nakabakal ka sa worth 3,000 pesos nga Kubuta products, may coupon na sila itao sa imo. Sa December 5, bunuton ina naton ang coupon, kaya may chance ka nga magdaog sa mga papremyo. Ang grand prize naton, Kubuta tractor. Ang bilis na, 1 million. Bisan piso, sabay ka na gastusunda. Tax-free na. Gani kadto na sa Iloilo nyo agri, mga karadyuman. Gitaan nyo lang si Ma'am Susan o si Mr. John Erlan Pudadera. Gusto nyo mag-unwind? Kadto ka mo sa Iloilo nyo agri sa Bararutak, Nuevo, Iloilo. Buwas, mahapit ko na, Mama. Mahapit ko, ma-inom naman ko sa ilang sininga. Kape di ina. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Dari sa atong sininga pagpangalagad, Radyo 1 Mags.
1: Para sa atong mga kauturan, ang antioxidants na kay balubala ka mo, nga iniya mo ang mga maayong elemento sa lawas ta, nga nag-aaway sang free radicals. Kung magtamaan ang damo sang free radicals sa lawas, magatuga ini sang nagkalain-lain nga balatian, kangay sang diabetes, heart disease, kag cancer. Gani mga karadyuman, may suplemento nga madamo sang antioxidants, kag iniya mo ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy may madamo nga benepisyo, isa diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa ugat para nga indi maguba. Mag Dr. Pinoy's Quinine Capsule.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Si kay ano kay nang Gemma kag kay nung Julie Navarro sang Hiraya sa flower shop. Salamat gid sa pag-upod. Pwede gali ka ka-request da sa mga imo abi may bula ka Rajuman Mags. Dalon mo lang to kay ipa-dehydrate mo. Pwede gali. Kadto ka mo da sa mga flowers nila. Basta mga pangregalo nga mga flowers Hiraya flower shop mga ka Rajuman. Ano na dang ila street Mags?
2: Luna
0: pa na da. Luna Street lapas, no? Uluwanhan lang namo. So sa mga tapalamatin nato, salamat gid sa pag-upod ninyo. Sa kay Nonoy Emidio Ortilio Noy, good morning kay Toto Hector Espinosa, kay Mamaritso, kay Dr. Nenath Pador, salamat gid kay Paribebot sa Bibot Timilas Talabahan, and of course kay Parinik Pinyasalig sa Next Food House mayong aga. Salamat gid Noy. Bangros nang ako noy. Nga inasal, amo na ako noy. Hindi lang ko na sang isa. Salamat kin sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Maggie Malariado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sinuman na, Hinebra na,
7: since the nalo promo na,
6: tignan ang ilalim ng Cellio account
7: ng Hinebra products.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
8: From July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Apo, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
4: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
5: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
12: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
13: We are World Connect, your visa to a better...
14: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance, happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahudat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice at special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
15: Sa amin ang panalo.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang bye, Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uwi ng sakit.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Oras alas 8:15 sang aga.
13: Sumasaludo.
14: May I have your attention please?
13: Buong buo.
14: May I have your attention please?
13: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention please?
13: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata RMN.
12: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw ng Biyernes sa September 18, 2026.
12: Kabay nga kita sa gihapon. Magulubdanay sa ngalan sa Ustisya Kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
16: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
12: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Novi Guaso.
15: Radyoman Regan Arlos.
13: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
12: May balantayan kita ng whole day brownout buwas.
15: Yeah.
12: Diri sa Iloilo City under sa More Power. Kag sa nasakupan sang Ileco 1. Di may ara sa halos bilog ng First District. Kag porsyon sang Second District.
15: Ang pagkabalo nato Radyo Manovi nga iya ini sang NGCP pero ma-ride on na lang ang more kag ti siguro ti ma-ride on man ang ta mga electric operatives nga kun brown out ang NGCP ti mangkuan man kami eh ma tawag sana ma-part maintenance man kami kay brown out gid man. Amo na ang hibalo naton kay medyo malawig ini Radyo Manovi
12: 5 a.m. to 5 p.m.
15: Sulawig ni.
12: Sa makundak ang National Grid Corporation of the Philippines ang preventive maintenance. Kay kapila na ni kuno na postpone. Ti hindi na gid pwede nga ma-postpone. Ti mo na nga kay wala sang isupply nga kuryente sa MOR kag sa Ileco 1. Brown out to na gid lang bilog nga adlaw. So 5 a.m. to 5 p.m. May lang gani kay gainulan-ulan blan, hindi gawa init gid blan.
15: Okay pa ni. Hindi kay kung gainit ni Radyo Manovi, dayon ang balay mo, mga manubo abing atop, wala mga kisame. Ang balay mo abi, ang bintana, tagduwa lang kabilog. Ayawan kagid, pwerte kainit. Pero ti, subong kay daw gaulan-ulan, kaga medyo ka-preparar kita, i-charge nyo na dira ang inyo nga mga electric fan nga solar, electric fan yung nga mga debattery. Ina ba lang ginagamit sa estudyante, Radyo Manuvi, nga nang daw gagmay ng fan? Believe man ko na mo. Asta man na maaga mo, number one mo lang siya. Hindi mo lang sa pagpatuluhan, gid. Umpisaan mo mga last 9. Asta man siya maaga, ti kung may ara ka mo sina, ipang-charge nyo na, kay may ara kita sa malawig nga brownouts, buwas ganaw.
3: Tatak RMN.
12: Pero ba, sentrisado ka mo sa sining nga balita. May bagyo kag low pressure area nga ginabantayan sa Gua Subong sa Philippine Area of Responsibility. Kita sa Western Visayas, mangin magalumon ang panahon bangod sa LPA. Tikon medyo galumon kag maulanon kag base hasta panibuan.
15: Sigurado
12: baka bulig-bulig gawa nga bisan wala kuryente. Medyo mabulubugnaw gawang panimalay nyo.
3: Tatak RMN.
12: So at least aware lang kamo no sa aton nga mga tagpalamati.
3: Tatak RMN. Radyo
15: Manuvi, ginapabalo naton Subong ang mga naga-transact bala sang ilang nga mga pangayo sang bulig sa Iloilo Provincial Capital. Siguro pati man ang iban nga mga munisipyo, no? May advice Subong sa Iloilo Provincial Government, starting today, Friday, ginhold sa province of Iloilo ang pagpanagtag sang AX. Ang ining AX, ang inyong assistance in crisis situation nga ginabulig ina para sa financial support sang aton nga mga pumuluyo, tagi na era Jumanovi, kwartagid, no? May iban dira yang diretso na sa ospital, pero ini ya kwartagid ang ginarilis sa provincial government. Hindi anay temporarily ginhold sa provincial government nga makarilis sa kwarta. Pero ang dokumento ninyo, ya nga, yung kamutubulig, i-process lang ina, and i-inform lang kamo if malift na sa COMELEC ang ila sininga order at Jumanovi, kaya napagwas ang order ang Commission on Election nga tanan nga pag-release ang AX, hindi anay marilis kay mayara kita sang nakatalana nga November 2 election. Pero kung ma-decide na dito sa babaw nga hindi gid man madayon ang eleksyon na Jumanovi, i-lift man lang ina sang COMELEC. So nag-follow Subong ang Iloilo Provincial Government.
12: Si election lawyer attorney Romulo Makalintal naghingyo kay President Bongbong Marcos nga i-veto mo ang ginpasar sang Kongreso nga postponement sang ato niya nga eleksyon sa 2028. Kag baliwalaon ining ginambal nga effect sa 5 years ang term sang aton nga mga barangay kag SK officials. So muna kun mabito si Marcos, pero duda ko ginpasar man ni gani isang Congress kay sugo man ni Marcos.
15: Tilaban-laban.
12: Pero tigang irit-irit Subong ang mga official. Wala kamo gasto Subong. Hindi mangayo Subong si Kapitan,
15: hindi,
12: si Kagawad.
15: Huwag ka mo pangayuan Subong.
12: Kag si SK sa inyo, sang suporta. Ti, ang tanang incumbent Subong na may control sa mga nagapulungko ng barangay kag SK officials, ti bintahan ni sila ang 2028 nga eleksyon na Busa Idol.
15: Ti mo ning sa mga pumuluyo na itong Subong, base mamangkot ka mo ha. Officially, may ara na sang banning sa pag-usar sang aton sining mga ayuda. Total ayuda ban. Magnaumpisa ini Radyo Manuvi. And ang public funds ban, nagumpisa September 18 to November 1, 2026. While ang total ayuda ban, maumpisa sa October 23 to November 2, 2026. So kung hindi madayon ang eleksyon,
12: why man ay madula naman.
15: I-lift man lang nila, pero ti Subong kay ang ambal sang COMELECTO sa kay Director Ausan. Nya ti, why pa man? Ti, ga-prepara lang kami. So muna nga ang aton Subong, ang mga pundo dira, hindi anay pagtandugon, inisali, kay may ara sang barangay eleksyon.
12: Pero narealisar ko bala, kalawaay gidya sa Pilipinas, no? Kay why na kita salig bala sa kung paano ginagamit ang kwarta sa aton nga public officials. Sa iban nga country, bisa man og eleksyon,
15: why may naguntat? Why may naguntat ang ayuda?
12: Sa aton niya, kinanglan mo yaon taton,
15: asik
12: na bangod kay may eleksyon, hindi ka pwede magmasakit, hindi ka pwede nga magkinanglan. No?
15: Iti paano na Radyo Manuvi?
12: So, wala na gidlang kita ya sang gamiton or balatian nga dapat matabo bangod sining kakatabo nga ining hindi usto ang paggamit kay may eleksyon. Kaya mo na, bigay nandan tabi nga kung eleksyon, ang kwarta sa gobyerno, ginatagtag man tuod ayuda.
15: Yeah.
12: Pero...
15: ginagamit abi sa politiko mo.
12: No, ginagamit sa pamulitika.
15: Mambal sila nga matag kami ayuda, pero ginaambo, bala? Sa politiko nga sila niya, ako na!
12: Kaya manog eleksyon lang yaya mo, untata na yung ayuda.
15: Tiwala, ote, subong kong may balatian ka.

0: mabinantayon kita. Amo ning iya nga mga prediksyon. May isa ka grupo nga wala sang kaluoy nga mangpatay, hilabi na sa kababaihan. Madamo ang mga babae nga mabiktima sang pagpanghimulos nga kalabanan kay moan mismo sang pamilya sang mga biktima. May taytay kag flyover nga maguba bangod sang linog. Mayo man sa magtuno-tuno, no? Kay tibala niya kontrobersyal ding mga flyover sa Iliwilo. May matabo man nga aksidente sa dalanon kung sa diin, madamo ang mapatay. Actually, basta ka-predict sa Dumangas, may tatlo na. May aksidente sa kadagatan kagmangin sa kawaan. Kung basta ka-predict, may natabo na, pero sa Palawan lang galing. May matabo nga sunog malapit sa naguba ng flyover sa eskwilahan kag sa lugar nga Duag Blue. Kag may matabo nga tuman nga pagbaha bangod sang bagyo kag pagulan, kag may mapatay bangod sang pagkatumba sang poste kag niyog. Pero sa piyak sini ang ni Baldwin. Pananawan lang ini, importante maghalong kag mga muyo kita. Ti bangod sini, may reaksyon si Father Angelo Culada. Yan di man ninyo pagpasugti nga bangod lang niya sa kadlok, amo lang kamo kagadumdum mga muyo. So, sakto man si Padre Culada.
1: Tod man. Sakto man na
0: kung
1: si Padre.
0: Kung gapati ka mo nga may Diyos, gapati ka mo sa gahom, sang pangamuyo, hindi na ka mo maghulat kay Rudy Baldwin para mga muyo, nga malikaw sa disgrasya. Actually, ako adlaw-adlaw mo sa idol, ginapangamuyo ko man. Nga wala lang kita sa disgrasya, gaan kita sa mayong panglawas. Stress-free nga kabuhi, peace of mind. Malipayon, kaglabi, kaglabaw sa tanan, damo, kwarta, Cebu sa idol.
1: Ako kada bugtaw ko Radyo Manuvi, bisan amo lang ko ni ka turutunto sa kanginan, pero ginambal ko gidpirmi nga Lord, kabay pa nga mangin maayo lang ang akong adlaw. Way, kung ka pa nga yu, iasang malaw, dasun nga mga adlaw, ang subong lang adlaw, mangayo naman ko na yabwas. Kay gapati ako Radyo Manuvi nga, ang disgrasya, unay sa lawas. May mga tao kung kay isa nga nakatulog lang pero napatay. May mga tao nga nagapungko ka lang, disgrasya ka. Ara ka ba lang sa sulod sa balay ninyo? Muna nga, ining mga prediction nga ini, para sa akon, daw wala mang giko niya naghahatag isang dako nga punto sa mga prediction. May nag-missin sa aton ni Kagina, sila niya kagabi ko, wala nakatulog. Kay grabe ang pinaminsar nila nga base kung matabo na ini. Ti kung matabo ini, tiway man kita mahimo kung matabo ini. Kung may nga, para sabi ka ron, magalinog. Hindi taman mapunggan ang linog. Abi, maano ta sa linog, mapunggan ta na. Hindi taman mapunggan ang linog, Radyo Manuvi. Kung bumaha, tuhalin to sa babaw sa bukid to, hindi taman mapunggan ang pagbaha. Ti, kung ano ang akong subong yung ginapaminsar. Kung anong ara, enjoy ta lang. Kung anong ara na subong, pangamuyuan ta nga, kabay pa nga hindi matabo ina, Radyo Manuvi.
0: Yes, no? Dunduman ko na isang una, may earthquake scare. Nga natabo, diri, sang wala pa social media, wala pa sang cellphone, wala sang access ang tao sa komunikasyon, except landline. Mapatig sa hindi, I think mga year 2001 ko sa idol. May nagpalaptas ang istorya nga may perte kakusog nga linog nga matabo sa Iliwilo nga matumbagid ang tanan nga building. Mapatig ang hindi ang mga famous nga mga fashion designer sa Iliwilo. Ang matandaan ko pa si ngalan niya si Presi Tueres. No? Manumduman ko kaysa ni nagtahi isang gown sa magulang ko pag Reyna niya sa dingli. Pero, why ko ginisa na met? Pero ako, nakabaton sa tawag, alas dos ang kagahon, sa line sa radio station, ginubrahan ko suna. Nagpakilala siya, very respected nga tao mo. Sila niya, mamangkot lang ko sa inyo, tuod ini, niya kay grabe, ginang kulba namon.
1: Kita mo lang.
0: Kita mo, mga edukado na nga mga tao. Iban sinuabi ang hindi makulbaan sa mga prediksyon nga mo sina.
1: Ito na.
0: Tiyat to nga time nga daan niya. Dorito bado nagiman kuya nga daan siguro. Nagsabat gina kuya. Siling ko, with all due respect, ma'am, kati kwan sa mo, LGBTQ sa. She wants to be identified as a woman mo. Siling ko, ang bagyo gina-predict na. Pero ang linog, why na gina-predict?

0: wala may makapredict. Pero dito pa lang sa nasa linya, tuod, no? Pero sila niya hindi gin malikawan nga maguri. Kaya sila niya, what if tuod? Yung kataas nga daan sa ginaistara namon. Kagti, sang time nga to, sino abing why madlok sa linog?
1: Diyoy.
0: First experience ko sang linog nga ginatawag. After sa nabasahan ta sa libro, aragid ako nagatindog sa stage sang plaza sang dingle. Sos, nagbawod-bawod ang stage
1: grabe,
0: mo.
1: Grabe.
0: Ti, balaan mo na dayon nga mo nagali ang linog na nasulat sa mga libro ta. Kag sa mga libro ta, biway manda na buta nga after sang linog. Nag-yum-yum kita tanan. Ang makita, tayo ni mga worst nga mga picture sa mga worst nga linog. Tiga pa minsar ka na, ano na ini? Then may aftershock pagkagabi, alas dos, alas tres kagahon. Gatulog ka mo sa idol, di ka kainchindi kung ano ka, kaya ginapaminsar mo, hindi ganing madaganan ka sa mga bagay-bagay sa babaw sa ulo mo. Nga mabuho ang lupa, parehas ang nakita, tas mga pelikula, ginlamon ka, dayon why ka na. Tiyan mo niyo? Tiyan mo nang hambal kay na ni Father ang Ilocolada. Sila niya, baliska din na niya sa doktrina sa simbahan. Why na yung ginatudlo sa simbahan?
1: Why na yung ginatudlo?
0: Wala diya sa may gingaan, gahom sa aton, nga makapakot sa matamo. Kag sila niya, why na yung ginatudlo sa simbahan? Nga ang pagpakot mo, no? May balasihan. Ti sa tuod lang, ano gimanabi ang scientific explanation sa prediction? Kung may ara, gimanagamatuod sa prediction mo sa idol, gapati ako yan. It's not because kay napakot niya. Because gakatabo gid man ina.
1: Matabo gina niya.
0: Subong ako bisan hindi ko psychic. Hambalan niyo ko. Within this year damok si Dinti matabo.
1: Di matabo gina niya.
0: Oo.
1: Sa kadamo-damo sa tao sa kalibutan Radyo Manuvi maghambal ko ako hindi man ko psychic may mahambal ko nga.
0: Oo.
1: May malunod nga barko.
0: May matabo gina.
1: May matabo gina niya. Kadamo-damo sa trahedya, subong damo-damo sa kalamidad. Matabo gina niya.
0: Subong hindi ko psychic. Ma-predict ko nga may baha nga matabo sa iliwilo, matabo na. No, kakatabo na na subong sa kalibutan mo. In fact, way patagani ka predict, nagligad, naginaway na si Jamjam kag si Raisa.
1: Way mo na ma-predict?
0: Kung sinong balasulon sa baha ni sa iliwilo.
1: Be?
0: Oh, kay kung pambalon mong kampo sa mga trenyas, amay kay Muan sine, ang flood control queen. Grabe, may amuna na yes.
1: May amuna na subong ako. Or, anong nami? Flood control queen or flood control princess?
0: Ah. Putang man queen, para daw promoted. Kaya nga, sa Batman niyang kampo ni Barunda.
1: Yeah, ano?
0: Asili niyang balasulon si Naya, ang poor drainage system. Pero sang ulihi, after sang malawig nga binumbahan ay, doon na ako naman nila silently nga duha.
1: May mga dulo
0: nga while naka-contribute ang palpak kag delayed nga flood control ni Congresswoman Barunda, siling ni Presidente Marcos, kag ang mga poor nga drainage system sang city government under kay Mayor Raisa. Ako naman nila nga climate change.
1: Yeah.
0: Ang nagatugas ni. Like it or not, ang volume sa tubig, subong, grabe na gid. Either halin sa mga subata o hindi gani halin mismo sa direkta nga ulan nga nagatupa sa aton. Like it or not, ang mga drainage naton, bisan pa ginpanalong tagin palapad, it won't be enough. Hindi sa kalagas, man, sa pacing, sa pagdamo, sa tao, subong. Sa pagdamo, sa pamalay. Sang pagdamo sang tawo nga nagakontribute sa pagdamo man sang tubig kag basura nga nagasulod sa drainage ta
1: ang development abi kada si Radyo Manuvi mo.
0: Mm.
1: Then kalabanan sa aton like sa sudad ang kalabanan sa aton ni simentado. So kung magulan ang tubig nagatipon siya madiretso sa aton sini nga mga waterways. Dasi kita di magdalom ang tubig unlike sa uma nga kundi di pa ya simentado pagtupa sang ulan iabsorb niya. Andiri sa aton niya pagtupa sang ulan niya maabsorb. Kiti puro na buildings puro na tanang semento. Then ang aton sini nga mga drainage puro patanan sa mga basura sa idalom. So kadako sang tendency naton nga magulan ang tawon nyo bala 1 hour lang nga ulan sa sudad. Pero pwede ka nakapanikop ka pantat sa pagkadalom na pwede ka na maka-arya sang lambat mo para sa tilapia. Kay man ang aton drainage system pigaw. No? Pigaw ang aton sini nga mga waterways, pero bangod sa development nga wala kag tuo nga tampukanay, tinduganay sa mga building sa Radyo Manuvi, kag sa pagkadamo sa tao, amo nang sitwasyon subong sa sudat sa
0: yes. So, amo nang kita na subong, di ko ni predict mo na ang baha, matabo man gid na.
1: Di matabo gid na.
0: Te, ano, psychic naman kami.
1: Nagligad lang to, way man to bagyo.
0: Oo. Oh.
1: Nung duman yung nagbinaha, te, kaya ang kontrata lang to, bagat.
0: Yes.
1: Te, napo, way taman to ma-predict, Radyo Manuvi, pero natabo. Te, subong pang, aton sining nga sitwasyon ang pagkambyo sang aton sining nga klima hindi ta na mapaktan kagina nabasahan ko lang early or late this year and early next year super or strong El Nino ang aton sining nga maagyan diri sa aton sa Pilipinas o diri sa Iloilo.
0: So meaning grabe naman
1: nga init.
0: Init, kagpagmalas ang aton ng mga tubi.
1: Super El Nino ang termino sa pag-asa, Radyo Manuvi.
0: Pero muna, kapati pa man ko nga propalangga pagimman sang Diyos ang Pilipinas. Bisan pa nga mga leader, talo ko nami, gidbala pang pugutan, liob lang. Kay gingahan niya tadamo-damo ang reserba, subong. Grabing inulan, lawad-law.
1: Grabing inulan.
0: Gingahan niya tadamo ang reserba, gingaan niya kita damo nga pananom subong kay ti basta maulan damo ka tulubo
1: ka tanong.
0: Dayon nagdalamo kag nagdalabo ang kasapatan ta. Pero panalaan niya kita dayon sang puwerte nga init. Pero ti when the time happens may reserba na kita bisan paano busa idol. So muna ka amazing sang kalibutan. Ti ready bala ka mo sina?
1: Yeah.
0: Ti muna speaking sa mga baha ni bla. Why pa ko may nabalaan nga politiko nga mapobra sa sang isa ka government project nga ang una sa utok niya yan ay drainage. No? Nabatian ko lang na kay Governor Toto Defensor. Excited na kita sang nakita tang architectural perspective sang government center nga ibutang sa Santa Barbara mo.
1: Kaya tiga taong eh.
0: Perte, gid ka nami. Tito ganali na tagob, siguran ta na. Si Musa Idol gani as presidente sang Capitol Press Corps. Ganuso na yan kay Gob nga utang tablagob.
1: Tiyoy,
0: munuwa si Gob yan, hindi yan mag-utang.
1: Hindi ko utang ta?
0: Oo, tindi siya. Sila niya, ang first phase may budget na. Pero nahon ta na yung plastar ang drainage.
1: Drainage kit.
0: Kay sakto na. Pila sa inyo din mga architect, civil engineer, ang dali-dali lang po, brabalay mo. Pero ay gidanay na minsar kung din mo ibuslog ang tubig mo.
1: Namuna.
0: Ang wastewater mo. Di ba? Wala. Gawa, gina-emphasize na. Design sa plumbing, may ara. Pero sila nga, di nga, iamot nila ang imong wastewater sa drainage sang lugar mo.
1: Yeah.
0: Why nagawa, gina-istoryahan. Ang iban nga matumato na lang gani, ubra sang catch basin. Kay after sang namin nga balay, wala gali sang drainage. Muna.
1: Uy, kulang sa plano, bla.
0: Ti, amo na nga ang nag-aamo kita sini. Amot ko nakita ni isang syudad nga ang nag-contribute sa dasing ng pagbaha, di, because sa drainage ang ginalinan. Damo sa mga subdivision di sa aton, nga wala drainage. Ang tubig nila ginapatagas lang sa karsada. Ti, kurong kundugangan mo na sa tubig ulan.
1: Di madamo na.
0: Natural kay wala sa sangalagyan, makadto sa balik sa pamalay sa tao. Pero kung may drainage, ihaboy niya na pakadto to sa dagat.
1: Sa dagat, Radyo Manuvi, mo na nga may mga daan ng mga subdivision diri. Nga sa una, guro, hindi pa to amugid to katanda ang mga nag-design sina. Nga mga drainage nila, kung may ara man, manabaw kagagmay.
0: Kaya mo na, bisano ka nami, balay mo.
1: Ah, wala!
0: Bisan na landscape ang ugsaran mo. Baliwala na tanan kung gausbong da ang baho, kag dira man ka kadto sa ugsaran mo balik, ang tanan nga wastewater mo.
1: Ang inuwi na sa pulos, Radyo Manuvi.
0: So muna, dapat idon ini sa city engineer's office, kag office sa building official, ang drainage plan sa nga ito, niya ginapang-ubra ng mga balay.
2: Tatak, RMN.
0: Alright, standby.
1: Standby, may kopo na ito, Radyo Manuvi, ang spokesman sa More Power Corporation, si Miss Angel Tan. hibalo naton ang parang mahambal naton ka mapabalutan sa mga pamulay nato sa Sudan. Was may brown out kita. 5-5. Tigawang algani kita sang 2-3 ko oras lang. Area 5-5. Ti gusto nato mabalaan nga mo ni Kalawig. Sino ang pumuluyo abi Rajumanovi mamasol ginaya. Pagwaay ka sang kuryente, mamasol ka gina. Ako ang kanabran out ko, yung nabasol ko ginaya si Secretary Garin. Ti, siya yung secretary sang DOE mo. Kagang NGCP nga ni, nga brand out tanay, dapat na forecast na ni, nga dugay pa, nga may kulang kita sa supply. Ti, subong, ang taga Ileco, mga pumuluyo sang Ileco kagsang Moore, mamasol man na sila, Rajumanovi, nga may brand out. Pero ti, paintindihon ka muna mon, anong reason sang brand out, buwas nga daw.
2: Tatak, RMN. RMN News Entertainment.
0: Sa piyak nga bahin sa aton nga balita sa entertainment.
2: Tatak, RMN.
0: Nakibot gid si Rajuman Benroy Bernal. Sa tanan nga tao di sa Iloilo. Kung nga nga nagpost si Councilor Nene Dilaliana. Nga proud of you sis. Ang ginatumod niya nga sis, si Councilor Rex Sarabia.
2: RMN News Entertainment.
1: Naglibog ang ulo ko nga nag-play kasi.
0: In surprise naman ka kay parang dumalingaw ka man sa program. Uy,
1: kita ko yan ang sunod sa pinsar ko. Kung sinong imo iya balita.
0: Kinanglan may element of surprise man kita di nga duha. Taguay man takon kay isa sa balita. Bukara ang post ni Councilor Nene Dilaliana. Kagbasaha in toto. Dali lang gid kay Miss Angel ta.
1: Miss Angel dali lang gid.
0: Kay ginaistoryahan ta man kay subong may duha ka Angel Councilor sigali kita. Ikaw Councilor Dilaliana bala. Kadiwasingan si mo kag do may liwit ang baba mo. Gusto mo lang niya pirmi may ara ka kapares.
1: Aring post ni Councilor Nene Dilaliana. Nakablugid mo, nakablue bala nga ano, nga background. Sila niya winner ang speech ni Rex Sarabia, attorney at law. Sa Idalom. Congrats sis, may palakpak.
0: Ay, tuod ka?
1: Yara mo.
0: So, may we be clarified? Anong namin niya sini? So, ang tawag gali ni Councilor Dilaliana, kay Councilor Sarabia, sis? Okay, sige, sis Rex Sarabia.
1: Ako...
0: Ginapanginbulaan kagin ni sis mo nene Dilaliana.
1: Why man kita na yako na muna ang mga tauganay nila Rajumanovi. Kung kaisang panawag mo gani sa asawa mo, lain-lain man ang panawag. Pero kita nga duwa, Bino. Kita nga duwa. But okay lang na sa imo, Mark. Nga, tawagun ko si Rajumanovi nga, sis.
0: Pero, why kunigi na Malisyahan? Gid,
1: di, why man ko ka Malisya? Why ang Malisya?
0: Kung sa aton, subong uso na kung close kid ka mo, galala nga sanay. Subiran ta ka. Time namon sa WVSU, first year pa fourth year. Tanan nga laki, laki nga straight ha, pero damo gidyagi sa amon eh.
1: Bariyo kita.
0: Tanan nga laki nga straight, magkilita ay, tanan niya tawag gi.
1: Gi. Sakto na.
0: Okay, to name a few ha. Ka mga nakilala nyo man sa media. No? Henry Lumawag, Emerson Labrillaso, Sunny Punay, si Mark Nunez ha.
1: Mark Nunez ha.
0: Si Josel Huesca. Asta ning presidente subong sang West Negros University oh
1: si doktor
0: si doktor Mark
1: patko sang pilino
0: Molina
1: Mark Molina
0: bisan si kwan si iban mga lawyers na magkilitaay kami ni gi kumusta ka gi amo na sa una bisan upod mong nubya mo ang nubya mo kakatingala kunway niya manda ng mga amigo mo kay mambal. Doon ang lubyo ko niya, gi ni gali. Ang pinakalalagid sa gobran ako sa radyo, ti, medyo feeling mo, isog ka.
1: Tiyo eh.
0: Sugata mo sila sa karsada, sa guwa sa SM Delgado, damo kaya pa yapa, kaya may mga fans ka, nalipat ka mo ang lauganay niyo sa eskulahan, dalaw niyo pa sa karsada, makita ka nila, gi, musta ka na gi. Ang tawag siya, mangko, tagi ka sira. Di ba siya mo manabla? Kami bisan na sa subo maglitay, mga reunion. Tinawganay namon gyapon gi musta ka gi.
1: Galing ra Jumanovi nagupod kamuya sa sulod sa madugay nga tinuig mo
0: dinay sa classrooms. Kag kun ang balon ka busy na kag duway man lang gi
1: traces.
0: Duway bala potential.
1: Duway man gid.
0: Duwala man lang si mo.
1: Ako actually ako ra Jumanovi bisan may potential pa.
0: Oo.
1: Duh wala man lang ya sa akon pero galing kay kita bala nga duwa.
0: Mm.
1: Danay kami ra Juman Mark.
0: Mm.
1: Dayon mabatian mo lang kuya nga mapuli na ko sis.
0: Dahil masabat man ko sa imo nga, halong ka sis.
1: Huwag mo na! Huwag mag-indisyo ah! Huwag mag-indisyo ah!
0: Kaya hindi kita yung konsihal.
1: Hindi kita konsihal.
0: Hindi kita konsihal. Hindi mo ko siya. Hindi mo posting mo na yung ano ko na lalo at tabi.
1: Arararoro.
2: RMM News Entertainment.
1: Winner ang speech ni Rexa Sarabia, attorney at law. Sa idalom may ngalan nga, may caption nga, congrats sis!
2: DYRI Breaking News.
1: May clap pa nga, ano, kamot. Way man isa akong Radjumanovi, away magkitaya kung ano, te, base ko na muna yung mga
0: lauganay.
1: Lauganay.
0: Pero tinapos kinabi. Hindi bla casual conversation.
1: Di ba wala man gid guro na malisya.
0: Base sa ila, wala man lang.
1: Pero galing...
0: Kaysa ako niya nabalan, si Councilor Sarabia, why ka mukbalo? May asawa ni kagbata.
1: Oh, ano yan? Kung ano yan?
0: Base kung sadya-sadya
1: lang.
0: Pero tayo, ari lang. Hindi ko may imagine. Halimbawa, abi, islan ko lang ala, no? Allow me, abi, no? Okay, same good. Post.
1: Yeah.
0: Mati lang kumuda. Islan ko lang bingalan. Mangkuton, kamo abi, binagbina. Kuno sakto. Bisan ikaw mangkuton ta ka. Winner ang speech ni Rudolph Ganson. Congrats, sis. Hindi, ayan nga daw nadulaan dungog si Councilor Ganson. Winner ang speech ni Romel Duron, attorney at law. Congrats, sis. Winner ang speech ni Janiyang. Runner. Animal welfare advocate. Kuno. Congrats, sis.
1: Daw ay gidman.
0: Daw hindi.
1: Daw wala doon na dula ang...
0: Hindi, daw makibot ka eh.
1: Something...
0: Anyway, bala na daw si Councilor Nene.
1: Pero basta, kuya, Ma'am Angel, standby gamay na lang gid. Kuya, Radjumanovi, ginabutang ko gid ang akon nga lawas bala sa mga muna nga sitwasyon.
0: Mm.
1: Karon magtapos kita programa pag-extruta, kunti ka himos na kita da.
0: O ano to, sis?
1: Mambal ako sa imo, malakat na ako, ara sa guard, ginabit-bit ko ng balunan ko. Okay. Di mambal ko na, mapuli na ko, sis.
0: Mambal man ko, halong ka lang, sis. Sige, so mga sis, bantayan nyo, ha?
1: Bantayan nyo, ha?
0: Sige, kay karon pang balikan, tani.
1: Sa aton nga linya, mga karadyuman, ang spokesman sa More Power Corporation. Mati kamuda, kay may ara sang brand out was 525. Miss Angel, upod mo si Radjumanovi and Radjuman Regan sa RMN Iloilo. Good morning, ma'am.
3: Good morning, Radjuman Regan, Radjumanovi, no? Kagbayang agagid sa mga listeners and consumers ng More Power nga nagapamati sa inyong programa, sir.
1: May ara kita sang nakaschedule nga power interruptions tomorrow. Ano, ma'am, ang aton ma-advise sa mga pumuli naton? Diin nga mga lugar ini, kag ano oras ma-umpisa, hasta ano oras ini, Ma'am Angel?
3: Okay, sige. Sir Regan, Sir Novino, we would like to clarify nga ang ining interruption is upon the request of our partners on the transmission side o kon ang NGCP. So ang plastada abidiri nga ang sitwasyon diri Radjumanovi, Radjuman Regan, no, ang ilagin ayo is from 5 a.m. to 5 p.m. But nangin 14 hours ini siya because we will have a switching sequence o kun ining kumbaga tech in layman's term para nga ma-eliminate ang parang technical terms gitabi, no? Kumbaga mahimo kita na isang mga safe nga mga pamaagi para nga maging safe kag smooth ang flow against ang kuryente from the transmission side pakad to sa distribution side, and then because we will execute tie up sequence, so kun ining pagsilo natin sang feeders sang ibang ng mga consumer sa iluhon sila anay temporarily sa ibang substations, kumbaga para mabalik sila we need to have an ample time ni or extra nga time para maka-execute kita. why is it in plaster naton ang additional 2 hours nga di pwede man kita ka-announce nga during the execution na. We want to be clear sa ating mga consumers nga ti at least makapreparar sila radyo man ganto radyo man Novi. Kay as far as I can remember last year yata yon, may ara sang interruption nga seen with the request of our partners on the transmission side mo supposedly around 6 PM masiga na sila. However, because may kinahanglan kita ubrahon ng mga switching sequence nga ni iba ng mga technicalities, medyo na delay and mas nag-cause ini siya sang trouble sa ating mga consumers. Now, because these 2 hours is kumbaga maximum time na siya for us or more power sir to stabilize the flow of electricity, kung mapa-early natin ini siya tapos, may possibility na ma-lower down natin ang time na mag-execute kita sa sining mga safe nga mga precautions natin on our end sa more power. But ining 5 AM to 5 PM, sir, is upon the request of NGCT for the upgrade and rehabilitation sang ila Iloilo substation. Actually, gin-defer na in siya sang last August 30 or 31 ang ining interruption kontani.
1: Okay.
3: Which will affect sang pila natin ka mga substations talag ko ang mga area. Supposedly, actually, Radyo Manovi, Radyo Manrigan, sirs, no, ang aton dri dapat ginabulubanta more than 70,000 yung mga consumers naton ang makaapektuhan sang sining 12 hours ng interruptions. Tama ka na ko, sir, no? However, because we initiated this tie-up sequence naton o kung ang pag-salbar sang atin ng mga consumers, na ka-save kita sang 20,000 ng mga consumers. Now, mga time lang kita, Sir Novi, Sir Regan, na may ara sang 5 hours do interval ini siya.
1: Okay.
3: From 5 AM to 8 AM and then 5 PM to 7 PM. So, from 9 AM onwards, may suga sila. But pagka 5 PM, wala sila sang kuryente to 7 PM.
1: Okay.
3: May ara sa ginsabay ng mga or gintawag natong ride-on activities para nga ti isahan na lang bala, we will work while interruption man.
1: Yes.
3: Plus, also, ang atong dirigid, sir, is as much as possible, gintingwaan natong sa more power na may masalbar kita kag kumbaga mapangitaan paagi na mapahagan-hagan ng epekto sa interruption. Now, pero punta Radyo Manovi, Radyo Manrigan, sir, no, nga hindi in siya part sa ginatawag natin manual load dropping. This is a rehabilitation sa mga facilities sa NGCP. Kumbaga, they are also trying, they are also doing sa ilang, o barang pag-upgrade sa ilang mga facilities. Now, because affected ang franchise area sang more power, so they requested sang sining interruption. And klaruhon naton nga as of this moment in time, maayong balita, for at least hindi lang for today ni Radyo Man,
1: yes,
3: Radyo Man Novi, nga nag-post na ang NGCP. Normal na again ang aton nga status sang grid naton. Maayong balita din ini because nakabalik na online ang duha ka units sang Therma Visayas kag ang pila ka mga base load plants sa bahin sang Mindanao buot silingon maka-export in sila sa bahin sang Visayas. And again, hindi in sa plant part sang manual load dropping ang interruption na ginayo sang NGCP, sir.
1: Okay. Ma'am, kaklaro ini ha, ining ikaduwa ang ginambal mo bag-o gid lang pinaka the best nga nabatian naton nga balita kay daw ini kami kagwanta nga may ara sa manual load dropping nga nagakatabo like sa amon lang sa feeder 2 kami daw hindi ka man hindi mo mapunggan nga manghakroy ka kung may burn out pero ti hindi ta na makontrol pero sa Sabado Miss Angel lauman sa mga pumuluyo naton hindi na sila magpanawag ka mga kig sa opisina ninyo hindi ini inyo hindi man ini MLD kundi gin request ini sang NGCP and kung matigayon ini at least kita tanan na makabinipiso Miss Angel.
3: Okay. Of course, sir. Actually, same kita yata, Sir Regan, niya Haro Feeder 2, no? Of course, no? Amuning budlay gid niya ang manual load dropping na tito nangin part gid ni siya sa pangginawi naton kay hindi man nami kumbaga permit kita interrupted but
1: yes.
3: Rest assured nga ang ginaubra sang more power wala sang palya on our end ining maapalita nga normal na again ang status is also ginakalipay naton but ang ining interruption sang NGCP is part sang ila gina padayon or padayon nga pag-upgrade sang ilang system the last time to ang ilang mga linya man gin-upgrade nila plus in ginatawag na Iloilo substation that will also help us to have reliable pagid nga alagyan sa kad to sa more power sir.
1: Okay, mamay na mention ka kagina nga may na ano kamo na save nga mga 20,000 ka mga konsumidor naton. Ano nga mga lugar sa Iloilo nga may ara pa sang kuryente nga may mabilin pa and ang iban na may wala gid sang kuryente sa mga pila ka oras sa Miss Angel.
3: Okay, sige sir. Lawagon nato sir mga areas affected no para makuha nang at mga consumers.
1: Yes ma'am.
3: For 14 hours sir from 5 AM to 7 PM apektado diri ang bugos nga feeders ang Arevalo feeders 1 and 2, same whole feeder of Diversion feeders 2, 3 and 4. Whole of Mandruya Feeder 4, whole of Megawell Feeder 3 and 6, whole of Mobile Feeders 2, 3 and 4, and whole of Molo Feeders 1, 2, 3, 4 and 5. May portions ng Diversion Feeder 1 and Mobile Feeder 5, portions of barangays Inday, San City Proper, San Agustin, San Felix, Villa Anita, Montinola, Our Lady of Lourdes, Bantod La Paz, Magzaysay Village La Paz, Nabitasan sa La Paz, sa Nicolas Cal, sa Mitaal Molo. 5 a.m. to 8 a.m. and then 5 p.m. to 7 p.m. Amo ning 5 hours.
1: Yes, ma'am.
3: Ako ning feeder, tagid sir, Regan, whole of Haro Feeders 1 and 2. Whole of Mega World Feeder 1, 2, and 4. Portion of Diversion Feeder 1 and Mobile Feeder 5. Whole of Barangay Magdalo, La Paz. Portion of Barangays Danao, City Proper, Edganzon, Kauswagan, Rojas Village, San Pagita, San Agustin, Hadaliana Haro, San Jose Haro, San Pedro San Pedro Haro, Bantod La Paz, Burgos Mabini, Jereyos La Paz, Laguda La Paz, Luna, Magsaysay, Nabitasan Railway and San Nicolas. Ang aton nga ride on works affected man ang area like Lapus district niya, whole of barangays Barrio Obrero, Halandon Estate, Lapus Norte, Libertad, Mansaya, Progreso, portions of Alalasan, Don Esteban, Lapus Sur, Lobok, Punong, Sinikway, La Paz District, portion of Baldoza, portion of Ingore, City Proper District, portion of Danao, and Edgardson. Another 5 a.m. to 6:30 a.m. and to 5:30 p.m. to 7 p.m., 3 hours. Whole of La Paz Feeder 5, portion of La Paz Feeder 1, including City Proper District, sa portion sa barangay sang Arsenal Aduana, Edganzon, Kauswagan, Magsaysay, Nonoy, Sampaguita, Cagayolo Arroyo, Sir Arigan. So now, if may mga portion-portion na rin, hindi sigurado ang ating mga consumers, kung diin sila affected, pwede na mag-message sa Facebook page ng More Power and send ang isend nila sir ha complete account number sang ilang area para ma-determine sang aton nya consumers una at sang aton nya helpline una kung diin sila nga feeder kag ma-identify kung madala sila sa interruption sir Regan kay Sir Novi.
1: In a way nakita na naton mama hindi man ni sila nga ninsinde na naton ini may mga lugar lang yang may suga ka, din mauntat, may suga ka naman. Iway man nagkakulugan nga pagpatak 5 a.m. Tanan gid kita, brown out. Hindi ba na muna. Thank you gid sa More Power. Anyway, ma'am, gapasalamat kami nga inatanan ang nahibalo natin. Like sa amon sa feeder 2, tinabalaan tanan kung ano oras mo, brown out. And lantawan nyo lang ang Facebook page ng More Power. And ang anyway na post man ina sa Facebook page ng RMN na Iloilo. Miss Angel, salamat sa sining oras nga ginhatag diri sa RMN. Good morning, ma'am.
3: Thank you again, Sir Regan, Sir Novino, for giving us the opportunity. Again, send lang sila sa account number sa More Power nga page, ang atong legit account, sir, no? Para nga ti ma-identify kung affected ni sila. Kag, of course, sir, ining 2 hours nga switching sequence naton, pati ini para nga safe ang tanan, kag mas mangin okay ang flow sang kuryente natin. Again, Sir Regan, Sir Novi, thank you very much. Kag, may nga, sir.
2: Tatak RMN.
1: So klaro ini ha, lantawan nyo lang sa FB page ng RMN, ang mga lugar kundiin may brand out Radyo Manuvi. Ang brand out nga gin pangayo is 5 to 7. 5 a.m. to 5 a.m. to 5 p.m. Pero gindugangan sang another daw 2 hours pa. Pero Radyo Manuvi hindi man ini siling may mga feeders nga may brand out ka 5 to 8.
0: Automatikid na
1: 5 a.m. like sa feeders nga ginpang mention hindi ko na masa ulo pero ara data na sa Facebook ta. May 5 a.m. nga brand out mo 5 to 8 brand out ka. 8 to 5 mo may kurinti ka. 8 a.m. to 5 p.m. may kurinti ka. 5 p.m. to 7 p.m. patay ka naman. Sa iba naman nga lugar kuro kambyo naman pero may mga lugar gid sa lapas nga ang brand out niya Radyo Manuvi 14 hours gid niya.
0: So sa worst lang kamo expect para nga wala na kamo sang lauman in between.
1: In between ah.
0: Kung makabalik sa early, ti
1: mas mayo eh.
0: So at least gapabalo ang Eleco 1 in fairness, grabe man ka massive sang announcement. Di, amo man ang Eleco to.
1: Mayo man sila. Mayo man ina. Pero ang good news to ang ginambal ni Angel nga Radyo Manuvi nagbalik ng duha ka planta sang dito sa Mindanao. So established na matamat subong base kun sa buwas o sa dasong nga semana why nakita sang manual load dropping. The good news in
2: RMN.
0: Sige, pagbalik ta mga ka-radyo man. Talupang don tala ni mga tigamay nga mga bagay bla.
1: Yeah.
0: Pero just to acknowledge sang effort sang aton nga mga opisyal sa gobyerno, hilabi na sa mga ordinary workers naton. No? Nagligad ka baton kita message salin sa simbahan sa nga mga Baptist. Dugay na ni kunong reklamo nila pero daw ay gid masyado na talupangdan po sa idol. Di ko gani pakita, Mark. Ang message naging padala sa aton, good morning, Sir Novi. Sorry gid sa disturbo, pwede pabulig pabot sa office ni Mayor. Ang buho bla from sa front sang Amon Church, the Living Legacy Baptist Church sa Lupesaina Street Taro. Dugay na ini nga perwisyo kay hindi kami kaagi.
1: Gabi kita nato.
0: Ginpabot namon sa City Engineer's office, ginpasa ko sa another department pero wala gid aksyon. Araw ginapakita namon subong may before and after kita nga photo.
1: Muna kun kay isa nga dapat pagyon gid sa radyo reklamo.
0: Ma-celebrate kami amon church anniversary this Sunday, sining Domingo.
1: Yeah.
0: Kagdamo bisita, bisan matabunan lang anay, basta magyan. Salamat, gid. Ti, ginpalabot naton ini, Martes, sang hapon, ginapasalamatan tagid ang information office head sang city government, si Ma'am Lucy Monte Alto Sinay. Then, kahapon, Thursday, after 2 days mo sa idol, ginsindan na kita sang picture. Picture nga nagapakita, natapos na. Natigayo na.
1: Inaiya.
0: Tiara na.
1: Inaiya ka namin, no?
0: So, ginwilding pa. Nga
1: ginwilding,
0: ginpintahan. Tabon sa drainage, may pinta pa. So, ginapasalamatan tadi ang mga nagresponde. First, siyempre, ang information office ni Mayor Raisa Treñas.
1: Thank you, Mayor. Thank
0: pasalamatan tadayon ang in-charge gid nga department sini. May bago din nga department, no? Ining department nga ginatawag, ano gani? Infrastructure Facility Conservation Office.
1: Ah, okay. Under okay. Guro sa...
0: Under kay Engineer Dayan Senyoron.
1: Maguguro na nga create
0: Infrastructure Facility Conservation Office. Engineer Dayan Senyoron, no? Kag sa mga tao niya, oh. Ara
1: thank
0: mga
1: you,
0: tao
1: thank
0: niya
1: you,
0: building. Salamat gid.
1: Pero okay
0: ikaduha sa ning gindangop sa aton sa RMN. Nga na respondihan kay kita di gintestingan tanay. Ipalabot tanay before i-post.
1: Yeah.
0: Pras man bala sa sunog, nawag tanay bumbiro.
1: Bago kita
0: magsagit ang video. No, ti mo na ginimo ta because ang inspirasyon sinasang antis bla video nawagan na is bumbiro siling ta kung may mga reklamo abi pareho sini try tabi anay palabot sa mga natungdan.
1: Yeah.
0: Kay da hindi man ko magpati nga pabayaan ni Ma'am Lucy Sinay ni Ma'am Joy Gursal Bisa gani si Ma'am Glenda Sulugas to, ha? Iti si maka-access ta sila, kaya mga upod na sila sa media.
1: Iti mga kilala ta sila.
0: Nga makalabot sa mga natungdan ngayon siya sa gobyerno. Iti, so far, do okay man gali, ha?
1: Iti,
0: amo nang inambal tabla, hindi lang ni Disaton sa Iloilo in particular. Sa matagadlaw, kung may makita ka mga problema, ante sabi anay ang medyo pang iskandalo, pang insulto, pang hikay.
1: I-inform ta sila, abi anay.
0: Why not abi inform ta sila man sa kadamo gani isang aktibidad isang aton kabataan, kakagamay isang pamilya ta.
1: Hindi ta gani matatapanan.
0: Kita mas tatapan tanan. Ano pa ginabi kung mayor ka, kung gobernador ka, kung congressman ka?
1: Ang kadamo-damo sang problema sang sudad.
0: So, hindi mo na matatapan. Abi nyo, sa kadugayon, bala nga, lantalantaw ta sa mga movie, bala sa psychology, daw nakatuon naman kita, Busa Idol, kag nakamuklat kita, nga, ang pinakatakdako nga fuel kuno sa tao, para nga magubra sa sang mayo, nga magpagsiksa,
1: yeah.
0: Gaan mo sa compliment?
1: Tiyo, i-compliment mo siya.
0: Pero tistingi, bala nga, try naman nga ubrahon tanan.
1: Awayon mo pa?
0: Pero ang imo, perme ginahimo, gubuon lang sa kagpakalainon. Isang tao, gambal naman lang, ah, mano kita man, bisan sakto na ubra talain man tagyapon. Ang mga ubra nga nga kagamay nga bagay, pakalainon gigitanay, ngaway patagani na kabalo, tambal ko sige abi, i-apply tani, ay Busa Idol na pamatugan ta.
1: Mayong gali. Mayong resulta yara Jumano. Bibisan ako bala.
0: Nagligad may i-trike to ang Kwanbla, ang syudad.
1: Actually,
0: nga kun... pila nakabulan kuno na ambal ni Mr. Jonathan Lim sang JB Lucky Marketing.
1: Yeah.
0: Si Mr. Lim arada sa may Snart Extension.
1: Mm-hmm.
0: Paligyan na sa mga kwan mo, sa mga motor bala sa tubi.
1: Oh.
0: Sa kaliriala. Gapangayo sa buli, niya plabot bi kay mayor, friends in the media, tigin sen niya sa akon, tiguro friend niya ko eh.
1: Tiguro eh.
0: No? Tigin plabot ko kay Miss Joy Gursal, spokesman ni mayor. Pag plabot ko siya,
1: tinatigayon man.
0: Hours later, nag-message na si Miss Joy Gursal, niya sir nakuha na, no, sang team ni Colonel Garbanzos, sa TTMO.
1: Hmm.
0: So, tapos ang problema. Di, why taman to ginpost kag mang iskandalo na yun, kag mang pinanginsulto sa mga opisyal tas gobyerno? Di na mo makita, galing nga, nagapasik man ang tao sa gobyerno. Kung sugiri kami anay anong problema, gaya kami tsansa maktuhan eh, yeah. Antes mo kami pakahuyan.
1: Amo nang mindset nga na tunaan ko, Radyo Manuvi, samta nagadugay kita bala sa trabaho nga ni, na ang experience ya tutuod, laingid mo. Like sang una, guilty kita na nga kakita kita sang
0: isyo. Hanot
1: na
0: yun.
1: Bakol na yun. Bakol na yun.
0: O di ano, ipang iskandalo na yun.
1: Iskandalo.
0: Sensationalized na yun.
1: Pero kung nag-edad ka na, kag naka, na ang trabaho mo, pirmi-pirmi mo na ginaobra, damo ka sang malearn bala. Kadamo-damo, dito doon ang balong takmo. Kadamo-damo sang nagsalaka di, kag ako pirmi ang nag-istorya, mambal mapa-interview ko. Gahuru-huru gina. Mapa-interview ko kay Amune.
0: Mga iskandalugin.
1: Iskandalugin.
0: Mangaway. Mapotwas.
1: Siling ko, Janay ka. Siling ko, anong ginubra mo? Bago kami mag-interview, kay Ting Amon, scoop man ina, Radyo Manuvi, kung gusto namon ina nga padakoon, mapadako man namon, siling ko, Amune, Amon. Kadto ka to, Anay, kay Kapitan. Amune, Amune, siling ko, kung wala, nagid. Wala, nagid, ha? Balik ka di. Kaya mo nang simpo nga tagaan ka namon sang kahigayunan nga maka-on-air ka sang imo nga bagay. Pero subong, ay sa pinamilya pa. Nagligad, ang kontraya, duway ako utod. Ma-on-air git. Halin pa to sa Northern Iloilo, Radyo Manuvi, imagine mong plite, 215 plite.
0: Para yaw-yaw niya lang utod niya.
1: Makadto di kaya yaw-yaw niyang utod. Diyas niya mapa-interview ko, sir. Siling ko, hindi! Siling ko mapa-interview ka, anong amon? Ano ang ganaron sa publiko kung magpa-interview ka kay away nyo na personal? Link ko mo niyo, kung may reklamo ka sa utod mo, kadto ka to sa kwan, sa DILG, kadto ka sa PAW, kadto ka to sa inyo nga may lawyer ka, dito ka diretso. Pero ang inyo nga mga reklamo nga ni, Pruti, pwede tanit nato ni. Pwede naton i-handle, pwede naton i...
0: On-air eh.
1: I-on-air.
0: Hoy, kwartata na da yun. Pwede. Pwede mamonetize ta ang iskandalo.
1: Mamonetize naman ang iskandalo, pero silingkuti, anong ganaroon sa publiko?
0: Sa sense of responsibility diba? Ta, bilang isa ka, oy, not eh. Just as media practitioners, kundi bilang mga pumuluyo nga may stake sa panggobyerno ta.
1: Yeah.
0: So, why gina question mawaswasanay kita sa mga taos gobyerno kung wala nagid sila may ginimo.
1: Yeah, muna,
0: pero kung may ginahimo pa man lang, testing yan ay, basta pa man ginanglano ng inaway.
1: Amon yung approach subong ang amon.
0: Kaya sa muna, anay, gani ang gobyerno kag NPA, ang moro si separatist rebels kag ang gobyerno, nga kitaya ng mga wala armas, hindi ka istoryanay, anay?
1: Bala nyo na learn man inamon, duro man kontra namon ni Radyo Manuvi nga pagkakita namon sang isyo, birahon namon da yun. Pero kung amon ni gali nga approach ang ato Radyo Manuvi,
0: mas effective.
1: Hindi kita kakita away. Kaso namon, gisarampaw kaso namon mo.
0: Nasolbar pang problema.
1: Solbar ang problema, mayuhay pa kita.
0: Nagpagsek pa ang lawas ang opisyal.
1: Oo, to na.
0: Kaya ito'y bala niyang na-achieve niya, ang dapat niya ginman ng obrahon sa malino nga pagi.
1: Ang sulok.
0: Man kalaway balaan kong opisyal ka, ginobra mong isa kabagay, nga napilitan ka kay ginatamay ka na, sang sa gininform ka na ay kagobrahon. Tino effective gali ang amuning ang formula, no?
1: Effective kita mo, Radyo Manuvi.
0: Kag tino happy ang tanan, way isang gamo.
1: Way isang gamo, way lain buot.
0: Oo, diba? Kag sulbar. Way tapama... invalidate ang effort yeah. Sini mga ordinaryo nga mga wielder nga to
1: yes
0: nga mga workers nga kitaya isa mamintas lang ta sa social media kapin pa sa mga propagandista ni pala sa mga politiko mamintas lang kitaya sa social media pero wa inyo ginapaminsar ang kabulayan sini mga tao
1: para
0: sinasang basura
1: yes
0: ini makolekta ang basura yaw-yaw nyo dayon ang GS Lyson
1: ay kamukha balos ang inagyan nila sina
0: yaw-yaw nyo si engineer Rabina.
1: Wait,
0: pero, why ka mong kabalo, ginayaw-yaw niyo mga head nila, pero gintampalas niyo mga ordinaryo nga mga nagapangabudlay nga mga tao nila, nga among kakulikta sa basura. Tapos ang inyo, ya, nag-post lang kamuya, earphone pang balay niyo, kisa ganino laman pang wifi niyo. So, ang point naton di is, gahulag man gali ang gobyerno kung
1: gahulag.
0: Ipalabot mo sang insakto, ah.
1: Gahulag.
0: Kaya akong ginalantaw sinay, kung hindi nila ni maktuhan, after a certain period, ginatag sila. That's the time.
1: That's the time.
0: I-posta, pusdakanta sila. Pero nobraman gali ah?
1: Tinobraman nila, tiway ta na sila mapusdakan.
0: Everybody happy.
1: Why nasang may nila inay buot Radyo Manuvi?
0: Kagway pa kita nakakreate impression.
1: Yes.
0: Ngayon ginagubata ang syudad ta.
1: Tama na.
0: Ginagubata ang gobyerno. Kaya man lang gali, kagabi mo, gin-hybrid ko pag-ining aton. Di palabotan na yan si Post. Gina-hybrid ang pagidang aton. Di kinagligad bago talang gindangop kay Miss Joy Gursal,
1: yeah.
0: Spokesman ni Mayor. Di may isa naman ka problema, ining uli ining pakita. Tapos hindi hindi naman sa iya. Basi matamaan na sa matakaan na sa. Wala mo malaway nga ma-associate ka san tao sa permilang problema. Dala mo.
1: Mambalsa, problema naman ang iya.
0: Oo, kisa hindi na nila gani ko aros palang pagbukaron. Kami amuman ko na.
1: Tiyo,
0: human as we are, nature.
1: Amuman ko na, Radyo Manuvi.
0: Ang naandan ko nga kapangutang sa akon, why ko na ginabukad? Tapos ipagbukad mo galit lakadlaw, hindi naman utang to, alay naman. Tisling ko, after ni Miss Joy, diri naman ta kay Miss Lucy, ho. Ti, naktuan man, ti
1: actually, man.
0: Kung may isa naman ka problema, da, siling ko kay Miss Glinda, kung naman padala. Ano, doon laka-laka man.
1: May mga...
0: Kung isa gani nga daw taka na get, kag dumayong lantaw kong mudon, mayor na interview sa sang press corps, kay mayor tag na dritso. Pag hindi, pag hindi, dritso ta kay Cap Junas.
1: Na.
0: Kung hindi, pag diretso ta kay Engineer Rabina, mga approachable na sa City Hall, bla?
1: Kay ako kapati nga, hindi man nila luyag yun ni Po Brown. O Brown na iya sa mga tao sa gobyerno. Ganin kong kaisa, ang mga reklamo nyo, kumod man lang kamo. Magareklamo sila sa isa kabagay, pero kakumod kamo. Why man nagdiretso bala sa proper nga tao nga kumura ninyo? Dahil malain na ang tao nga na, like kagapon, may gin-forward ka Radyo Manuvi sa akon, parte sa... solar. Nga kuno muni muna. Ti pwede tagani to dayon mapalupok kun gusto ta.
0: Oy, tapos kun katuan tang lugar.
1: Katuan tang lugar lang taon ta kun kabangon tong tawo nga nag-provide sa to. Ti karon kay angambal
0: ipalabot. May explanation man sa gali.
1: May explanation ipalabot. Tingin palabot nato sa natungdan.
0: Di, why ka may nasaklaw?
1: Why ka sa nasaklaw?
0: Pero may ubrahon sila.
1: Yes.
0: Oh, parang nga masabat inasang insakto. Di, may appointment na kita. Diba? Di, after sina, amo na nakagpagpagwa ta balita.
1: Diba?
0: So, amugili ni ang nami man po sa idol, no?
1: Tina, pero may mga learn, times learn, man niya. May mga, may aragi man mga
0: tiyempo ha, kinanglan
1: gid niya.
0: Pusdakan mo nanay, no? Pusdakan mo nanay. Kinanglan gid niya. Kung mga batinggila na gid.
1: Pero kami gaakuan kami ah, ga-adjust kami ni so, Radyo Manuvi.
0: Oo, muna kinanglan ta po sa idol. So, sa mga pumuluyo, ta, ganta tsansan taos, gobyerno. Ti, ang kapin pa diri sa aton sa syudad, balan nyo naman.
1: Hmm.
0: Da parias na ding aton Duterte kag Marcos sa nasyonal mo. Ang aton di Barunda, Mabilog, kag Trinias. Kada kita di prinsa ni Barunda kag ni Mabilog, post na yun. Ah.
1: Hmm.
0: No? Kaya di nanda na kay mega leader-leader manabi mo. Pero tistingin nyo blanay ngay palabot ang problema. Kaya at the end of the day, hindi man ni bala politika siling nyo. Panghimanwa? Di kung gusto, tagintuntun nga solusyon. Ipalabotan na, yung testa iskandaluhon. O, para sining sa simbahan nga ini. Pwede tagintu balita na yun. Tapos, di, bumbanay das comments, mamalawlaw ng sudan ni. Lawlang mayor ni.
1: Mangaway
0: gini sila pulos, di. Dugay na gali.
1: Pangurakot.
0: Oo.
1: Wala pala mga lawain nga mga termino.
0: Di kung ikaw, di karoon nakabasa. Sina ni Mambal? Bayda! Permil ang tamlain na sila. Oo. Pero well, ginpalabot mo anay ay tuod no na overlook guro ni sang una gindalaan sang problema abi aktuan ti Sulman
1: Sulman.
0: So mo na ang ginambal tabla nga when you criticize please make sure nga ready ka man nga mag-offer sang solusyon.
1: Yeah.
0: Ti why pagani ang imo ambag sa solusyon? Ang imo ambag permiya pang insulto, pangita kontra, pangaway, panghikay.
1: Hindi na yamo.
0: Why kita particular nga ginatudlo ang mga tao, di ba? Si may masaklaw bala kay do ka namo sang guilty sini.
1: Kung masaklaw ka mo, hindi man namo niya gusto nga masaklaw
0: ka. Oo. Ang point naton this, di bla mo gimana dapat. Press gani isang sunog antes video, report na nay sa bumbiro. Kay ko na report na yon sa bumbiro,
1: di ba nga video?
0: Ti why kita sang balasulon?
1: Kay na inform na nato
0: na ang otoridad. Ang bumbiro, ti na buyayawon yung bumbiro nga why sila kabot on time. Pero tunga sa oras ka na iagali nga nag-live sa Facebook.
1: Diba?
0: Di, anong sala sa bumbiro?
1: Kaya ikaw, why naman gin-inform? Why naman gin-inform?
0: Na, amo na.
1: Kaga nakita ko ni sa mga pumuluyo naton kung ang mga bululigan bala Radyo Manuvi nga kadamo sang affected. Dasig na siya. Dasig na dayon matandog man ang sudad, ang probinsya, ang gobyerno. Like inang dalan nga na. Ang nagreklamo lang taga dira lang sa
0: tubang sang gamay-gamay.
1: Pero Radyo Manuvi kay dalan ina.
0: Mm.
1: Base kun maagian sang tao da mabulasot siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero gikita mo madasig man nga ginaktuhan.
0: Mm.
1: Pero kun ang inyo mga problema nga ginadala sa amon, sa RMN.
0: Mm.
1: Personal na.
0: Mm.
1: Para sang indala sa akon di Radyo Manuvi nga kapersonal gid bala ang ginawaya nila nga bat nga ginawaya nila ang kudal man lang naglapaw sa muhon nga isa kadangaw.
0: Mm-hmm.
1: Dayon obligaron ta ang banwa. Kag dayon obligaron ta ang iban nga mga ensa sang gobyerno nga kami pa ang mapatunga parte sa inyo dira.
0: Do ka sobra naman.
1: Do sobra naman. Do di ko na matuloy.
0: Sige, dugang ang aton nga mga balita.
1: By the way, Radyo Manuvi nag-inform ako no kung gapamati subong si Liga President Amalia Dibuque. Mami ka man ang nag-schedule sa ato 9 a.m. Kagapon tani ma-interview kita sa iya Radyo Manuvi pero hambal niya tama gid sa kuno kasako gin-schedule niya 9 a.m. Ma-interview kita kay may mga batch na Radyo Manuvi actually dapat subong ang second batch sang releasing sang ining 200,000 pesos bala nga from the president nga pundo ang 100,000 ibakalta sa mga gamit sang barangay and ang 100,000 ihatag naton sa lima ka mga scholars naton. May iba na nga banwa na rilisan kagapon. Subong in hold bangod gani isang order sang komisyon na eleksyon. Pero may mga pamangkot invalid ini nga mga pamangkot Radyo Manuvi. Ginpost ang mga pangalan sang barangay. Pero why naton mabalaan kung sinong pangalan sang scholars nga makabaton? Invalid ini nga pamangkot. Kagamon ang gusto naton ipamangkot kay Liga President Amalia Dibuque. Mamanghambal mo sa ako 9 a.m.
0: Sige, labalari
1: mo. Pero ti ang ambal.
0: Masi wa ito signal, ha? Kalma lang bala.
1: Ti ang ba mo malagin muno ko balansa. Ah. Why man kita radyo manubi? Pero ti siya abi nagchat sa akon nga sila niya pwede 9 a.m. tomorrow.
0: Hindi makontak.
1: Tini sa makontak. Why man sa kabalo
0: sa chat? Basikon na...
1: Basikon may kapamati da, na ginform na ko kay board member Dibuki. Ma'am, 9 a.m. ang tuwa.
0: Board, diog lang ko da kay basikon why lang siya dumduma. So, sabton mo gini...
1: Balan mo, ma'am, ikaw yan nagambal nga 9 a.m. mo.
0: Bala mo, board, kung magkurog-kurog ni karon board, lay naman na. Huwag yeah, nadaan siya pamaw.
1: Informan kita kayo sila man nag-schedule sa ato radyo.
0: Gani man.
1: Sa mga tapalamati na ato, mga karadyo man, sa hindi ka mo malipat, subong aaga, inom kita sa aton sininga vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, mayo ini para sa aton sininga sipon, ubuhilan at langkaso, pneumonia, kaiban pangabalatian, pati na sa mga allergies ninyo, dapat naka-vitamin C kita, mighty C. Ang kapi na ato, dapat may aras ang glutathione. Ang kapi na ato, dapat may aras ang collagen. Ano ina? Ang glutathione kapaputi. Parang ang imo bala yung panit to pang uyab. Dayon ang imo sa mga abiyan nga tuhod, hindi na siya maglukmat ang imo sa arthritis. Kay man, may collagen na pabakod ini sa tuntulan. Gani ang kape, nga may guwapo ka na, may kape ka pa, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak, RMN.
0: Nagreet tanay si Seth Silverio kag sa pamilya niya, dira sa Tabok Suba Haro. Salamat gid si Ma'am Ilinita La Pastora. Salamat gid. Mr. Mike Montaño, salamat sa inyong pagpamati. Mr. Larry Benicio, thank you, good. Ti, nasolve ng problema mo da, sir. Kag Subuman, si Mr. John Martin Ledesma, nga nagpamati gid sa aton adlaw-adlaw, Busa Idol. Kag tanan ka mo, nga nagaupod sa amon sa matag-adlaw nga tanan.
2: Tatak, RMN.
0: Nanay kabla kay pangisa-isaon tanay kay... Karon di ta naman ni madumduman bu sa idol. San subong lang.
1: Ayo.
0: Okay, gina great tagali, no? Sang happy 73rd birthday si Nanay Ninfa Noble Fantonalgo. Mm-hmm. Nanay Ninfa Noble Fantonalgo, 73 years old. Sang barangay Kubay Miagao. Happy happy birthday. Gapamati gini sa adlaw-adlaw. Nanay ni isang classmate namon bu sa idol.
2: Tatak, RMN.
1: Thank you, guys. Sa kay Mr. Philip Dose. Salamat man. Ginatamyo man ato, Radyo Manovi. From Carles, Iloilo. Si Aurio Bartolome. Nga nagapamati, guys, subong aga. May managa-comment rin nga, tani ko, no, ang mga listahan bala sang scholars i-post Manila.
0: Kaya, naigid man, for transparency, kasi sinoda ang nakabaton.
1: Dapat may post rin, no?
0: Kaya iba na kapitan, ginaulo, ipsal na nila, ya?
1: Kaya may iba na kapitan nga, ang ilang, ang tagaan, ang sa papilima, pero gin-divide ni kapitan sa 30. Anyway, Cap, hindi ka naman magproblema kaya daw hindi man madayon ng eleksyon.
0: Oo man ka pa.
1: Ibalik sa lima!
0: Si Junel Pastrana, gapamati man. Present man siya kuno. Kaga happy birthday ha kay Seth Silverio. Salamat
1: namin din. Namin na si Magkuhan, magluto sang ano, tinapay, di ba?
0: Si Junel.
1: Oh, Junel.
0: Uy. Ang namit ang napay ni Junel.
1: Ang namitan ko ng mamon bala. Pero hindi ko yasak mamon nga
0: magpapala. Grabe mo na mag-pronounce ang alani kasama, Junel.
1: Ano?
0: Junel! Kilalay ka mo guro ni Senator Di Lima. Junel!
1: Junel!
0: Si Sir Lionel Salbiliaga pamati sa
1: Sir, atin. Sir Lionel, good morning.
0: Nag-agree gid sa, no, balo ka naman, DepEd sila. Mudamo, pero may reklamo. Gag-agree gid sila
1: sir,
0: constructive way of doing things. No? Abi, sa pagmoderno sa panahon, liwat-liwat ton, tabi ang nawong sa media mo sa idol.
1: Halin sa muna, abi.
0: Kaya hindi magkita yung backward thinking mo.
1: Guilty no? Ako. Ako yung Radyo Manovi, personal, ginako ko na yan. Guilty ako na yan. Pagkakita ko, pukpukon ko na yun. Pero usang nagadugay, bala.
0: Mas nami, gali.
1: Lain gali ni nga pamaagi, no? Nga, pabayi sila anay, guys na chimpo, ipabalo anay sa ila. Then, kung napabalutan na sa ila, kagwala sila sang aksyon, dito na kita. Sang sa unahan ta sila, nga, isog kami pamatian on air eh. Isog kami. Daw baskog kami. Pero ti, nasamad ta balang mga relasyones.
0: Daw lain na gate sa Mark sa bumagulang.
1: Bala mo, Radyo Manovi.
0: Hindi nga mga tinaga, daw iyan ang isang tigulang ako. Daw mo nag-retire na
1: hindi man kinahanglan nga mag-edad kita. Ang experience ang nagatudlo sa aton nga daw pareho kita sa langgaw nga samtang nagadugay nagadalisay.
0: Ah, okay.
1: Pero sa aton nga lamharon nga edad 40 pa man lang kita. Nadumduman ko kag nabutang ko sa akon nga painuino ka nagtudok sa akon tagipusoon.
0: Laban-laban mo
1: guan. Ang ini nga mga sahi sa pamaagi.
0: Punta si ni Mark Dugong Arlos Dugong Servisyo.
1: Makapaayo. Hindi lang sa aton trabaho.
0: Nalibutod
1: sa. Hindi lang sa pumuluyo. Kundi sa aton gobyerno kay gapati kita.
0: Sa libutod.
1: Halin sa alibutod sang akon kurason. Bisan din man kita dalon sang aton dapa-dapa nagasuod ang adasurod ang aton mga til.
0: Laban-laban ba lang Dugong Arlos Dugong Servisyo.
1: Ngang Dugong Arlos Dugong Servisyo.
0: Hey now. Siling ko gin nga dira na mapadulong. Batiyon galida.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Leon Beer, bangis sa panalo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sinuma na, Hinebra na,
10: since tanalo, promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo Opal
10: ng Hinebra product.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
11: From July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Hindi

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Tatak RMN.
3: Oras las 9:34. Ini nga bayan dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Kari para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix, hindi malipat mag super fiber kamo adlaw-adlaw. The fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinom kaysa lang ka sa shea sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, ka ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super fiber sang Life Extension Philippines. Tagtingban nyo na lang, Life Extension Vitamin D3. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Malikawan ta pa ang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugalian yung pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Magkaradyo man sa mga suki naton, tandaan nyo lang nga kung hindi ka mo makapamuhin mga 3 to 4 days na, kinaulan nyo sang Super Fiber. Hindi na madala sa utan, hindi na madala sa kung anong ginainom ninyo. Inom ka Super Fiber, Choy. 3 or 1 hour before sang inyo sining nga pagtulog or 1 hour before sa inyo sining nga pag panyapon, inom ka Super Fiber. Tanawon ta kung hindi mo na pag-iula ya imo sining kalain sa buot pagkaga. Kung ara ka man sa sulod sa balay ninyo, inom ka Super Fiber mabiyan anytime. Hindi ka mag-inom nga malakat ka kay base kung madisgrasya ka. So sa mga tagpalamati natin, mga karadyuman, pabalola natin sa inyo, inom ikaw sa ang Super Fiber.
2: Tatak RMN.
3: Yari nga itong Health News, Radyo Man, Joel Franco.
5: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sa ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sa ang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sa vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sa aton lawas. Inabagod ng kada timpla sa ang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sa soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sa ang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
6: Apektado ang aton nga bowel movement sa level sa stress nga aton gidabatsyag. Ang stress nga trigger sa gut brain access nga pwede makapadasig o makapahinay sa paghulag sa pagkaon sa aton tinae. Kung stress ang tao, nag-release ang lawas ang hormones kaya nga sa cortisol at adrenaline, ganit na divert ang energy palayo sa pagkunaw o kung digestion. Ang paghinay o kung pagdasig sa digestion bangos ang stress, among rason kung nga nag-diary ang tao o kung gina-constipate kung nag-abatsyag sa stress. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Ang omega-3 importante para sa health kag sang aton kurason. Kung may ara kita sa problema sa kurason, dapat ka man mag-inom sa omega-3. May ara suplemento nga kaya sang bulsa ka makabulig sa imo, ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini may ara sa 99.10% squalene nga makuhaan sang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nagaamlig batok sa heart disease kay ini nagakontrol sang bad cholesterol. Ang omega-3 nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sa pagngot-ngot sang kalutarutahan. Kung wala pa or wala ka pa sang joint pain, ang pagtake sang omega-3 makapugong sa pagkaguba sang joints para hindi ka na mahalitan sang arthritis. Ang omega-3 sa Dr. Pinoy Squalene, maimportante man nga rolyo sa aton nga brain function. Gani mga karadyuman, inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
3: Kapamati man, subong di gid magpa-iway, greet mo gid kuno si Mr. T. Bosay doon.
4: Mr. T! Tiway pa na, kuhan ang mga inyoda nga mga ginasagod nga mga bangros. Way pa na.
3: Subraman.
4: Lumuro man ang
3: ano
4: kamo.
3: Ano ganing
4: tilapya.
3: Tinda yung pangitaan mo sa Bang Ross?
4: Kasi kundin may Bang Ross, may tilapya.
3: So, ang imo partner kada eleksyon, sa 2028 pa na kamo makita.
4: Kita na yung mga message 2028.
3: Si great man na yung partner mo.
4: Ginatamyo ko na galing ako na amigo. Akong sining partner si Mr. T. Why gid tada sang inyo da ng mga Bang Ross da?
3: Si, ang T, ano ganing T?
4: Tilapya.
3: Ano yung ngalan, Mr. T, ha?
4: Ikaw nang bala.
3: Mr. T.
4: Morning, good morning.
3: John Ray Molina. Good morning.
4: Good morning, good morning. Thank you, again.
3: Alright. Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylin Paraonda.
7: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagbaligya sang aton wala na ginagamit na gadget. Imbes nga taguon lang ini, kun mayara ka sang daan nga cellphone, laptop o kon tablet nga wala na ginagamit apang naga-function pa man, i-considerar naton ang pagbaligya o kon pagdonar sini sa iban nga nagakinahanglan. Ang tagsa ka electronic device nga require sang importante nga natural resources kaya ang isang copper, gold kag tumalagsahon nga earth minerals agud lamang nga ma-produce. Ang pagtago naman sa ining gadgets nagadugang sang demand para sa bago nga pagmina, pag-uyang sa enerhiya, kag makapadamo sa electronic waste nga nagapalala sa pollution. Suno sa United Nations Institute for Training and Research kag sa Global E-Waste Monitor, nag-generate ang kalibutan sang 62 million metric tons sang electronic waste sang tuig 2022. Kagyara lang sa 22% sini ang opisyal nga nakolekta kag na-recycle. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Salamat Rajuman Joy para Onda.
4: Hindi ka bumalipat na magka-Rajuman sa mga tamparamati natin. Mainom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio may ara sa medium chain triglycerides, may ara man sa some virgin coconut oil. Ang pamangkot, paano ina makabulig sa atong lawas? Well, ang medium chain triglycerides nagabulig ina para mangin fit, mangin relax ang atong lawas, mapadasig ang atong metabolismo, hindi kadali magtambok. Ikaduha, ang virgin coconut oil nagabulig naman para pagaran ang mga bacteria kag viruses nga nagasulod sa atong lawas para hindi kita dali magbalatian. Ginapadamo niyang good cholesterol, ginasilid niyang bad cholesterol para hindi maglapuyot ang atong nga dugo, hindi kita paghaybladon. Gani mga karadyuman, food supplement para sa inyo, aprobado sa ang FDA, mainom kita sa D3 Bio.
2: Tatak!
4: Rajumano, V may ara sang bloodletting activity year 7 sa pagpanguna sang kabalikat Civicom Operatives. 298 Pasay City Chapter and in partnership sa RMN Iloilo, Philippine Red Cross Reformed and United Guardians Brotherhood International Incorporated, IMAS Construction Services and GW Office and School Supplies Trading. Iwato nini sa September 20, Sunday,
3: Domingo
4: sa Cover Gym sang Hinis Viejo, Pasay City. So ang tema ang nagapanalaytay nga dugo sa kaugatan mo, manginsugpon sang kabuhi ko. So ginagda naton ang mga pumuloyon naton dira nga magpakwa na sang inyo dugo, bulig naton ina sa mga nagakinahanglan.
3: So sa mga friends naton sa kabalikat Civicom Pasay City, kanday kas Winston Gihama, para yon sa pagpanerbisyo para sa kasalbaran sang aton nga mga pumuloyon. Kaluwasan. Ayos. Tino busubos na chimpo.
4: Do alang-alang nagigita Radyo Manuvi. Siguro sa mga tagpalamati naton ang Sabadubwas, may chimpo kamo sa kay Mrs. nyo, si Mrs. may chimpo man kay Mr. Dito lang anay ang mga bata, palikawang kabataan, dito lang anay kay lulo kag kay lula.
3: Naklini na gani kinanglan na. Anong klase balay ng imo yung palikaw mo pa yung kabataan? Anong klase balay naman? Timote, dingding ha? Boss Idol, Mega Man, Gold Coffee Mix. Pero hindi lang dira. No? Sa prostate health, manami man ang Mega Man, Gold Coffee Mix. Gapabato sa pulaw, gatag mental clarity sa aton. Gapapagsik sa aton sa matagadlaw nga tanan. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: And of course, Mega Man Herbal Capsule, mga karadyuman, 1 hour before sa labing-labing, mag-Mega Man.
2: Tatak RMN.
3: Kinagreet naman sa happy birthday sanday Joe Nacionales kag Nelson Fajardo.
4: Oy.
3: Alin sa High School Bat 74 sang University of San Agustin. Greetings sa linsa kay Mr. Stephen Panega.
2: Salamat. RMN.
3: Pero sa katapusan, di ka mo malipat non-super plus capsule. Mas ginpabago, mas ginpa-epektibo. The new and improved non-super plus capsule. gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mapagsik kag mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik nga lawas sa lawadlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Non-Super Plus. Salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati. Pasundin nyo kami ha, sa Sapat Turismo kag Pumuluyo Part 3 sang Straight to the Point. Sabaduhan naton nga pag-promote sang Animal Welfare Turismo kag People's Success Stories. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
4: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong?
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
14: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
18: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
17: Mahimo bala nato ning awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
18: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
17: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
19: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imo risgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
20: Kung ikaw nagagamit sang vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
23: Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Oras tatak alas 9:50.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa maabot nga Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour. Kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong,
4: posible nga hyperacidity ina.
3: Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity.
5: Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025.
3: Kremel S knows best. Unilab yan.
5: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kargado! Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal gel. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit Kargado.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: TTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Parang pila na may mo sugar?
13: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
12: TTX 500. D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
12: TTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
17: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
12: TTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Maria. Basta asgit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga butika.
20: Ang

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better...
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar na dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han, no?
15: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
11: Oh.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Supple Plus Gold.
16: Ako galing si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya galing. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Gigan sa

0: kapatid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G.
5: Noise. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon.
6: Megamon. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Dinapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megamon may ara maka. Kunigot, witong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpanamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megamon. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megamon Herbal Capsule.
5: 30 minuto sa partner, yara na ang panadig. Ah!
6: Megamon Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Linen Oil.
5: Hala, kariskis, siga pa, kiskisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gin niya malampot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada nga lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nans, Linen Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nans Linen Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi na gigamu makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nans Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nans Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone, ha? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basi ta as na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nans Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nans Corn Coffee.
5: Ang nami pagit sang Nans Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umana ng mataas nga blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nans Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Megamon Corn Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megamon Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megamon Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Megamon Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
8: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
10: So wow.
9: Namin nagita ako nga kananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tuskap-tuskap sa ako nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mapakal na ka mo. Sa TTX 500, pinamigit ini sa ato nga lawas.
8: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Historyahan ta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na to nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung pagubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
11: Mm.
10: Sintoma kita anay doc, ang sintoma sang cystitis gali, gahubag ang imong nga bladder.
11: Sakit mangihi.
10: Sakit mangihi. Tapos
11: sakit
10: kung nangika, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon na busisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc cloudy.
8: DTX 500!
12: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakitin sa ako niya puson, sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
10: Sa kadaw ka pila ka maginan?
12: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
10: Subong kamusta?
12: Huwain ko ginabat siya maskin gamay.
10: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa DTX 500?
12: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
8: DTX 500!
10: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
11: Urethra sa bacterial niya. Infection.
10: Mahubag.
11: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
10: Isama na.
11: Mahubag ang imo ano.
10: Palakaon ka sa white bread, no? Mga starches.
11: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to. Kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
13: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
8: DTX 500.
11: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, namigid ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga beris-beris sa Amerika.
10: Layo.
11: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sa nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
10: DSE.
11: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubo. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
8: DTX 500!
10: Imo pangalan na, partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
10: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ako daw, pinatong score ganit?
14: 470.
10: Sang-sanong ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko 2. Sa gabi, 2 sa aga, pali 2 times a day.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Bilir.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Pila pila win, San Miguel pila win.
10: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
11: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
12: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
13: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
16: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
15: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
17: Da-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
16: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
15: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
17: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
15: Mang!
18: Ay, kaya mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
19: Ano ka na?
18: Diba? Oo, sometimes.
19: Love conquers all.
18: Oo.
19: Amo na galing
18: pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang nga kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
19: Gani man.
18: Kanugon.
19: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang nga bata, mangin ma good ba lang future?
15: Kun ako, pahamba nun. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambanon!
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Anong gusto niyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Paano may condition ta priyaw?
8: Ah, oh, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
12: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
13: Ang init sang hinanat dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Bye Jessic, masaligan gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
17: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
16: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
14: TTX 500 Q7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
14: buhay? High blood gid ko.
20: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure.
14: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, ginakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, ikaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko. Naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 ka bisis sa isa ka dalaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang Visio, yung may D3. Mga butika.
24: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
25: Kargado!
26: MaxFit, kargado!
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
29: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: nangyari naman ta, no? Sa nagligan, ano to, ng upaw to? Subong naman niya, ambot kong si Sino naman niya ang ginapabati-batian isang problema nga in, kaya wala man ko nagpadala. Sama tiyan, kung di Laila, ganun nangita pa, ginawa ipasulod niyong problema nga in mo. Sige na lang, kamo na lang i-chindi kung anong boat ko silingon. Kay Ariyong Sulat, halin naman niya kay Pala. Hala, grada na to.
1: Mayong adlaw lang da sa inyo, tanan ah. Ako gali si Palak. Marvin gadya ang matuod ko nga ngalan ah. Galing kay gamay pa ko, may Palak na ko sa ulo. Amo na nga, naanda na lang nga tawagon ako nga Palak. May itsura ko no ako. Pero abi ninyo, nahuyab la ako. Agod mahangpan nyo na lang sang lubos, suguran ko sa pagsaysayang tanan.
2: Palak! Palak!
1: Nanay, masinggitan, get?
2: Ay, palapete bala, nanay! Ba? Hoy! Ano ka? Nga ginawahig-wahig bang buhok mo?
1: Si nanay, siyempre agad nga matabunan ng palako eh.
2: Ay, kitaon, gihapon.
1: Ay! Oh, kitaon pa?
2: Ay, siyempre. Kay ginkaluan mo na, hindi na eh. Ay, abaw, kagwapo sang anak ko ba? Nami mata. Siling panila, tantalizing eyes, dasun ang lips, daw lips ni, ano bala, ni Varon Dawan. Kilala mo na?
1: Sino na siya, nay?
2: Ay, sus, artista na sa Bollywood. Kilala ka sa Bollywood, wala.
1: Hindi ko na bala kilala, ang ginahambal mo yan, nay.
2: Ah, ay, kaluoy man sang anak ko. Si Liminho, kilala mo?
1: Wala man.
2: Oy, luy-luoy, gitsang anak ko ba? Hindi mo sila kilala?
1: Hindi ganin, ay.
2: Eh, gogol mo eh. Kay pareho gid sa imo itsura ang mga artista nga ina na.
1: Nay?
2: Baw na, kung hindi ka lang palakon, damo gid sa babayang maluyag sa imo.
1: Ba?

0: Ala, kagwapo ko lang kay Baron Dawan, kag kay Liminho. Nga mo ginaya ang itsura ko, ha? Tanawon ko, be, sa espiyo, be. Abe. Ay, nulapit-lapit man. Bawa, takuha na lang makwat sa bangko ko.
1: Gagers, gwapo, tani. Ti, nga may tani, ha? Hindi mo time?
2: Alang-alang ang kadalakat naman, makalo lang siya.
0: Ay, ay, ay. Daw akong ginistoryanan dahi dyan itaw.
1: Day, matabunan lang na iya.
2: Ay, hindi ko yaan. Alawayan ko na iya. Ha?
0: Laway? Di ka man bala sa akon? Pal ako nang ko. Pero kung makatilaw ka sa akon, matiwalang dila mo, bro.
2: Ba? Oh. Hoy, pal ako na. Ano kayo mo ya?
0: Ang ambal mo, hindi ka sa akon, kay pal ako ko?
2: Ano kayo mo ya? Ay, ikaw yung istoryana mo na.
0: Sino ba, be? Ha? Kaya ako malang nagapangalo dire, kaya ako malang ang palakon?
2: Nugay ka da, nukay mo ya? Ari siya yung ginaistoryahan na mo, no?
1: Gani, ma'y.
2: Wala man ko yung nagambal ng palakon.

0: Kung ako sa imo, Migs, pangaliwag ka.
1: Ako? Mga luyag?
0: Oo.
1: Ay, hindi na, Migs, ah. Nahuya ko.
0: Gagers nga, mahuya ka.
1: Tudong.
0: Si Chris Lawrence, naluyag man gani isa-isa ka...
1: Ka-artista?
0: Oo.
1: Nga si...
0: Hindi. I mean,
1: ano?
0: Naluyag si Katrina Haliling.
1: Ah,
0: may kalak man gani sa ulo si Chris Lawrence.
1: Oo.
0: Oh. Gwapo lang si Chris sa imo. Apat ka paligo. Wala kaya makahibalo, Megs?
1: Wala.
0: Basi ko makakita ka pa sa pareho ka gwapa ni Katrina.
1: Buto, oh.
0: Megs. May mga babae sa bunya.
1: Nga, no?
0: Kung wala na yan nagatulok sa amo si Naya, inang palak-palak mo sa ulo. Lain niya ginatulok sa babae sa bung.
1: Ha? Ano man galing natulok nila?
0: Araho.
1: Ang din man. Ang pareho sa ako nga laba?
0: Buang hindi, ah.
1: Oh,
0: ang unong sang bulsa mo yan, han?
1: Mana.
0: Amo na yan sa bung ginatulok sa ibang babae, Megs. Kaluoy ka lang yan kung wala ka kwarta. Kahit hindi kayo masapakan.
1: Mahusto matuod, no? Megs!

0: News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria, mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3. Because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amuna siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear sta, ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Mm-hmm. Na ka grabe magdepensa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong bicomplex.
4: Correct.
2: Ga produce

0: na kung gikihad mo gamay ang imo dietli bayo, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in dietli bayo.
1: Amo na ang superstar nga ara sa dietli bayo, the MCT.
0: Medium
1: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain dietli, sir boy.
0: Correct. Wala na niya sa plain nga dietli nga
1: supplement. Subalik ta pag abot nila to sa tinai, anong gakatabo sa kumagsulod ang dietli bayo, sir boy?
0: Pagsulod sang dietli bayo asa ang may sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung gitimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
1: Lipay si Kwan, eh?
0: Lipay ang naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics.
1: Padamoon mo
0: siya. Padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
2: Wala.
1: Sa D3 bio na. D3 bio na.
3: Lasa Doc Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
0: Mucus lining mo healthy.
2: Kamang trap eh.
1: Kung trap.
3: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
0: The domino effect ang good health benefits sang D3 bio. Susunga na sa chan, healthy si probiotics, ang balindok na mil namin ang production sang gut-derived vitamin B's.
1: So, di ang B-complex, importante na sa imong herbs.
0: Correct, no? Nga ma-B-complex kang bagid, nga may D3 bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
0: Correct.
1: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
2: may kardima
1: pa, makadlaw na lang ka, bastante ka happy hormones.
0: Correct.
1: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
0: Both.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
0: IQ.
1: Wow. Ara na sa plane nga dito, eh.
3: Wala.
1: No. Because of MCT.
0: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 bio. Medium chain triglycerides.
4: D3 bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 bio sa ako, natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 bio. Health news. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Kinikil! Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
11: Kinikil!
12: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Isang kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
18: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
19: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
13: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
17: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
17: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya Sir Mercy, harap po ang Anmorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
6: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-blue. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: ang sampay sa loob? No!

0: Amoy Kulob.
1: Pandong kumbaka bro sa charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Samphone Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nang katagi ng arthritis ko.
3: Samphone Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
6: Gigan sa

0: Liho ko ni gani ho. I-take out ko na lang niya. Pasensya ka na sa akon ha. First time nga date, nag-take out ko dayon.
1: Okay lang.
0: Okay lang sa imo?
1: Oo.
0: Ay, tidugangan ko na lang gali. Kaya okay man lang sa imo.
1: Ha?
0: Waiter, ari pagi do. Dasan ari ho. Duha lang idugang ko ah. Wala grusudan sa balay eh.
1: Ma'am. Ha? Sige, order lang.
0: Marvin, pwede ba ka dessert?
1: Ha? Kanami balagay. Marvin, ang tawag mo sa akon.
0: Ano kay bisan ako? Nalawayan nga pal, akang panawag nila sa imo eh. Hindi bagay sa kagwapo mo.
1: Ma'am, pa, itil?
0: Kagkabuot pa sa imo. Amogin na ginapangita ko sa isa ka lalaki. Mabuot, pero...
1: Pero ano?
0: May pal ako.
1: Hala, ay, hala!
2: Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
3: Siguro mo?
4: Oo, nay.
5: Base kon palpak naman na, ha? Palakon ka na nga daan. Palpak pag inyong babae maluyagan mo. Base kon kortahan ka lang sa na, ha? Nga daan, yung kon magkaon ka mo niya sa gwa. Madalagis ang i-bring home niya, ha? Inablang daw nag-take advantage ang kayo mo?
1: Hindi man tayo. Siya na gid na iya. Siya na yung babae nga planga ko. Siya na ang babae nga atubang ko sa altar.
5: Hindi talikod?
3: Basi kon, hasta lang na sa libre. Basi bala kon matuntuhan ka naman.
1: Hindi na iya. Promise. Ipakasal ko si Itel.
5: Ate, sige! Go! Para makapangasawa man ang palakon ko nga na.
1: Alam!
3: Hey! Hey! Nah. Ang importante, ang iya hindi palakon.
1: Ay, ay, ay! Gusto ka namang ay, ay, ay!

0: amo siya nagiday, si Palaak nagin.
1: Oo man, day. Siya nagin yung nubyohon mo?
2: Hindi ah, pang restaurant ko lang na siya. Kita mo, kada date namun sa restaurant lang, hindi na kami yung maglagaw. Hello! Kalain niya ba na sa may upod ka nga Palaakon? Kamu na yung aduhang tulukon.
3: Ah, galit! Ala! Bulong mo galit, pang restaurant lang ko.
0: Dakpan ka, day.
3: Di nga ala ko nga, sa likod-likod, nagapungko pirmi kay.
0: Batian niya, day.
3: Ang ambal mo pa! Sa likod lang ta para wala sang disturbo sa itong aduha. Gali kay, ginakahuya mong palak ko?
2: Ginakahuya mo ka nga ikaw may palak ako pa nga upod mo lang.
1: Dahil nadakpan ka dahil.
0: Oo, Manday. Ano kay ginit lang magin ang palak ko ni. Siya nga daan anting na nilunggan basta palak na yung ambalan, Day.
3: Mga animal ka mo!
2: Ay, ta, dali na ka mo ah! Wala na. Dulaan ako papay sa inyo. Dali na ka mo ah!
3: Itil! Hoy! Sali ka mga to? Hoy!
2: Palak ko! Ay,

0: Ang Perulina nga ni Sir Gausil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Gausil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sa anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Gausil na posibleng magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
1: Santhon Plus Gold.
0: Manami, pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Tungod nga ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Gausil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Santhon Vitamin C and Vitamin C na alkaline.
0: Katabanan sa nag-iinom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, ang isa sa ila sa Sir Gausil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sa Sir Gausil.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Gausil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulat kung napagin niya may empty Sir Gausil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Gausil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Gausil.
1: Santhon Plus Gold.
0: Ang iban sa niya, hindi man tanan to kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Gausil pamangkot kung ano maayo, suggest lang na to na aton sa Ultimate Trio. After 1 week Sir Gausil, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sining pamatyag.
1: The secret.
2: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Softgel Capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize, kag makabalanse sa ato sa ninyong blood sugar level, Doc Leo.
0: Basis sa pagtuon Sir Gausil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, nakon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Gausil para ma-improve nga ton sa ninyong insulin sensitivity. Dugang pa kumbay na ton Sir Gausil ang pagpasilak sa adlaw sa ninyong nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ninyong aton sa ninyong Premium D3 Softgel Capsule. Kag sa insulin resistance ni Sir Gausil, ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually no, posibleng nagaamat-amat na Sir Gausil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Santhon Vitamin C Sir Gausil, nagabulig sa madasing pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa ato sa ringa cells, sa ato sa ringa tissue para madasing kita sa lima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
1: Santhon Plus Gold!
0: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pating yan sa mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sa ring panit nag-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Gausil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa ninyo pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na siling na nakapangapi na sila Sir Gausil eh.
2: Oh.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Sa mga lalaki na man nagtoling nga nagsuffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinahanglan niyo man dangay isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababaihan, dala sang inatawag nato sining hormonal imbalance and imbalances.
0: Correct.
2: So pwede ina mga bian makabulig ato sining Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
3: Yes, to help.
2: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
2: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta, number one, niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakalan kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong pamanyo samtang nagpamasahe ka mo.
1: The Secret of Health.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
4: Charmy. Let's go with the flow.
3: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang naghuhulat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon niya mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gin magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3Bio. Ako si Maria. Basta asgit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Magabuti ka.
13: TTX 500. Gina Cano.
14: Ang ginabatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya. Baywang.
15: Sisa ka pila ka mag-inom.
16: Sa TTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
14: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay na ko ginabatsa.
11: TTX 500. D3Bio.
17: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
11: D3Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabaka sa mga butika.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Oras, tatak, alas 10:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Mmm, smells good.
26: Tikman natin.
25: Sarap! Yummy!
24: Everest Refrigerators.
25: Love?
24: Ano Everbest food mo in the world?
26: Of course! Yung ginawa natin together.
24: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
27: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
11: Samsung Plus Gold.
30: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Napilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Samsung Gold Coffee Mix.
31: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
32: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
31: Maluwas, na manamit gid,
32: may free collagen,
31: ang guta tayong kapa.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
33: Nagkape ka na, lalakas,
11: at gaganda ka pa.
34: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
35: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
36: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
37: San Miguel Pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sa maski anong
0: produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Number one!
6: Amun abulano, yan ko git kong kaysa. Minus points, git yan ang sakon, ya. Wala git sa babae nga nagatuntood sa akon, ha? Ano nang buhaton ko man? Sa inyo, bikong kamong pambalon, palak.
7: Katigda, sa'yo magambal sa niya.
8: Sakit sa impact mo lang, palak.
7: Palak.
9: Yeah, hindi, kuya palak.
7: Hayo man na niya.
9: Wala, kuya palak.
7: Ya. Itong od siguro nga, may ano, manggit sa palak, manggit sa ulo.
9: Tino ko
7: may
9: palak, pwede mo matabunan, ah, di ba? Kahit kung magamba ka palak, doon may arak ka lang, yung portion lang na iya. Kahit kung panot kaya, doon medyo lapad-lapad, o, di ba?
7: Oo, duwaguro ka kamot na yung panot.
9: Oo, panot. Kaya may panot, yung sa tunga, may arak yan, amun na, o, nagpasaka, alin sa tagtang pakadto sa amo, amun na yun. Pero sa amon, ang agtang ko lapad, di ba? Alin sa kilay, pakadto sa tunga.
7: Sa likod, ako sa tunga lang. Abi ko sa likod, yun.
9: Duran wave.
7: Ang iya siguro, Ling, may, mas low ay guro tulokon. Kay base kon nag ano na do na ano ginimbilagurong iya ulo
9: base kung ano ge visible gid
7: di ba siya ang kay Chris Lawrence na gani eh pero oh, okay man ang gani kay Chris Lawrence
9: kung wala ko kabalo kay Chris Lawrence
7: may ara na pala diba? Na sa gali oh may ara na sa
9: pero subong wala na iya okay na siya
7: may ara na
9: nagpa hair transplant siya
7: hindi kay tungod nga ang haircut niya bala do bagay sa
9: ang faded na ho. Kasi ang una mahilig na siya magkalo mo pero sa bala sa kayon yun bala.
7: Nang
9: ang cover na di amo na sa una
7: si natabunan niya. Pero subong guro may haircut siya nga nagbagay sa iya
9: nga. Amo na.
7: Natabunan ang iya nga ano.
9: Di why not no si Palak si Marvin?
7: Oo.
9: Si Palak.
7: Tukun ako ya ano na ya betong
9: nun. Explore ya no.
7: Oo. Pagita ibala haircut bala ak nga daw ka okay man lang.
9: Abi mo ang pinaka ano para hindi sakit pag isi mo palak no or Marvin nga gida ko magambali ba nga tao nga may palak ka i-accept mo i-embrace mo na nga i-embrace mo na nga
7: daw ka big deal gid sa iyang palak ya bin
9: pero sa akon sang una sang nagpanot na ko sorry ha sorry to myself Nahuya ko sa... Eh, hindi man nahuya. Galing kay ginakuveran ko, gakalo ko bala ko. Tapos
7: ginagpagin.
9: I see to it nga, hindi ko bala nga ka...
7: Hindi makita.
9: Oo. So, pero sa uli, na-realize nga, yun, mas tawhay. Kag mas na, bata ko tulokon, gali ko ng kalbo ko.
7: Oo,
9: diba?
7: Wala ka lang kabalo. Base kung ikaw gali ak, gali. Nami gali si mo tulokon. Kung kitao naman lang. Pagunting ka sa... Ay, haircut mala na mo kaya... Ang ano ko no, ang amo na siya gani ko no, ang crown sa isa ka tawo.
9: Mm-hmm.
7: Minagagwapa ka, kadepende na sa imo haircut.
9: Mm-hmm.
7: Kita mo nga kon haircut social ni Eling.
9: Mm-hmm.
7: Para nang magwapa ka bala tulong.
9: Ka social ka gani um.
7: Do ano?
9: Do.
7: Ara-ara naman.
9: Mamusin mo lang sa kailis.
7: Para ano naman bala
9: mo? Taga ano, tag-iya.
7: May ina na bala
9: mo. Tag-iya ka sa North Wing, sa ano.
7: North Wing, sa Henry.
9: Sa ina ang hospital.
7: At least tag-iya, bala.
9: Baka medical practitioner.
7: Ano, di ba?
9: Bunggang professional. Oo. So, ikaw ya, Marvin, palak, no? Embrace mo na yan ang kabaturan nga may palak ka. So, be it ka may palak ka. Kaya matutuin na tao nga palagi sa'yo, mabatunan kanila for who you are.
7: Oo.
9: Bisan may palak ka man o kun wala. Ang importante,
7: ang batasan mo dahil.
9: Oo. May, bisan may palak ka, pero ang batasan mo wala palak.
7: Oo. Oh, bisan may palak ako ng batasan mo.
9: Hindi palak-palakon. Palakon man.
7: Palakon man, apiho ka na.
9: Bahala na may palak. Importante, mayo ko nga tayo.
7: Correct.
9: Kaya bisan na naman mo, kagwapo-kagwapa kung palakon yung batasan na. Ayun, we. Ano ko no? So, amusin na kung ang imo nga, ano na lang, ma-advise ko sa imo, masupot ka kwarta, pa-hair transplant ka kung gusto mo,
4: di ba?
7: Pero na hindi, ano, ay, ang
9: hindi
7: tubo.
9: Hindi ko hindi, ah.
7: Ang tubo, balali nga ako magpa-hair transplant.
9: Medyo mahal lang siya, I think 150,000.
7: Ang buta kayong makilala, ano? Tanong, doon nagpa-hair transplant. Doon ka lang, hindi man bagay sa iya.
9: Sino na?
7: Nagasto pa siya mahal. Nagasto pa siya mahal, pero doon, doon na sana, hindi. Na sana, ilang kami bingawala na siya buhok. Tapos ang ulihi, nagkabuhok siya. Doon hindi na kami anads ang itsura niya. Doon amo na guro, amo lang na guro, doon wala na kami sana nga may buhok siya.
9: Abi ko ani wig to. Sorry lang. Sorry lang. Amo na.
4: Si Delilah na daw yun.
7: Ikaw ya?
4: Wala ko kaya sa layo ha. Kung ipanood ko gani, huwag ka lang
7: iya. Oo, amo lang na i-hug mo na lang ko nung ang kamatuuran na
9: embrace the reality. Yes. Oh, Marvin, palaam. Go for the gold. Padayo na pa padalas ang sulat rin sa ito pala tuntunan.
7: Kunako, pahambalon. Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oras, tatak, impunto alas 11.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
23: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
29: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
22: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
29: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
22: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
33: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
37: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
38: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
37: Pangong pumaka-bloom sa Char.
38: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
39: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil. Dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libreng antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Ini isa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o kunubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna ka sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat. Pagpalangluya kag paranakit sang lawas. Palanugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na-identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugaliun nga mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic ang original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sa Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit, amo ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic ay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings on Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro Branch, Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabukal sa mga butika.
2: Alas 11:12.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Kidney Care.
0: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
6: I'm Dr. Suzette.
7: Ito po si Dr. Bernion.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ang akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid ang akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
14: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number one.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagparamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon naton ang kasaysayan ni Idel sang Roa City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu!

0: Sus, kinulbaan man ako. Abi ko, anay, kung hindi ka makatrabaho, subong ng idel. Ay, may ginakugos ka nga bata? Enang, madulong ka subong kayanin sa school. Paano ina karon kiti may dala ka nga bata?
1: O, wala abi ako sang mabilinan sa balay, ma'am. Eh, pwede ko man siya dalon sa eskwelahan.
2: Nag-ano, itadal-tadal mo dito ang bata?
1: Sir, kinahanglan ko lang magtrabaho. Eh, sige lang, wala abi kami sang isagot sa bata nga ini eh, kung hindi ako magtrabaho. Sige lang, sir, ma'am. Hindi ko man pagpabayan si Yadi. Bisan pa nga dala kong akon apo.
0: Nang idel? Eh, anay ka. Amoy niyang apo mo? O sa pagkaguhapo?
1: Amo matuod, ma'am.
3: Ala! Cute-cute sang baby! Manghod ko na lang siya!
0: Yadi?
2: Amo matuod, no? Kanami nga pagkabata. Sige. Ibilin siya diri. Lakat ka muna yan sa eskwelahan. Ako ang mabantay sa bata.
0: Sir?
2: Abi, dala siya diri. Pakugusa ako sa iya. Pananglit nga makasao sa sakon pagdayan-dayan sa iya. Ako ang mabantay sa iya. Pero kung magibi siya, ako man gihapon mabantay sa cute-cute nga bata nga ina.
0: Sir?
4: Rodrigo?

0: tapos na aton class.
1: Ah, yes, Yanni. Bye-bye. See you again tomorrow. Anong kamusta pa uli, ha? Ah, Yaya, ikaw nang bahala kay Yanni, ha?
2: Ah, okay, sir. Ay, Yanni, arat na balang tanan mo nga things. I-check anay sa maayo. Eh, basi may nalipatan ka.
0: Nahimos ko na tanan, Lola.
2: Ay, good. Ay, kuna mo, dali na. Mapauli na kita kaya nagahulat na sa aton si Toto.
0: Yee! Ma'am, pang kami ni Toto, Lola?
2: Oo, ah. I-love mo si Toto, ha?
0: Oo, eh. Ako iyang magulang. Siya akon, manghod. Ako mapadede kay Toto.
2: Oh, Yanni? Oh. Maayo pang wala sang labot kay Toto. Nagapalangga pa sa iya. Pero ang iya mismo, Iloy, daw nagwigit lang sang iya higko. Nagwala na magbalikid pa. Oh. Di inaayan subong si Dina. Sa diin na siya.

0: Ma'am, ari na kami ni Yani. Kamusta si Tuto, ma'am?
1: Bah! Pagkakit-gakit niya bata.
0: Oho, tulukas siya. Pareho sila nga nag-enjoy.
2: Ay, abaw ho. Pwerte ang kadaw niya sa pagila ulit siya ni sir. Doon nakakita si Tuto sa pamilya din nga palipalay.
0: Tuto? Apo? Ay, ta, dali na diri sa akon.
2: Oho, naayawan na siguro si sir sa ibu bantay. Nagpasaway ka dire? Ha, apo?
1: Edel, ano nga pasaway ang ginasiling mo yaman? Wala ka bala makahibalokon. Ano nga kalipay ang nahatag sa apo mo sa akon sini nga adlaw? Hindi hamak nga katawahay kagalipay sa dughan.
2: Oh, oh, sir?
3: Ako naman hampang kay Toto, Papa.
1: Sure. Basta halungi, ha? Pero, Auntie Sina, go inside to your room first and change your uniform. After that, balik diri agud mahampang mo si Toto.
3: Yay! Yes, Papa!
1: Edel.
2: Sir?
1: Ano nga formula ang ginapadede mo sa imo apo?
2: Sir, kwan, ining ang masarangalan namon nga baklon, sir.
1: Baratuhon?
2: Sir?
1: Edel, tandaan mo. Kung ano ang ginasulod mo sa imo tiyan, amo man sina ang sustansya nga makuha mo. Silingon, kung baratuhon ang ginapakaon mo, gamay man ang sustansya nga makuha mo.
2: Sir?
1: Pasensya ko na saklaw ko ikaw. Ay, ma. Please get the milk and give it to Edel.
3: Oo, pa. Ari nang, oh.
2: Mama. Gatas. Malahalod ini gagatas, ma'am. Sir?
1: Sugod-subong, ina nang gamiton mo sa apo mo. Oh. Islin ang baratuhon nga brand nga ginagamit mo sa iya. Ina, puno ina sa sustansya.
2: Eh, kwan, sir? Pilahon ko ini kabayan.
1: No. Oh. You don't need to pay for it. Hatag ko, ina. Kaya kung naubos, ina, baklan ko siya liwat. Ako ang bahala sa gatas ni Toto.
2: Sir, Diyos ko, madamong salamat sa inyo kaayos sa apo ko, sir.
1: Busog na ina siya kayo. Gipakaon na mo siya sang maayo, samtang wala pa kamo. Kita mo, kaayos ang kadlaw niya. Bawa, ikaw ha, ginihag mo ginatikipusoon ko nga batak. Ginatagan mo gid ako sang rason nga mangin malipayon sa bilog nga adlaw.
2: Oh, Sir Rodrigo.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Guys, alam nyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: D3 Bio!
4: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
5: nga may D3!
3: Kamakal, sumanguti ka!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DDX 500!
3: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
8: mabaka ang butika.
3: D3 Bio, with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
7: ang D3,
3: yung may Physio.
7: Ang Physio,
3: yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Nance Corn Coffee.
12: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
11: ang Nance Corn Coffee.
12: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
11: panghuna-una.
12: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy,
11: focused kag energized.
12: Nance Corn Coffee.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number

0: Mayo, bagong nga bayo mo to'y ginbaklan ka ni Lula. Abaw, siguro, wala agad.
1: Kasweldo ka na, mahaw. Nga may mga bago na yung bayo si Toto. Pilagi di ka ternong ginbakal mo, haw. Baka ngayon niya sa bayo, yaho.
0: Gani
1: mo. Nagpila na, ma. Sitsura pala nga daro daw kamalahalon, ginihaw.
2: Hatag ina nila ni Sir Rodrigo kag Ma'am Ophelia sa iya. Pati nang malahalon nga gatas.
0: Ha?
2: Oo.
0: Ay, gali. Abaw, surpi kito to ba?
1: Yo. Nagamay man ako sa inalis sa panulo ko ba?
2: Oh. Edmond?
1: Mayo pang ibang nga tao. Maghibalo pang magbakal sa mga bayo kagbutang sa anak ko. Ako? Wala gitsang may mahimo.
2: Tingwa lang na. Kung gusto mo bakla ng anak mo, pag-abot sang sweldo mo ah, bakli siya. Hindi pagpakanubo ang kaugalingon mo. Dapat makaibalo ka makontento. Kung ano lang masarangan mo, amo lang inang handumon kagtingwaan mo nga malabot. Pasalamati ang mga tao nga nagabulik sa aton, Edmond, nak.
1: Ma.

0: niya ang nakahambal ka sina, ma'am.
1: Kay kun ipaadak siya.
0: Willing kami ni Sir Mo Rodrigo. Ahay, ma'am. Salamat sa kaayo ninyo sa apo ko. Sa amon. Apang palihog. Hindi lang kami pagkuha isang apo.
1: Sorry. Gusto lang abinamon nga may bata kong tani diri sa balay. Inang may kabigon siya ni nga brother niya.
0: Nakahangop ako, ma'am. Pero kung tani, mahangpan nyo man ang balatsyako namon. Sige lang, baka salig ka mo. Hindi namon pag idalok sa inyo si Tuto.

0: Ano?
1: Nagpalaidlaid sila sa sugila nun nga adoktaron nila si Toto.
2: Daw amosin ha.
3: Hindi kagin magsugot ma ha.
2: Edmond, eh wala ah.
4: Chay Edel? Alam ka mo dira sa sunod ninyo, balay Chay?
0: Ay, dali dire day. Kaunta.
4: Wow, timing. Nagakaon ka mo. May ginpadulong ang sudan si nanay sa inyo.
2: Uy, ano ni? Abaw, sa tsura pala doon ka namin na siniginluto ni nanay mo, day, ah. Langka kami munggo, kag kalapuyot masanggat, ha? Ay, salamat, gid naton, ha? Ah, makaunta.
4: Sige, Chay. Thank you, gid. Nagdulong lang ako. Ay, oo, ugali. Nakita ko pala si Tina.
3: Ha? Sa din mo siya nakita? Haday?
4: Sa pihak na syudad. Nagganto ako dito sa akong tiya, eh. Kuan, nakita ko siya dito nga nagakabit sa kamot sa isa kalalaki.
2: Ay! Ano?

0: This newscast is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May sis ko sa ovary.
5: 3cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Alas 11.32.
0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
11: Unta tina. Tusiran forte. Hunig mag-unta. Unta. Unta. Wala untap na dry cough. Kagdatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
12: Tusiran forte!
2: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
4: Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Shirley.
15: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
16: Sa mga butika.

Kaduan ay haniad mo ng lugar nga ginsugid sa ila sa diin nakita sa ila kaingod si Dina kag anong mahimo niya nga buhaton. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Idel sang Rojas City Capiz nga aton gintigulungan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpa naman ti? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon na naton ang kasaysayan ni Idel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Timing, nagakaon ka mo. Mayiging padulong asudan si nanay sa inyo.
2: Uy, ano ni? Abaw, sa tsura pala doon ka namin na siniging luto ni nanay mo, day ah. Langka ka may munggo, kagalapuyot masanggata. Ay, salamat gid naton, ha? Ay, kaunta.
1: Sige, Chay. Thank you, gid. Nagdulong lang ako. Ay, huugali. Nakita ko bala si Dina?
2: Be.
3: Ha? Sa din? Sa din mo siya nakita, Haday?
1: Sa pihak na syudad. Nagkadto ako dito sa akong tiya eh. Kwan, nakita ko siya dito nga nagakabit-kabit sa kamot sa isa kalalaki.
2: Bay!
3: Ano?
2: Ano? Edmond, kwan, eh, madamugid nga salamat sa sudanday ha? Sili nga si nanay mo nga, madamugid nga salamat.
1: Okay, Chay. Dira na lang nanay ang balunan nga ginsudlan. Magwa na ako.
4: Sige ho, salamat, Inday.
1: Oo, Chay.
2: Edmond, tapos ang pagkaon. Kakon mahimo, mag-move on ka na.
3: Oh.

0: Edel Areo.
1: Ano ini, sir? Ina ang bayoon ni Toto sa iya pag-celebrate sa iya first birthday. Ma'am?
0: Hindi ba lang ma-birthday na siya? Kinahanglan, mangin memorable ang iadlaw nga ina.
1: Oo, oh, matuod, sir. O galing, wala kami sang kwarta god niya ipa-celebrate sa birthday niya.
0: Preparado na ang tanan. Wala na kamusang dapat mga kabalakan. Ang himuon nyo na lang, pagwapuhan kag pahamutan si Toto agud nga mag-enjoy sa maayos iya birthday.
1: Sir, seed of grace ang bata nga ina. Gani deserve niya nga makaangkon sang pagkamaayo ng Edel. Ma'am, oh Diyos ko, sa kaayo gid nila ni Sir Samon, baka maayuha sila, Ginoo.

0: Grabe, ang first birthday celebration ni Toto ba? Bongga kaayo! Ginbadjitan gid maayos ang amo kag ama ni Papa kag Lola!
1: Grabe ang pagpalangga sa mag-asawa kay Toto. Amo man si Yani. Bisan ako, doon sa hindi makapati nga makasalapo kami sa mga tawo nga may amo sina sang tagipusoon para sa amon apo.
0: Pero ti, Chay, ang Iloy, wala gid nagpakita?
1: Eh, pangibal, eh, mansad to. Siguro, kung nakabalita siya nga amusad to ang birthday sang bata niya, iba si makakasman ang huya niya, kag magtambong man siya.
0: Ati, guro na huya man siya magpakita, eh. Man, nagabusyad na, eh.
1: Oh, busyad? Sino nagabusyad?
0: Wala gid ka mo balita, how?
1: Sang ano, day?
0: Sang party kay Dina, eh.
1: Ha? Eh, nga ah. Anong party sa iya?
0: Nagabusong subong si Dina.
1: Om.
0: Kadako na sang tiyan niya. Siguro, mga anom na kabulan.
1: Hey! Ano?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Itray Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka manipaton. Itray na mo patumaron sa Itray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Itray Bio.
1: Itray Bio. Ang Itray Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Matatas mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Alas 11:48.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500!
9: Masalika DTX 500!
1: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
1: Yung may D3!
9: Makabuti ka!
12: Ang

0: Nagabusong? Ako na mo. May bana na siya subong.
1: Sino nagabusong, Inday?
0: May... Edmond?
1: Gusto pala na matiyan ko? Si Dina nagabusong? Sa din mo siya nakita, Haday?
2: Nakita ko siya sang nagpatinda ako. Pagbakal ko sang isda, nagkadto ko sa likod kay mabakal ko ice. Nakita ko siya dito nga nagapungko. Dason, nagpalapit sa iya ang taho nga gwapo. Kadako na sang tiyan ni Dina.
1: Ano?
2: Mga anom na guro kabulan. Kag daw nahantop ko nga ang taho nga nagpalapit sa iya, siguro amo ato ang bana niya subong kay mabalaan man kundo ano sila kalapit.
1: Ang mula sa nguya nga babae. Kabalan!
0: Edmond!
1: Kabay pa nga papatay sa siya pagbata!
0: Ma! Edmond!
1: Pwisit siya! Ginakaugtan ko siya, ma! Nagpabusong naman siya! Siguro palang gaganyan ang lalaki kay gwapo mo! Humagaling nga nagdika na sa dayon! Pero wala niya na panumdum ang bata niya din sa balay! Nga ginaabandunan lang niya!
0: Oh.
1: Makita ko lang na siya! Tindakan ko ginagabro!
0: Edmond! Hindi ka makabuti lang! Siya. Gingusto niya ang kabuhi nga amusin na pabayi siya. Nga nga iukot mong buot mo sa iyaman. Pangita purmal nga babae kun mga sawa ka. Hindi kaya sa subong nagalahot pang buot mo sa babae nga to. Ara na si Tuto. Ang mahimo ta na lang. Pabayaan ang kudhala niya nga Iloy. Kung hindi siya makilala sa bata. Ari man kita nga nagapalangga sa anak mo. Ala pagani ka day si Rodrigo kag Ma'am Ophelia nga nagdugang hatag sang pagpalangga. Ano pang sagad mo kalhaot sang Iloy sini? Kay wala gani ato nagbalikid sa inyo? Oras nga makita mo siya. Pabahi siya. Hindi na siya pag-usikip pa sang tion mo. Bagiho ka kasubong wala mo siya makita. Di makilala man lang. Edmond, Dak, sana siling ko na. Madugay na ato. Mag-move on ka na. Paliho. Kalimting na nakaligad mo upod sa babae nga ato. Hindi siya para sa imo. Ihatag sa iyang iya kahilwayan kung sa diin siya nalipay. Kaksaang kaakig kakainit sa imo dughan para sa iya. Hindi nagakadapat nga usikan mong imo balatsyagon sa tao nga wala sang pagpalangga sa imo. Nahangpan mo ba lang ginahambal ko sa imo? Unta tinang sagad ka panumdum sa iya. Tadlong ang kabuhi mo. Kag ipatuhoy sa bata mong tion mo kag pagpalangga.
2: Edmond, husto si Chay Idel. Kung ako sa imo, mag-move on ka na. Kalimti na si Dina. Pareho sa paglimot niya sa imo.
1: Hindi lang siya magsala sa pagpalapit kay Toto. Kay uras buhato niya ina. Makita niya ginaginapangita niya!
0: Oh. Edmond!

0: tumitap ina. Pero bisang anong ko, hindi rin ko madapuhan sa katuyo. Hindi ko mapato ng kapaslawan ko. Gintublag ako sa mula pulos kanina. Kag si Efren galing nagkaobra sa ice plant ng karelasyon niya sa mong. Posible ay hanggang sakto pa lang. May relasyon na sila matuha. Ina ang rason nga ang masami siya nagkapaseksik at nagkapahinar si Tina sa tagsang nagkaobra kami sakto. Kag masami siya na nagpakita-kita sa payho niya dira mismo sa tubang sa ice plant. Masami siya wala sang kwarta. Kay kuno, ginabakalitanan sa online. Hindi ayan pati ang lalaki. Ginagastuhan niya. Hindi. Kung sakto pa may relasyon na silang adaan na duha, posible ayon nga si Toto. Anak nila nga duha? Hindi. Hindi ni pwede!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako ng atyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polser.
8: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Bisan gapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
14: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
16: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
17: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
15: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: May posibilidad ay han matuod nga hindi si Edmond ang amay ni Toto. Ano ang magaluntad nga gamo pa nang ret mangin matuod ini? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Idel, sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, termi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Let's go.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: O galing si Yom Ray Katuyan.
10: May high blood ka man sa una?
9: Oo, nga hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sa budsang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
8: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Oras tatak impunto alas 12.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Sample Plus Gold.
12: Ito si Yunis. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
13: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
13: Gold sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
16: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
17: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
18: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
10: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang dami.
5: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.

0: graduating from EQ dry tape to diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kayo at ama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
4: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa
6: pangon
5: ng Charm.
6: Charm Fab Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
13: Nuns Liniment Oil!
14: Kaspan?
13: Wala problema!
14: Nuns Liniment Oil Partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
14: Nuns Liniment Oil!
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Ngiti Anay sa Udto. Hati sa mga mapangapi, Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
17: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong Biyernes. Yari kita sa Petsa 18 na. Sa buwan naman sa Setyembre 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan? Tabok sang karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog na kalibutan, basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
18: Of course, kita nagabiyabi man. Sa tanan naton sini mga suki, malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntun.
17: Inyong kami mabatian sa CTC 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
18: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
17: Sa kinandano po rin inyong mga biyan mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo kag binayaan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenball, Don Lido.
18: And of course, ang kilabot sa mga kuliala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
17: Kaginiang.
18: Targetanay sa Udto.
17: Subong adlaw, may dalag ko kita nga development. Well,
18: yes,
17: pagkabatid ko sa nga muna. may nagulhot mga kabyanan kay may magapanumbalik kuno. May magabalik nga tribo mga kabyanan nga ti siyempre nag grand slam sang una.
18: Mini. Kilala.
17: Kilala hindi na mabatuan mo. No, pero subong mga kabyanan nga daw nagpagwa na sa official statement. No, kag nagwa ng balita nga ang tribo Bulabola magabalik kuno Master Don.
18: Ang tuloy na ginfollow-up sa itong mga Radyo Ma reporters, medyo okay na, di amo-amo ng ilang trajectory, pero wala pagidsang konfirmasyon na parikoy. Pero amo na karon na gina-workout. Kaya nami ni kay school base ni sila mo.
17: Matunog ding balita eh. Nagigyan pa ni.
18: School base ni sila, which is of course, anugid sila, ang hampay ginila kay masala, madala sila sa open category parikoy no ang tribo Bulabola, so very excited especially mga taga Iloilo National High School kay ti dira ang nagsugod ang tribo Bulabola mga kabayanan, so bantayan nato ini kagalang taon nato ini, pero of course no we are hoping no nga ang tribo Bulabola magpasakop na, makonfirman naton nga mapasakop sa Dinagyang Festival. Speaking of which, parikoy ang madugay na long-time artistic director sa Ilo Festival Foundation Incorporated sa Dinagyang naton, Mr. Eric de Miragracia, gimbuslan na karon ni Mr. Alur, no? Bilang artistic director sa Ilo Festival Foundation Incorporated Dinagyang Festival naton mga kabayanan.
17: Gani man ti in a way lang taon ta ini
18: anong rason ay han?
17: Lang taon ta anong rason no nga magabalik sila for
18: malawig nga panahon, niya. Oh. No?
17: Malawig nga panahon eh. Nga nadula pero subong magabalik ini mga kabayanan ka grabe.
18: Ang last nila nga pag-participate hindi ako magsala is 2011. Ti 2026 na kita parikoy. If I'm not mistaken ha, ang last appearance ng Tribu Bulabola is 2011, no? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong sa aton mga tagpalamati dira. Pero 2026 na kita, so sobra ni sa kadekada, prekoy. No? Nga wala nakapasakop. So excited kita because of the performance. Ano naman ayan, ang performance, naging trendsetter abini, ang Tribu Bulabola pagkatapos nga kapila sila magkampiyon, nag-grand slam gani. So ang ilang the way, ang ilang sound, ang ilang sining choreography, nangin benchmark sang iban mga tribo parekoy.
17: Karon nga may mga uling tubo nga nagulhot nga ti mabakod man kag nasiling nga ti mga mayo. You know, mga modern. Tila taon ta kon bala ang tribo Bulabola maka-adjust sa sining moderno nga panahon naman subong. Ayhan may moderno man sila nga presentasyon nga wala pang pa-present sa mga bag-o subong nga bagong sibol kag nangin syempre pila na kabisas nga nagkampiyon man ni.
18: Eh. Oo, ti dako ang expectation naton. Subantayan so, naton na mga confirmation diri sa aton sining pag pangalagad mga kabayanan. Kag ang budget sang DISOD o kunining housing housing department sang aton sining national government, ang budget sponsor sa House of Representatives si Congresswoman Jamjam Baronda, napasar niya ang iya sa National Housing Authority kag subuman iya sang DISOD nga budget. Kag ano ayhan ang good news para diri sa aton sa Iloilo City or Iloilo province, especially sa mga pabahay program sang duwa sini ka mga ahensya sang gobyerno.
17: Anyway, balikan diri karon dugang diri sa atong pagpangalagad mga kabyanan. Update naman sa pila ka mga drago nga balita.
18: Parikoy. Oy. Normal subong. Wala ta brown out, wala ta red alert. Wala ta sang yellow alert, no? Ini kapon nag-storya na kita with Mr. Regan Alcantara kahapon, and I know for a fact na nagbalik ng TVI 2, no? Isa sa duwa ka pinakadako nga supplier sa kuryente diri sa aton, 169 megawatts parikoy.
17: Tidako na mas
18: dako na, that is why
17: stabilize ina sang aton nga kinanglanon pagka
18: kinanglan sa kuryente. For 2 days na wala sang red alert, kung may red alert man 1 hour lang, pero gilayon nila nga ginlift, no? Wala gani na dugay-dugay gid ang red alert sa aton amuning Mayo. So hopefully mga kabayanan mangin mas madamo pa kita sang source ng kuryente because we want to see the future, pero kayo dapat ang foresight, no, sa aton ng mga government official, ara, bala, no? Abal gani ni Mr. Regan ang lantarati, ano mo ba kami nga maubra tanan sa koneksyon, sa grid? Wala man to planta sa lugar to. Hindi namon isaksak ina.
17: Anyway, balikan tani Master Don, samtang ang Iloilo City Government, handa ko nga maghatag sa mga driver para sa ICPO. Kay nagtanyag si Mayor Raisa Treñas kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Tuanyo, nga maghatag sa ang sudad sang civilian driver, ha? para sa Iloilo City Police Office. Guro, yung drive guro sa patrol. I don't know, ba si Kulang?
18: Actually,
17: gina-announce abi ni Mayor kadungan sang pagtambong niya sa Bungadlaw bilang guest speaker sa selebrasyon sa ika-60 anibersaryo sang Napulcom. Mm. So, i-check ta ni Karon, kung nga ang civilian. Mm. Okay, ang nabalaan tayo, Master Don, police man ang nag-drive eh.
18: Hindi, kay nagpanugyan ang Philippine National Police nga idugang nila sa requirement nila parikoy nga dapat kabalo mag-drive ang isa sinika police. So, may kakulang guro eh. May kakulang sa professional driver ang aton mga kapulisan. Granting for the sake of discussion parikoy nga kadamo sang mga aksidente isolated man lang, hindi man tanan.
17: Tigalang kikilapan yung
18: susunod. Damo sa aksidente involving patrol cars. Nga may nagkalamatay, dumduman mo doon sa area to nga ang priso nila. Alin sila sa Campo Delgado, ginapadrug test nila, pabalik na sila. Nadisgrasya sila parikoy, kaya tumamsak to sa ano? Mm. Tumamsak sa ulan, tubig ulan. Doon na out of control ang driver.
17: Sa kalog? O dagdag sa kilid sang
18: patay itong ano, patay itong detainee?
17: Oh, patay itong. Mr. Don Quaniti, isa na ni sa mga requirements sa mga pulis nga magsulod bago na dapat kabalo mag-drive.
18: Kabalo mag-drive.
17: Pero for the meantime, ang offer sa syudad nga civilian drivers ang i-deploy nila kung kinanglanon gid.
18: Siguro ako doon hindi ako magpaborda kay wala mo ko pwerte ka delikado sa trabaho sa pulis. Pamo parikoy may special ano niya, may special training ng driver sa pulis. Karon ko may lagsanay da karon dapat kabalo ka kung ano ang pagplank, ano ang pagtira mo sa likod.
17: Lang taon ta kon tikyo siyempre kon
18: it's okay nga mag-offer ka but the reality is hindi pwede.
17: Oh, amo na hindi na saya kon mag-drive lang siya, anong himuon niya? Hindi siguro sagay usyoso to kung mag-upo diay. Drive lang gid ya guro kay siyempre ang patrol car ginabilin man na somewhere nga daw safe siya, no? So, lang taon ta Master Don, at least ga-offer ang syudad if ever giman. Kaya kinanglanon, kaya tikun kulang giman, Master. Bastante karon na sa lakyan, wala driver, ano muna?
18: Kaya muna, the offer is good, but in reality, hindi pwede.
17: Basi kontemporaryo. Kontemporaryo.
18: Ang kadabo sa kabalo mag-drive da. Nga mga polis. Galing iba na da, bala mo palikoy. May requirement na ma-undergo ka sa training for driving. Ang pit maneuver, paano ang pit maneuver mo da, maglagas ka para to make it safe, no?
17: Siguro kung ano, kung may kinanglanon nga muna, ang
18: kung driban, guro nga, balon nga, aliw ko na ito, dalong ka na sa Campo Delgado. Pwede guro na.
17: Pwede man. Oo, pero
18: kaya hindi mo pwede mabutang da. Kaya because very dangerous. Iniya pa, panugyan lang kami, Raisa, your offer, ma'am, is good. But in reality, though, hindi pwede ina.
17: Kung no? Because sa mga kwan, guro, basta tumod mo ina mga operasyon, ganyan, no?
18: Kung kay patrol ka rin gamiton mo, ti ginagamit na pag-responde sa mga krimen, ti civilian ang driver mo.
17: Ate,
18: hindi pwede. Hindi pwede nga i-harm, ibutang mo sa harm's way ang isa ka civilian driver.
17: Kung mga sugo-sugo malang,
18: sugo-sugo,
17: kung patrol okay ang ginadala, o kung sugo-sugo ang purpose, huwag manguro problema. Git. Pero sa mga operation police nga daw sensitibo, kagdelikado, i-require mo gid nga police.
18: Police gid yan.
17: So anyway, guro, ini-back up. Buhot silingon, guro, kiting obra nga madulong malang. Police pa nga kinanglanon karon nga magpatrolya
18: instead of patrol car gid mayari man di si RD at si CD mayari man di ang amoni nga salakyan abi ikaw na lang tudulong sa mga papeles ang mga kung errand lang pare kay okay kuya kung errand lang
17: anyway sa pihak kabahin dugangan ta pagini kay ato mga BGMP personnel bala ginsapol ni DILG USEC for public safety Jed Mabilog ito siyempre naging kontrobersyal kahapon ang balita duwa ang ginrelieve ng mga warden may na-recover ng mga cellphones may mga nagpositive may nagpositive ng 8 kabilog ng mga PDL
18: tinano
17: ni ano na din niya naghalin ang droga. Okay, budlayan ka mabilang magpasulod sa droga.
18: Budlay eh.
17: Pati garing secret pocket na ginache.
18: Oo, mga kababayanan. So, nagreklamo ganing kung isa, very invasive na pareko yung regisa sila.
17: Na kami na yaw.
18: Oo, namin ko, kung tuod-tuuron, sundo ng protocol gate, budlay magpasulod sa droga na.
17: Budlay, paano magpositibo ang 8 kabilog?
18: 8 kabilog.
17: No? In a way, check ta na, kay ko ng iba niya nagapati, nga sila nga may mga inside job na da yan.
18: Correct. Ako yung kapati ko, parekoy. Nga dapat limpyuhan nila ang mga BGMP personnel naton. Kagbalaan ko may duda na na.
17: Ginanegosyo? Ti, karon may naman ka panugin na sagwa, guro. At ganyan, negosyo na sulod.
18: Correct,
17: correct. Cellphone, Margilaka, Perminet, Pangsukot, Sigarilyo, da baligya, Ilimnon, da baligya. Pati madruga?
18: Triple ang ma... Dumduma mo to sa hearing to sa unasang mga priso to. Ano na ginyo da? To kay Dilima, blanti mo ni Batang City Jail, magpasulod kami din sa mga babae da. Pasulod ba to babae?
17: Oh, grabe.
18: May kapasulod pa sila ilim nun. Triple ko nung bayad mo.
17: Kwanti mga big time, mga rabi sulod be?
18: Oo.
17: May mga kubol sila to?
18: Mm.
17: Sus dito ko nung master, grabe, may mga party iya mo.
18: May mga, ano po yan, mga starlet.
17: Ah.
18: Nagasulod to.
17: Amo na,
18: siyempre,
17: if the price pagsulod, is right.
18: Milyon yung ginabayad.
17: Siyempre,
18: hindi starlet. Hindi kay Moya.
17: Hindi ka pa imuda nga. Ah, amo ba na ginapangita mo? Anyway, check tayo mga dalag ko ang balita nasyonal kag international. Upo naman ang RMN Network News. Magabalik ang
18: Targitanay sa Udto.
19: RMN Network News.
20: Ang lumusong o lumangoy sa maruming tubig, agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
21: RMN Network News.
22: 12:25 po tayo na magandang tanghali mga kasama, Radyo Man Angel Garcia.
23: At Radyo Man Christian Bascones.
21: RMN Weather Report.
22: Mga kasama, patuloy na binabantayan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huli po itong namataan sa layong 140 kilometers timog ng PAGASA Island sa Kalayaan, Palawan. Magdadala yan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at sa Quezon. Samantala, may minomonitor din na bagyo na nasa labas ng bansa na may international name na Duan. Huli pong namataan ng bagyo sa layong 2,365 kilometers ng east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso hanggang 135 kilometers kada oras habang kumikilos pakanluran. Wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa ngayon, localized thunderstorms pa rin ang posibleng magpaulan sa natitirang bahagi ng bansa kasama na dito ang Metro Manila.
21: RMN Network News.
23: Samantala, sigurado na ang panibagong malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bati sa apat na araw na trading sa international oil market, nasa humigit kumulang 10 piso ang inaasahang taas presyo sa kadalitro ng diesel. May hanggang 5 pisong pagtaas naman sa kadalitro ng gasolina, habang 7 piso naman ang taas presyo sa kerosene. Kinumpirma naman ng Department of Energy ang big time oil price hike at susubukan umanong makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa utay-utay na implementasyon.
21: RMN Network News.
22: Sa kaugnay na balita, yung ilang mga tsuper ng jeep pansamantala munang titigil sa kanilang pamamasada kapag hindi natugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Gerald Ulep.
21: RMN Live Report.
24: Maghahanap muna ng ibang trabaho ang ilang tsuper ng jeep sandaling hindi matugunan ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasunod na rin ito ng big time oil price hike sa diesel sa susunod na linggo na posibleng maglaro sa 10 hanggang 11 pesos ang kada litro. Sinabi ni Alberto Toto Atienza, itong presidente ng Mabini Divisoria Baclaran Jeepney Operators Drivers Association, ilan sa kanilang miyembro ay tumigil na sa pamamasada dahil sa mataas na presyo ng diesel. Anya, kapag tumaas pa ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo, ay posibleng madagdagan pa ang kanilang miyembro na titigil na rin sa pamamasada.
25: Ang mga sinasakay naman namin, hindi na mga ano eh, mga manggagawa, estudyante, mga trabador din ng gobyerno, eh malaki, nakakatulong nga kami sa pag-angat ng ekonomiya, kung tutuusin eh, para hindi malit yung mga trabador, makapasok ng on time sila eh. Eh kung ganyan naman ang nangyayari, parang walang pakialam sa amin ng gobyerno, hindi man lang kami inaksyonan na kung anong magagawa nila paraan, eh sa tingin ko po, marami na naman titigil na mga driver sa kanilang pamamasada.
24: Nagbabala rin ito nga magkakaroon ng domino effect kapag hindi na control ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at kawawa na naman ang mga ordinaryong Pilipino.
25: Hindi lang naman kami maapektuhan yan eh. Unang-una pati paano bilihin sa palengke. Lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino, tataas, kagaya ng mga bigas, manok, baboy, baka, gulay, tataas lahat yan. Maapektuhan yan eh. Kasi saan ba nanggagaling ating mga produktong mga gulay? Di ba sa Binggit, sa parting North? Kaya ang simple, kung ako manegosyante, di silang gamit.

0: produktong petrolyo. This is a step forward in protecting our motorists and will continue pushing for consumer relief amid the Middle East crisis in coordination with the economic managers.
1: Kasabay nito, isinusulong din ng Energy Department ang iba pang hakbang tulad ng fuel discounts at subsidies, pati ang pagpapatatag ng petroleum reserves upang makatulong sa mga driver, negosyo at pamilyang Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet sa Talk, RMN.
2: Kinalampag ng isang market analyst at economic expert si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga mambabatas sa bansa. Kaugnay po ito sa posibleng epekto sa ating ekonomiya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kung saan nakaamba na naman ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, nagbabala si Professor Astro del Castillo na hanggat walang maayos na solusyon ng gobyerno at hindi titigil ang gulo sa gitnang silangan, ay patuloy na mararamdaman ang epekto ng oil price increase. Para kay Del Castillo, kulang ang mga aksyon ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na taas na presyo ng langis.
3: Kailangan aminin na natin na kulang no, yung mga aksyon ng ating gobyerno, no. Maganda yung plano. Actually, kung maalala mo, Ricky, ang ganda ng plano natin nung pumutok ang gera sa Middle East, no, sa US-Iran. Isa tayo sa pinuna ng mga foreign institutions. So maganda yung plano. Kaso lang, anong resulta? Lo and behold, after a few months, tayo na yung isa sa laggard, no, sa mga nahuhuli. Mataas ang presyo ng bilihin pa rin, mababa ang piso, mataas ang inflation. So nakakalungkot.
2: Nanawagan din ito kay Pangulong Marcos Jr. at sa mga mambabatas na mag-focus sa mga programa na pang-ekonomiya, unahin ang sitwasyon ng taong bayan at tigilan na ang pamamulitika. Ayon kay Del Castillo, hindi lang kasi ang krisis sa langis ang kinakaharap ng bansa, kundi maging ang problema sa food at health security.
3: Pinapaalala na natin sila na i-double time nila. At nag-a-appeal rin tayo sa political leadership. Pwede ba? Sana po mas mag-focus sila sa ekonomiya rather than sa pamumulitika. Hindi dapat maging biktima ang Pilipinas ng Game of Thrones. Alam naman natin kung anong punot dulo niyan, eh, no? Nakailan tingin na tayo ng mga political circus nila, and yet hindi pa rin tayo nagbe-benefit. Ang daming pending. Mabuti pa yung mga ibang bansa. Yung ibang bansa nagpasa agad ng batas para mapababa ang presyo ng gasolina, maaksyonan ng mabilis ang mga problema nung pumutok ang gera sa Middle East. Dapat ganun din tayo. Kung ganun kabilis ipasa yung impeachment, dapat ganun din kabilis ang aksyon sa mga problema ng ating bayan.
2: Makakasama ang tinighuya ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DZXL RMN Manila.
4: Samantala, bagong record high daily ridership ngayong taon na itala sa MRT3 kahapon. Bilang ng mga pasahero, umabot sa kalahating milyon. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Cheska Belieza. RMN Live
5: Report! Naghatid ng libreng sakay ang Department of Transportation sa MRT3 na may rutang Taft Avenue to North Avenue vice versa kahapon September 17 bilang pang-isa ng ahensya sa pagdiriwang ng Global Identity Day na kinabang sa libreng sakay ang mga kababayan nating national ID holders. Nakapagtala ang MRT3 ng bagong record high sa daily ridership ngayong 2026 matapos umabot sa 103,031 o higit pa sa kalahating milyon ang bilang ng naging pasahero kahapon. Sinundo naman ito ng 502,264 passengers noong September 16 kung saan naghatid sa kayang DOTR para naman sa government employees bilang kanita sa civil service month. Nagpabot naman ang DOTR para sa mga commuter na tumatangkilik sa servisyo ng MRT at mas paigtingin paan niya ng ahensya ang mas ligtas at maginhawang paglalakbay ng mga pasahero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Cheska Belieza, Tatak RMN.
2: Samantala, mga daycare, grade 1 at grade 2 students sa La Suerte, Pagadian, beneficiary po ng Maria Corina Canoy Feeding Program ng RMN at IFM Pagadian. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pagadian, si Radyoman Mar Alawan. RMN
6: Live Report! Umabot sa 57 kabataan mula sa Barangay La Suerte sa lungsod ng

0: Pagadian ang nakinabang sa isinagawang Maria Corina Canoy feeding program ng DXPR RMN Pagadian at 96.7 IFM Pagadian, katuwang ang RMN Foundation ngayong araw. Bitbit ng RMN Pagadian at IFM Pagadian ang mga pagkain at laruan na nagbigay saya sa mga kabataan sa naturang lugar. Kabilang sa mga nakinabang sa feeding program ang mga mag-aaral mula sa daycare, kindergarten, grade 1 at grade 2. Ang naturang feeding program ay taunang aktibidad na isinasagawa ng lahat ng AM at FM radio stations ng RMN Nationwide bilang pag-alala sa yumaong si Maria Corina Canoy, ang asawa ni RMN Executive Vice President at Chief Operating Officer Mr. Enrico Canoy. Layunin ng programa na makatulong sa mga kabataan at maipagpatuloy ang diwa ng pagbibigay serbisyo at malasakit sa komunidad. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat ang school principal ng naturang paaralan na si Ma'am Mary Duran. Ayon kay Duran, malaking tuwa para sa kanya na napili ang kanilang paaralan para sa naturang programa kahit malayo ang kanilang barangay. Dagdag pa niya, bihira lamang silang makaranas ng ganitong programa kung saan may mga nagbibigay ng pagkain at laruan sa mga bata dahil sa layo ng kanilang lugar mula sa sentro ng lungsod. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Sa iba pang balita, bagong timeline ng North-South Commuter Railway, aprobado na. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
3: Inaprubahan ng Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong timeline ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, target ang unang partial operation ng tren sa December 2027. Inadjust ang timeline dahil sa pag-iingat sa pondo ng bayan, problema sa procurement at mga usapin sa right of way. Target namang magsimula ang Malolos to Clark partial operation sa fourth quarter ng 2028. Sa fourth quarter ng 2031, target ang partial operation ng Clark to Solis at Alabang to Calamba. Samantala, inaasahang magiging fully operational ang Clark-Calamba segment sa third quarter ng 2033. Kasamaan niya sa mga pagbabago ang timeline at ilang adjustment sa budget ng proyekto. Tinalakay rin ng EDC ang iba pang malalaking proyekto ng pamahalaan, kabilang ang Mactan to Cebu International Airport at mga proyekto para sa edukasyon at road development sa Mindanao. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
4: Ang Philippine National Police iginiit na ang paagang pagtaas po ng full alert status ng NCRPO ay para lamang matiyak ang kaayusan sa anibersaryo ng martial law. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
5: Wala naman umanong posibleng banta na na-monitor ang PNP's deklarasyon ng anibersaryo ng martial law September 21. Ang pahayag ay kasunod ng napaagang pagtataas ng alerto ng NCRPO at sa agam-agam na baka may threat kaya napaaga ito. Paliwanag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, ang napaagang pagtataas ng alerto ng September 18 sa halip na September 19 ay para lang matiyak na magiging maayos ang latag ng seguridad at mapayapa ang mga inaasahang kilos protesta sa nasabing araw. Anya, nakita na liderato ng NCRPO na mas maigi at akma na itaas ang alerto kasunod na isinagawang coordination meeting kahapon.
6: Alam niyo yung alert status, yung alert level naman kasi pag in-upgrade mo yan, this is to better deal with any situation that may arise. It does not signify any additional threat or yung previously unknown threat na na-identify natin. It just so happens na ang inisip po ng ating liderato ng NCRPO ay mas appropriate o mas akma na mas maaga po nating itaas yung alert status.
5: Sa ngayon ay wala pang namomonitor na nag-a-apply ng mga permit to rally ang PNP, pero tiniyak nito na nakahanda sila sa mga posibleng kilos protesta ng iba't ibang grupo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: At 16 Bicol Regional Military Parade isinasagawa ngayong araw dyan po sa Naga City bilang bahagi pa rin ng Peña Francia Fiesta. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa RMN Naga, si Radyo Man Kevin Alba.
1: RNN Live Report.
7: Naging mainit at dinagsa ng mga manonood ang 16th Bicol Regional Military Parade na isinasagawa ngayong araw sa Naga City bilang bahagi pa rin ng mga aktibidad para sa Peña Francia Fiesta. Nasa 63 sa mga contingents ang lumahok sa naturang parada, kabilang ang mga delegasyon mula sa iba't ibang eskwelahan sa Naga City, Camarines-o at iba pang palig ng Bicol Region. Matapos ang military parade, susundan naman ito ng exhibition drill na inaasahang tatagal pa mamaya hanggang gabi. Dahil sa dami ng mga nanonood at lumalahok, nananatila ang deployment ng mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Army at iba pang augmentation forces kasama mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa buong aktibidad. Nakabang din ang Philippine Red Cross at Philippine Navy at iba pang medical personnel sa lungsod para magbigay ng agarang medical assistance sa mga lalahok na makakaranas ng pagkahilo o iba pang health concerns. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Naga City Mayor Lenny Robredo kasama ang iba pang opisyal ng lungsod at si MMDA General Manager Nicolas Torre III at mga kinatawan mula sa mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Education. Inaabangan naman ng mga lumahok na paaralan ang pagkakamit ng mga trophy, plaque at cash prizes na ipagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Naga at ang mga sponsors ng nasabing aktibidad. Bukas naman, September 19, isasagawa naman ang fluvial procession kung saan inaasahang muling dadagsa ang mga deboto at manonood sa pagbabalik ni Nuestra Señora de Peña Francia mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore, sakay ng pagoda. Kasama mo mula dito sa DWNX RMN Naga. Ako si Radyo Man Kevin Albatata, RMN.
4: Samantala, balita naman po sa Ibayong Dagat, idineklara ng bansang Fiji ang National Emergency Crisis dahil sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ikakasa ang whole of government approach matapos na sumampa sa 2016 ang mga bagong HIV cases mula pa noong 2025. 16 na beses na po na mataas kumpara sa naitala noong 2019. Sa datos ng Health Ministry ng Fiji, nasa isa sa 60 na individual na nasa hustong gulang lamang ang positibo sa HIV kumpara noong nakaraang 5 taon na mayroon na isa sa 167 na adults. Tumaas din ang bilang po ng mga sanggol na namamatay sa HIV-related complications habang 2 sa kada 100 buntis ang carry ng naturang virus. Ilan sa mga nakitang dahilan sa HIV surge ay ang paggamit ng ilegal na droga, hindi ligtas na pakikipagtalik at needle sharing.
1: RMN Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
4: At ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
1: RMN Network News.
8: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguradu.
9: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at napapahalagaan yung kalusugan, ugaliing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako galing si Bal, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, matatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Sa opisina, pirmi kamala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue kag eye strain.
7: Pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata. Adlaw-adlaw, mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. GTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Pila-pila win. San Miguel Pila win.
7: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na. San Miguel Pila win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Hindi na

0: Sample Plus Gold.
1: Ako, Gali si Rhea. Ako, Regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya, Regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat, kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Megaman, Herbal Capsule.
6: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
7: Megaman,
6: mabukal sa mga butika.
8: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido, sa targetanay, sa unto.
9: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa RMN Targitanay sa udong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala sa 12:53 ang udo. Standby, Mr. Don.
10: I-check na dugay-dugay si Congresswoman Jamjam Baronta because this is very, very important. Kaya siya ang sponsor sang budget pa parikoy sang Department of Human Settlements and Urban Development akong disod. Kag subon man iya sang NHA, no? Kaya may nagpamangkot sa iya nga ti dapat mangin na climate resilient ang mga balay no ginapatukod sa aton sininga gobyerno and totally na incorporate ko ni no dirambalin ni Congresswoman Baronda sa Region 6 sa NHA and DSOD naka-incorporate na dira no ang mga declared nga projects sang Project NOAA. So i-check ta na karon si Congresswoman Baronda Parikoy, but for that of course hindi kita magkalipat sa mga kautoran naton ha sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Storyahan ta ning UV radiation basi perte kamo kapainit pero may kamo da kabalo kabala nga ang tuman na pagbulad sa init makatugas ang skin diseases kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw makabatyag sang ginatawag nga photokeratitis. Ang photokeratitis amo nang nagahubag ang imong kornea sa mata kag makabatyag sa paghapdos ini kag nagaluwa-luwa. Agud malikawan ang photokeratitis maggamit sang sunglasses kay may UV protection o kon kalo para maproteksyonan ang mata mo kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene nga mayara sang vitamin A. Importante ba lang vitamin A bangod ini nagaprotekta sa aton mga mata kag ang vitamin A nga ara sa Dr. Pinoy Squalene capsule makapanubo ini sa risgo nga makaangkon kita sa mga macular degeneration kag katarata. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga nagabulig paklaro sang aton pananawan. Isa pa, ang Dr. Pinoy Squalene capsule may ramas ang vitamin A nga makaabsorb sang UV light para malikawan nga maguba aton panit. Dr. Pinoy Squalene capsule.
9: Ang stress istoryahan ta man kag anxiety kay para malikawan naton ini samtang nagakabuhi kita pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sa stress kag anxiety makatugay na sa madamo ang masakit. Gani para malikawan ang stress kag anxiety ang pinakaimportante diri sa tanan ma-maintain naton ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton sinikaugatan kag ginapapagsik niyang lawas ta may omega 3 ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotect kontra sa heart attack. Kag ini lang ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilig pagwa sa mga free radicals nga magadala sang balatian sa aton sining rawas. Dapat panubuon ini ang mga malain nga stress kag anxiety hindi dapat mabatyagan sa aton mga kauturan. Dapat ya stress free kita, no? Peaceful ang pangabuhi ta. Ano pa ginahulat ninyo? Bakal na sa mga butika maginom 2 to 3. capsule sa Dr. Pinoy's Qualin capsule.
10: And of course, ara na si Congresswoman Baronda Paricoy, no? Standby, no? Sa aton sa din yes, mga kauturan.
9: Importante ni kiti, siyempre, ining proposed no, 5 billion bala ni mo?
10: Oo.
9: Nga budget sa Department of Human Settlements and Urban Development, o kondisud, nga gina-expect nga mo ni mag-sustain sa programa sa gobyerno for affordable housing. Makasubsidize sa mga financing, kag of course, sa mga paghatag sa disenteng puluyan para sa mga Pilipino, labinigid diri. Sa aton sa siyudad sang Iloilo paagi sa aton nga Iloilo City Loan District Representative Julian Jamjam Baronda. So maayong ma-discuss naton ini Mas Redon kay ti siya man ang Vice Chair sang House Appropriations Committee.
10: Mm. No? Isa sa mga powerful committees yes. Para Paricoy no kay sila ang House of Representatives muning ang have the power of the purse no. Sila nagka-create sang budget no for all departments including the iyasang executive department ginapasa na sila. Ara si Kong, okay standby ah. Kay ti very importante pare ko kay siya yang sponsor sa budget sang Department of Human Settlement and iyasang NHA no. Hmm. So may pamangkot siya dito isang congresswoman. Ang bala na incorporate, dapat climate resilient ang mga balay nga ginapaula na
9: ito. Kaya huipon mo lang nakaroon kahangin during bagyo, karoon o gamay mga bagyo daw, na.
10: Wala na.
9: Hapay na, liwat naman, sulit naman
10: ng puno. Sa kwarta.
9: Sulit naman sa puno. Abi mo, sa research nila, Master, doon naglabot sa 3.77 million ka units ang kinanglanon.
10: Okay.
9: But with this project, ginalanto nila, mapanubot nila ini, sa masubra na lang guro isa ka million, pero dako na nga bagay.
10: Buto ko ba?
9: Tiki, kung tuod kung hindi resilient sa klima.
10: Oo.
9: Basi, kung
10: ano sulit. Basi, nipa, bala butang nila, nipa, bala nga to pao.
9: Kugon.
10: Oo, oh, kugon. Ti, ini pa ni Koy, bangod man siguro na lower down nila ina, kaya instead of detached houses, ang isa-isa mo blobra, ang bungalobla, nga amo na sa unang ginobra naton, siguro do apartment style na.
9: Oo. Uh-huh.
10: O mas maka-ano sila, sang by room silang
9: makwan ka sakto na
10: daw tenement bala
9: sa Amerika mga tawag lang project
10: bala project oo oh.
9: Sa ibang nga countries ko nagalibot ka sa pilog ang kalibutan bisan diri sa Southeast Asia why na diya sa presa aton nga taga kamulute da
10: oo nga isa isang balay
9: oh yeah isa isang balay balo ka gastos lute na
10: ay oo
9: sa ibang nga lugar gatipid sila dira so ginapasaka nila high rise buildings ang ginapa
10: correct
9: ginapatindog tapos ang mga naga-start dira nga ginpang relocate, no? Naga-star sa mga kwarto-kwarto. Sungwa, iya, Master, doon do may apartment type ka mo. Iyado, condo units yung dating. Kaya mo natawag, galing project, kati, nami sa lantawon, hindi sa igko lantawon, kagkon mag-agi ang mga dumuluong,
10: oh.
9: Hindi iya masiplatan, kaya doon masiling kaya doon wala diya squatter, no?
10: Okay,
9: actually, sa totoo na muna yan.
10: Rami isang ano mo? Nami isang balay?
9: Ando ka sa ibang lugar, like sa mga Taiwan na to, sa mga Hong Kong, o din manda, ng mga countries. Why sila sa mga amuni para sa aton? So, unang ginapatagaan relocation site, tapos sa panlapad. Tapos, eh, siyempre, ang pag-imot, sinada, karon mga ibang rapatindog pang malight materials naman. Ang mata mo blaman siling doka kuhan gino?
10: Doka tinlo.
9: Hindi.
10: Doka ay, no?
9: Doka lo. Doka eyesore blaman.
10: Oo, oh, eyesore. Oh.
9: Pero kung siling mo na itong tinlo, amo na ng definition or adjective nga mambal mo kung nakatindog. High rise building.
10: Doon pwede mo mambalot. Actually, condominium na.
9: No, condo.
10: Oh condo na. Kaya di condo type. Yung
9: condo type. Condo type.
10: Oh kaya may mga kwarto ka mo dati. Of course, makaigo ang isa sinika pamilya. Inaya parekoy doon. Hindi mo yung pwede mabaligya. Ina, kag tanan ng mga relocatees na ton, hindi man nila pwede mabaligya. O katulad bala parekoy kadamo sa gimpang delist nila to. Nagligad to nga aton sininga local diri nga housing committee. It's because wala ginaistaran. No, kanugon bala nga gintagaan ka, beneficiary ka.
9: Why na ginaistaran?
10: Wala nila ginaistaran. Iban na baligya nila. Ginapestaran nila sa iban.
9: Ginabaligya nilang rights.
10: Ang rights, oh, yes.
9: Tapos sila balik sila sa daan nila itong lugar na kung sa din ang mutugan ng rason gagin-awardan sila sang lote. Parang hindi na sila ito yung mag-istar sa gin...
10: Kaya delikado.
9: Kaya delikado. Tingin iban tiga ginulo. Yung kwarta pa nilang iban to nga ginatagan sila sa relocation site, binaligya nila ang rights. Kaya magbalik sa pwesto kung diin sila nagalin.
10: Nung dumamo itong ambal ni Kapitan na nalipat ko sa, basta sa Don Esteban, bala, gimpang kuwa na sila, no, muna kay Gabinalik.
9: Sinayo?
10: O, na, Kapitan Efren Sinayo, bala, gabalik. No, ginmang tagaan ng mga relocation site, siyempre, pareko, kibot ganit, yung nag-mapping sila, bala, mga rin naman na sila dito, so, kung nagligad, di, wala naman. Tiga-mapping sila sa mga informal settler, kaya, para may numero ang atong Sininga City Government kung pila kabilog ang pag-aubrahon sa ila Sininga mga proyekto, no? So dapat wala na natani. So ginapangabay man naton ang aton Sininga mga ano sini, ang aton Sininga mga barangay official nga bantayan ini sila, no? Kay hindi pwede nga pabayaan lang sang aton Sininga aton sini mga kabenan nga mga barangay official naget para ko.
11: Yes, so in a way i-check naton mga kabiyanan. Tugidugay ang atong connection with Congresswoman Jamjam Baronda mga kabiyanan. Ara na masar?
10: Oh, nag-ano siya.
11: Sige, kay importante ni with this development to kumatigayon ini kipropose pa man lang ni. Kung maaprubahan ini Master Don dako ini nga bagay. Mm. Pero sa pamangkot paano yung mga benepisyo mga taga-Iloilo?
10: Yes.
11: Anong distribution yes. sa Iloilo? Pila ka bilog ang mabenepisyoan sila?
10: Mm-mm. Kaya muna gusto na ito rin pa mangkonsya because siyang sponsor nila. Very important sa ito ng housing. Para once and for all, pare ko, yung mga informal settlers sa ito, may balay na ginala.
11: Resilient, ano ito siya mo?
10: Climate resilient.
11: Oh. So, ang ako, pag-i-chindi, tama na ng ambal mo. Mm. Mga high-rise buildings, garo ni.
10: Correct.
11: Basya. Kaya mo malang na, kaya kung natupan mo na siya, garo, natupan mo na sa dingdingan mo sa amuni, paglabay sa bagyo, paglabay sa baha. Di ma mo?
10: Oo.
11: No? At least ini, mga kabiyanan, from ground floor, asasa, no, meaning kuan yan palibot sa niya may drainage system ngayon
10: kuna, oo.
11: No, ti paano mo na gubon dayon sa bagyo, linog guro te ba siling ka pangabase kung magtaya basko og linog ti delikado pero na. Anyway, iniya himuon ina iya nga dapat resilient sa bisan sa ano, no? Climate oo. May linog man nakagsano dapat pabakuron ina.
10: Bakod siya, no?
11: Oh, hindi ang corruption ko aon tabla kay bakod gyud nga aton yung mga oo. Mga structure kung wala korupsyon na.
10: Kung wala korupsyon, pare ko, hindi na may wala na bisa mga SOP, ang mga...
11: Labuhin?
10: Oo, mga taga-DBWH na, kaga mga pila naton ka mga leader nila. Mabakod na, kay Manti, maobra sa insakto mo, sa kontraktor, pare ko, as according to the specification, ang mga project nga ini. Pero bangod man ko kaysa sa korupsyon, imbes nga... 30 ang kadakuon sang kabilya, himuunta na lang ni 20. Kay mas bulo barato si 20 kumpara mo sa 30. No? Kay Manti, matag pata kay DPWH, matag pata kay mayor, matag pata kay congressman, kay senador, sino pagida. No? So, kung wala kasang korupsyon, amunigin na silingalin na ito, nag-start in sa flood control project eh. No? Nga nakita na ito, nga nag-baha kita gyapon, apisar sang binilyon ka pesos, nga ginula na ito, nga kwarta para makapaubra kita sa mga flood control project ini. So, hindi kayaan magduda. No, katulad sa mga drainage nato ni Dre. Wala kag tuo sa una balaan nyo na nagagi kamus dalan, no? Ginapang ubra ina huol gani sa ato na kay bo grabing traffic sa pa ni matapos ang drainage si man, no? Kay ginabutang lang sa kilid sang dalan ang mga box culvert nga gipang ubra nila. Ti nag huol sa dalan, obstruction sa dalan. Pero sa matapos na pagulan-ulan, aragya po ng baha. Naganhagan lang siya, no? Pero nagatinir gyapon sa ibang nga lugar hindi tanana. Nga, iban nga lugar, nga yara mga kabiyanan, ang baha sa Gyapon. So hopefully nga masolusyonan naton ini and ako curious kung ano ang ini karon mga kabiyanan nga punto sa aton sining budget diri sa Luzon. Kung dobidyo lang pa si Kong, basi matawagan ta si Mr. Regan Alcantara na lang.
11: Oh, pwede na niya. Kaya ginistoryahan man ni Master Don ang parte sa pag-restore na sa atong power. Kay siyempre mga businesses diri labi na magagmay. Nagawori kay tikon na daw down na may brownout labi na gid sa mga negosyo nga wibla generator sets kay kadamo sa mga negosyo nga muna may mga building sa daan nga wibla nga generator no mga magagmay na kung kaisa wibla na ti karon kun may mga frozen products kada kagiban pa delikado no
10: nagmulo gali si Kong nga nalagid ang bala ari pa ko sa plenary may hearing lang gid mga okay. A few minutes ha mapili na siya
11: dugay
10: So anyway, pwede ko checkto na imo, no? I-check na to si Mr. Regan Alcantara sa Dalili Mga Madugay kahit sa istorya na ganyan natin kinagapit kini siya kapon to personally invite us no sa isa nila ka-event. Na-istoryahan tani ang party sini. Ang TVI-2 nagbalik na ining coal-fired power plant nga mayara sang maximum generation nga 169 megawatts. That is why nga daw nagagaraga doon na punan. No, doon na puno. Di lang kita mag-TV-TV, wala permi. No, kay may ara na. Kag, I think, ang PEDC will open man sa next month. No, kung di ako magsala, kung sininga man, hindi lang ako sure, no. ang PEDSIS. So we will have bastante, pero hindi ako ya kontento lang sa amunan ni Parikoy. Dapat ang foresight nato niya, grabe. Because na-experiensyahan na nato ini. So dapat mas madamo, especially sa Panay Island, mas madamo ang ginatawag man naton nga generation plant sa mga kuryente, sa energy. Why? Mas maayo magsubra ina sang sa magkulang. Kaya kung sobra na ang matabo dira, amo nga mabarato siya. Kung mabarato siya, sinong mabenepisyuan? Kita mismo nga mga pumuluyo, no? Ang mabenepisyuan sini. Ara sa tong linya si Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist sa Public Relations Department sang NGCP sa Western Visayas. Sir Regan, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel, may hapon.
12: Mayong hapon, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
9: Sir Regan, una guro, no? Mayong hapon, gid, kag welcome diri sa Targeta na iso. To. Sir, ang ining imong gin-announce bong i-defer ang power interruption sa mga parte sang isulad sa Iloilo, kag Iloilo Province, yung nakaschedule tani sa Sunday, September 19. Anong latest diri, sir, para na lang sa informasyon para makater na ito non-air? Go ahead, Sir Regan.
12: Yes, salamat, Radyo Man Ronel. Yes, may scheduled kita tani nga shutdown, no. Actually may correction na, no. Supposed to be that Saturday, no, September 19 na may ginakwanta gin-edit lang dato jutay. Daw na excited lang guro, no. Pag padala sa cancellation. Supposed to be may critical works gita ni si NGCP for ina, no, nga shutdown, no. Affecting basically majority of Iloilo City, taga portion of Iloilo Pabia substation. Actually ginasuriana mo ni kagabi, no, ni Radyoman Henry, no. It has been deferred actually 3 times already in the past since August 7. And then we understand, no, kay sige-sige ang aton nga brownout, so gin-isol until such time nga daw need na gitani, no, ang aton maintenance. Galing we really understand, no, how hard it has been, no, the past 4 months kag almost everyday brownouts starting from the afternoon until sometimes late at night. So nag-decide na lang gid ang management sa NGCP early this morning na i-cancel siya or i-defer siya temporarily. And isol nato to another day. Na medyo at least makapahoy-puhoy
10: magkita. Makagulo ginawa man kami, ah, no? Yes, this is correct. Because, sir, bago man gani, padala ko man diri sa aton sa newsroom, nga normal kita subong ang tanan nga grid nato, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magpartikular ako diri sa Visayas, sir, no? Normal kita subong. This is because may isa kadako nga power plant, nagbalik na, nag-generate na sa dako nga kuryente, Sir Regan.
12: Yes, that's correct, no. Actually, ang aton na grid for the first time in probably 4 months and 6 days, daw normal ang tatlo, no. Nga wala sang alerts masi yellow. So this is a very welcome development, and kabay pa, no, tuloy-tuloy na ni siya, no. Everything will be stable. May ara pa kita nga ginahulat, no, diri sa aton sa Iloilo nga power plant, but even now, no, na ano na nato, no, nabatyagan na nato na nagbalik kita normal. And that's correct, ang ato na isa ka power plant from TVI Unit 2 was able to come back last September 15, no, Tuesday.
10: Martes, oo. Oh.
12: Martes, a little ahead of schedule sa iyang target na September 16. So nagsulod siya mga around a little after 4 p.m. Last Tuesday. And then this morning naman ang iyang twin power plant si TVI Unit 1 was also able to come back as scheduled, no, September 18. A little after 7 o'clock this morning.
10: So 169 megawatts man isa, sir, no, si TVI 1.
12: Yes.
10: Wow.
12: Ilang duha, duha ka 169 was able to come back. So hopefully, no, although hindi pa man totally mahaboy niya ang 169.
10: Yes,
12: no,
10: amat-amat lang na.
12: Amat-amat para build up siya sa iyang team. Dako ginangabulig sa ato, no. So we are happy to to have this information, kag that's why we have this normal status. Mm.
10: Sir, ang PEDC 3 saan umabalik? Tsakto ko PEDC 3 gin man.
12: PEDC Unit 3, that's correct. Ang ilan na atong adjusted target, no, based sa ginahatag nila pag meeting namon last Tuesday, was around the last week of October, no?
10: Okay, bawo
12: pa. And then the possibility nga may gamay nga mga refinement siguro, probably may consideration, probably mga first week of November. So, kabay pa, ma-meet nila ilang target nga gid.
10: Sir, total, aray ka naman lang di mamangkot na lang ko sa imo sang update naton sa aton siling transmission. Balang ko man, sa nasturihan ganin natong kapon, ngati, hindi bang pwede nga mang latag lang kamundara sa transmission line kung wala ka mo sang kuwaan nga power, no? As of now, sir, kamusta ang Mindoro Panay transmission line naton?
12: Ang Mindoro Panay transmission line, as mentioned, no, that's a very big project, no? It's basically a mega project, to be exact, no? Mas dako pa ina siya compared sa aton na latest na natapos na Mindanao Visayas interconnection project, which was laid from Lanao del Norte all the way to Cebu, Dapitan to Cebu, Cebu Santander to Dumanhog, no? That's already a long project, oh. But this one ang sa Luzon naman nga the western side, no? It's very big, no? So EDCP part niya sa aton na planning horizon, although hindi lang ko kakuan sa mga specific years, no, or timelines, but basically this will be done in phases or in stages. Kaya tama gini siya kadako, no? So we will be connecting.
10: Are we expecting by 2028 malakad siya? May timeline ka mo diri sa Regan?
12: May timeline, but I just don't have the dates right now, no?
10: Kasi okay.
12: Probably we can be able to discuss this. We'll be inviting the media, no? Probably with next week, no? The information is more of head office mo. Ang aton na... nasapyak na nga ako na Luzon. Medyo layo-layo na sa aton
10: Panay
12: Subong.
10: Gani.
12: Yes.
10: So in a way, Sir Regan, this is good news. Saging palabot mo Subong sa aton. And I know, ipamangkot ko ba tani si mong pagdula sang... VAT sa systems loss, pero kamuya wala kamu diay gabugala kamu, and this is more on the DU side, no, ang systems loss ini. With this, sir, minsahin mo na lang sa tumatag pa lang because ambal mo gani sa apat ka bulan ka pila ka adlaw, first time nga nagnormal kita, no, September 18, no, nga wala gid sang anuman nga alert all over the Philippines, no, Sir Regan.
12: Yes, that's correct. And we hope to that it will stay that way, no? We have always to be kami naman sa NGCP, we keep monitoring everything 24/7 naman na ina, no, between the supply from the generators to the distribution utility. So, kabay pa, no? Tuloy-tuloy na niya, no? There's no more significant outage, no, from any big power plants, no. So, siguro ang mensahe ta is very simple, no? We just want to say no, pasalamat kita, no, sa aton patience for the past binulan. Kami sa EDCP, we have been working round the clock, no, to ensure na ang role nato, no, although hindi kami ga control sa power plant, hindi kami ga produce ka kuryente, but ang pinaka main role namon is to really ensure that ang grid nato is stable. Reliable, no. So kita ang pinaka main role ta is ginabalanse naton. So whatever ang kaya ma-produce ng electricity, maski kinulang siya and then ang demand is taas, importante nga ma-stable siya. So we understand may mga ginatawag kitang MLD, no, ng mga manual load dropping or rotational brownout. Rest assured, this is part of our role, no, although last resort siya, but this is part of our role to ensure na stable ang grid nato, no? It's basically what we call a control,
10: ano kita,
12: control brownout.
10: Oh, ano, yes. Kita, sir, first to good kita eh. Anong tanabi, yes, ang mga linyata kung wala kita power nga ginakuha, o enough power nga ginakuha. With this, yes, Sir Regan, thank you, sir. God bless.
12: Thank you, kid. And God bless us all sa inyo, Radyo Man, Don, Ronel.
9: Thank you very much, Sir Regan Alcantara, sa NGCP, mga kabiyanan.
10: So, subong adlaw, nagbalik man ang TVI Unit 1, 169 megawatts, pero amat-amat, nabi pa rin.
9: 1 and 2, pero pila ka days na, Master Don.
10: So, mabuga na lang siyang 169.
9: I-expect na ito nga, mas less brownouts na, no?
10: Wala na gigani. Subong ganun, normal na gito?
9: Normal lang. Why?
10: So, ang ilang schedule tomorrow, nga 12 ka oras, ang bala, dililanggit, cancel, tanay.
9: Hindi pera, nay. Kiti, bastante man.
10: Hindi, ang bala, pag ginawaon, tanay sila. Kay, ang bako, pag ginawaan man kami. Kay, though, 3 days pa lang, no? 2 days and a half pa lang subong. Nga, ako, pareko, dito sa amon, wala iya, run out. 2 days and a half pa lang. Kung buwas pagid, no? Tapos damo mapektuhan sa syudad kag sa probinsya. Bo ano man iman, pila lang kadlaw galingin patilaw nyo sa amon.
11: So, kuan mo nang may bastante na sila nga supply.
10: Oo.
11: So that is why nga makambal sila. Di fair na nai, kiti naka-schedule tanin na mo.
10: May mga maintenance sila eh.
11: Oo. Well, kayo daw okay na. Ara na nakabalik ang pila ka mga sources ng power. So, mas makagulo ginawa negosyo, mga pamalay na ton, kagiban pa. So, mga brownouts, medyo matingala na kamo, dudulo-diritso na ang paggamit doon sa kuryente. Kag ma-lesson ang paggamit sa mga generator sets, kagiban pa para sa temporaryo nga supply sa power. Anyway, ang oras naton, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takdang alas alauna sang hapon. Iningabahin, Master Don.
10: Of course, pa-recording ito magkalipat nga magkadto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa mga makina ninyo da, rice transplanter, no, kumplito sila da, pati mga spare parts. Uy, by the way, for every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ka mo. Pila na lang kabula, no? Disyembre na, may grand draw sila. Basi ka muna mapalaro ng winner sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani ka tuwi sila sa...
11: Ara lang sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, nagabaligyaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Sila ang exclusive dealers ng genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa bilog ng Panay Island. Kadto Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City. Pagbalikta, Master Don!
10: Oo, pwede na matawagan si Congresswoman Boronda pagbalikta. No? Okay. So, balikan natin siya.
11: Ang oras, Philippine Standard Time, tatakalaw na 18. Magabalik ang
10: Targitanay sa Udto.
13: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako kasi si Kapti Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
15: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye.

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
11: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
10: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal. Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
15: We are World Connect.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm FabCon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm FabCon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
17: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
19: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
21: Ang init ng hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Oras tatak ala 1:25.
23: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
23: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
27: Kinikil.
28: Uy, 150 over 100 dali.
29: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
28: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
29: Ay.
30: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinicare. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
31: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
32: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
33: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: D3 Bio.
35: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
36: Pumakal sa mga butika.
34: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
37: Mabali si Bibi. Masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
34: Mighty C.
36: Pumakal sa mga butika.
34: TTX 500.
38: Ilay Lady La Crosse. Taas ang ako nga sugar. 375.
39: Saan nag-inom ka?
40: TTX 500.
39: Ilan na subong imo sugar?
38: Namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 naging
34: DTX 500 D3 Bio with Physio.
41: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
34: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio
42: Evergreen Herbal Capsule.
43: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
42: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
44: Gikan sa

0: coffin, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako galis si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, fab, car, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka-bloom sa charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
12: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
13: Ronel Sorbito.
12: Kag Radyoman Don Dolido.
13: Don Dolido.
12: Targetanay sa Udto.
14: Mga Radyoman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Remender kita na isa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 32 ang hapon, iningabahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang Santon Plus Gold, ang Gold Standard. Sa barag sang ikayong lawas, kung may gold ang alam sa Santon, mabot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa itong mga utod, gipermina nag masakit, permina may ubos, ipon, hila na trangkaso, may mga bukol-bukol sa lawas o bagubag, hindi magbalaka, ari na ang Santon Plus Gold. Ini ang halin sa extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, kag may spirulina. Kag ini mga kabya ang kontra sa diabetes, hypertension, may kongrogo, kagiban pa ang mga balatian. Mayo gining para healthy ang lawas, mag 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold. Kag, syempre, ang aton nga kape, nga nagapaputi, nagapabakod sa tulan, nagapanami sa tubo, sa buhok, sa ngimosining kuko, kagiban pa, tinlo, kagwa, sulod. Santon Gold Coffee Mix, may collagen ini, mayari ini sang glutathione mga kabiyanan nga nagalimpyo gid gwa sulod sa aton siningalawas. Gapulo pa nga pika lang, beautiful ka na ya. Nagabalik ang kutis mo nga artista sa kapote, gatinaw ang panit mo mga kabiyanan. Kag nagalimpyo ang aton siningalawas. Gani layo sa balatian, kun ang kape Santon Gold Coffee Mix upod ang Santon Plus Gold.
15: Arimin. I-check ta mga kabayanan, dugay-dugay si Congresswoman Jam-Jam Baronda. Kaya very important ini ha. Anong good news sa Saton? Kaya tinapasaran nila tong budget sang Dizon Paricoy. We wanted to know kung ano ang para diri sa Saton sa may Western Visayas. Especially diri sa Saton sa Iloilo. Kaya tibalanta naman. Kaya isa ganis pamangkot dito ang dapat climate resiliente. Ang aton sini mga kabayanan nga mga balay nga pag-imuon sang NHA kag subuman sang aton sining Dizon. Very importante na kay parang ma-plastar man aton ang inikaron mga kabayanan nga bagay kiti gobra na malang kita balay para sa pumuluyo. Why not na lang pabakuron gid naton kay kanugon sang kwarta naton kung maguba man lang gyapon.
14: Correct kina Master Don, to 5 billion pesos ini ang budget nga maka-sustain sa mga affordable housing program sa gobyerno. Kag isa ka no, ang populasyon, kag ano ang ginastrihan tani nga number of units diri sa Iloilo City. Kiti, siyempre, Iloilo City, ti dirigit sa iya, master mo. Mm.

0: pregin do. So ini kag ining proposed budget sang disodo kon sa Department of Human Settlements and Urban Development, gina-expect nato nga ti ma-sustain ang programa sang gobyerno ta para sa mga kasarangan kag masarangan bayran affordable housing, no, kag ma-subsidize sa mga financing kag mahatagan sang disenteng nga mga balay ng ato mga pumuno yung Pilipino labi na gyud mga Ilonggo. In particular kay ti syempre dapat climate resilient kay bangod master doon nga ti ko base kon huypon na sa manipis nga hangin ulanan na nagamay base magkalapalit. So kanan-lan, ano ini magsiling ka nga climate resilient, ano nga klase nga mga units ini? Kag ang aton nga lantaw ti siya karon mambalsi na.
1: Oo.
0: I-confirm ko na no na prong aton paglantaw. Nga base kon building type ini, mga high rise buildings.
1: Oo.
0: Pareha sa ibang nga lugar kon sa Amerika ginatawag din nga project ina.
1: Sige. So i-check nato gid ugay mga kabayan si Congresswoman Jamjam Barondama ano on video siya kon ano si ano si Kong. By the way, sa mga suki kali naton da ba kanday parikoy James Carpe. James Carpe, kamusta ka da? No? Subong man sa kanday
0: Greg Briones Dinosa Jr.
1: Yes, Ma'am Elenita La Pastora, thank you gid sa inyo da. No? Kag pare Mike Montaño sang Wow Chicks. Kamusta ka da pare Mike, no? And of course sa aton nga mga fans club dira, Armen Ililog Fans Club Hong Kong, Armen Ililog Fans Club Singapore kag Armen Ililog Fans Club Maina chapter.
0: Ano yun, mga breaking news na na yan.
2: TYRI breaking news.
0: Wait, ito ni mga basing iban, may pakbalob lang mega oil price hike.
1: Ay, dako-dako.
0: 10 pesos tob 10.50 sa diesel next week.
1: Mm.
0: Kag 4.50 hasta 5 ka peso sa gasolina.
1: Jesus Maria,
0: ang diesel gud. Oh my God. Nami panguramos.
1: Ara na si Kong Bao, arena. Arena sa ato kalinya makabanan ng aton si Congresswoman sa Long District of Iloilo, si Congresswoman Jamjam Baronda. Ma'am, si Radyo Mandon kag Radyo Man Ronel Meng hapon.
0: Meng hapon, Kong.
1: Bati anta ni Kong.
0: Basi butangan mo di video, di ka pili ka butang.
1: Nagit kayo, di tababatian. Kong, hello, Congresswoman.
3: Yes.
1: Rena. Okay. Kong, mayong hapon gid, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel, mayong hapon, Congresswoman.
0: Mayong hapon, Kong.
3: Mayong hapon, Radyo Man Don, and Radyo Man Ronel. Medyo na-miss ko na kamo ah.
1: Gani?
3: Sa mga palanggat natin. Napumuluyo sa syudad sa Iloilo. Medyo pag-budget season, gani, umpisa ko na sa mga hearings sa kada lupain nga na committee ba. So, bragit ka busy si Kong Jamjam. That is why mabudlay git sa abton. Kaya kisa one way the other.
1: Oo.
3: Sa ka-adlaw, pila kabilog nga hearings. So, kalitan ko ginang panahon yung aton nga ginaduso ng mga problema. Kag kung may mga solusyon, kinanlan may istorya ginato ng head of agency. So, ayun na kita sa final week next week. Kag I hope we would be bringing more good news for Iloilo City.
0: Yes, Kong, isa sa mga good news diri bilang Vice Chair sa House Appropriations Committee, kabalo kita, ini ginadependenan nyo, ining proposed budget sang disod, no? Kaga nakita natin diri proposed budget amounted to like 5 billion pesos sa Department of Human Settlements and Urban Development. So, gina-expect natin makabulig ini sa programa sa gobyerno para sa affordable housing, makasubsidize ang financing kag decent homes para sa mga Pinoy. Labi na gid diri sa Iloilo City, sa mga Ilonggo, anong good news diri for Ilonggos, Congresswoman?
3: Well, sa matuod lang, kung i-compare naton ang budget sang DSUD karon sa mga previous years, mas dako gid niya sang una. But despite nga dako ang budget sang una, ma-compare naton subong, mas madamo ang ma-accomplished under sa leadership ni Secretary Liling, especially for Iloilo. Si Kong Jamjam will always support any programs from the national government that can benefit local government units. That is why ginakalipay ko nga may 4PH man ang aton sito Iloilo, kag may ara man kita sa NHA. So two things, ang 4PH more on public-private partnership sa mga lain-lain nga decile nga klase sang mga pumuluyo. Ang iyan naman kay NHA, ang community mortgage program, amo naman niya sa mga pulupiga dugid na daw hindi makasarang. So what is good because of the many mode na subong, may ara high rise, may vertical, may rental, kag may aran man home mortgage program, o kung ang iyapagid ka shopsi nga baklo ng lupa, sang shopsi kag amat-amatan bayad, sang pumuli sa syudad sa Iloilo. Two things. Sa syudad, medyo nung nagmahal na sa pila ka tuig lang ang mga presyo sa mga lupa. Pero ginatinguan gid ni Kong Jamjam nga inegosyate sang mga hinsa nga yardira sa may mga lugar o kontag iya sang lupa. Like for example, may ara dira sa Kalumpang sang 2017 ang offer sa ila 350 pa lang sa Kalumpang San Juan per square. So, kung nasa 5,000 na. So, very sad, no? So, mga 900 nila kabilog sila as of this date, according to the HUAS. Yun ato, gintingwaan sa tag-iyas ng propiedad. And good thing, gobyerno, GOCC ang gobyerno may tag-iya. So, nag-appeal kami sa ila, kag sa kuwa. Nga hindi na yung masarangan sa taga-Pacific bill ang 6,000, 5,000 per square. That is why, nag-ayugid kami, kag somehow, nakaayo kita sa tag-iyas ng lupa, which is the national government. Pero, private owned or na siya sang gobyerno. So, in short, natagahan sang klaro niya direksyon. Kag next week, magpakagpadulong ng shopsi pag ang PMO office para tanawo na ang lugar sang dira.
1: Di ni ma'am, San Juan Molo ni.
3: Sa may barangay San Juan Molo, yes.
1: Din malapit, ma'am. Din malapit ni siya sa San Juan. Do you have an idea?
3: Ang naroon na sa Zone 4, doon damong na eh. Oo. Kapad eh. It's more 20,000 ano na eh.
1: Ah, bakante gini nga lote yan, ma'am? Bakante gini siya nga lote, no?
3: So, hindi na bakante. Mga huwa, nga ara na dila ang aton yung mga informal settlers.
1: Ah, okay.
3: Wala lang din na si Kaso sa pila katuig.
1: Okay.
3: Wala lang oportunidad. So that time, hindi pa kita tuya kongresista.
1: Subot si Lingon, ma'am, hindi na kilala magpatindog pa sa bago nga building or what. Ihatag na sa ila kag dira sila magabayad sa tong pag-insindi ko sa...
3: Yes. Oo. Kahit kung ila lang, hindi na nila sarangan mabakal. Kahit lima na kalibo per square, especially pagtahas pagit sa presyo sa aton niya, real property taxes. So, that's our challenge, Subong. But at least, no, may mga ahensya sa gobyerno nga naka-insindi and even si COA, to nagpasugot na.
1: Mm-mm.
3: You know what? Any lot sa national government, may recoverable amount na siya. So, hindi pwede nga perdihan Manila or else makuha man sila.
1: Correct, correct.
3: But in the second naman, may ara pagit kita dira sa may barangay Kalumpang. So, ang lot owner, nagpatay na, mga pamilya, ginistorya na lang. Tag 5,000 man ang ilang abalikya. Subong ginapayuta naman na 2,005 lang, kaya hindi naman kasarang ang mga pigado. Kung ihatag nila ina, willing naman si Shopsi magbulig sa ila. Tira siguro mga 700 man yung mga pumuluyo. So imagine mo nga may 1.5 kang atagaan sang puluyan and there are homeowners na gina-encourage kini Kong Jamjam to organize.
1: Mm-mm.
3: Because may mga opportunity kita na matagaan sila tsansa na at least maka-own sa ilang lupa. And ang isa pa ka problema, sa presidential proclamation, this is not only the problem of Region 6, but of course, problema sa bugos ng Pilipinas. Miyara 125 presidential proclamation ng mga lupa na inaihatag sa mga informal settlers nato o kung mga napektuhan sa mga programa sa gobyerno. So since sa natabo, ang iba may mga sila na wala naman ma-process ang mode o payment nila o pagsugod sa pagbayad. So, kung suguran mo subong, may tendency nga magmahal naman. Kiti nagtalalaas na tanan ng presyo sa mga lupa. So, we are working on this, especially sa barangay Concepcion, barangay Veterans Village, barangay Bacau. Kadamo sa presidential proclamation na wala na solusyonan pa. So, may harap man sa palapala. So, initanan sila, paagi naman sa partner agency, mabungayo kita bulig na ma-survey. Para pag na-survey na, at least mapahat-bahat na gid ang iban ihatag sa gobyerno, ang iban baklo nila sa barato na presyo.
1: I see.
3: So, May arap pagid. For those naman nga yung gusto magbakal, kag gina-priority yung subong nato ng mga informal settlers, kag naapektuhan sa mga proyekto, may NHE dira subong ongoing nga construction, eh kaapat na kada subong nga tower, nga building, that would mean nga matapos ina hopefully by end of 2027, may ara nga mga 700 houses for informal settlers, nga pwede maka-avail sina.
1: Vertical ni ma'am?
3: Sa nga gobyerno.
1: Vertical ni
3: yes,
1: siya?
3: Yes. Amo na ang ginatawag bala natin yung mga condo
1: na, tenement, units. Oo.
0: Nati amo ni. Tinit like may resilient ni. Amo na ning future kung maghatag kita sa mga relocation sites, no? Ma'am, yes. Amo na ni itukon so, natin. Makatipid kita sa duta. Oo.
3: Nakatipid na kita sa kuryente.
0: Yes.
3: Kay tungod bago actually, ang iban nga mga building sa NHA, wala pa naka-incorporate dira ang solar panel.
0: Okay. But,
3: ay at least may nara na bago nga property ba ang gobyerno, at least mabutangan na natin.
1: Pero,
3: ayunta na si NHA, gabutangan na ang tanan solar panel.
1: Pero ini ma'am, hindi siya libre, ginahatag ini sa mga informal settlers as a priority sila makakuha sini sa NHA ng mga building ni, pero barato ni ang ilang pagkabayaran na Congresswoman Baronda?
3: Actually, may ara 20% nga libre bilabi na gid sa mga dito sa nga pre-identified na before pala ginumpisahan ang mga projects bala sa for flood mitigation, hindi mapalin. May ara man niya sang amo na nga bayaran sang mas barato. We are looking forward sa 800 per
1: family
3: units,
1: per unit
3: per
1: okay
3: month, per family.
1: Ati barato na
3: kaga, yes kag may mga proposal subong amo na nga for ano na for implementation ang para naman sa aton nga mga teachers mga public school teachers nga
1: pabahay program
3: sila nga makabuhay either duplex loveable depende na kung ano ang luyag nila basta importante habitable kaga nami man nami gidya ang pagsinerayo
1: sa akag wala ga baha ko nga wala ga baha kong
3: yes wala ga baha
1: so ini ma'am kanami ini because you're the sponsor sang disod kag sang NHA ginpamangkot kani si mo party dira sa nga dapat ang mga housing ninyo da sa disod kag sa NHA dapat climate resilient this is also nakambalik ka nga naka-incorporate na no sa project sang disod kag sang NHA especially diri sa may Western Visayas along the project, along the plans, sang una pa nga Project NOAA, could you explain it to us sa Congresswoman Baronda?
3: Actually, ang Project NOAA, top 10, arang Iloilo City, meaning high risk ang Iloilo City. Ilabi na gid, no? High risk Iloilo City, meaning dapat priority siya sa gobyerno. Ilabi na gid ang mga barangays, mga pumuluyo nga arak sa Creekside.
1: Mm-mm.
3: So what is good now is kagapon sa hearing man sa DNR at last long last after 3 years sa pagpangayo naton pundo sa delineation dira sa mga creeks gintagahan na gitkita ni Secretary Ana isang half parang half sa 2027 naman. So this 2027 ma-update na ang aton nga comprehensive drainage master plan at the same time ang aton nga floodway sa iya ka-JICA study, kami pundo ng 1.2 million and additional 50 million sa 2026. So, ma-align na so that all constructions should be aligned
1: oo,
3: sa
1: dapat.
3: Prioridad sa gobyerno. So, please take note, ha, ang floodway na ginumpisahan sa flood mitigation din ni Kong Jamjam alongside with the mga creeks are ara na siya sa Comprehensive Drainage Master Plan sa Region 6 tira sa DPWH and sa JICA. But since it was done 30 years ago, siling ko, ano bala?
1: Updated ni? Pwede pa ni?
3: Tanaw ninyo na implementable pa ini. But according sa ila, ang plano was 50 years. So yet to be, to be confirmed.
1: Mm-mm.
3: So ang plano kuno sa flood control when they plant it, 50 years daw. So meaning, pasok. But again, hindi ka gusto nga maghaumaum.
1: Oo.
3: Kinanlan, solusyonan talaga na ipagi sa updating while nga ang mga creeks nga may mga study na, amunang suguran naton na ipakututod lang blanay or i-dredge para maglapad-lapad ang mga na-encroach na, kagyan may mga silted na, nga mga creeks dira sa siyudad sa Iloilo.
1: So, sa diin ni Ma'am kuha na budget sa pagkuha sang silt, pag-dredge, is this coming from the budget sa DNR or DPWH?
3: Sa study sa delineation, it's with DNR.
1: Okay.
3: Ada nga yung kita sa duwaan na ika mga creeks, isa dira amo nang iya ka kadungon creek, yung pangayuhan na ina naton para sa okla, opla na kontrabaha. Kag ang isa man dito sa may mansaya, ang kutunan na, kag ang isa, dira balam na sa may pagback creek, na ginambala na ito nga silted sa muna, wala 1.5 din open, may ara na 3 meters, ginaprobahan na long last sa DNR.
1: Okay.
3: Ang pag-dredge naman, agod to nga ang gina-issuean nila, 1.5, naging kahon sa bike lane, hindi na bike lane, para may alagyan lang ang mga pison. So, subong, we look forward na mag 7 meters na ang sa Tagbak Creek. Alaan mo, nagka-problema na kay iba, nag-private na Green Garden. Tapos may subdivision dira na ang natural waterway.
1: Yung tabunan nila.
3: That means it is very crucial ang obligasyon sa atong local government units that any subdivision, any houses, any concreting of roads na kung mag-ubra kita kinanan, may provision gid sang drainage. So that are the challenges na atong ginapangatubang. But I'm very glad that ginabaton ni Obo ni Mavi nga kinanlan gid naton nga i-revisit katutukan ina. So that is where no development would come kun ang local government and the national government are aligned with their direction, whatever, no matter what, importante ang kayuhan sang pumuluyo ang dapat unahon naton.
0: Okay, so in a way, Congresswoman, thank you so much sa sining good news ginatag mo kabay pa nga
1: update sa aton.
0: Update no nga good news kag kabay pa nga maginabot madamo pagid no. We know nga busy ka dira kag for sure para ina sa mga pumuluyo sa mga Ilonggo.
1: Sige. Congresswoman Barondo, ma'am, thank you so much for the time. Bala ko masako ka pagtapos na may hearing ka naman eh. Thank you gid, ma'am.
3: Pagka tapos yaling may istorya kita sa mga problema nga natuhoy, di lamang ba sa tubig, di lamang
1: sa kuryente,
3: di lamang sa housing backlogs. Kaysa syudad natin sumbong almost 22,000 ang housing backlogs. So that is something that we need to address.
1: Mm-mm.
3: And with the program of this of the government with the many modes, sumbong at least kahit papano by the end of my term. Madamo man kita ng ibili niya maayos sa syudad siya.
1: Sige, ma'am. Thank you so much.
3: Salamat, Gidliwat, sa Mang Don and Runel. God bless at mabuhay ang pumuli sa syudad siya.
0: Thank you very much. God bless, ma'am. Congresswoman Jam Jam Baronda sa itong pagpangalagad. Dako, ina, no? Dami na mga good news na.
1: Palapadon to kung ano. Ang tagbakli
0: niya. Kaya mo na nagligad ang cost gid sang grabe nga pagbaha dira. So, kung maglapad, ina mas
1: 7 meters.
0: Solve na ang problema.
1: Yes.
0: I-dreads mo siya. Hindi lang palapad, ha? I-dreads mo siya para madalong para ma-accommodate yung damo ng volume sa
1: correct,
0: tubig.
1: Correct.
0: Sa kikon nabaw karon daw kung lapad ano
1: mo nang lapad kung nabaw mo lang do para nabala pare ko nga ang drainage mo 2 inches lang pero ang gatupa ka tubig tag 5 inches 6 inches
0: balda eh
1: di lapaw siya oo so amo ina no so anyway ma-update kita kay mamu nami ning budget deliberation pare ko nga deliberate subong nila kay kung may concern kay ang congressman sa imo distrito mapamangkot mo direktang mga sekretaryo mga departamento sa dito bla sa amon no sa Iloilo City, sa Iloilo Province, amo ni katabuo na
0: well gusto ko na ni kag namin na ning development ining housing project nga naga vertical no kay ti amo ni gyud man iyang future eh. Kag balok ko kun gusto mo makita ang future kadto ka sa mga lugar nga
1: yes correct
0: kuana nga nag-una na sa aton bala
1: highly urbanized nation na bala paraboy
0: kadto na the first world country
1: first world country na.
0: Kita mo na lang ba drigigli padulong no
1: do you think ang Amerika sa una wala sang housing problem
0: diara
1: ang Singapore kag iban pa may ara man kay hindi man tanan manggaranon mo.
0: Oo. Ang Pisaya, Master, doon wala man sa mga bag-o sa una, kag mga high-tech, yung mga equipment o gamit na, or gadget, or what. Hinay man nila ubra to. Kaya kita, nauna sila sa aton, may mga gamit sila nga na madasig mag-ubra sa amun eh.
1: Oo.
0: Aran na sila, readily available ang aton niya. Ay, kapangayo lang kita gagahulat sa reject nila to.
1: Oo. Na.
0: Magamit. Di daw mo na, bakit third world country kita yan mo. Anong na-expect mo? Kung may dawa-dawa ka gamay, guwa ka sa Pilipinas, lantaw ka to. ayaw mo nigili iya.
1: Oh, kasi ang dili gilig i-star ila nga gamiton tang term. Okay. Ang ilang ang mga squatter gili dili nila ginapa-star no? Building yo.
0: Abi ko balay ya condo pa na or hotel
1: na
0: hindi kay lain na to sa ila. Kasi nauna na sila mo. Pero kung hindi kita magwa dito na makita ang development or maybe ang iban sa aton mapatay lang madula sa kalibutan hindi pa na makita.
1: Yes, correct, correct. No? Anyway, Parikoy, bantayan na nga ron sa itong pangalaga din man sa itong sining palatuntunan.
0: Yes, mga post, sorry for some commercials. Pagbalik ito mga kabiyan, nandugang pagiging mga balita o pa na itong mga radio mga reporters kagang resulta sa ISTL. Philippine Standard Time, 54 minutos na kaligid sa launa sa hapon. Magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
4: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best birthday ever with Goldilocks. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga karadyuman, ang oras alaw na 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyuman, Mon, come in!
3: Siya sang Iloilo, yari na nga ito sa nga resulta sang STL sa mga hapon, September 18, 2026. First draw, alas 2 sa hapon. First winning number, numero 6, number 6. At sa nga second winning number sa subong hapon, Radyuman Ronel, yari na! Numero 22, sigurado na itong official winning number sa subong hapon. At ang sering na blue team head, Mr. Antonio C. Draw operation specialist, Sheila Marie Magalion. Estel representative na ito, Mr. Glenn Sonio. Judges chairperson, Julieta Ban. Yung kaupon sa niya, sining mga members, Ella Maligan, Ryan Melgar, at Cherry Ann Mendoza. Yari na nga itong sering at tatlong na numero. Magkakompleto sa itong sering official winning number sa subong hapon.
4: Numero
3: 28 so nagkumpleto sa tercero official winning number sa bungapon.
4: Forfeit number 18, 2026. Draw number 1,589 first draw 2 p.m. Numbers are 6, 22, and 28. Sa liwat numero sa E, numero 22 sa numero 28.
3: Sa E, 22 kag 28. 6, 6, 22 kag 28. Aba na natin sininga resulta ra Juman Ronald sa atong sininga mga tumalaya sa may probinsya sang Iloilo. So nagdaog congratulations kay wala pa padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa Gapon sa Kawang Gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS Office ng Eagle Roll Gaming Corporation. Radyuman Monialis Kapalian Tata Carmen.
2: Salamat Radyuman Mon Kapalian ng oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alas 2 ang hapon, magabalik ang targetan ay sa udto.
5: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas.
10: Pinagaling.
8: Pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, go consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumaka bloom sa charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio
3: GGH 500. Said in Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imong gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
5: Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa detect 500 e, namigid ini sa aron nga lawas.
1: GGH 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan nga ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot nga Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sampung Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragid kataasan nga ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
3: Sampung Plus Gold. Hala sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigidyang sabor sang Sampung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gidini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan. Kung masarangan. Kun hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Sampung Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Sampung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sampung Plus Gold. Anakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
13: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
14: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butika.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
17: Apo, unat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
18: Lolo, kung kuanay kita, kaputigit sang inyo naon.
17: Ang huli nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Char with the FabCon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Char.
19: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Char.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
23: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Daily Coffin, Seven Cha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufficient kita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magayadipin, hypertension, kahit tungod, basta niya ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
0: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
6: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better, live better.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako bilib.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm Fab Con.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: D3 Bio.
18: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
19: gamay D3.
1: Mabakal sa mga butika.
19: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
20: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
19: mabakal nga butika.
1: TTX 500.
21: Chun Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
19: Nuns Herbal Capsule.
1: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian,
19: Nuns Herbal Capsule
1: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
19: Mabakal sa mga butika.
1: Gikan sa

0: Sabi na, kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
2: Yes!
0: Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sa masa. Yeah. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
7: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pagkalaga diri sa RMN Targetanay sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Sa takalas 2:20 sa hapon. Sabay kay Kwaong Tadugudugay, Master Don, si Rajuman Marjorie Herbom yan eh.
8: Kay mabot na ang mga fire trucks para sa atong diri sa Iloilo. Suno kay Undersecretary for Public Safety, Yusek Jed Patrick Mabilog Parikoy.
7: Yes. Kag anyway, i-check na lang karoon mga good news kag iban pagin yung mga updates, mga kabiyanan. Sa pihak kabahin, Master, ini kabahin, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin yes. D3 for longer life, mag-Life Extension Vitamin D3. Nahalin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag di alibyo sa ginabatyag sa aton nga lawas. Tandaan kung taas ang Vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Diri ka sa numero uno nga brand sa Vitamin D3. Wala na sang iwan, kundi ang Life Extension Vitamin D3. Sa nagabusong, nagapadide, inday healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies. Damo ka pamangkot kung mga nagabusong pwede. Pwede good. Kay very safe ini iya. Imnon adlaw-adlaw. Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular brand in the market today. Nga popular siya. It's because epektibo siya. Kung law-law ni damo, ayan mainom sila. Bangod epektibo ang Life Extension Vitamin D3. That is why gadamo ang naga-inom sini. Sarang nyo mabakal sa tanan niya Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Pari ko just in ko lang.
7: Yes.
8: Lima ang pilason sa pagpanglutang sa Banga National High School.
7: Uy.
8: Gindala sa South Cotabato Provincial Hospital. School shooting naman.
7: Banga sa so South Cotabato sa Mindanao naman eh.
8: Mindanao ni.
7: Uy.
8: Lima ka pilason sa pagpanglutang sa Banga National High School sa Banwa sang Banga South Cotabato ang gindala sa South Cotabato Provincial Hospital. Sa initial nga impormasyon, nag-edad sang 14 anyos.
7: Mm-hmm.
8: Ang kadamaan sa mga biktima nga gilakipan sang apat ka lalaki kag isa ka babae. Nagluntad suno pa ang pagpanglutang pasado alauna subo nga hapon.
7: Ah, may sinong shooter master doon?
8: Patik ang may report kita dire nga shooter kuno do dala sa napatay. I don't know, wala ko kabalo.
7: South Cotabato.
8: South Cotabato.
7: I-check tabi ang aton Marfel, ang Coronadal. Ang Armen Coronadal. Mga kabiyanan, i-check ta sa dili madugay sa mga latest nga development angot diri, no?
8: Ari naman.
9: DYRI Breaking News.
8: Ari naman, Parikoy. So, hopefully, makaluwas ta ni mga kabata. May mga video diri, ginabit-bit sa sakay sa tricycle. Wala na, galupay-pay ng bata. No, sige, may nagakwat ng lalaki sakay sa tricycle, dalon guro sa ospital.
7: Grabe naman yan.
8: Sos Maria, kagusip.
7: Ano naman yan, kakatabo sa kalibutan. Di ka natuon, subong diri sa Pilipinas na naman, ha?
8: Eka, pila na ni kapat, ikalima na niya violence sa sulod sa eskwilahan. Abi ko na ito, ginaanon yung mandabla na. Abi ko rin, istriktuhan yun na da.
7: Abi, ganyang mental health, gini Master Don, dako, gini nga bagay.
9: DYRI Flash Report.
8: So, batayan ko rin sa ito, batag palamati. But continue kita, standby na Juman Marjorie. Mag-inom kita sa Super Fiber. In case of constipation, Super Fiber is the answer. Nga, Super Fiber, kay puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton para nga magwa gilayon kung constipated ikaw. Gani nanay, abi stuck kita da sa Super Fiber sa mga tukador. Taka hindi ito mapaktan. Basi na budlayan, magbunang imo kabataan da o kung ikaw man mismo sang higko, hindi pwede laso ng higko nga magpabilin sa lawas ta. Gani stuck kita da, damuon na tong kinarton dapat da sang Super Fiber ang makita sa aton mga tukador. Sana na mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
7: Super Fiber mga kabiyan na the fast acting colon cleansing product. epektibo garantisado quality nga produkto ini Sang Life Extension of Philippines. Kag kun ako sa inyo, kun daw permi naga problema sa pagpamuhin, tag 3 4 5 anom ka daw igo magwanghig ko delikado na basta mapoison ang lawas ta. Mag super fiber na adlaw mga kabiyaran, dagundago na mabakal ini kag imnon 10 to 15 minutes before magpanyapon.
8: Kag parekoy nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kape nga ginapagita kag ginakahidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente may benepisyo sa imong kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sa ang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective. Kag kilala nga mayara man sa ang madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara man sa ang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
8: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, sa mga grocery stores, kag supermarkets, sa bilog ng Western Visayas.
10: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
7: Naka-standby na, Rajuman Marjorie Herbom Yane.
9: TYRI, Rajuman, report!
11: Rajuman Don, Rajuman Ronel, nagpasalig diri si DILG, ang Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, nga sa first quarter sang 2027, maabot na ang mga fire trucks, no? Hindi lang diri sa Western Visayas, but bilog din ng Pilipinas, kay 1,000 diri ng mga fire trucks ang mag-aabot, agud magamit sang mga fire stations. Nga first, wala sa fire trucks. Second, ang mga fire stations nga 30 to 40 na ang edad. No? According diri kay Mabilog, nga sa January, maabot na ini ang, or I mean, maabot ang fire trucks. Radyo Mandon, Radyo Maronel, and first quarter pa ni posible, mapanagtag. Pahayag pa diri ni Mabilog, nga nakapatigayo naman sila sa inventory sa mga banwa nga wala fire trucks. Amo ni mga priority. And diri ko na sa Western Visayas, daw Aklan, isa lang na di ka banwa sa Aklan, ang wala sa fire trucks. And the rest, may mga fire trucks gid man, pero mga, ano ni mga daan na bala, 30 to 40 years old, ang edad, Radyo Mandon, Radyo Manronel. Ari si DILG USIC for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, sa iya nga pahayag.
12: May halin sa mga banwa na wala fire trucks. Ang ikaduwa, ang fire trucks nga mga may edad na 30, 40 years old, kag ang mga fire trucks nga non-performing na gid. So, sa January, may unang mga set of fire trucks nga manog-abot na. So, amuni ang unahon. Kaya ang gusto sang aton nga presidente, kag ni Secretary John Vic Remulla, nga hatagan ini sila priority para sa at the end of their term wala sang banwa nga wala sang fire truck nga wala sang fire truck kundi tanan may ara na. And then aside from that, ang mga may edad na nga mga fire trucks mapangisla na. So ang bati ko lang kay hindi mako part sang bids and awards committee, pero bati ko mga 1,000 ina ka mga fire trucks in phases in the whole Philippines. So diri wala ko sang data, pero ang wala fire truck isa lang sa ara sa banwa sa Aklan. Pero ang daan nga fire trucks madamo. So siguro mga 30 size sila kabilog. Ang sa bilog nga Region 6 nga daan ng mga fire trucks. So makover ni siya. Makover ni siya sang bago nga mga fire trucks nga manugabot.
11: Si DILG USEC, Jed Patrick Mabilog, USEC for Public Safety, Radyo Mandon, Radyo Manronel,
8: Dola ko may nabatian, pila ko nung disaton?
11: Wala mo niya mga kwan kon pila, pero 1,000. Pero priority ko nung mga guba ng fire trucks and ang mga banwa nga may 30 to 40 years old. Kay 1,000 na sa bilog na siya nga Pilipinas.
7: Mm-hmm.
11: So, ang 1,000, maabot, kaya rungaon. Pero ang napasigurado niya lang, may ari na di sa aton. May makalabot diri sa aton.
7: Okay.
11: Pero pamangkutun pila, amo pa nang wala pa na plastar. Rajuman doon, Rajuman Ronel.
8: Okay. Thank you so much, Rajuman Marjorie.
13: Amo na madulong natin yung balita sa buong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
7: So good news. Muna na naligad, kito ginakulang na gimana, Master Don. Mga banwa, king ibanda daw daan, ha? Kag...

0: igad, liwat na naman nga nagtibok ako. Kag mas madamo pag inampatay diri, no? Lima nang patay, master, no?
1: As of now, the initial report, duwang patay. Kag hindi okay. Manubo sorry. Sa lima ang nagkalapilasan.
0: Okay, okay. So, stand corrected. So, duwang patay, hindi manubo sa lima
1: initial, ang initial,
0: initial.
1: Subject to be confirmed pa rin ko, ya.
0: Okay.
1: Kay very, ano pa, fluid kito mga launa, pasado lang ni Natabo. Okay. Ang inikaron nga incident ti amak mo 14 anyos kunong suspect ang kung mga nagkalaulamid no sa sining shooting incident sa sulod mismo sang Banga National High School mga kabayanan. Ini ang porsyon gradulong of course sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sang ubos ipon hilanat kag trunk kaso. Gultangan pa sang vitamin D3 oh, para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
0: Yes, D3 Bio, mga kabiyanan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. May ari ko di numbers ang pwede tatawagan ko doon. Try ta. Mga kabiyanan, mabakal, ang D3 Bio sa mga butika malapit sa inyong lugar. D3 Bio, ang virgin coconut oil, tinang mamatundanin na master nga maayogid sa ato nga ikayang lawas ka nagpatay sa mga viruses, mga free radicals, oxidants, kagiban pa. The best rin ni, gani aton gini ni Imnon, adlaw-adlaw, D3 Bio, ang sabat sa problema sa ikayong lawas.
1: Ang syempre, vitamin C.
0: Ang vitamin C, mighty C, vitamin C, sa ngalan palang very mighty na. Nanasilicon alkaline, inimag-ising lining sa tinayo, konsentyan mo, kay bangod safe, inigamiton, adlaw-adlaw. Basta vitamin C, mighty C, vitamin C.
1: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C, inisya makaba na may abilidad nga magpainat sa aton mga ugat. So, that madula, dira masiligan na ang mga blockages nga mo nagatugas sa hypertension sa aton. Pero suggestion ko kung ginom ikaw Mighty C Vitamin C, inong ka man sang partner niya, ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta. Gani layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, layo ka na sa diabetes. DTX 500, sarang na mabakal sa mga butika.
0: DTX 500 mga kabiyanan, ang kapeng manamit kag saburuso. Kaping, siyempre, ang DTX 500, ang aton ganyan mga kabiyan, kapi mo na ako naman. Ang paminsar ko, mga pinakoy, no?
1: Ah, uti, oh.
0: Pero ang DTX 500 mga kabiyan, ang halin sa desugared sugar cane, inisya ang ginkuha, ang extract, ano yun, ang ginimo kalamay, ang nabilindira nga bagaso, ang pinangusan. Ginpuga, pag ina, pagpuga mga kabiyanan amo nang the best nga antioxidant kagara ina sa DTX 500 nagapahubin sang atay kagining among unang depensa sa lawas kontra traidor nga balatian kag ina mga kabiyanan ang solusyon para hindi na kita maglala no para magnami ang atong paningkay singkay adlaw-adlaw ano pag ginulat ninyo DTX 500 po na mighty C vitamin C ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
1: Yes, of course, aran ng aton ng mga segment, mga kabinan.
0: Before sinapasabag, ipasa ko ni kay Rajuman Mark. Sa Mark Daniel mo lang?
1: Oo. Atuloy, ginakontak ni Indiman, ang news director sa bayan. Marbel, no? Marbel?
0: Tatlo ka mga reporters na available. Pwede na ito manatawagan. Radyoman Mark Liogo, may tatlo ka numbers da. Pwede mo na matawagan kung sino available sa ila kay mga sister stations na ito.
1: Sige.
0: Tawag mo na ito.
1: Sige.
0: Okay?
1: Sige, prasara na pasa na yung CSM, no? In a way, sa aton mga kontrol, kayo magkalipata, non-silinement oil ka mo, anay, abi. Masika pala mo, ipoy lawas nyo da. Kay may soothing and relaxing effect. Ang non-liniment oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Si Toto, sindami, katol-katol, alap-a, parikis, ew. Banyo si ang apektadong area. Kaya madula na balikuti sa artista na. Ang namian ko pag-insin eh, kaya manti may nimtri extract niyang non-liniment oil, gatabog sa lamok. Siyempre, pareko, hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dengge, kaya dengge, dalama lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala sang dengge. Mga kabiyanan. Gani sa atong matag pramati basta balanyos mag non-liniment oil na barato epektibo hindi mapilit sa panit basta balanyos dula arikis alapa palipunga an-an mga skin problems dula pang pala palang luya pala nakit sa kalawasan kag pasmo-pasmo sa atong mga ugat kag hindi ka pa makagat sang lamok gani wala dengue para safe barato epektibo hindi mapilit sa panit non-liniment oil.
1: And of course, parikon yung mga kalipat sa mga kautoran naton, Mega Man Gold Coffee Mix ako, Anay.
0: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: No? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo lang ako, kay mantig nga gwapo, yung performance mo di. No? Kapag ngapi-ngapi ka lang, igop-igop ka lang,

0: Pero katulad sa mong ginobra ko,
1: wow.
0: Dugay-dugay yan, pagsik-pagsik ka na sa trabaho, sini, mm-hmm. May hatag ka pa nga sobra, may kambyo ka pa para kay misis karon sa gabi. Ganin diri ka na sa Mega Man Gold Coffee Mix, gagwapong performance. Amo gani ginatawag nga, kape ng mga gwapo. Sarang mabakal sa mga butika.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, hindi ka ginmahuyan. Kagyaga pala pang api ka lang, pero atin pa rin mga boys ang huling halakak. Ipatuma, ipaim naman ang mga girls dira. Bisan sino, basta may bahungita, tingala. Pero para matingala sila, kung nga, ala, nang inom ka lang kape, ang performance mo, nagtigbaliw ka, ha? Nga, ang katunga sang lawas mo, do kabilya, ang katunga do kobra. Nakamigaman Gold Coffee Mix gali, no? Magluwas yan ang manamit, gali. Gabato sa pulaw, gabato sa kakapoy, kaya gusto mo ma-energized whole day, mag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man, Mega Man, Mega Man!
0: Ay, karami! Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabinan. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape kag talisman sa mga kalalakinan.
1: Yes! Para naman sa kapsula!

0: Ato na, delikado gid mamuntog gid yan, no? Delikado gid. Okay? Okay. All right, mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule lang sa mga butika.
1: Ari sa ato kalidya karon ang aton sining reporter direkta sa Aremena Coronadal si Radyoman Neil Banjola.
2: TYRI Radyoman Report.
0: Radyomaniel, go ahead Radyomaniel.
3: Yes, mayong hapon dira sa mga tagpalamati naton sa Aremen Iloilo. Update naton dire particular na sa may Banua kabansang Banga probinsya sa South Cotabato kung sa din karon lima ang ginkumpirma nga apektado karon sining nagluntad nga isa ka shooting incident. Dari mga kasama
0: Radyomaniel, sa may Radyomaniel, si Radyoman Ronel kag Radyoman Donnie, no. Radyomaniel, ano magpronounce sa Banua? Banga o Banga?
3: Banga.
0: Ah, Banga.
3: Banga. Banga. Oo, Banga South Cotabato.
0: Banga. Okay, Banga. Okay, proceed Radyomaniel.
3: Oo. Radyoman Ronel, dere sa kasamtangan sa ginapagawas nga pahayag ni Governor Tamayo, ang gobernador na dere sa probinsya sa South Cotabato, ginkumpirma niya nga lima kaban ng apektado sining natabo kaban niya shooting incident, no, particular na dere sa may Banga National High School, na kung sa din lang sa mga grade 9 students ining biktima, na kung sa din actually wala pa bigita nakakuagis ang pangalan sining mga biktima, pero ang information nga nakuha naton dire initial nga information
0: pilang patay
3: ang patay actually dalawa lang sa initial nga information lakip na dito ang suspect nga kung sa din matapos nga kawon nga matabo ining mahimo ining nasambit kawon nga pagpanglothang gin lothang nga man ang iya kawon nga kaugalingon. Kasamang Radyoman Ronel. So dere sa bong sa may Banga National High School, actually kuan na sila to padanay lang sila sa Banga Central Elementary School kasamtangan nga makaligad yung matabo ining nasambit karon nga insidente. So tigayon man nga gin suspender sa pamunuan ang ila karon nga klase kagin papuli karon ang mga estudyante nga kun sa din man karon tigayon man karon nga gin pangsugat sang ila mga ginikanan. So sa information nga pa naton kay na partikular na sa gwardiya sang bulutuan pasado alauna matabo ini nasambit karon nga insidente nga kun sa din karon
0: pila ka bilog ang pilason Daniel
3: tatlo pero ini initial pa lang ini sa Radyoman Ronel may arabis ang mga information pa nga ang iba na be nga mga nanging biktima daw nagtralagan dere sa likod sang bulutuan kay ning likod abi sang bulutuan medyo pwede ka kagawas sa school campus, no? Makaya mo siya lumpaton. Ang iban na taranta si Governor Dabalagan, ang iban, mo itong may aba pa sang
0: ginam-confirm. Ang suspect, ano ni? Anong year sang suspect ni?
3: Grade 9.
0: Okay. So, grade 9 siya. May initial kang info nga ang ginimo niya ni. Kag anong gingamit nga armas?
3: Dere sa initial na ito, yung information, R9M, yung armas lutang.
0: Okay.
3: So, sa investigation karon sang direkta karon sang aton nga kapulisan initial inilang investigation ining nasambit kala iya karon nga suspitsado may arabla iya karon dining grupo nga tong true crime member sang true crime groups nga ini sila karon daw involved la iya karon dining paghimo sin mga shooting incident kasama ang Radyoman Ronel
0: true crime group muna.
3: Oo,
0: gang may pagkagang gang member siya.
3: Pero ini siya, daw online siya, kasamang Ronel.
0: Ah, online? See?
3: Oo. Okay. Daw link pala siya sa website, sa okay. Kakaroon ka grupo, nga gaawag karoon sa mga kabataan.
0: Kung nakita mo na, familiar ka sa sining true crime group ni?
3: Kaya naging search na sa medyo mo nato, Andrea, bilang nato ni Pules. So nakita nato dito ang ila karoon nga kaundan sa ilang website nga malain kita nang sinatuyo sini kasama Radyoman Ronel.
1: So kubot sini mo, Radyoman Neil, nga daw ga-encourage sila to commit sang violence. No? Daw muna, no? Kag ginatudluan sila kung paano i-commit ng violence ngina, no? So kag gina ibalik kita to. Anong storya mo gina sa gwardiyada? Pag-responde nila?
3: Radyoman Ronel?
1: Radyoman Don ini. Na-istorya mo gwardiya kaginan sang skwilahan. Ano kung nung baliya?
3: According sa iya, mga launa sang hapon, nag-isasulod ang mga estudyante, balaning tingbalik nila karon. Ay, nalik na lamang karon niya nga may lupok silang nabatian. So, okay. Bangod ko to, nataranta ang ila kawan niya mga kopdanan yung mga gwardiya man dari sa bulutuan kay tapos sa buto pag confirm nila dire naglist ng grade 9 student nagapanglutang ining nasabit kawan niya suspect kag accordingly dito sa iya sa nabatian niya almost mga duwa daw ka magasin ang yakog nga na kuan ubos.
1: Ano gamit? Ano gamit, Neil?
3: Pistola, 9mm nga pistol.
0: Kung diin ko naging kwa, may info na? Kung diin siya nagkuha sa armas?
3: Wala, actually, wala pa sila sang info kung din kwa sineng nasambit ko nga suspect ang gamit.
0: Ang suspect nga ni Radyo Manuel, taga diin gini siya? Nga lugar, Draman.
3: Nagandang yapon sa Banuas ang Banga, oh.
0: Oh, Banuas ang Banga. Banga, no? Banga.
1: So, medyo ano pa eh, fluid banga. Pa ni subong ang mga information ni Radyo Manuel eh, kay Bagulan ng Tabo. No? But, anyway, masubo ini eh, and ang tanan ng mga kabataan, subong ara na sa hospital na pangdala na tanan?
3: Oo, itong mga nangin biktima na pangdala na tanan sa hospital, ang diri naman sa mga...
1: By the way, Neil, sorry ah. Atong napatay ba ay laki?
3: Laki? Ang isa laki, kaya mo itong suspect.
1: Pero ang isa, sa initial info, duwa ang napatay, including the suspect, ang isa?
3: Ang isa, wala pa na itong napalaan kung okay, babae, okay. Wala laki.
1: Okay. Okay.
3: Kaya ang mga biktima...
1: Among itugurong ginunay at tiro, kahit patalang igu eh.
3: Oo, siguro kasamang doon.
1: Sige. Oo. So anyway, ano pa mga latest dira kumiara pa Radyo Manil, mga ginaimbestigaran sa mga pulis, ang website na bala naton nga nagsulod sa dira sa muna group ina no, sa mga gusto bala katulad man ton tabo sa Tacloban, may grupo man to nga ginsudlan nila sa website, no? So aside from that, ano pa gid kay gusto naton bala din sa nagkuha pusil, anong background niya ni tatay ni bala pulis? May tiya sa nga pulis o kung ano plastada din siya nagkuha sa nga armas. Siguro inakaroon sa duga nga may informasyon karon Radyo Manil.
3: Oo, so far wala pa kita sa information.
1: Yes.
3: Sinabi wakaban ba si i-confirm na to na direk kasamang Radyo Man Ronel kag Radyo Man Don, may ara na direk sang listahan sa initial kawan nga pangalan.
1: Okay.
3: Sining mga biktima, direk kawan sa may South Cotabato, Provincial Hospital. Lunsay, may ara direng kuan ini sila mga 14 anyos.
0: Wow.
3: So dire ang kuan ang ano tawag siyang suspect kamuning si dire sa listahan ini sang kuan sang South Cotabato Provincial Hospital si Lucky Jan ini kasamang Lucky Jan Rich Lopez.
1: Lucky Jan Rich Lopez.
3: Oh, Lope.
0: Lope. Ano nga lang ang first name?
3: Lucky Jan Rich. Oo, muna.
1: Lope.
3: Oo, 14 years old. Dinigali sila tanan.
0: Ito yung mga...
1: Secondary
0: grade
1: school.
0: Grade 9, gano'y? Grade 9.
1: Ah, grade 9?
0: Oo. Kay...
1: Secondary.
0: Grade 9.
1: Grade 9 gano'y? Secondary school.
0: Third year gano'y? Third year na yung grade 9 mo.
1: 15 ang third year, 16 ang fourth year. Sige na, anyway, Radyo Manil... Oh, sabtang gina so ang ining suspect subong din ang igo niya initially sa initial information kay ang balbo nag-committer man siya eh. Self-inflicted wound man siya eh.
3: Oh, actually wala pa kita sang nakuan na ano na ibaluan kung din ang igo niya.
1: Okay.
3: Pero so parang nakita na binaton dere siya kitang tuguon Radyoman doon kag Radyoman na Ronel kay iya nga
1: tuguon. May mga video kami din nil nga nakita namon sa social media. Atong ginabitbit sa isa ka lalaki sa kaysa tricycle. I don't know kung nakita mo na ni kung amo ni siya ang suspect.
3: Hindi pa ata naton ma-confirm pero isa na sa nangin biktima.
1: Okay. So
0: for sure Radyo Manuel ang eskwelahan ngini naghimo man sa mga tikang sang nagkontrobersyal tong sa kwan sa bayan sang
1: Tacloban
0: sa dito sa
1: isa to nalipat ko sa isa basta
0: sa Buanga no laban ang mga eskwelahan ngini nakahimo naman sa mga tikang para
1: makuan
0: ngini no
1: pila kamilog nila ang ila security guard.
3: Away kita sa manakwa nga information kung pila kabilog. Pero before natabo, atong makaligid yung matabo, atong sa Tacloban, pala kasi sa Buanga. Asod dire ang pagpatigayon sining school safety drill. Tapos nagdugang sang gwardiya, napandid ka man sa provincial government. Tama lang isa sa ginkuan man sa amon gobernador.
0: So, for sure may gwardiya ini. Pamangkot na ba karon? Paano naman nakasulod kay 9mm? Armas ini, pistol?
1: Oh.
3: Oh. Amo gani na kasamang kwan kasamang ron kag kasamang don. Isa na bisan nangin kwan ni eh. Nangin na daw kwan bala dati sang ginabusisi mayat nila kaon nga mga bag sa mga estudyante.
1: Basi na lutsan gini kay ambal mo gani dito sa likod do may lagyan do ka pwede nila mataklas.
3: Oo, may aragin man nalagyan dito sa likod nga which is ditong iban nga kwan
1: sa masakaan.
3: Oo.
1: I see. So anyway, nil intindihan naton hindi pa ni kumpleto tanan ng mga impormasyon ba bago lang nin tabo. Balikan ka lang guro namon sa pila ka public affairs program Radyo Manil.
3: Sige, Radyo Man don kag Radyo Manil.
0: Thank you very much, Sanel.
3: So far inaanaing madulong naton nga live report diri sa maibanwasang banga probinsya sa South Cotabato sa DKRRMN ko nadal Radyo Manil Banjula at Tatak RMN.
2: DYRI Flash.
0: Salamat Radyo Manil Banjula. So banga South Cotabato.
1: Anong pagprogram ka nito?
0: Do banga ambal niya. So banga.
1: Kayo abi ko kani banga. Do banga aklan bla.
0: Abi ko kani pagambal mo sa banga. Ito to do while aklan
1: ang aklan no kay gali
0: kay South Cotabato. So banga South Cotabato.
1: May mga lugar ganito, may maasin, may
0: iyakay.
1: Da mga Ilonggo dito. Pare ko masubo.
0: Subo ni.
1: Ang kay governor Tamayo.
0: I-check na kami statement diri si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. Angot sa sining school shooting.
1: Taga no? Ang roots at sining maasin.
0: Tik naban mga Tamayo, tik mga Ilonggo man. Yari mga kabiyanan, aton pamatian, pwede ta? Pamatian ta ang statement sa gobernador sa South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr.
4: Sa karon isolated naman ang kaso, kag na desisyon naman ari si Sir Balala pag siyempre hatun yung mga kapulisan. Na-desisyon naman, yung ipapauli na ngayon na ang mga kabataan at isiskulahan para makontrol lang ang mga emosyon sa mga bata. Ang ipasugat naman sa mga ginikanan ay kinuha na ng mga magulang yung mga bata. No? Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko, mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito. Pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso. So sa ngayon, hindi pa naibigay yung final na investigation report. Pero base sa aming nakita at narinig dito, lima ang affected na mga kabataan. Apat ang naging biktima at isa yung suspect. Ang suspect ay nabaril rin ng kanyang sarili after binaril na yung apat. So ngayon ay andun lahat sa ospital. Pero medyo delikado ang kalagayan ng mga iilan sa kanila. Ang initial lamang na aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community. So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador ay bilang ama ng lalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman dahil sa probinsya. Naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government. At sa pagtutulungan niya namin nila Sir Balala, sinisiguro man sana namin na talagang protektado yung mga kabataan sa mga eskwelahan. Kaya ako'y nanarawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan. Hindi maganda itong ihimplo at hindi maganda sitwasyon sa isang komunidad na may mga bata na anytime makaka-access para sa mga deadly weapons na meron tayo. Pero bago pa man ako dumating dito, nauna na si Mayor Palencia. Talagang sila ng desisyon na pauwiin muna ang bata. At ako'y nagpapasalamat rin kay Mayor dahil nga sabi nga ni Mayor sa Lunes, sinuspende muna yung klase dito at medyo in-review siguro nila mismo yung mga parents association dito at may bigyan ng tamang impormasyon kung ano dapat gawin at may iwasan na yung mga ganitong insidente. Pero hindi lamang ito para sa Banga, kundi para sa buong lalawigan ng South Cotabato. Ako, medyo malaking responsibilidad ko dito sa nangyaring ito. And rest assured na gagawa ko ng paraan to make sure na talagang may eliminate na natin yung mga ganitong pangyayari. Huli naman sa kanila, pero sana hindi naman maging huli para sa iba, na sana wala na may mangyaring ganitong insidente dito sa Nalangigit. So, ang pasensya talaga, medyo mabigat sa kalooban natin bilang gobernador ngayon. Sa ngayon, yan lamang yung ating pwedeng maibigay sa inyo. At hintayin natin yung final at yung final na investigation report, dahil sila lamang ang makabigay ng tunay at tamang informasyon para sa inyo. So, maraming salamat.
2: DYRI Flash Report.
1: Nagligad na naging report ni Radyo Manmon mo. Atobla Radyo Manmon, yan dapat ang mga ginikanan kabalos ang social media man. Parang kabataan nila, magaydan ka, may beluan nila. Ti, isa to, true crime community.
0: Amo na.
1: Oo, hindi ako kasulod pa record kay below 18, di kasulod, no? Sa sining community, ano. Pero ginastoryan ko na to, balas ang polis, ang bali ni Radyo Manil, kung paano ka magpatay tao, hindi ka in sa among grupo, kung hindi ka kabalo magpatay, no?
0: So, mga, bilang ang guwaed daw, final rights mo, or initiation rights mo, patay ka na tao daw, or himo ka krimen, para maging true-blooded, ano ka?
1: Martyr ka do.
0: True crime community.
1: Hero ka sa true crime community.
0: Para accept, kumbaga, para accepted ka. No?
1: Initiation mo.
0: Maging Bunapidi member ka.
1: Oo. Ini parikoy makalarma ini. Liwat ginabalik-balik naton sa Sambuanga nga natabo, sa Tacloban nga natabo, karon sa South Cotabato sa Maybanga. Paano naka-access ang 14 anyos nga bata sang pusil? Duwa ka magasin allegedly ang inubos niya.
0: Grabe.
1: Sus Maria kagusip no. Paano ni siya naka-access sang armas?
0: Dirita ni mabalaan kundi nalini. Na. Kung nang tag-iya, sinikiti, na-recover ang armas laban na ba, no? Ginggamit yaman sa pag-utas ang iyang kabuhi. Pero ti, ano man, no? Member ka na, tapos mautas kayo sa kabuhi.
1: Oo, no? Ano? No? Na, daw, hindi ko ka, you know, pare ko yung tsakto ng imo ka ginambal, na ang mental health sa kabataan, subong, it's very fragile, no? Bangod sa sining social media nga nagapahumok sa aton mga kabataan. Hindi tanan, ha? But sa pila natong kabataan, anong sila, susceptible na sila nga daan parikoy, bala mo utok sa bata daw sponge, gina-absorb yun ito nan. Tikaroon ko na-expose na siya sa amusin ang mga lalantaon, amusin ang mga community, abi, true okay crime na community. Bala, okay ni mamatay tao, so nadula ng morality niya.
0: In a way, masubo ini mga kabiyanan, tutukan na ini sa pila kami news and public affairs program sa RMN Iloilo.
2: DYRI Flash Report.
0: Ari na nga ito ang mga segments. Una kita sa Health News with Radyo Man Joel Franco.
5: Ay nga ba, hindi na sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
6: Nakita sa mga researchers, gikan sa McMaster University and Hamilton Health Sciences, sang kadadang ang pagkaon sa bisan 150 grams lang sang processed meat kada simana, nagkapataas ang risiko sang cardiovascular disease kag kamatayon. Inikatumbas lamang sang pagkaon sang 2 ka sausage kada simana. Ang pagkaon sa mga kadamuon sa processed meat kada semana, nagkapataas ang 46% sa risgo makadevelop sa cardiovascular disease, kag 51% naman ang pagtaas ang risgo sa timprano nga kamatayon.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
5: Inigabahin gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: Yes, inari naman natin Tourista with Radyo Man Lynette Uratriz.
8: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys natin wala sa ikasarang ngapunggan ang sobrang kadamuan sa uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kaya nangin kabangdanan sa gouty infection. Gani hindi pagpabayi nga magbatsyag sa sakit dala sa gout, subong pa lang mag-inom na sa suplemento nga may madamo ang omega-3 fatty acids, ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kag squalene, kaya ra sa Dr. Pinoy makatunaw sa pagpalamanog, makapadamot sa ligaments, kag nagapabasog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapugong man nga magsaga ang uric acid ngalin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sa madamong omega 3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Ginpunto sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, importante ang nagkalainlain ng mga hotels bangod sa epekto sini sa economic growth, sa tax revenue, sa employment kag local infrastructure development. Pahayag ni Manikan nga makabulig ang government agency kag stakeholders pagi sa pagpakigangot sa mga hotel nga una rin nakatuan sa mga turista kag mga tawo nga nagapadulong sa lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sadto pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lenneth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
1: Mga kasama bantayan, ang isa na naman kakasadyan nga igahatag sang RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa mabot nga Sabado, September 26, last 9 sang aga, sa Activity Center sa Barangay North Baluarte, ara kita dira. O lulupod kita nga magsaksi sa video key challenge kang magdaog sang papremyo cash prize ACS gift pack kag iban pa nga nagahulat sa mga palaron nga participant. Ginagda ang mga singers singers away sa North Baluarte Molo, mga singers yes, magpasakop sa ACS Cantatura September 26 Sabado, last 9 sang aga sa Activity Center sa North Baluarte. Sa kilid na sa Barangay Hall, ang ACS Cantator ginadulong sa inyo of course ang RMN Radio Mineral Network kag ACS Manufacturing Corporation upod ang Charm Fabric Conditioner, damit ang may bangong kabloom kag Unique Toothpaste, goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste everyday. ACS Cantator, Tatak RMN.
0: Imputo alas tres, ari na yung mga good news sa atong ilang lawas with Mr. Jonathan Granada.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Mayong adlaw sa atong mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, atong pamatian si Sir Jonathan Granada.
11: Uyagin naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience sang aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton. Kadamo sang mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatan-on pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na-record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang. May mga mataas nga blood sugar, very common man, nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible. Mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton diri nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikaayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic, agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
9: Life Extension Philippines. Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, Cagordan, Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Yes. Thank you very much, Life Extension Philippines, Mr. Jonathan Granada.
1: September 18 to November 1, bangod sa BSKA election. Kaya wala pa rin na pirmahan sa presidente. Susunod kita rin sa kalendaryo sang COMELEC. September 18 to November 1 parikoy, hindi pwede kagamit sa mga public funds kag mag-hire ang mga gobyerno. public funds in public works, bawal ang release, disbursement, paggasto sa public funds nga wala sang pahintulot sang COMELEC, Parikoy.
0: Anyway, ti once mapirmahan natin, basikon.
1: Yes.
0: No? Anyway, update.
1: Damo pa ni, pero daso na lang nato, Riplastar.
0: Alas 3:04, yari naman natin viral balita. Subong, upod kay Radyo Man, Mon Kapalihan.
12: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Ang Nans Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nemtree extract, Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang ginakabig nga isa sang pinaka-the best nga highway interchange sa pungsod Japan, ang Takaosan Interchange, ang nahamtang sa western side sang Tokyo nga kombinasyon sang moderno nga teknolohiya kag sang unique ka disenyo. Natapos ang nasambit nga highway interchange sang 2012 kun sa diin nagserbi ini bilang koneksyon sa tunga sang Route 20 kag Ken O Expressway. Ang Laraguay sa nasambit nga interchange ang gindayaw sang mga netizens nga viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, salutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan. Kag siyempre, ini nga bahin sa aton nga pangalagad, mga kabiyanan, ginaduluman sa inyo sang Nance Super Plus. Isa sa mga users sang Nance Super Plus, nagpamatuod gid kung ano ini ka-epektibo.
5: Nance Super Plus Capsule. Bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
6: May bukol ako sa likod. Daw sang una, doon kamalag ko lang sa kamot kadako. Pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sang NANS Super Plus Capsule. After sang sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
5: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
4: Areglado, NANS Super Plus ha, 2 to 3 capsules every day, ara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Check to naman ang aton sininga trivia with Radyo Ma Rezi Bordeaux.
8: Hambal nila, first love never dies. Subong adlaw, ginaselebrar ang National First Love Day. Ini ang gina-dedicate agad niya balikan ang mga emosyon kag experience sang first romantic love sang isa ka tawo. Ini ang tiun agad niya handurawon ang excitement, ang nerve kag sweet memories nga na-associate sa first significant crush o kon romantic relationship. Ikaw, madumduman mo pa bala ang imo first love o kon siya man ang imo nangin lost love? Ang ininga trivia ang ginadurong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: radyo!
1: Nagubang ang inyo mga radyo. Anyway, alang-alang na kita sa Tiempo. Yes. Pagka Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DIY Rai. RM ni Luilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dulido.
3: Talk, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
6: Nods, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa drive 7, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na partner, kag wala ka man may napatsaga niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sa good genital hygiene. Inumda mo tubig, kag dapat adlaw-adlaw na katumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megamon Herbal Capsule!
6: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatugtog sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag- boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, maagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: 30 minutos sang partner, yara na ang panating
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa, kiski sa patudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon diin pa na nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Nuns, Lemon Oil!
6: Yari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Lemon Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi naging ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sang mata mo. Eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatubod ko? Nuns Corn Coffee partner.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Oo partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nuns Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag gid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Megaman Corn Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alam ko ka na. na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw siyudad kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Kung inyo alagad, Nathaniel Machado. Halos adlaw-adlaw, makikita kita sa board ups of ongoing leak repairs sa mga dalanon sa Iloilo. This is part of the modernization program of Metro Pacific Iloilo Water to improve service reliability sa ating mga service areas. Pero antes pa man magsugod ang leak repair, madamo anay nga proseso ang kinahanglan agyan. From permits, coordination with agencies, technical assessment, excavation, repair, tugtog sa restoration sang dalan. Gani sa bunga episode, aton himuon nga di mas klaro ini para sa tanan. Kag espesyal gid ini nga episode kay for the very first time sa Tap Talk mayara kita duwa kag guests sa isa ka episode. We have Ms. Rona Joy Tulio, the Operations Support Services Section Head, together with Engineer Kier Vincent Superio, Technical Area Engineer. Ms. Rona, Engineer, maayong adlaw, welcome to Tap Talk.
1: Thank you so much.
0: Engineer.
2: Thank you, Nat. No? So happy kami nga makaupod sa first ever dual guest episode sa Tap Talk.
1: Mm-hmm. Thank you, Manat. Excited man kami mag-explain sa mga leak repair processes sa aton mga customers.
0: Ms. Rona, Engineer, madamo, big nga salamat sa pag-aman nyo sa inyo tion. Agod nga ti, makaupod kami sa mga adlaw. You know what, Ms. Rona, Engineer, usually isa lang aton guest rin sa Tap Talk, but for the very first time, combined forces gid ang Operations Division's Permitting and Technical Area Teams. Ms. Rona, kamusta naman ka mo? Busy ba sa buong ang Operations Team?
1: Yes, always busy si Operations mm-hmm. Division. Pero sa amon, si Operations Support Services. Mm-hmm. Kami na ang in-charge sa pag-facilitate kag pagbuwa sa mga permit before mag-start ang actual works.
0: Mm-hmm. Engineer.
2: So sa amon naman nat, no, sa technical team, kami ang nag-execute sang leak repair sa field. Adlaw-adlaw, may inspections, repairs, kag emergency response.
0: That's right. Amazing. Working hand-in-hand, kinagod nga ti mas mapadali kag ma-modernize ang atin water distribution system. Kiti usually ang makita lang sa publiko are the excavation and of course ang board up nga ara sa mga dalanon. But right now, buligan natin sila abot nga ti mas mahangpa nila ang trabaho behind the scenes. Now, Ma'am Rona, suguran ta sa pinaka-importante nga bahin, kiti kung may leak report, abi o kung may leak na ma-detect ang inyong team, ano gid ang una nga ginahimo antes pa man magkadto ang team sa excavation area?
1: Para maintindihan sa tanan, may ara kita steps or processes na ginasunod para makakuha kita sa mga permits. So ang mga reported leaks na siya, gina-record na siya sa aton mga database ni Customer Care Department mm-hmm. and then gina-forward na siya kay Non-Revenue Water Department para i-verify ang mga leaks. Mm-hmm. Once ma-verify ang leaks, kinanglan sang permit, gina-forward na siya sa amon sa Operation Support Services right. para magkuha sa maghimo sa permit mm-hmm. application. Mm-hmm. So, nat may ara kita two types of permits. So, right. kinanglan may ara kita local permit kan mm-hmm. national permit. So, for local permits, very straightforward lang na siya ang mm-hmm. process natin. So, kinanglan na natin mag-prepare sa request letter, site right. map, kasi magbayad lang kita sa excavation fee. Mm-hmm. Kung si leak naman, ara siya sa national road, so mandated na siya sa DO245. So, not ano ang DO245 mm-hmm. na siya, no? So, si DO245, policy na siya ni DPWH, siya gita-govern ang mga digging, kag-excavation ng mga sa national roads from the start of permit application up until makakuha kita sa certificate of accomplishment. So, ang mga documents na siya ni required ni DPWH, mm-hmm. kinanglan nato na siya netaryohan or di gani magkuha kita sa mga performance bond. Mm-hmm. Once matapos na siya nat, gina-forward nato na siya kay DPWH kay ginahulat na lang gid naton ang approval ni DP. Mm-hmm. So once ma-approve, may ara kita go signal from DPWH, amo na ang time gina-forward namon kay Technical Services mm-hmm. para makag-go na sila with the leak repair activities.
0: Mm-hmm. Amazing, Ms. Rona, kay you mentioned about the DO245 and we also appreciate ang effort no ni DPWH nga ti ensure and of course is secure nga compliant with si MPIAW sa tanan nga legal processes nga need niya i-take. I hope nga ti klaro ini sa tanan no nga idibot silingon nga may ara leakage nga feel naton ara sa aton area, pwede na naton i-excavate o kung kutkuton agad i-repair. It's a case-to-case basis kag may proseso gid nga dapat sundon. Kasi siyempre, tanan Ms. Rona nga dalan, hindi man pare-pareho. Is that right?
1: Yes, sakto gid na. So, hindi nga pwede nga maka-excavate lang kita biskan emergency pa ina. Mm-hmm. So, kinanglan naton sundon ang legal processes, ma-coordinate kita with the national agencies or local agencies para masiguro ang safety sa publiko kag hindi maapektuhan ang trapiko kag other utilities.
0: Mm-hmm. Now, Engineer, how about from your point of view naman iya?
2: dugang ko man at no nga nagadepende man sa klase sang dala ng mga permits nga kinahanglan. And also may gina requirement nga different minimum sizes nga need naton i-excavate ang different stakeholders naton. So example sa national roads may minimum kita nga ginatawag nga 1/3 of a span. That is 1.5 meters by 3 meters. And also sa barangay or sa city, ina requirement nilang minimum nga size nga 1 meter by 1 meter.
1: Mm-hmm. So sakto gid na si Engineer Kier, no. So nat naka mention ako kagina mm-hmm. nga may national permit kag yes. may ara kita nga local permit. Mm-hmm. So ano ko lang siya, iisa-isahon ko lang siya. So sa national permit, amo ni ang mga national roads, daka idalom diyan ang national roads. Mm-hmm. So ang gagovern nga siya diyan is si DPWH.
3: Right.
1: So mm-hmm. subong gina-coordinate kita kay apat ka bilog nga DPWH. Mm-hmm. Ang first DEO, ang 4th DEO, ang 6th mm-hmm. DEO, kag Iloilo City DEO.
3: Mm-hmm.
1: So kinanglan naton anay magkuha sa mga excavation permit bago mm-hmm. kita mag-proceed sa pag-excavate sa mga national road.
3: Right.
1: So ikaduwa is ang city roads. So ga-coordinate kita kay city engineers kag magkuha anay sa mga excavation permit kag local clearances bago mag-proceed. Mm-hmm. And sunod si barangay roads naman, so kinanglan naton man ang endorsement upon clearance halin sa may barangay office, kag depende sa project, kinanglan mo natin liwat, mag-coordinate sa city engineers. Mm-hmm. Kag lastly nat, so may mga instances man nga ang mga leak na siya, gakado na siya sa, or ang leak ma-discover sa mga private mm-hmm. Roads. So kinanglan gid natin sa written permission upon authorization sa mga property owners, subdivision developers, mm-hmm. homeowners association, upon management before kita magsulod, kag mag-start na sang mm-hmm. Repair.
0: Right. You know what, Ma'am Rona, hearing your answer, Ma'am Balkogid, it sounds really overwhelming, but we know that these are the legal processes that we ought to accomplish, that we're obligado kita nga i-comply, bangod nga gusto man natin ma-achieve ang mas matawhay kag well-coordinated na sistema. Now, Ms. Rona, how about other public utilities? Are we also coordinating with them?
1: Yes, may mga instances na nag-coordinate kita with the utility companies para pabalaan natin kung may ara sila existing na mga electric, telecommunications, right. mm-hmm. o kung drainage lines para malikawan ang damage sa ilang facilities. Mm-hmm. Kung may ara siya traffic impact, nag-coordinate man kita with the Iloilo City Traffic Management Unit para sa traffic management kag ma-impose ang road safety measures.
3: Mm-hmm.
1: Goal gid naton sinitanan is para safe ang aton excavation, legal lang aton operations kag mas maprotektahan ang publiko samtang ginahimo ang repair.
0: Yes, that's why Ms. Ron, ang very important din ang stakeholder coordination and of course communication kay hindi lang man tubig ang aras idalom sang duta, but of course may isang drainage system, may kuryente, may communication lines kag iban pang course utilities. Now, engineer, after sang tanan nga permits kag coordination, amo na nabala ang signal for the technical team?
2: Before ko ina sabto nat no, gusto ko lang dana ipabalo nga may duha kita ka klase sang repairs. Amo ini ang minor leak repairs kag major leak repairs. So example sang minor leak repairs sa ginatawag, amo ini ang mga service connection leaks, small pipe cracks, valve repairs and fitting repairs. So ini nga mga repairs nat no, usually matapos within a shorter period of time. However, ang mga major leak repairs, amo naman ini ang mga transmission mains, large diameter pipelines, major pipeline breaks, road crossings, ang mga tubo nga nagatabok sa aton mga dalan, kag ang replacement of damaged section. So, ini nga mga repairs na mas nalawig ang naman ang restoration sini.
0: Mm-hmm. Makes sense, engineer, nga ang ati ang durations ng kandaobra nag-vary, no? Hindi sila pare-pareho. Ang iban ganin naghambal nga ti, nga ang iban na leak repair matapos in just a day, but may ara iban nga ti nag-last siya for months, engineer. Depende gid inigali sa klase sang leak and of course sa complexity sang repair.
2: Yes, not. And just to clarify man, no, may duha man kita ka klase sang leak repairs. Ang may emergency leak repair kag scheduled leak repair.
0: Anong difference ang duha, engineer?
2: No. So, ang emergency leak repair, amo ang leaks nga may immediate impact sa serbisyo o kon public safety. Nagalapad ang affected area kag damo ang naapektuhan tungod sa tubig nga nagagwa sa nagaleak. Gani gina-repair naton ini dayon. Ang scheduled leak repair naman, amo ang leaks nga safe pa ang sitwasyon pero kinahanglan gihapon i-repair. Ginaplano naton ini para ma-secure ang permits, materials, kag traffic management antes ubrahon.
0: So meaning engineer, gina-prioritize gid ang leak repair based on urgency.
2: Exactly not, no. Ang importante, tanan nga leaks ginatatap naton, naglain-lain lang ang response kag timeline, depende sa sitwasyon.
0: Thank you for that, engineer. Kag di maayo gin nga napaathag ini naton sa aton mga konsumidor kag of course sa kutob man sang malapot sang aton nga programa. Now, engineer, isa pa gid ka common nga pamangkot. Kung tapos na ang leak repair, nga ami ara gyapon mga board ops on site.
2: Sige nat, isa-isa ho nato ni na kay damo sang factors nga naga revolve around nga damo bala sang board ops gihapon sa aton mga excavation sites, no. So first, amoy na ang ginatawag naton preparation, may duha kita na. So ang first is ang sub-base course preparation and base course preparation. Sa base course preparation, amoy na ang natural nga duta nga nag-spread sang weights sang traffic. Sa base course naman, amoy ni ang duta nga directly ibabaw sang sub-base, amoy ni ang directly nga nagabuhat sang bughat sang traffic nga nag-aagi sa ibabaw. So next, after ina, ma-proceed kita sa pag-conduct sang FDT. FDT, ano bala ina? Amoy na ang ginatawag na field density test. So ginatakos ini ang degree sang compaction, ano bala kahugot ang soil particles, kay balaan mo nat kung hindi na sila kahugot kag butangan naton sang bugat na bagay. Example, agyan sang mga salakyan, amoy ini ang nagakos ang tendency nga maguba ang dalan or magsettle. So for technicality lang, may minimum requirement kita, amoy na ang 95% ang degree of maximum dry density. So dapat ma-attain naton ina to be considered nga pass sa compaction ng aton nga core, base course and sub-base course. So after dira, ma-proceed naman kita sa PCCP restoration and curing. Ano bala na ang PCCP? Amoy na ang Portland cement concrete pavement, so iniya mo ang pagbuhos or pagbalik sang ginguba nga concrete sa dalan sa pagkaayos ang leak before sa pagkaayos ang leak. So before ina naman no sang pagbuhos nga na may ginabutang kita sang dowel bars para ini sa transverse joints to ensure continuity sang bag-o nga ginbuhos nga concrete kag sa undamaged part sang dalan, no. So after dira ma-proceed naman kita sa curing. Ang curing ano bala ina? So ini amo ang proseso nga ang bago buhos nga concrete gina-maintain niya ang moisture or ang basa para magtiga kag malabot ang iya design strength, no. So ang usually nga time period dira sa curing amo ini ang 3 days, no. So kay ang goal naton is magamit naton liwat ang dalan sa mas temprano kag maagyan liwat, no.
0: Oh, amazing, engineer. Kadamo gali isang mga stages and considerations nga need natin i-go through. Wala no, nga ti, bisan tapos na ang leak repair, hindi pwede nga ti, hambal kita nga it's passable na for the public. Kati, madamo pagyapon sa mga barikada, warning signs, kag word ups. Kati, usually daan ginahambal sa ibang, tapos naman nga kadamo pagyapon sa mga barikada nga ara nila.
2: Amogid nat, no? Kaya ang leak repair, isa lang ina sa kaparte sang ubra. After sina, may road restoration pa kita nga ginasunod. Ang mga barikada kag warning signs hindi na pagpadugang sa traffic para gina sa safety sang mga motorists kag pedestrians samtang ginahulat ang final restoration sang dalan.
0: Yes. Now, speaking of traffic, balik naman kita kay Ms. Rona. Ms. Rona, speaking of traffic, amo gini ang usually mabatian nato no kay ti mabal sila nga traffic na naman kay ti makutkot na naman sa dalan si MPIW. Paano ba naton gina-prepare ini before pa man kita mag-excavate, Ms. Rona?
1: So kabalo man kami si Nat, no. So before kami mag-start sang excavation, amo naga-prepare kami sang traffic management plan. So naga-coordinate kami with LGU kay TTMO kay POSMO kag mga concerned na mga barangay, right, para ma-manage ang mga traffic kag masiguro ang safety sang tanan. Kag para hindi makibot ang mga pumuluyo kag ang mga publiko, naga-post kami sang Facebook advisories kag taga-release ang media announcement agud makabalo ang tanan sa mga scheduled na money works kay makapangita sa sila sa mga alternative routes kung kinahanglan.
0: And that's very important man, Ms. Ron, ang ati proactive si MPIW sa pagpaalinton sa mga important advisories and updates, no, sa mga trabaho nga ti inapatigayon ni MPIW sa matag-adlaw. Now, Ms. Ron and engineer, before kita magtapos, basi may mga viewers kita nga ti nakita nga leak sa ilatag sa mga lugar, diin sila pwede mag-coordinate o kung maka-communicate.
2: Yes, Nat, dakugid nga bulid nga kung ang aton customers kag ang publiko nag-report sang leaks nga ila makita, no. Kung may makita sila nga leak, pwede sila mag-report.

0: right. Okay, Miss Rana will go first. All right. Major leak repair or minor leak repair?
1: Minor leak repair.
2: Major leak repair na.
0: Engineer Miss Rana, morning repair or night repair?
1: Morning repair.
2: Morning repair, man.
0: Emergency leak repair or scheduled repair?
1: Dapat scheduled leak repair.
0: Of course.
2: Agree man ako kay Ma'am Rana. Scheduled leak repair.
0: Permit first or repair first?
1: Kinanglan, gisang permit una.
0: Mm-hmm.
2: Same man at permit first.
0: Field inspection or office coordination?
1: Field inspection.
2: Mm-hmm. Field inspection man at.
0: Concrete road or asphalt road?
1: Diyan kita sa concrete road.
0: Mm-hmm.
2: Concrete road man.
0: Biggest challenge sa operations?
1: Multiple leaks.
2: Sa amon at ano, time and non-revenue water.
0: Now, Ms. Rana, one word that best describes operations C?
1: C, operations resilient.
0: Mm-hmm.
2: Sa amon, relentless.
0: Mm-hmm. Now, complete the sentence. Every leak repaired means?
1: Every leak repair means better service for everyone.
0: Mm-hmm. Engineer, every leak repaired means?
2: So, every leak repaired means more water in the pipes and better water pressure para sa aton service area.
0: Now, coffee or safe and reliable water?
1: Not safe and reliable water.
2: Siyempre, not safe and reliable water.
0: Engineer, Ms. Rana, thank you so much. Mensahe nyo na lang sa ating mga tagpalamatik at tumalan o subong kag sa kutob sang malapot sa ating nga programa. Go ahead, Engineer.
2: Sa aton mga pumulo yung Ilonggo, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsalig kag suporta. Rest assured nga sa Metro Pacific Iloilo Water, ang amon commitment, amo ang padayon nga mangin inyo masaligan nga partner kag magserbisyo sang may dedikasyon. Agod masiguro nga ang kada panimalay may safe, reliable kag quality nga tubig.
1: Sa aton mga customers, ginapakayo namo ng inyong mahaba nga pasensya kay kami sa Operations Division kag Metro Pacific Iloilo Water, ginahimo namo ng among best para mahatagan kabo sa mga manami nga serbisyo.
0: Mm-hmm. There you go, and that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, we'd like to thank our guest, Ms. Rana and Engineer Kira. Thank you so much sa pag-upod sa amon subong. Hopefully, mas naintindihan sa mga viewers kag listeners nga ang leak repair hindi lang basta-basta pagkutkot sang duta. Sa likod sa word up pag excavation, may aras ang careful planning, permits, technical assessment, kag dedikado nga team nga nag-obradlo adlaw agud nga team maprotektahan ang aton water distribution system. Sa aton mga tagpalamatik, kag tumalan ang subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
3: This newscast is brought to you by iVery Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
6: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragi po ng pain.
8: Kung magsubra ka ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lagi ni carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga kontoran.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang akong oros.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Kasi hindi nga mabalaan yung mga flowers nga damong ko may yung
5: maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag hindi manami kun man tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
11: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. May intas lana sa GP nga inom yun sang DTX 500 kag may isir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid.
10: Mm-hmm.
11: Ang wound healing sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
10: gapali lang no?
11: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries.

0: Imagine lang, Sir JP, kung mapilas ka, kag hindi mag-ayo.
1: Na-imagine no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
0: Agoy.
1: Kung dugay na nga taas yung sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX-5 kag Mighty C or Pure C, while wala pa maglala ang diabetes mo, kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
0: Kung mapilas ang tao, Sir JP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
1: hemostasis.
0: Or pag-untat sa bleeding, mag-aporma sa dam ang blood clotting system, agod, supnan ang gitawag pilas.
1: Mm.
0: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang maporma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C ang alkaline nga vitamin C bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen so amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas ang pala inom Mighty C dasig gid ya mag-ayo ang pilas or GP so
1: stop.
0: Next is defensive inflammatory phase diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag la neutrophils agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris
1: 24 to 48 hours after injury saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas after 3 days magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni dok mga debris sila man ang nagasecret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days in a phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
0: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: ikaw ba lang may diabetes?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanubo
3: kag gakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: sa ulika
3: epic
2: DTX 500.
0: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation sina need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
1: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
0: Mm.
1: Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
0: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
1: From 24 to 2 years, no? 24 months?
0: It 24 will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kadipindi na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hon ta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglaputlas no ibis ang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone no or gagamit mo og sige matubang computers amo ni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong din ka man magkanto may cell sites ka nga makita mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation the fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars meaning ara ka sa area nga may makusog nga radiation
1: gusto, no?
0: Wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas pero akong pagkabalo gani butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa
1: no?
0: Ambot ko ano ka tuod gin mana pero muna may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ganabo mangyapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may Wi-Fi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ang secreto niya.
1: Milig sa tago ay.
0: Awon sa panago sa trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi that sir boy.
1: This is 19 nag ang 8 na 19 ako nang last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
4: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kablo ka ampipisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, nakatugi na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radio bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, ano imuon niya sa boy?
0: Maligo kadlaw adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo
1: gid basic gina.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga ak may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract alin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si mo panit, hindi pa kuntito si Dukramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang habon, DTX Beauty Soap.
3: Mahid ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahid ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayar magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
6: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
0: subong.
6: Mata. Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
0: Sanguna, palikawan ka lang sa TV, wala, subong ya, ginataga na isa-isa.
6: cellphone.
1: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
6: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas na level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
0: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka MyTC
7: bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para
1: ako man daw wala ka pinigil yo sana ko mataw ay ganti para
7: pero no
1: ara na.
7: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy pati apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapuna, paske Dr. Mil, mag DTX 500 ka, mag MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
6: Layo pa lang kita na.
7: Why not graduate?
0: Layo makakita
7: lang. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MyTC.
1: Basta upag ko si Joanne, dark ang glasses.
7: Dark ang glasses.
1: Basta yung makita kung di nang panalukan.
0: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Eh, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
8: Impormasyon sa ikaayong gawas.
1: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
7: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
0: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
7: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
1: Gabumbay mo siya.
6: Dapat may arang kita dugang na protection para may iwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika DioFresh ka. Siyempre, ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
7: Of course, kung tapos ka ng Klinika DioFresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas imo metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imo selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
0: Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
1: Di ka pa nakita, Abi, ang imo bulong kapi?
7: Kampiyon.
1: Namit yung sabor?
0: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
7: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
0: Pero kung diabetic ko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
7: Ay kampiyon. Paborito ko.
0: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape.
7: Amun
0: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom, kag siyempre, dito ba yung sarboy?
7: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
1: Alright. Kung pirmi ka nag-hapit sa Golden Field.
0: Ha? Pirmi ka ba nag-hapit? Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
1: Sako.
0: Hindi ha.
6: Swimming pool.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
1: Ara. Kita ko daw. May mga katawa
7: daw. Okay man naman yun ha.
1: Pirmi ka ba nag-hapit sa Golden Field? Pirmi ka ba sa public plaza? Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
7: Yung debate ka to?
1: Ha? Paano ba lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Di ko ang phone. Sa talk ni Doc.
7: Oy, paborito.
1: Hindi malalaglaog ang STD sa boy. Ang problema sa niya, madala mo ni si imo nga misis. Misis. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, Vin. Oo, punggan, ang need. Ditribayo ka na nadaan.
4: Ditribayo
1: ka na. Oo, before mag-pulis sa malay nyo, sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
9: Talk ni Doc!
4: Kita ka nang lalabog yung mga na-Diyos mong...
1: Ah, pala inom, ditribayo. Ang mga palikiro.
4: Ang mga palikiro. Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka... kamayo, no? Sampang chicks.
0: Men, unfortunately, no? Men is polygamous
4: by nature. No?
0: Polygamy.
1: Mamati ko na si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. No? So, sumunga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
4: Sensitive po ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Huwag maging tulong nung ano, sex kid.
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
4: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
4: Uy.
0: Either virus na,
1: vaginal words.
0: No, or bacteria na, amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
1: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
0: Gonorrhea.
1: Ay!
4: Ang kapit kalayan.
0: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nung imong imong ano.
6: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, ang pinakadelikado.
4: Delikado gito.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
0: The good news sa mga kuno.
4: Mga babae.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong naming
4: ngayon ko
0: wasakun no, ang envelope sang virus amo nang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature kay pagwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanang klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
10: Ako si Richard, isa ka threshold rider, nang galing inulo po, nang baluhan kong taas, nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng Dietri Bayo, tatlo kami sa isa ka, 1 month lang po, nang galing sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
11: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Lumang PCO! Ang PCO! Lumang Dietri! Magabot ka!
4: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. Ha? Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
6: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tagsatong sang Dietri Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
4: Check!
6: Kaya mga, may mga multiple partners.
4: Check!
0: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
1: ikaw
0: bikaon sang saging, may ano, may may panit.
1: Ikaw ikaw yung sinay panit, galing ba?
6: So ang Dietri Bayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang
4: normal
6: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balang
4: o tulok
6: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal, no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir Ay, JP. Wow. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Mm. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
1: Pag-asa pa.
7: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm, kayang-kaya ni D3 bio.
1: Ay, salamat.
7: Pero ang pinakadamo di klase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV, no, or human papilloma virus.
1: Vaginal warts.
7: Almost, kuno, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
1: Ay.
7: But, ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
1: Nag-cause cervical cancer.
7: Nag-cause cervical cancer. Mm. Ang unang nag-cause siya warts. Mm. No?
1: Warts.
7: Flowery ang flower. Ay! Ang petals. Mm.
1: Doon cauliflower.
7: Doon cauliflower ang flower.
1: Pichay, maging cauliflower.
7: Ang uh-huh. Manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir DP?
1: Nagali. Pulong buta.
7: Baho ni siya, no? Agad ang ka. Discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
6: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kung sa laki mo. Mm. Sa laki, painless.
7: Mm.
6: Sa bahay, painful.
7: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolauri ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
6: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
7: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami gidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
0: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihikaw bla, Sir Boy.
6: Mm-hmm. Kakalayo, ha? Dok. Mm-hmm. Kakalayo
0: manghihikaw. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagin na
1: yan.
0: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
7: Mga friends na nanta. Mag-bring friends na nanta.
0: Ang nalang sinang abalat yan, Sir Boy, chlamydia.
1: Ay! Chlamydia.
0: Tapos, nang ano na, nang magkuan mo bala, mag-chuchak.
1: Chuchak.
0: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
7: Oy, feeling virgin.
0: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
7: Abi mo virgin, gili ya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
1: No. Amo na gener?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio,
7: mm-hmm,
0: isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
7: Amo lang cause, no? Cause
0: kagaw.
1: Agent, so. Agent.
0: Mm, kagaw na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Amo lang ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy,
1: inom ka gituto.
0: Inom ka D3 bio, kagbutangan mo D3 bio, imo nga ano eh.
1: Baba. Kung nagambay na may amo ni Galibuyaw.
6: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka D3 bio.
1: Dapat tugay na naging topic. Dapat
7: text.
1: Dapat tugay na naging topic.
0: Dapat subungan naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Ikaw yun na yung eksperto da.
7: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din, ng lain ganyan ang ma-offer ni D3 bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
7: Correct.
9: No? Informasyon sa ikayong gawas.
7: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kay gwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang na all gwapo.
1: Kulang gali niya yung budget mo, 150. Plus 8 gali. Plus pilang, D3 bio, plus
7: 14 pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
7: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio kay hindi na sa tangkas so ubusin po kag hilanat ikaprotektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
0: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, bidaw mo nagainom coenzyme Q10, bidaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain
12: tayo,
0: no amuna mo muna mga kampiyon muna mga sikat lang sa mga pagtuon sir boy nga coQ10 vitamin E for skin for your gut for your brain the best nga antioxidant no na panami sa imong vision imong reproduction dali ka makabata kung pala inom ka ning coQ10 kag vitamin E pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas
12: kaya
0: the reason why wala maabsorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3,
11: D3 Bio.
6: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or medium chain triglycerides na ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
12: uy,
6: iyo na magkontat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
0: Siling ni Lidia William na buyan kuman pa-price to Gulfi ba? Makaon pa kutani pa-price.
7: Katunto sa kabligyan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imong lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usap doon dahil sa lawas mo no? And not only that no? Ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka sexy ka mag D3 Bio ka na.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas
0: wala na mitay ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tundaran magaayogin sumadamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.

0: Covenant Polycoffin. Samantia, malupit, sa kamaymo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para sa matilong na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas na antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500,
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo
13: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Sa rigal
13: epektibo.
12: DTX 500.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm Fab Con. Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
19: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, go your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Gikan sa number

0: The pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Pure Gold. Isa ka advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahudat sa aton tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa aton mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Giri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
6: Ako galing si Sherry.
7: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Pinagambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Mas pinamakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
9: Nakikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Salamat, iho.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
0: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold.
1: Mabakat sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
17: Ang lamig!
18: Tika, yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
17: Han, ano ever best place mo in the world?
18: Siyempre, right here with you.
17: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
20: Goodbye,
1: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Carbonate Polycoffin. Sa malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with a flow.
4: Oras tatak alas 4:20.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog-busog ikot ulit.
7: Ako man, bro, kalot.
6: O, ito yung bro, kuske.
7: Busog-busog, eh.
6: O, tila ka tata. Bayari na ito tulilot.
7: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
8: Yes, sir.
7: Ay, ay, ay!
6: Ano nga, ay, ay?
7: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
6: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
7: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
7: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspuro.
6: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unahot?
6: Ba? Uy, hala.
9: Ba man,
6: tanga?
9: Hala, tanga masuo.
7: Shhh! Diskerti lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
9: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa hanggit order na munti. May tanga galita yung mga pagkawin niyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
7: Ay, ay, ay!
6: Kalot hang tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala pa tay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: This news sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner.
10: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man
10: Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
10: tungkat ali,
11: maca,
10: kag so
11: palmetto.
10: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Yara na sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil. Dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Attention, Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabiyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Car, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bili.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Gigan sa

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Oras, tatak alas 4:30.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. You may Visio, you may D3.
9: TGX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ila kong score gani?
11: 470.
10: Tiko 2 sa gabi, 2 sa
11: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang TGX 500. Tested and proven, the best get ang TGX 500.
5: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Maria, basta asbid katama ang ako ng blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio.

0: sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Rason sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Ano ni kagawad, Marieta? Amo na ni ang final nga lista sa singing contest karon sa night?
2: Oo, Kap.
1: Hala, si Park, si Ann, si Gustin, si Kalot, si Gerlick at si Roslyn. Ay, alam nga, aari di pati bana mo.
2: Kaya, ganing hinablos mo, bana ko pa.
1: Hala.
2: Ay.
1: Ano? Pati si Wanang Ari pa, ho? Kung nga mga abyan mo nang nakalista, de, ha? Nga ari di sila tanan. Mambal ka, hindi.
2: Mambal ko, Kap.
1: Oo.
2: Tapos ka na?
1: Oo.
2: Kap, kabalo ka, Kap.
1: Ano?
2: Mga pigaw na sila makalanta. Ara yan sa purok na mo ng mga nami tingog mo.
1: Ano?
2: Kakuda.
1: Wow. Araw pa nga wala gidbisan isa nga nakalista nga taga-iban nga purok.
2: Ay,
1: well.
2: Hindi na pala pag-intrahing ubra ko, Kap, ah. Sure na na, ah. Pag-intrahan ko pag-anita ni si Flower, pero ang gagaya, hindi man to kay kagawad na siya ko, no?
1: Well.
2: Eh, ata ko na lang sa iban, eh. Amo na nga wala siya sa listahan.
1: Ano kang taon niya pag-ibig na walang dangal?
2: Hindi, tukso.
1: Ay.

0: Kalot, tulilot, chugusting. Kaon na ka mo.
1: Manyaga talangga, Roslyn.
0: Kaon lang, dabla, tulilot. Kay tapos mukaon, damugan mo anay si Smiley.
1: Ano?
2: Wow! May humba, may fried chicken, may spaghetti, may salad, may pork at lupong, kasag pa, kagpasayan. Kudang mo sa handa mo, Roselyn, ba?
0: Ay, Chugusting, kalot. May grasya lang ang nag-abot sa ako na among nagluto. Gig ko, agad nga, i-share mabilang blessing ko sa inyo.
1: Ay!
2: Roselyn!
3: Wala ka sa ibang nga bisita, ha, Roslyn?
0: Ay, karon pa sa panyapon sila makadtuho,
2: ha? Ay, sustingala ko nga, damo, handa mo kay?
1: Roslyn, Roslyn!
0: Ah, lot.
1: Pwede kami ni bro Kalot maka-stick out, karon?
0: Tulilot! Hoy, nugay ka na, ha? Kung si Kalot maghambal, ma-okay ko, pero kung ikaw... Hindi ko. Kay base, kung sadiin mo naman na dalon mga pagkaong nga potson mo.
3: Kwan, Roslyn? Oo. Mangayo kami. Pero si Tulilot lang ang maputos, ah.
0: Ay, okay, Kalot. Chugusti, ikaw ya. Anong i-take out mo nga dalon, Kitsa Marieta?
2: Ay, hindi na, Roslyn. Ato sa barangay holy, ya. Napakatuyo man kami tugaan ni Bro Kalot at ni Bro Tulilot.
1: Oo. Yes, Roslyn. Damuon ko pamutos, may plastic na ko di sa bulsa kong adaan. Tapos nadikaon sa ilan naman ta nilang ging mamutos. Agay!

0: Una pa lang ning adlaw sa piyesta. Pero tulog ka. Puno na tayo ng refta.
1: Kabalan ka gidya.
0: Ikaw blay mo ya uya uya ka pa ya mamutos kag magbitbit ya. Buligi man ko. Nagapa as if ka pa mo ya nga hindi mamutos. Pero aton gilang ni plano nga duha pro. Agay na ma'am.
1: Ay ongo. Imo ni plano hindi kay ako. Ha gisakyan ta lang ka nga haslo ka. Wala ta kalan ng dasong si mana mo.
0: Ma'am. Ho na ah. Ari bro. Lantawa bla ho. Mm. Kay may isa na ko di katiil sang litson nga dalaya. Tatlo pala ni kabalaya na kantuan ta. Bas, kay Winslet naman ta makadto. Mas damo pag ito yung pagkaon niya.
1: Dali lang. Hindi ni Ayhan kahuluya na gitulilo?
0: Hindi, kinagani magkahuya-huya pa. Madala ko ni gani, bas bandi ha. Ang balon ko lang sila nga damog ang pangayoon ko. Oh? Pero wala sila kay balong ha. Sulod anong tarason si mana.
1: Sumaksungan.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
5: NANS Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Good morning, Russia.
3: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit.

0: Someone check malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Life extension. Vitamin D3.
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulog, sa bango ng Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamut sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
13: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number 1.

0: salamat. Nabusog ka, Cha Marietta.
1: Ah, si Roslyn niya sa dae na sila. Sila ni Park.
0: Nagpauli na sila kay mahimo sa sila kay maintraman sila bay sa singing contest.
1: Ayo utuod no.
0: Aya kuya, ma-practice ko ani sa balay ah. Kay base bala maglibag ko bala karon sa stage how.
1: Anang. Wanang. Wala ka na sang ilibag. Kay telibagon ka na nga daan.
0: Si Cha Marietta man, ay malay mo, mamungol-mungol ang judges sa gako pag aning madaog. Baratuhan, tagit kaya kay te, kinista mo ko ba?
1: Wanang!

0: tolelo? Ano nang balde nga dala mo?
1: Ah, akwan ti ay Cinderella. Butangan ko ni Damog.
0: Ay, gali.
1: Mm-mm.
0: May atuto sa kusina? Mga tulaan kag mga nabilin bala nga pagkaon sang bisita?
1: Ma'am! Ha? Ay, hindi lang ko sa mga tulutulaan. Kay gamay pa lang ang ido nabon. Ako lang mapili sa kalanon niya. Pwede ako lang maputos, tiyay?
0: Oo, potse lang dang ido mo. Jotaya lang ha, kay ido man lang nang makaon bala.
1: Ma'am! Tiyay?
0: O, anay ka. Nga ang damog mo, naputos gidi sa isa sa plastic house.
1: Ay! ay, kwan ah. Oo, asta na bas nga kaon sang ido namon ah. Wala kong adaan natagan ang ido ko sang nahamo na balahaw o kung panos na, dapat ang bagong luto, git?
0: Ano? Ate, sige, pamutos lang da. Kay katuan ko si pare gusto yung kagkalot. Pamangkuton ko ba si ma-take out man sila?
1: Bam! sige, tiya Cinderella. katuila to sila. Ako na lang di bala, ha? Kay mamili ko din namit ni Sudan. Hayala! Arang kasago? Idugang ko to sa mga kasag na gintik out ko kay Roslyn May Love ko kahapon. Nge, hachichi!

0: Sen, sen, dumakaray yaman ko.
1: Pwede din kayo.
0: Proto rin at kakonaryo, dinuguan ni. May kadamo, bisagin luto ko. Kin padala lang rin ni Marita sa inyo.
1: Bawat lamat, iglo, Sting.
0: Hala, uy, damo ka musunuan sa inyo lamisa. Nagluto, manggali ka mo.
1: Wala ah. Eh, kwan, panghatag na sa amon ba isa kay Tulilot, nga nagapamutos man ang haslo nga daan.
0: Ano?
1: Bro?
0: Porti ba? Doon nagluto lang kamo sa kadamo sa pagkaon sa inyo lang, kwan ah. Lamisa.
1: Busting?
0: Sige, sige bro ah. Hindi na ako magdugay kay Mahimos pa ko eh. Karoon na ba lang sige yung kontesta ay?
1: Eh la. Oo, kalibro. Gusting, no?
0: Ay, agya ko ninyo sa balay, ha?
1: Okay, bro.
0: Sige,
1: bro. Okay, halong, bro. Ba, Tulilot. Ano na? Ipangsulod mo naman na sarip ang pagkaon naging pamutos mo kaina, ho?
2: Ma'am! Daligid lang bala, bro! Kay narins ko pa, ay puno-puno na kitang unod siyang rift, ha?
1: Anay ka?
2: Simot mo.
1: Ha? Ano balang baho ngayon naman?
2: Nga bro galot.
1: Do patay nga sapat ka daw panos.
2: Ba? Ano?
1: Anay ka. Wala mo ko napanda ng rift kagabi ay.
2: Ba? Napanda ko eh.
1: Anay ka, ungo. Wala mo nasaksak ang rift ho. Amuna nga na ni baho.
2: Ay.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be MX Extraordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Kid Gar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang
13: blood pressure? 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500! D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
16: Ang husay.
17: So easy to use. Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
20: Anong gusto nyo?
16: Mag-salad! Carbonate!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kayo at amat o nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Amakal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako si Jovin. Sobragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.

0: amon nga mga tagpalamati, sunda pagiling nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
5: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
8: Goodbye.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brands ng Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga Karadyo, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
5: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
4: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
5: Ginadasig ko kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
4: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
1: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA ACFRR Permit Number 1085 Series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Anong gusto nyo? Mag-salad! Carbonara!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
4: Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
6: Charm Fab Corn. Pangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablum sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
8: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gid,
11: may free collagen,
10: ang guta tayong
9: kape. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at orihinal.
18: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran!
23: Tusiran forte!
19: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
25: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
27: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. yun.
27: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
27: Mighty C. Mabaka, makabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing yan, yan. Nagkantos sila. Kisang nagligad. Sakit siya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
27: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
27: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. Bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
27: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
27: Mighty C. Mabaka.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Sir, makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer. Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated ng vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta Balita!

0: at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras RMN, Iloilo, alas 5.22 sa hapon.
0: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
1: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon yang adlaw sang Biyernes. Petsa DC Utso na sa bulan sa Setyembre tuig 2026.
2: Live sa gihapon yung makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
2: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
1: Biyernes na nga adlaw sa aton sining pagpangalagad sa gihapon, magadulong kita sang dalago nga mga balita diri sa balita lokal kag sa palibot sang pungsod Rajuman Magi. Isa sa gin katublag naton subungid lamang iyang adlaw ining another no shooting incident na naman nga naglunta dito sa may Mindanao, no? Particularly sa may Cotabato area, Rajuman Magi.
2: Ang information kay na Rajuman Moon, siguro ti after lunch break nila hinatabo. Takna mga alauna, total as dos sa hapon, natabo ining pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Bangat National High School sa South Cotabato, suno sa PNP sa lugar. Ang data subong hapon, Rajuman Moon, based ya sa DSWD, anom ang patay. 17 ang napilasan based ina sa records sa DSWD. Samtang kundita naman sang PDRRMO South Cotabato ang basihan, 3 ang patay, mga grade 9 students ini, kag anom ang pilason nga gindala sa ospital. Lakip man diri sa mga napatay ang gunman nga isa man kay estudyante, Rajuman Mundo, similar actually no, pareho ang style nila sa mga previous nga mga pagpanglutang sa salud sang eskwelahan sa Balutuan, kung sa din after nga magpaara tiro man pa lang o galingon kag may connection man ini gihapon sa online.
1: Yes.
2: Nga ginalantaw nila Rajuman Mon nga ang site ni din nato paglawago na gani kay basi karon i-check pa sang ibanda kag ma-access, pero stricto man gani pag check mo sang site hindi ka dali-dali maka sulod Rajuman Mon. Ano ni man gina may do parts initiation sa mga kabataan galing ti ano ang satisfaction nga makuha mo after nga makomiter mo na kay ti ikaw gani nagutas ka man sa imo kagalingon nga kabuhi.
1: Siguro do may ano gani tawag sini ideolohiya or anong tawag sina bla
2: ginadoktrina ka mo nga mo na dapat kay mo ngi kun malabot mo na basi kun malabot mo ang highest ano ang peak
1: may mga puntos kun, ka nga,
2: may mga ano may mga task no ginahatag sa inyo ano hindi ta sure kun nung ginang pangistoryahan nila dra sa website no or sa ginasudlan nila nga site nga na. Ang information subong ginaimbestigaran sa Department of Education kag sang mga otoridad padayon ang ilang imbestigasyon sa insidente kay naging suspend ba ng klase kag bantayan naton Rajuman Mon ang update sini kay fluid pang information kay ina including ang pagtipon sang mga detalye angot sa kun pilagid man bala no ang data sang mga ginbawian sa kabuhi lakip na ang mga napilasan sa insidente.
1: Sige, standby. Balikan ito na karong dugang ang mga information sa iluwan tanaman diri sa ton sining mga balita ya sa may lokal mga karadyuman. No? Magkakuha kita karon sang information with Rajuman Marjorie Herbo Miane. No? Ang information mga karadyuman, ining motorsiklo nga nagsuhot sa nakapark iyang truck sa Banwasang Pabia, ang driver pilason. Standby kay Rajuman Marjorie Herbo Miane.
0: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman Mon, Rajuman Magi, maswerte nga wala makaangkon sa ang patal nga kapilasan sa lawas. Ining driver sang motor, matapos sa tumba, kag nagsuot ang inasakyan sa ninyo motor sa nakapark nga truck sa may barangay Kabugaw sa Pavia, launa dos kay inasang hapon. No? Ang driver, gininago kay Alicet. 20 anyos, residente sa Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Base dari sa pagpamasa sa Pabia Municipal Police Station, ining si Seth, halin sa may banwa sa Santa Barbara. Padulong inikuntani sa banwa sa Pabia, pang nadulaan ini sa kontrol sa motor, kag natumba. Klaro ho naton, una ini natumba, iman mo na sa because ang impact kay medyo dasig ang iya nga dalagan sumabog ini sa iya nga motor while ang motor niya sumuhot sa ilalom sang nakapark nga truck why siya iya nadala sa pagsuhot kundi pagtumba lang nadagdag siya and ang motor ang dumiretso ang motor nga mayara siya sa mga kapilasan sa lawas kag indala ini sa ospital so dugang pa diri kay depende diri kung anong mga arrangements sang driver sang truck kag sang motor sa nasambit nga aksidente kay kainaw ulang report nagsulod gid siya kuno sa mga ilalom sang truck pero mo na ginaklaro naton nga motor lang ang nagtabog kag nabilin ang driver sa karsada Rajuman Mon Rajuman Magi. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN
4: Tatak RMN.
2: Nabati ang report ni Rajuman Marjorie Miane. Standby sa report, Rajuman Flo Navarrete. Rajuman Mon, check man naton, dugay-dugay, ang report sa patrol ni Rajuman Flo. Ang iningabahin kinadalong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kamiyara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kamiyara sa glutathione, kag nagapabaskog pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa aton nga immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag upnipagid sa DTX 500. Ang pangontra sa magkahalalit ka daya diabetes, likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
4: Tatak, RMN.
1: Standby, i-check na naman ang balita o pod kay Rajuman Flo Navarrete sa Dili Madugay. Mga karajuman, ining magabyan nga nakuhaan sang masobra, 400,000 pesos na balor sang droga sa bypass operation sa may distrito sang La Paz. Rajuman Flo Navarrete.
4: DYRI Rajuman Report.
5: Rajuman na Mon, Rajuman na Magi, nasikop diri sang Iloilo City Police Station 2 ang duha ka individual sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Jirios, La Paz, Iloilo City kagahon sa September 8 o kundi si 8. Ang mga arestado, ang Musanday alias Agi, 24 anyos, kag alias Baby Awis, no, 26 anyos, Lunsaya, Pumuruyo, sang La Paz. Nakuha sila nga paginakop ang 60 gramos nga kabugaton sa droga nga may 408,000 pesos nga market value. Ang nasabit sa mga arestado, Lonsay High Value Individual o na SBI nga nag-operate sa nasambit sila nga distrito. Na karon ang ining si alias Agi kay si alias Awis ang napreso na sa lapas sa PNP kaga natala na nga pasakaan sa nagkakaigo nga kaso o kon Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang duha ka motorsiklo ang nagbuguanay no kagabi sa Maya Bangga Pabian na Barangay Poblacion West Oton Iloilo. Makita diri sa video no nga na-post man sa Facebook page sa Remen Iloilo nga padulong sa Maya Barangay Buray ang isa ka motorsiklo samtang ang isa naman padulong sa Maya Tagbaksor kay nang dalan Rajuman Mon Rajuman Magi crossing abi ang dalan dapat ti nga maghinay-hinay kag indira sa sining dalan agod nga malikawan ang ining diskrasya no why kita ka update sa kay ginagaga travel papagtawag ko si Police Lieutenant Colonel Norbert Cipoli pero inaway na makakuha kita sa update kung kamusta na ang ining mga sakay sa motorsiklo pero makita man diri sa video nga ti nakabangon man gilayon ang ining nga duha ka mga rider amo ni madulong natong information subong nga hapon nga ginadulong sinyo sa kaluan kang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Salvitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, maayong hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radio Man. Lo Consumo Navarrete Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Madamo gid nga salamat Radio Man Flo Navarrete. Mayong hapon lang sa aton sini nga mga listeners, Sir Stephen Panega. Salamat gid no sa pagpamatikas. James Carpe, dira sa may area iya sang Dumangas, Iloilo. Kas dyan, pirut susumagaysay. Mayong hapon man.

0: 2011, katapusan bala nila nga performance radyo man magi, no? Nag-second runner-up ini sila. Nakuha nilang best in discipline, no? Amaning strong finish nila, no? Sa Dinagyang Festival. After nga ti nagpahuway na gidman, no? Ang tribo bula-bula that time, no? So, maisip kita, pila ni pitlapit man gali 15 years, 16, no? Do mga dira siguro, no? 15 to 16 years man nga pagpahuway Radyuman Magi, 2027 ang comeback nila. Ano na yan mga balantayan, no? For tribo bula-bula, kay ang initial information, unlike sa other nga tribo nga nagakuha sila sa mga star dancer, wala, no? Kung sinong choreographer dira, magadala.
1: May dala na siya nga dancer ngayon.
0: Oo, nga ilagi da yan, no? Ang bula-bula, no? According sa information naton, ilagi da yung talento, ilagi di estudyante, no? Kumbaga, do wala sang outsider, iya nga involved kagang proseso sang audition, do ginasuburan na gani. Amo ng mga information. Pero bantayan talang ang official nga pahayag ya mismo sang eskwelahan kay ti subo naga pangayo pa sila sang tion after man nga na post ini sa may Facebook page ni Lara Juman Magi, no? Para man siguro nga matingob na lang bala ang pag-disseminate man sang information, no? So welcome back, ah, no? Tribo bula-bula kay do kadamo man sang excited, no? Madumduman ko sang 2018 na tumulong ang alumni bala nila nga
1: nag-perform lang, no? Sa Freedom Grandstand. Siguro nang ininspirasyon kay tibalaan mo ang feedback sang tao sini nga Dinagyang sa liwat bala ang pagbalik sang kailwayan sang Santa Barbara after nga Grand Slam winner, yes. Man, no? Nakita nila nga ang kahidlaw sang tao kag grabe ang suporta ti siguro nakita ng inspirasyon sa tribo bola-bola kag sa pagganyat man sila sang iban nga basi it's time na nga magbalik Radyuman Mon para nga makahatag sang dugang kalingawan kag makapaingrandi sang selebrasyon sa aton nga Dinagyang Festival sa masunod nga tuig.
0: Kay nakita
1: dugang nga balantayan.
0: Yes, yung talent abisang nasyo damo gid man radyo man magin may school for the arts na kada, no? Anyway, ti balantayan tay na kag may mga development siguro in the next few days or sa masunod nga semana. Standby na sa pagsulod man sa mga dalago nga balita national kag international. Bantayan ta ring update dito sa may area naman niya sang Cotabato, no? Sining shooting incident mga karadyuman. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalian.
1: Kag Radyuman Magi Eresuelo Malergiado.
2: Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
1: Go ahead, Roger Manil.
4: So far, yan po ang pinakalintes. So, ang sa mga nakikita po natin sa social media mga kasama na meron pong 6 na patay at 17. Pero po yung sugatan, hindi po yan totoo. Yung confirmado po, galing ko ito sa mga official dito, kay DS Banala, ang Division Superintendent po ng Greater South Cotabato, is tatlo lang po talaga yung patay.
1: Raju Banil, Raju Banil, saan, yes, sabi mo tatlo, so saan galing yung balita na yun mula sa DSWD na 6 ang patay?
4: Yan po ay hindi ko po alam kung saan po nakuha ng DSWD. Pero dito po sa ground, sa mga interview po natin sa ating kapulisan, sa Department of Education, tatlo lang talaga po yung patay at 5 po yung sugatan. So ito po ay hopo ng DepEd na hindi na po madagdagan yung nabawian ng buhay.
1: Okay, maraming salamat. Kuha kami ng update sa iyo maya-maya uli, Ranjo Manil. Maraming salamat.
4: So far, yan po munang hatid natin na update. Galing po dito sa bayan ng Bangatawa sa RMN, KRMN Coronadal, Ranjo Manil, Banjula, sa TAC RMN.
2: RMN Network News.
1: Magkasama tiniyak ng lokal na pamahalaan ng South Cotabato ang tulong sa mga biktima ng shooting incident sa Banga National High School. Sa panayam ng DZXL-RM in Manila, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na kabilang dito ang pagtulong sa gastusin sa ospital at libing ng mga biktima. Isa sa ilalim din anya sa debriefing ang mga guro, magulang at estudyante ng mga kalapit na paaralan. Ayon kay Tamayo, patuloy ang investigasyon sa insidente kabilang ang

0: ito kay kung paano nakapasok ang baril sa paaralan at paano ito napunta sa minor de edad na suspect.
1: Yung bata ay niyayaya niya yung kanyang best friend na papasok sa True Crime Community o PCC na tinatawag sa social media platform, na yung mga insidente sa iba't ibang mga school worldwide ay mga membro nito. Kaya niya sabi ko, it's a national issue na ito. At yun niya, after niya pinagbabaril yung mga schoolmates niya, ay nabaril din siya sa sarili niya. At yung gunman na ito ay, at yung isa ay may deklara na ngayon dead o naraiba sa ospital, at yung iba ngayon patuloy pang ginagamot.
0: Sinabi naman ng gobernador na nagtatrabaho ang tatay ng batang suspect sa regional office ng Department of Education na DepEd. Samantala, inutusan na ang PNP na magdagdag ng police deployment sa mga eskwelahan para mapalakas ang seguridad.
1: Tatrabaho sa regional office ng Department of Education yung father ng gunman. Ito ay initial na naipasok sa akin. Yung bata na ito ay member rin ng isang nagsushooting rin ito, nagpa-practice shooting ito, at ang kinasasama ko lang ng loob ay hindi naging responsable ang mga magulang na inayaan na ma-access yung baril na ito, yung baril na 9mm. Ginagamit ito sa isang shooting competition sa tingin ko sa bis na bis eh.
0: Magkasama si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
0: Ikinabahala ng Department of Education na DepEd ang panibagong shooting incident na naitala sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Patuloy ang koordinasyon ng kagawaran sa mga kinauukulan at law enforcement para beripikahin ang mga detalye ng insidente at makapagbigay ng kinakailangang tulong. Nakahanda rin ng DepEd na magbigay ng psychological first aid at mental health support sa mga apektado. Hinikayat naman ng DepEd ang publiko na manatiling kalmado at iwasang magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaugnay nito, agad namang sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa buong munisipalidad ng Banga.
2: RMN Network News.
0: Tukoy na ang pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, unang na-recover ng mga otoridad ang dalawang peking ID sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit sa tulong ng ama ng biktima na nagbigay ng tunay na ID ay nakilala ang biktima. Base sa investigasyon, bagong laya lang ang biktima mula sa dati nitong kaso na serious illegal detention. Posible namang may kaugnayan sa pera ang motibo sa pagpatay at itinuturing ng person of interest ang kasintahan nitong nakasamang magrenta sa naturang apartment noong September 9.
3: So pumunta sila doon to supposedly start a new life as partners. Money nga, yung pera lang na hawak daw ng babae. According to the father of the victim, ay merong malaking pera yung babae.
0: Magkasama si PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco. Sa inisyal na ulat, sinakal at pinasok sa ref ang katawan ng biktima, saka natagpo ang pasintabi po ano na aagnas nitong Miyerkules. Sa ibang balita, muli na naman pong nakaranas ng pangaharas ang barko ng Pilipinas mula sa China sa West Philippine Sea. Nangyari ito sa layong 54 nautical miles mula sa Palawan kaninang pasado alas 11 ng umaga. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the WPS Rear Admiral J. Tariela, sinadyang banggai ng China Coast Guard vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naghatid lamang ng supply ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda. Bukod dito, nagawa pa umano nga magmaniobra ng delikado ang barko ng China. Dahil naman sa insidente, nasira ang bahagi ng starboard ng barko ng BFAR at nayupi rin ang ilang bahagi nito. Sa ngayon, ipinag-utos na ng Philippine Coast Guard ang pag-deploy ng mga asset para tulungan ang mga sakay ng binanggang barko.
2: RMN Network News.
0: Karapatan ng Pilipinas sa inaangking teritoryo ng China hindi mababago sa kabila na ginagawang pangaharas ng China ayon sa Philippine Coast Guard. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
2: RMN Live Report.
4: Hindi matitinag ang Pilipinas sa kabila ng ginagawang pangaharas ng China sa ating mga barko. Yanyak ng Philippine Coast Guard kasunod ng insidente ng sadyang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon na kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, ang naturang aksyon ng China ay paglabag sa 16 RB. Hindi rin na niya mababago ng kahit ilan pang pagbangga at delikadong pagmaneobra ang katotohanan na pag-aari ng Pilipinas ang bahagi ng karagatan na inaangkin ng China. Kinagalit naman ni Tariela ang insidente na naglagayan niya sa pangalib sa buhay ng mga sakay ng barko ng Pilipinas. Dahil dito, patuloyan niya nga susuportahan ng PCG ang mga misyon ng BFAR sa West Philippine Sea, alinsunod na rin sa gabay ng Pangulo para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang nagbuhay sa loob ng ating exclusive economic zone. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
0: Presensya ng dalawang Chinese vessels sa WPS walang kaugnayan sa pahayag ni Senator Gibo Teodoro ayon sa palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
2: RMN Live Report.
5: Hindi iniuugnay ng Malacanang ang presensya ng dalawang Chinese Military Hydrographic Survey vessels noong September 11 sa West Philippine Sea sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang sapat na impormasyon para matukoy kung may kaugnayan ng dalawang insidente. Kasabay nito, iginiit ng palasyo na naaayon sa batas ang mga pahayag ni Teodoro at nakatuon sa pagtatanggol sa karapatan at interes ng Pilipinas. Maglalabas naman anya ang pamahalaan ng karagdagang impormasyon kapag nakumpleto na ng Philippine Coast Guard ang verifikasyon.
6: Ano man po ang intensyon ng bansang China, hindi po natin ito masasagot dahil according to PCG, ito po ay kanilang biniberipika. Kung patungkol naman po sa mga mensahe ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas. At isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
5: Sa ilalim ng Republic Act No. 12065, kailangan ng pahintulot ng Pilipinas para sa ilang hydrographic at oceanography survey ng mga dayuhang barko sa archipelagic sea lanes. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng BFAR, kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
7: Mariin kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mapangalib na aksyon na isinagawa ng China Coast Guard laban sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kanina umaga, 54 nautical miles sa baybayin ng Palawan. Ayon sa ulat ang nasabing vessel ng BFAR ay may dalang gasolina para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nang magsagawa ng pangalan ng universe ang barko ng China, nagdulot ang pagkasira sa parte ng barko at sa paglagay sa panganib sa buhay ng mga kusulat na lula nito. Ayon sa NTSWPS, ang nasabing aksyon ay isang seryosong paglabag sa naging 72 Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea at sa UNCLOS at the 2016 Arbigal Award. Inawagan rin ito sa China na ihinto na ang mapanganib at labag sa batas sa aksyon naglalagay sa panganib sa buhay at sa karagatan. Nalindigan din ang ahensya sa karapatan nito sa pagiging profesional at nakatuon sa seguridad at dignidad ng mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Margie Domingo, Tutok Ormen.
0: Sa iba pang balita mga kasama, patay ang isang Filipino-American na senior citizen matapos itong pagtulungan gulpihin sa isang grocery store sa Norfolk, Virginia. Ayon sa asawa ng biktima, muntik na umano silang mabangga ng pushcart ng isang 17-anyos na empleyado ng naturang grocery store habang sila ay namimili. Imbis naman na mag-sorry, nambato pa umano ang empleyado ng lata matapos itong komprontahin ang biktima. Bigla rin umanong sumugod ang mga magulang nito saka pinagtulungang bugbugin ang matanda. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit pumanaw rin matapos magtamo ng blunt head trauma. Napag-alaman naman na nakatakda sanang umuwi ang mag-asawa dito sa Pilipinas para sa kanilang pagre-retiro. Naharap na ang mga suspect sa kasong murder. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs tungkol sa insidente.
2: RMN Network News.
0: Senator Robin Hood Padilla nilinaw na wala na siyang planong tumakbo muli sa politika. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
2: RMN Live Report.
8: Nilinaw ni Senator Robin Hood Padilla na wala na siyang planong kumandidato sa eleksyon kahit pa ang maging vice-presidente ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Itong iginit ni Padilla sa kanyang Facebook post ngayong araw. Ayon kay Padilla, maliit pa ang kanyang mga anak at isang tahimik na buhay Islami ang kanyang pinapangarap at minimithi. Tinukoy ni Padilla na kung may kandidato man sa tingin niya na pwedeng maging running mate ni VP Sara, ito ay sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Aimee Marcos, Senator Bonggo, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta at dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Nagpapasalamat naman si Padilla sa napakaraming kaibigan na nagtutulak sa kanyang manatili sa politika. Gayunman, halata naman anya na hindi siya nababagay sa mundong ito. Dagdag pa ng senador sa salitang Ingles, revolutionaries do not sit on thrones, they tear them down, o sa sinalin sa Filipino, hindi umuupo sa trono ang mga revolusyonaryo at sa halip ay iwinawasak nila ang trono. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
0: Sa lahat ng pinangalanan ni Senator Robin Padilla na posibleng running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national election, si Senator Bonggo ang may malakas na hatak sa boto. Ayon sa political analyst na si Attorney Edward Chico, masa makamasa ang dating nigo dahil sa Malasakit Program Center kung saan siya ang principal author at sponsor nito.
1: Definitely, if it's a Sara Bonggo tandem, that would be very, very formidable. Kasi si Bonggo kasi, nagkaroon din ng sarili niyang fan base, yung malasakit niya, di ba? Totoo man na may malasakit siya or wala, but the fact remains na malaki naging impact na sa taong bayan. Kasi ang taong bayan naman, madali lang silang pasayahin eh. Pagka nakita nila na parang sincero ka, kahit hindi naman totoo yan, but if they felt it, di ba? So malaking bagay.
0: Laban din umano si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hatak na boto mula sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
1: Ang malaking bagay si Marcoleta, I guess, dahil yung Iglesia vote pwedeng isama. Kasi ayan eh, pandagdag, alam mo yon, parang ibang market yon na idadagdag mo sa'yo. So that might prove to be formidable.
0: May tuturing namang pinakamahinang katandem ni Vice President Sara si Senator Aimee Marcos dahil sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nananatili namang pinakamalakas na kalaban ng Duterte tandem o Duterte Go tandem si Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Risa Hontiveros at ang magkapatid na Senator Erwin at Rafi Tulfo.
1: So, parang nakikita ko talaga ay si Lenny Robredo, of course si Risa Hontiveros gusto maging Pangulo. Totoo naman na sa mga pinaka-qualified, I guess, na pagtatakbo talaga. Kasi di ba, maging totoo tayo, malinis yung ali, walang record naman ng corruption, matipag. Vice, siguro Lenny Tulfo would be a firm, formidable candidate. Kahit sinong Tulfo, kasi Tulfo, the Tulfo name is already a brand.
0: Magkasama si Attorney Edward Chico, isang political analyst sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
0: Pamilya Villar, kinasuhan ng ombudsman kaugnay ng Prime Water Joint Ventures. Detalye ng balitang yan mula kay Ekay Rajaman, Michael Dimaayo.
2: RNN Live Report!
9: Nagsampa ng criminal at administrative complaints ang Office of

0: the Ombudsman laban kina Senador Mark at Camille Villar, dating Senador Manny at Cynthia Villar, Paulo Villar at ilang opisyal ng local water districts. Kaugnay ito ng tinatawag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na grossly disadvantageous na mga joint venture agreement na pinaso ng Prime Water Infrastructure Corporation sa ilang local water districts. Ayon sa Ombudsman, graft at mga reklamong administratibo ang isinampa at nasa preliminary investigation na ang mga ito. Matagal nang nahaharap sa mga reklamo ang serbisyo ng Prime Water, kabilang ang problema sa supply at kalidad ng tubig.
1: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin natin Senador Huyan, dating BPW Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat po sila ay liable dito.
0: Samantala, itinanggi ni Clavano na may kinalaman umano sa pag-target sa mga minority senator ang pagsasampa ng reklamo laban sa magkapatid na Senators Mark at Camille Villar.
2: Let us be clear, the Office of the Ombudsman will pursue cases against any individual regardless of stature, position, or how high up they may be in government. When the government is placed at a disadvantage, we are duty-bound to protect the public interest and ensure that accountability is upheld.
0: Giit ng opisyal, nakabatay ang mga reklamo sa isinagawang investigasyon kaugnay ng mga joint venture agreement sa Prime Water. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Dimayo, Tatak RMN.
3: National Bureau of Investigation na NBI hindi lang dapat tumutok sa mga flood control projects sa Davao. Detalye ng balitang yan mula kay Radzoman Grace Mariano. RMN Live Report.
4: Bukas si Davao City First District Representative Paulo Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa flood control project sa kanyang distrito. Pero ang giit ni Duterte, hindi lang ang mga flood control project sa Davao ang dapat pagdiskitahan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayon kay Congressman Pulong, kumusta naman ang flood control project sa unang distrito ng Laguna kung saan kinatawan ang misis ni Director Matibag na si Congresswoman Ann Matibag. Sabi ni Duterte, may hawak silang mga video ng mga proyekto sa distrito ni Representative Matibag at ng mga diskaya. Giit ni Representative Duterte, dapat walang selective investigation dahil ebidensya ang dapat magsalita. Sa ambush interview naman sa Kamara ay mariing itinanggi ni Director Matibag na Davao lamang nakatuon ang investigasyon nito hinggil sa flood control scam. Ayon kay Director Matibag, kung may mga ebidensya si Congressman Pulong hinggil sa umano'y ghost o substandard flood control project sa Laguna, ay maaari naman itong maghain ng reklamo. Binigyan din ni Matibag na bukod sa Davao ay marami pang lugar na iniimbestigahan ang NBI tulad ng mga proyekto sa Bulacan, Mindoro, Pampanga, Olongapo, Cebu at iba pang lugar. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Weather Report. Patuloy na binabantayan ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Huling namataan ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Duhuan sa layong 2,200 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Habang huli namang namataan ang isang low pressure area sa layong 140 km south ng PAGASA Island, Kalayaan, Palawan. Malabo naman ang tsansa nitong mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Wala pang direktang epekto ang dalawang sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, habagat ang nakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. May kasama balita tayo sa Ibayong Dagat. Patay ang tatlong individual na sakay ng isang maliit na eroplano matapos itong bumagsak sa Swiss Alps sa southwestern Switzerland. Ayon sa pulisya ng Balayscan Canton, bumangga ang eroplano sa hilagang bahagi ng bundok sa lugar ng Fluhop malapit sa mountain resort na Lukerbach. Baghdad bandang alas 4 ng hapon noong Miyerkules. Tatlo ang sakay ng aircraft at lahat ay nasawi. Patuloy naman ang pagkilala sa mga biktima. Samantala, galing sa Lugano ang eroplano huminto muna sa Sion bago sana tumuloy ng Bioksh Aerodrome o Aerodrome sa Central Switzerland. Iinimbestigahan na ng mga otoridad ng Switzerland ang posibleng sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Former Love Team Heart Evangelista at John Prats muling magsasama sa isang pelikula. Detalye niya mula kay Rajaman Alex Furake.
5: Joe Hart fans, are you ready? Muling magsasama para sa isang reunion project ang dating love team na sina Heart Evangelista at John Prats. Sa social media post, inanunsyo ng Sparkle na mapapanood muli sa big screen ng dalawa. Hindi pa inaanunsyo ang ibang detalye ng movie, ngunit nakatakda itong ipalabas sa February 2027. Una nang naglabas ang teaser si Hart para sa kanilang bagong collab ni John sa kanyang Instagram. Noong March, reunited ang dalawa at lumabas pa para sa isang lunch. Nag-guest din si John sa show ni Hart na Hart World kung saan ni-reveal niya siya ang unang boyfriend ng aktres. Nakilalang 90s love team sa Jimmick, Trip, Ang Tanging Ina, My First Romance at Works. Kamakailan lamang ay napanood sa Teka Lang music video ni TJ Montente, sina Hart at John Prats. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, The Top RMN.
3: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Palawan, mayad nga si Rem.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Ang oras
6: 6:01. RMN Network News.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng, kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan with proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit Kargado.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
15: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2020. 2026.
10: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige tugpulaw, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C,
20: mabaka, mabuti ka.
18: Sample Plus Gold.
21: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
18: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Sample Plus Gold.
20: Sa mga butika.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03.
24: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
23: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
25: Adlaw kita sang Biyernes, September 18, take this meal, 26.
23: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
25: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
23: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Marjorie Herbo Miane.
25: Ako naman si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
18: Headlines.
23: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, scheduled power interruption sa mga parte sang Iloilos or Iloilo City kag province buwas nga adlaw, September 19, ginpaiway sang NGCP.
25: Tribo Bola Bola magabalik sa Dinagyang Festival 2027.
23: Balita sa balitang international, Fiji nagdeklarar sing national HIV crisis.
25: Sa showbiz and hypen, gindugang ang fan sign kag cafe event sa ila pagbisita sa Pilipinas.
23: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04, kagkaroon na sa detalye na sa aton nga mga balita. Mga karadyuman, hindi na madayon na buwas na adlaw, September 19, ang natala na kontani nga power interruption sa pila ka mga parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini ang ginanunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines o kan NGCP Western Visayas. Sunod kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist ang public relations department sang NGCP Western Visayas nga may importante nga olubrahon gidman ng NGCP sa natumod nga parte sang Iloilo apang nahangpan Manila nga nangin mabunay ang sitwasyon sa mga konsumidor sa nagligad nga binulan. Bangod sang asud-asud nga brownout, pahayag niya paghahatagan anay nila sang tion ang publiko nga makapahuway sa power interruption ilabi na sa karon nga nangin normal na ang sitwasyon or status sang Visayas Grid sining Biyernes, September 18 sa labing unang atiyon matapos ang masobra apat kabulan.
26: Yes, may scheduled kita taning shutdown, no? Supposed to be that Saturday, no? September 19. Supposed to be may critical works kita ni si NGCP for ina, no? Nga shutdown, no? Affecting basically majority of Iloilo City, taga portion of Iloilo Pavia substation. We really understand, no? How
23: nagalaom naman ang NGCP nga mangintayo yun na ini nga normal status sa Visayas sa sunod pa nga inadlaw kag nagpasalamat sa paghangop kag pasensya sa mga konsumidor.
26: Ang ato nag-grade for the first time in probably 4 months and 6 days daw normal ang tatlo, no, nga wala sang alerts masi yellow. So this is a very welcome development and kabay pa, no, tuloy-tuloy na ni siya, no, everything will be stable. May ara pa kita nga ginahulat, no, diri sa aton sa Iloilo nga power plant, but even now, no, na ano na nato, no, nabatyagan na aton nga nagbalik kita normal. And that's correct, ang ato na isa ka power plant from DBI Unit 2 was able to come back last September 15. No?
25: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Regan Alcantara, lead specialist sa Public Relations Department sa NGCP Western Visayas. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulog sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolona. Pangontraman ini sa constipation. Kada ko ang bulig agad maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanuan. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer. Matapos ang pila ka tuig nga pahaway sang sadsad liwat nga magabalik sa dinagang 2027 ang Bola Bola Tribe sang Iloilo National High School. Sa Facebook post ng tribo, ila formal nga ginanunsyo nga sa dinagyang 2027, ang ila katuyuan hindi lamang para magdaog. Mas importante sa grupo ang pagpakita sa ila kultura, talento, disiplina, kagbugal bilang mga Ilonggo. Ang tema sa ila pagbalik, Among Unbound, Beyond Legacy, Beyond Borders. Tinutuyo sa ninga ang pagpadayon sa matahong nga maragtas ang grupo, kag ipasa ini sa bagong nga henerasyon. Gintukod ang tribo Bola Bola Tribe sa 1993, kag may walo na kadukulong. Dokumentado nga kampiyonato sa dinagyang sang 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, kag 2004. Sang 2011, nagdaog man ang grupo sang second runner-up o kon overall third place, kag best in discipline. Sa buong dinagyang 2027, handa ng Bola Bola Tribe nga magbalik agud ipakita ang ila talento, kag padayunon ang masobra 30 katuig nga liga siya si Danigyang. Ginaimbitar man sang grupo ang mga luyag magbulig nga maghatag sang cash o kung ano man niya sa isang suporta para sa ila preparasyon. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sa Sunthorn Gold Coffee Mix na kahibalo ka bala nga samtang nagatigulang na ganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat. Gani ko rin yung magadubo, madamo mo ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunthorn Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang ginapabasko kag ato niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Sunthorn Gold Coffee Mix na. Sa piyak nga bahin, hugot nga ginapamatukan sa simbahan katoliko ang bisan ano nga prediksyon nga nagabunga sa sensationalism nga nagahatag sa kahadlo kag pagapa sa lagigsag sa publiko. Ini ang pinindugan sa Archdiocese of Haro kasunod sa nag-trending nga predictions sa psychic nga si Rudy Baldwin sa DNCNI. Pila ka mga nagahalanusbo o makahalanusbo nga krimen, aksidente kag kalamidad ag ang magaluntad sa partikular sa Iloilo. Sino kay Reverend Father Angelo Colada, Director sa Archdiocesan Commission, ang social communication sa matuod nga propesiya nagahaylo sa pagpalapit sa mga tawo kang isandig ang tanan ng mga hitabo sa Ginoo.
0: In general, ang simbahan niya, we strongly reject na the prediction. You know, kahit the first place is it's a spiritual deception or say matawag na sensationalism nga nagakosta nga fear na pag-panic no, sa mga tao. Tandaan natin nga ang matuntuod niyang propesiya.
25: Infantumanifadikulada nga ini nga mga prediksyon nag-invalidate sa doktrina sa simbahang katoliko kay nagasaligmato sa ginatudlo sa simbahan nga pagpadungog kag pagrespeto sa Dios so kundi nagadugang lamang ini sang kahadlok kag makaguba sa pagtuo sang tawo.
0: Kiko tanaw naton ang ini nga mga butang no nag-violate ini sa doktrina sa simbahan no sa aras sa catechesis naton no kay gi-PKG na strictly forbidden naton ang mga pagkonsulta sa mga psychic fortune teller o kon mga nagahambal no kung ano ang kuno ang palaabuton.
25: So kanya maadhagman nga ang gina-focus sa mga psychic amo mga negatibo nga matabua pang hindi amo sini ang ginatutukan sang simbahan niya. Pahayag pa niya nga ini nga mga butang nga nasambit ka prediksyon nagapahanumdum lang sa mga tawo sa mga realidad nga nagakatabo sa kabuhi. Ginsiling sang simbahan nga agud masikway ini kinahanglan nga magpangamuyo sang hugot kag maghalong sa tanan nga tion nga ginapahanumduman sang simbahan ang mga ginikanan nga tatapon kahibaloon gid ang nagakatabo sa kabuhi sa mga kabataan agud mapahilayo sa mga malaot nga sitwasyon.
0: It's sa responsibility of the parents no, to protect children, to monitor kag-guide natin kabataan, stay away sa mga hindi manamin na influensya, kag sa mga grupo, kag TA, monitor na to, kung din sila, kay TO, kung mahina lang natin, natural, madalagid man sa katalagman aton ng mga kabataan, kag aton mga kababainhan, maghalong
25: kita. Ang kabangis ang pahayag ni Reverend Father Angelo Colada, Director sa Archdiocesan Commission on Social Communications. Mga kairanjuman, food supplement ba lang, epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit, mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract, salin sa mangosteen, ampalaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. Sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City. Sa dugang pang balita lokal na sikop sa Iloilo City Police Station 2, ang duha ka individual sa ginpatigay ng drug by best operation sa Barangay Reyes, La Paz, Iloilo City. Kagahong sang September 18, ang mga arestado, ang Musanday alias Agi, 24 anyos, kag alias Baby Awis, 26 anyos, lunsay pumuloy sa La Paz. Nakuha sa ila paginakop ang 60 grams sa kabugaton sang droga nga may 408,000 pesos nga market value. Ang nasambit ng mga arestado lunsay high value individual nga nag-ooperate sa mga distrito. Priso na sa Dayagi kag awi sa La Paz Police Station. Nagpasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved and super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangosteen plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan super plus capsule, natural nga protection sa lawas, magaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpulang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Pilason ang isa ka driver matapos sa tumbakar nagsuhot ang ginasakyan sa ninga motor sa nakapark na truck sa Barangay Kabugaw, Sur Pavia, alauna 12 kainasang hapon. Ang driver ginhinago kay alias Seth, 20 anyos, kag-residente sa Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan, base sa pagpangusisa sa Pavia Municipal Police Station. Nga ang motor ang halin sa Santa Barbara kagpadulong kuntani sa Banon sa Pavia apang nadulaan ni isang kontrol kag natumba bangod sa impact na hulog ang driver sa karsada samtang ang motor sini ang nagsuhot sa nakapark na truck. Gilayo naman nga gindapatan sa pagbulong ang driver. Ang iningabahin ng mga kairadyuman ang ginadulong naman sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Baramin C na gabuli gagod makontrolar. Ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ng level sa histamine kay manini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata, kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libreng check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building San Jose Antica kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka ba lang ang nagatigab? Masami ba lang ang may hangin ang imo nga chine? May diferensya ang imo nga liver? Mag DTX 500 mga karadyo man na DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro. Sa katapusan ng balita lokal, tanawon anay sang Police Regional Office 6 ang polisa sang Philippine National Police kung mahimo mag-drive sang patrol cars ang civilian drivers. Kasunod ini sang tanyag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas nga nakahanda ang syudad nga maghatag sang drivers sa Iloilo City Police Office agad makatutog ang polis sa iban pa nilang responsibilidad. Sunod kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipatsakyar niya anay sa legal office kung ginapahanugutan ini. Pahayag niya manami ini nga tanyag sang alkalde bagod makadugang ini sa ila personnel nga i-deploy sa iban nga butang. Samtang ginkalipay man niya ang isa pa ka-offer ni Trañas nga pagpaidalam sa training sa mga personnel nga hindi pa makahibalo mag-drive sa Technical Institute of Iloilo City. Ginsiling niya nga lantawan pa niya kung pila ka porsyento sang kapulisan sa PRO 6 ang hindi pa makahibalo mag-drive kag ginaplano niya nga himuon nga pilot area ang Iloilo City. Inibilang pagsunod sa pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla nga dapat maka-drive sang four-wheel vehicles kag motorsiklo ang law enforcement agencies. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Mga idol, nahibaloan niyo bala saludo gid ako sa mga nanay naton. Hamakon mo maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto kaangay isang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue indi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakas gilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para indi magsakit ang ilang nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakas gilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Sa ibayong dagat, sa ibayong dagat.
25: Nagdeklara ng Pungsod Fiji sa National HIV Crisis samtang nagalala ang paglaptas ng virus paga sa sexual transformation or transmission kag injecting drug use nga nagaepekto na sa ginabanta isa sa 60 ka tawo sa Pacific Nation. Ang bago nga mga HIV diagnosis sa Fiji nagasaka sa 2016 cases sa 2025 o kung 16 ka beses sa numero nga na record sa 2019 sunod sa mga otoridad. Pahayag ni Health Minister Antonio Lala Balavu nga duha sa kada isa kagatuas kay nagabusong nga babaying ang nagadala sang virus sa 59 ka mga lapsag nga nabunag gamay HIV sang 2025 18 ang napatay antes sang ila una nga kaadlawan. Bangod sini ginpasangkad na sang gobyerno ang access sa libre nga HIV testing prevention services kag pagbulong sa diin nagabaton sila sang suporta gikan sa Australia, New Zealand, India, Global Fund kag sa United Nations. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal Nance Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kay nagadugo ng Pinas, iya ini pa ang tatunokon patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation na aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
2: Balitang Showbiz.
25: Nagdugang ang NHYPEN sang aktibidad sa ila palabuton niya pagbisita sa Pilipinas sa masunod niya bulan sa promoter nga CNCA Media. Sa isa ka exposed, ginapayag sang CNCA nga magapatigayan ang NHYPEN sang fansign kag cafe event sa Manila sa October 4. Ang bagong schedule natala na isa ka adlaw matapos ang fan meeting sang grupo sa Mall of Asia Arena nga ginorganisar sang isa ka brand. Nahibaloan niya halin sang gindingob sila sang 2020 nakahakot ng NHYPEN o kon NHYPEN sa mga sumulunod sa bagos sa kalibutan bagod sang ilang music kag visuals.
3: Ano ba yung sample ba?
25: Hindi ko nakilala ang NHYPEN.
3: Ako man, BTS ako.
25: Okay, naku, sorry, good sorry. Very old ba?
3: Uy, grabe ka!
25: Mga girls na generation, ang unang gusto mo.
3: Mga millennials era na siya.
25: Ako ay BTS. Okay. Ang ko natawag sa fans ang BTS.
3: Ano, ARMY.
25: Anyway, sa ating mga karadyo mo ng balita sa showbiz, ginatulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo mo, ang Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
2: Kabloom!
1: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
2: Kabloom!
1: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong...
2: Kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
25: Oras
23: Philippine Standard Time, alas 6:21. Radyo Man Resi, ginagreet natin. Happy, advance happy birthday kay Itek. Dira sa may Molo PNP Striker na Balanila, si Itek. Happy, happy birthday for tomorrow. May pakanoon sa buwas. Sa ilang nga barangay, o, diba? Kami yung birthday, kami ginapakaon. So, yun, sa'yo, gapakaon. So, pa na maluto. So, God bless kay Itek. Ka, ginagreet man natin. Happy, happy listening. Sa kay, Police Major Roy Tayona, kay Maninico Retard, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Maninay Michal, sa John B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milano Padernal, sa Dika May Itiri, kay Ma'am Reyna Mapa, kag sa Iban Pagid. Happy, happy listening.
25: Sa ating Facebook Live viewers, sa Margie Cobillas, Romeo Soberi, Karigaba Richard, Sir Jaspal, Nerezel Blancada, Radyo Manibala, Jean-Marc Alumbro, Regina Gumakil, Vic Macaroncio, Magdalena Genezera, Jan Perocho sa Magaysay, kag RV Chris Casera. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi sa kay Sir Durham, Nason Family, maayong gabi kay Marino Hector, sa Tatoy Sumanukan ng Seafood, sa kay Marinay Marichu, maayong gabi.
23: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sa RMN Evening News.
25: Sa liwat adlaw kita sa Biyernes, September 18, take this meal, 26.
23: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner,
25: Rajuman Christopher Mondejar.
23: Kasama mo sa DYRI, RMN Ili-Ili.
25: Rajuman Rezi Danioso Bordon.
23: Rajuman Marjorie Herbo Miane.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipakon.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Also available.
6: Remind Choco Mix.
7: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa kanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa

0: Someone check mono pit. Someone more mobile it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kisipot na ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabi to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Timang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga buti ka.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Makuha og granit sa inugsuksuko tapos paligo. Oh. Hala? Ang bag ko! Wala na din sa tiilan sa katriyaw. Gagintong-tong ko gitlang din sa baol. Hala? Nga wala na din haw? Sa diin ang bag ko? Sa diin?
2: Kauna-una nang...
3: Gani man. Kay si Lila yabaw, uyayagin nga pagkabata. Adlaw na kami, ho? Ano oras kami karon makaabot sa amon balay?
2: Naburaw siya. Karaming edaan sang tulog mo. Kabugnaw bala diri sa uma.
3: Ay, amo man gani.
2: Eh, sige na lang kauna, ah. Pasensya ka na, ha. Amo lagi din ang mapakaon ko diri sa inyo.
3: Sus, ano pa ni Hao? Adubo nga manok ng Bisaya ang maistiwitis. Abaw! Sanuhay naman ko ni Ayhan makakaon sang amo ni nga timpla sang adubo man.
2: Masyar man kamo diri bala nang ni Lila.
4: Ma!
3: Ay, dali na. Pamahaw na di, ho. Tapos ka na paligo?
2: Wala pa ko ganin nakapabubon eh. Kaya kapag ina papaligo ni mama mo kay mapauli na kamo.
3: Bahaw na no, kahin

0: Ginpangita taman ng bagya sa bilog na balay, pero wala tagid makita.
1: Dito, abi, nagkadto man.
2: Tanan ko nga gamit kagbayo, ato na dito. Kinimos ko na nga daan, agud nga kung maglakat na kami. Bitbiton ko na lang.
0: Te, Mayang! Wala gid sa likod balay o kung sa diin nga kahigaran?
3: Ay, wala gid ko diyan nakakita.
1: Ay, te, paano tanibi ka puli, man?
0: Puli na lang ka munang eh. Kung makita namon, himuso na namon ang bag ni Lila, ah.
2: Ano? Ay, hindi ko yung magpauli, tito, kung hindi makita ang bag ko.
3: Te, saan na pa ka mo sila magkapauli kay hapon na, ho?
2: Mama, ang bag ko yan. Puligin niyo, Kuya Pangita.
1: Di, ang tagani, Pangitaon, kay kadamo na sa aton nga nagapangita, wala tagid makita.
2: Hindi, ayan nga. May nagsasko sa bag ni Lila, Mayang?
3: Ay, ah, sino man abing masasko din yung mga bata, man?
2: Eh, tiko na mo sa diin, tuyagali na kadtong bag ni Lila, man. Sa diin?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Silang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung anong pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, GP, sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches.
3: No? Nubo lang.
2: Tub-tub sa karon, wala pa may baluan kung ano gitbala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500 medyo makuan niya,

0: Prevent? Mm. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP?
1: Oo.
0: Mm. Once nga pala inom ka, it takes 500 kag Mighty C. Ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Mm. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix.
1: Mm.
0: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis.
1: Mm-hmm.
0: So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
1: Kag Pure C, ano?
2: DTX 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Nance Corn Coffee.
9: Isandiin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
8: Ang Nance Corn Coffee.
9: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabilin ka nga healthy,
8: focused kag energized.
9: Nance Corn Coffee.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako sa Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500!
14: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
15: Char, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangbang kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
10: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: E3 Bio. Ang E3.
18: Yung may BCO.
10: BCO.
18: Yung may E3.
10: Sample Plus Gold.
19: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Bao nang lila, panakadayon ka mo pa uli kay ina. Subo na gidi samon eh.
1: Kakay?
0: Ay. Nang, sige na nga. Kay pa itao, talang liwat buwas ang bag mo. Igo man gili sa imong bayo kung nga gipaulam sa imo.
1: Ato dito sa bag ang mga importante kung nga gamit. Tinto yan ang kagtuman.
0: Bao, humutumot ba? Sinagbatang sa pahumot man?
1: Oh, no? Kanami isang kahumot? Anika, nagligad ng mga inadlaw. Amo man ina kahumot nga napanimahuan ko?
0: Hala, hutod lang, no?
1: Kanami gidi sa baho, ya!
0: Anika, hala ka nang. Hambay bala ni Choy Dudoy, papanimahuan ang ini nga tuman nga kahumot nga nagaupod sa hangin kung may nahamutan ang taglugar nga isa katawo. Kay mga myon, gid ang kahumot nga ina!
1: Ano?
0: Oh, Anika. Hindi ayan. Ikaw ang namutan sa amo nga taglugar na?
1: Me! Kakay!

0: mayang. Alas 8 na balas ang gabi. Nga nga ginsugo mo pa silang pangitaon ng bag ni Lila sa palibot sang lunok.
1: Ho, man tita mayang. Maano da ang bag ko sa puno sang lunok?
2: Eh, kay Duda na abi kami.
0: Duda nga ano mayang?
2: Duda kami nga base kung ang taglugar nga nag-estar sa puno sang lunok, amo nagsasko sa bag ni Lila.
1: Ho, ano?
0: Ay, ti, hindi na yan matublag ang mga taglugar kay Uho. Gabi na. Amo papapangita nila sang bag ni Lila sa idalom sa puno sa lunok?
1: Kaladukan man sang lunok taman. Kasiot nga daan.
0: May dala man sila nga sulo, ah.
3: Say mayang, ari gining bag eh.
1: Ano ko no?
2: Di daw, ato gidito ang bag mo, Lila. Ay, abaw sikat tong, oh. Nagsinggitan pa. Kaya ba nang nagit siyang ato sila sa puno sang lunok?
0: Mayang?
2: Katong? Abihan ba na si Choy mo kumar na balik na kamudiri kaya nagadalom ng gabi, ho? Balik na kamudiri!
3: Oo, dali

0: makapati nga ang bag ko. Ato dito sa idalom sang lunok, kang nagakabit-kabit sa balagon.
1: Hindi gani mapatihan man ang lila. Hamak mo? Nahigot pa sa balagon, nagakabit-kabit.
2: Paano niyo nakita ni Tatay Katong?
1: Iyawan kami eh. Wala gali sa idalom sa puno sang lunok, kundi sa ibabaw sang ulo ni Choy Kumar nga nagakabit-kabit.
0: Katong?
1: Ang makatalingala pa ha. Kay mala ang guwa sang bag, pero mga bayo mo man ang lila, nga basa.
2: Napangalay to ganing nila ni Nanay kag Jay Mercy sa sala sa mga bayo ni Manang. Nagimo sila yahalayan sa sunod balay.
0: To hindi mapatihan. Amo gina di perme ang nagakatabo? May katingalahan nga nagakatabo sa puno sang lunok?
1: Wala man ang ah. Subong lang niya.
0: Ano?
3: Sulod na kamo diri sa balay. Nagaano pa kamo diri sa guwa sang balay man? Gabi na bala?
2: Ara Nanay.
0: Anika. Sa ibabaw sang lunok. Tulukan niyo bala? Sa may dahon na yon?
1: Ang ano nang?
0: May nagasiga. Do may mata nga nagabaga sa dahon sang lunok. May
1: nangila?

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
2: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom, takon, life extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
3: Pwede sa may mga diabetes.
4: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
6: DTX 500!
5: Masalikan DTX 500!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect Tago pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protect Tago pa, unique!
7: Max Alaga, Max Protect! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
13: Hello, anak.
14: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balat sige timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oras tatak, alas 6:55.
24: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
27: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
28: Tusiran Forte!
22: Unilab quality yan.
27: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
28: Kargado!
29: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
28: MaxFit, kargado!
22: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mag-MaxFit.
1: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
8: Ili sa mga butika.
9: Megaman Herbal Capsule.
12: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Megaman Herbal Capsule.
12: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako galing si Ariel, nagtanto sila isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
31: Good morning.

0: carbon and polycarbon. Semenjak melupit sahamimu membaik. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
6: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
5: Masami nagkapag...
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.

sumta ninyo sa pagpamati ang kasumpon sang atong sugilano, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo ng pagpamati. Maayong gabi sa inyo tanan.

0: oras, impunto alas 7.
1: Ang mahigkong Acolan makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: Sampung Plus Gold.
15: Ako si Jovin. Sobragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Sampung Plus Gold. Kala sa mga butika.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
3: Isibo na inyo sinima orasan, orasan DYRI, RMN Iloilo, the only AM station that is up and I serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
4: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
5: Batas na mamamaya.
6: Yes, may schedule kita tani nga shutdown, no? Supposed to be that Saturday, no? September 19. Supposed to be may critical works kita ni si NGCP for ina, no? Nga shutdown, no? Affecting basically majority of Iloilo City, taga portion of Iloilo Pavia substation. So we really understand, no? How hard it has been, no? The past 4 months, kag almost everyday brownouts. Starting from the afternoon until sometimes late at night. So, nag-decide na lang gid ang management sa NDCP early this morning na i-cancel siya or i-defer siya temporarily. Isol na to another date na medyo at least makapahoy-puhoy.
7: Makagulo ginawa man kami, ah, no?
6: Yes. Ang ato nag-grade for the first time in probably 4 months and 6 days, daw normal ang tatlo, no? Na wala sang alerts, masi yellow. So, this is a very welcome development and... Kabay pa, no? Tuloy-tuloy na ni siya, no? Everything will be stable. May ara pa kita nga ginahulat, no? Diri sa aton sa Iloilo nga power plant. But even now, no? Ano na nato, no? Nabatsyagan na nato na nagbalik kita normal. And that's correct. Ang aton na isa ka power plant from TVI Unit 2 was able to come back last September 15, no? Tuesday, Martes. A little ahead of schedule sa iyang target na September 16. And then this morning naman, ang iyang twin power plant, si TVI Unit 1 was also able to come back scheduled, no? September 18, a little after 7 o'clock this morning.
8: In general, ang simbahan niya, we strongly reject, no, the prediction. You know, kahit the first place is it's a spiritual deception or say matawag natin sensationalism nga nag-a-cause ang fear, no, pag kag-panic, no, sa mga tao. Tandaan natin ang matuntuod yung propesya, o kung we call it true Christian prophecy, it's always ang tinutuyo na is to encourage, no, and bring people closer to God's love, kag isandig ang tanan sa mahal nga Diyos.
3: Nag-showmeter na sang petition sa Office of the President sa election na lawyer attorney Romulo Romy Macalintal para i-veto or hingyoon sa kay Presidente Marcos nga i-veto ang hagna para sa barangay kag sanggo di ang kabataan election nga gina-fixed ang term sa 5 katuig kag automatic na lang nga i-postpone ang election until November 2028. Giningyo ni Macalintal nga maatubang kontani siya ni Presidente Marcos kag legal advisor sini para personal niya nga mapathag ang iyang pagpamatok sa hagna. Para kay Macalintal, hindi na dapat pa pagpalawigon ang termino sang mga nagapulungko karon nga mga barangay kag SK officials paagi sa postponement sang election. Gindugang pa niya nga nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC para sa November 2 election. Kalakip na ang pag-imprinta sang mga balota kag iban pang mga galastuhan sa election. Gusto man niya nga baguhon ang kung gusto sunod sa iya nga baguhon ang termino sa mga barangay Kagiski officials, dapat iningay patuman sa mga bagong elect or bago na elect nga mga opisyal kag indi sa mga nagapulong ko karon.

0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga ng palatuntunan niya nagapati. Ang tagsa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining apag pangalagad mga kasama adlaw nagita nga Biyernes petsa Jesse Utso na sa bulan sa September tuig 2026 ikatatlo nga Biyernes nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official kag siyempre, sa inyo tagsag ka mga radyo, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sa aton galing ang Christmas countdown, mayara lang kita 97 kadlaw, Christmas na! Lapit na lang galing Pasko. Galing anong tanay kay kabudlay sa pangabuhi ito subong. Man gusto nyo gid unity team? Ha? Gusto nyo gid? Ilan tawa nga aton sini nga pangabuhi subong? Gabalakuon ang tanan, no? Indi lang ang mga nagbuluto kay Marcos ang abako, no? Indi lang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ang gabalako. Actually, gaway lang sila gabako. Gawawaw sila. Kaya ginahambalan ka mo, hindi ka mo magpalate. Tapos may mga guts pa subong ang iban nga magpulo panukma pa ka mo matarso ka mo. Gano'n mga maalam, gid ka mo, nga nagpaso na gani ang inyong desisyon. Kaya walang tawa, ang sa pagtakop sang World Trading Day, today, kag may Lunes pa, antes ang weekly price adjustment kada Martes, sobra pulo pisos ang gina-project nga isaka sang fuel next week. Sa krudo, yung deposit nyo.
1: Palabra di Honor.
0: No? Yung deposit ang money in the bank. Yuta! Jazz!
1: Palabra di Honor.
0: Or pwede man Utah, USA.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Masaka naman, no? Wala sang may mahimo ang gobyerno. Kung paano mapunggan ang presyo sa produktong petrolyo, masaka na naman sa Martes. Duha na ka Martes nga nagsaka. Ang una daw mga 3 pesos, ang sang Martes nga ini mga 5 pesos. Ti masaka naman sang pulo. Subong mga malapit na 90 ang litro sang krudo. Tekon masaka na naman. Malapit na 100 or basi mahampak na sa 100 pesos. Ti anong ginahuba, ginahimo ni BBM ta, no, ni BBM nyo. Kay gusto nyo gid nga siyang presidente kay manami kuno. Okay lang na, no? Nga bisan wa ay katapos. Basta well-educated. Okay lang na, bisan wa'y experience man manggaran, nun man ang mga Marcos kag may DNA isang leadership. May mga choices man kita to nagligad nga 2022 election nga hindi kurap. Nga doon kabalo magpadlagan sa gobyerno, hindi man kita kay Marcos. Gid ka mo. Kay hadlokan ka mo nga basi ipapriso si Digong kung hindi si Marcos magdaog. Hindi din subong si Digong. Ano subong tabo kay Sara? Ano tabo subong sa mga kaaliado niya ila? Kagarot sa aton sini nga pungsod mga kasama, no? Kita aton di ang nagakakuan kay mga magagmay kita, mga ultimo malang kita aton di si Dalom, mga probinsyano malang kita di, kita aton di ang ginalinas sang mga tiil, sang mga elepante, mga karbaw, mga jerape, ano pa mga lagko ng mga sapat? Nga nagaulupas, no? Amo ni sila, ang mga national officials naton nga nagaulupas, do mga sapat ini sila nga mga elepante, no? Man the moment ka mag-away ang duha kay elepante, The moment nga mag-sungayay ang duha kadlagko ng mga karbaw, sinong pierde? Kabalok mo? Dapat kabalok mo? Ang pierde, no? Ang malasakan sa tiyon yung magsungay ang karbaw, ang hilamon. Ang hilamon, kita na kay mga ultimo malang kita. Ti sa pagsungay ni sa Marcos kag Duterte, kita nga mga hilamon, nagakalasakan, no? Huay tanan nila kay damo-damo na sila kwarta. Pila ka bilyon na yan nag-agi sa bulsa sang mga Duterte. Kag basi dako-dako na yan na save nila. Kita mo, makalagaw sila yan sa iban nga mga pungsod. Laban-laban niya, may mga offshore account na to sila. Di ba? Pati ka mga huwain na to sila account sa luwas ng pungsod. Mapati ka mo, ini mga national officials na ton. Pila ka mga gunga na ton yung mga politiko na may mga record na pangawat. Mapati ka mo, huwain na sila sa mga sikreto ng mga account sa luwas ng pungsod. Inugahiin nyo ko ah. May ara na sila to. Tidamo na sila yung kwarta. No? Kita aton. Ay, kung hindi kayo magbaka-baka trabaho sa isang kadlaw, hindi kayo makakaon.
1: RNN, palabra di honor.
0: Dahilan tawa nyo subong ang aton yung sitwasyon. Mayo lang ang kuryente to subong dominyo nag-stabilize. No? Pero aragya po ng looming problem, kay hinali, may isa naman ka plantang at tumumpilak. Hugaplak man ta. Yang presyosong produktong petrolyo, wala gin sa may mahimo ang gobyerno. Indigin ka siling ang gobyerno nga hops. Dali lang. Wala iya sang, dopar iya sang ERC sa power, no? Nga may secondary price cap. Do wala iya sang amuna, no? Abi explore na abi Secretary Sharon Garin. Basi pwede man ka secondary price cap o kung ano man ang terminolohiya, no? Tertiary cap. Quadruple cap o kung ano man da. Basi pwede pa malang nga makuha na, mapunggan anay na. Hindi man na mapirde guro ang mga kumpanya sang langis kung hindi sila magpasaka subong. Ano kinabing pirde ho nila na kayo mga stocks nila na dugay naman na. Kawang gawa anay abi. No? Pwerte na ang mga kwarta na nila. Do you think ining petron nga ini? Kung hindi niya magpasaka sang pulo ka piso subong, no? Sa krudo, maputo siya? Or makimpang siya? Hindi man ha? Tanan-tanan kita nag-alanto subong. Pigadong dalagan man sa negosyo subong. Pero at least sila ila iya, nakapanginpulos na sa mga negosyo nga tani iya sang gobyerno. Di dapat medyo bulubatsyag man sila anay sa mga Pilipino, hindi bla? Pwede man, pwede. Sugot guro na si Ramona nga. Ang Shell, dumayara man da si SM kag si Ayala. Pwede man na guro ang masilingat eh. Hindi lang tanay mag-kwan. Hindi lang tanay mag-increase. No? Kaya lumasakit na gid, mga kasama. Gabite ang agi niya. Te, mano kita? Oo. Mano ta? Kaya kung panghambalan ka mo, kung paano mag-himbis ang kandidato ng butuhon ta, kung ano mga palantandaan nga dapat natong tandaan kag-notaran nga mangin maayo na siya nga tao or leader, pati ka mo. Nagay ka mo pati sa mga propagandista da sa Facebook da, no? Mga vloggers nga ang mga mango ng iban sila. Mga tinikal lang na yung ila, mga kasama, kagwaay na iya sense of responsibility and nationalism, no? Ang ila lang na iya, mga kasama, makaguba, no? Makaguba sang institusyon, makaguba sang inyo paminsaron, impluensyahan ang inyo pinsar, agod nga mga kandidato, to ang mga kurap among padaugo nila.
1: RNN, palabra di honor.
0: Te, ano ta? No? Kung si Senador Miriam Defensor Santiago pa, ano ta? Tulok ay tama mo tanao?
1: Palabra di honor.
0: Te, di na ta?
1: RNN, palabra di honor.
0: Dere, tayo sa Manog Paskwa. No? Dito tagali nag-sigwi sa Manog Paskwa or nag-intergi na mga kasama sa Manog Paskwa. No? Sino gandom din nga daw masanag ang Paskwa? Ako daw ay naging mana. Ordinaryo na lang ang Paskwa. Kaya kailangan mo isang problema mga kasama. No? Although ati, personally, iya, why man ta sa nagpadayaw, gid, pero bisan paano daw, kasarang-sarang pamantay magbakal sa atong kalanuno. No? Pero ti, ginabatsyag ta mga kasama, nga kadamo kita sa mga kauturan. No? Especially nga kita halin man ta sa kwan, kita tagid personally, kung daw ano budlay ang kapigaduhon, daw ano ang sitwasyon sa kapigaduhon sa aton.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Diba? Kanto ka lang di sa slum area sa syudad, oh. Makita mo kung daw ano kapigado sa pangabuhi. Kanto ka lang sa umapi, diba? No? Sus, yun di po, sitamani, diba? Damo sa mga pigado. No? Mayara mga hindi ka kaon, hindi ka bakal kalanunon. Amo na kung kisa, doon namin man tani mag-post-post sa social media sa mga ginakanaan ta, ginalagawan ta. Pero ti, gina-feel ko mga kasama nga ang mga friends nato ng iban, hindi man niya ka-afford sa amuna. Ti, masakit lang ila buot iya makakita sa amuna. Diba? Gusto? Ngaway kay imuyas ang kapasidad mga kasamang magkanto sa muna ng lugar o magkaon sa muna ng kalanaan or maglagaw sa kundiinda. Sakit sa buot. Amo na dapat nga ining social media, ginalimit ha. No? Ginakontrol dapat in isang gobyerno kung sino lang ang pwede makakuan, maka-access ini. Lantawa bala subong o kay pati mga bata maka-access. Bata nga, hindi pa ganit balo, hindi pa ganit ikita. Bagula na bunag, may Facebook account na.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Hindi bala? Ti, saksihan tang kapigaduhon mga kasama. Kita ta kung ano kapigados pang buhi sa aton sini nga mga kasimanwa. Di mo nang adaw kabudlay magkuan, no? Amo to mga public officials sa atong kabatsyag man ini. Ang ginatawag nga na learn ko ni during the time of former President Gloria Macapagal-Arroyo, may crisis adto, no? Pero ang bana niya si First Gentleman daw ano ganito do naglagaw pa to sa abroad to kag nag pakita pa to sa mga malahalon nga gamit, no? Din question adto. Kabalo ko mo sino nag-question? Ang opposition sa dos kamara. Chief Escudero kag Alan Peter kay tanong. Ostentatious display of public wealth, no? Siling ko, ti congressman, ano ngayon? May pera naman sila? Nasa poder naman sila? Lambal ni Escudero, you know Henry, as a public official, hindi yan nararapat na naghihirap yung mga kababayan mo, magpakita ka pa ng magdi-display ka pa ng karangyaan, no? That's the term. Karangyaan. Malaway? Amo na si Imelda, gina-question sa una, no? Ang mga bayo niya, ang mga gown niya, ang mga sapatos niya nga damo-damo, no? Gasabat lang ang mga pro Marcos at tuti, ano karon kay kasarang man na si Imelda, ya kay Manggaranon man? Hindi gani, malaway gani, under the Constitution, ginadumili ang ostentatious display of public wealth sa mga public officials. Kay ginahambal dira sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees, you live a simple and modest life. Simple lang dapat ang pagpangabuhi ni mo. Ini magpinadayaw na. Kay kalawais pumuluyo. Dugang pahang ang imo pumuluyo nga ginaservisyoan, mga pigado sila mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Damo na yung sitwasyon, tasubong, no? Narulang puwasan tanang power ang presyo naman sa produktong petrolyo, no? Kag subong ga budget hearing naman. Kadamo naman sang ginapinang singit nga mga pundo da nga kalawaton. Why gihapon sang pagbago ang pila sa ila mga kasama, mga panulay sa gihapon nga sige ang tubo sang sungay.
1: Palabra di Honor.
0: Tidiri lang tani nato magamit ang aton nga puder sa pag-abot sa eleksyon. Pero, kadamo man sa aton, ginalungi isang kinyintuson.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Pila ka mga tubig ko nga pag-istoryahan ta karong gabi mga kasama. Latest update sa may South Cotabato, anom gid ang patayo, no? Base sa records ng DSWD kag G7 ang pilason sa school shooting sa Banga National High School. Magpronounce sini Banga, hindi kamo ma-confuse niya sa Banga Aklan. Pareho sila na ang spelling niya, B-A-N-G. B-A-N-G-A, no? Pero sa kwan iya sa Aklan magpronounce na Banga. Banga Aklan. Sa South Cotabato, magpronounce ni iya inang daw surudlan ta sang tubig bala suma nga himo sa daga, no? Banga.
1: RML, palabra di honor.
0: Mga Ilonggo ang mga tao da, no? Manhalin na sa Iloilo ang mga nag-ilistar da sa mga banwa nga na da mga kasama sa Takorong, no? Takorong, Norala, Coronadal, pati ni mga Lutayan, eh, mga Buluan, eh, may mga Ilonggo na da, Isulan, Santo Niño, Surala, Banga, na, mga Ilonggo na da tao, bisan mga Pulumulok na, oh, oh malapit na si Jensan, bisan dito si Jensan, damo mga Ilonggo na mga kasama, no? Kaya siling ko gani isang una, ang South Cotabato nga na, ang Cotabato, South Cotabato, Cotabato Province, o ginatawag man North Cotabato, mga Sultan Kodarat nga na, no? Mga lapad nga duta na suna panahon ni Marcos Senior, ni Elpidio Quirino, itong presidente, mga 70s. Wala pa may gilistar na da. No? May mga Musliman da, pero gamay lang. So, ginpakadtuan na, ginpang inganyo mga taga Luzon, mga taga Visayas, kung gusto nyo mag-star sa Mindanao, malapad tong duta, ang duta nga makita nyo to, pwesto he.
1: RML, palabra di honor.
0: Amo na damo da Ilonggo, damo nagkaranto da, no? Da ang kalapad ka dutaan nila, tinami da kay Hanayap ang duta, flat land mga kasama. So may taramnanan, may rice field, may maisan, kag may pineapple plantation dira sa Pulumulok ara da ang Dole Philippines mga kasama perti kalapad sang tramnan sang pinya, no? So dira ya mga Ilonggo nagkaranto, may mga Ilocano man da, no? Dito naman niya sa Davao area, mga Ilocano man to, mga taga Luzon, mga taga La Union, taga Ilocos ang nagkaradto dito, no? Ina mga Day Florindo na sila, no? Nga mong tagiasubong sang lapad nga banana plantation sa Davao del Norte, no? The Florindo, na dira naman sila yung nagkadto sa may Davao area, kag nananom sila saging. Dito sa Bukidnon naman iya, pinya man ang ginatanom, Del Monte. Mga kasama, no? So, amo na nga yung mga Ilonggo na mga tawo da. Ang ila dialect na Ilonggo, no? Basi matingala ka mga Ilonggo sila to. Kay Ilonggo, ginada, no? Amo na may mga lugar na da nga mga New Iloilo, mga New Dumangas, na ano pa da nga mga barangay nila da, no? May amo na mga barangay nila da kay gapatimaan ina nga direhalin sa Iloilo ang mga tawo dira.
1: RML, palabra di honor.
0: So pinakamalala nga shooting ini adtong sa Tacloban, tatlo tong patay, no, including the suspect sa Sambuanga, pila to duwa, no, including the suspect. Ini anom gid you deposit amani in the bank. Ang tatay sang sining suspect nga bata, nga estudyante, empleyado sa LGU, wala lang inhambal kung sa Banga or kung diin, pero laban-laban sa Banga, kag disaster responder mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Ang pusil nga gingamit sang bata, no, ginapatihan iya sang iya nga tatay.
1: Palabra di honor.
0: You deposit kamo, wanyo gina safety ang mga pusil ninyo. Hatagan nyo karon sang rason naman si Secretary John Wick. John Wick ko na mga DDS, no? John Wick. Nga sudlon ang mga balay sa mga gun owners. Para lang tawon kung paano nila gina-safekeep mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Di very intrusive ina nga klase sang akto. Mga kung mo sudlon tayo ang balay mo, kay makita nila sa PNP ang record, no? Nga may pusil ka. Tikarong kadtuan ka to nila sa balay ni mo, sudlon sa kwarto mo, kaglantaon to sa cabinet mo, kung paano mo ginatago, kung may bolt ka bala o kunwai. bangod si niyo, kay may mga irresponsible nga mga gun owners nga wala ginakip sang husto. Ang ila sini nga pusil, laban-laban ining pusil nila ginapakita-kita as bata. Ginapabalos bata. Kay ang bata niya ginatudloan niya man sang tinunto. Ang bata niya wala niya ginaedukar sang husto. Nga hindi mangin bayolente. Laban-laban gina pakita ni sa ila sini nga gestures, sa ilang environment sa sulod sang balay, no? Sang violence. Amo na ang bata at a very young age. No? Tama pakalinghod sang paminsaron, may utok na iyang mag-uyat armas. Iban yung mga kabataan, makakita lang pusil na hadlok. Di na iya mauyat siya pusil kag maniro.
1: RMN, palabra di honor.
0: There is something wrong sa pagpadako sa kabataan, mga kasama. No? Kagang environment niya, pagid ang palibot niya. No? Laban-laban nakakontribute gina di ining mga hampang-hampang ini ako magpati ya mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kasi kas ibet pa bonwinda, taga ba nga kagigali kas? No? Dira gid sa Banga National High School gid siya. Bao ti, kuan mo gido, alma mater mo gid kaso. Abal ni kasamang dyan pa Dios Gardose, dira siya kung nagalumbayag sa una sa Banga National High School. Oo. Yo, mga kasimanwa mo to, kasi mga parinti mo pang ibang guro to.
1: RMN, palabra di honor.
0: Samtang pamilya Bilyar inubos sa ombudsman kasuhan bangod sa palpak na joint venture agreement sa mga water districts nga sinulod sang prime water, no? Para sila na lang mag-distribute sang tubig, pero palpak gin reklamo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Grabe ang manggad sa mga Bilyar, humugaplak ang mga malls nila, tumpilak mga kasama, white may naga-shopping. No? So, subong ginamat-amat, sudlan kay SM. Di tapos may amo pagid nga kaso. Sus. Matingkaya giniguro mga Bilyar magamuni. Karahulwa gini ang kwan, iba nilang ma-development mga subdivision, do ginpauntat na lang.
1: RMN, palabra di honor.
0: So, may report to nagligad nga ma-utang kuno si kwan something sa bangko sa BDO, sa Bilyar, pero do hindi pagputangon sang mga si.
1: RMN, palabra di honor.
0: Susuo mga kasama, no? Ti ambal ni former Senator Manny Bilyar, wala pa sila kabaton sang sining kaso sang ombudsman. Sa piyang gabahin, iban pa nga mga shipping lines, nagsunod naman sa pagdumili sa pagkarga sang mga EV kag hybrid vehicle sa ilang aroro. Kasunod sang impormasyon, wai pa gani confirmation mga kasama, validation ng resulta sang investigation, wai pa finality, pero tinagalap ta siguro sa mga shipping lines ang impormasyon nga ang gintunaan sang pagkasunog sang MV June Aster dito sa Coron, Palawan, amo ang electric vehicle nga karga. So hindi na sila magkarga sa electric vehicle kag mga hybrid, no? Ang hybrid abi may battery man mo. Hindi na sila magkarga, mga kasama, mga Tugo, mga FF Cruz, mga Montenegro, di may Montenegro nationwide ni mo. May Montenegro man kita di. Ang mga Star Horse Shipping ni dito sa Mindanao. Hindi na sila magkarga.
1: RMN, palabra di honor.
0: Bo, mag-amuni, maapiktuhan sales sinisang kwan sa mga electric vehicles. Mawawaw sinis si Elon Musk. May mga Tesla man nga daan di sa aton mo. Mawawaw sining BYD, mag-amuni.

0: ang napatay nga generating plant sa Terma Visayas. Iloilo City Government handa ang maghatag sa mga drivers para sa ICPO, no? Wait, why sila driver? PR06, lantawan anay kung posible ang offer ni Mayor Raisa Treñas. Kag dito gali bala kaga punturis no nag sa Emerasol Elementary School. Ang ining parte sa isyu bala sa eskwelahan nga wala mga gwardiya. Ang city government kiliya, ang tanan nga mga public schools diri sa sulad, mayara yang city government kinahatag tugod di may gabantay to nga tawo sa gate. City government to hambal ni principal ni Dr. Lilibeth Taala. Siya yan asang city government through the SEF. So tanan yung mga public schools siya, may nagagwardya, no? Nga gini-employ sang syudad mga kasama. Oh. Tewa about sa ibang mga lugar nga nakalusot ning mga pusil nga ini.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ati laban-laban ng LGU, guro nila yung overheat ang utok eh.
1: RNN, palabra di honor.
0: No? So, ang mga driver sa pulis, handa nga magbulig ang syudad sang Iloilo. DILG Undersecretary for Public Safety Jed Mabilog nagbisita sa regional office, no? Pero hindi siya gusto nga ordinaryo lang at turotakdan lang siya sang Garland, kinanglan may mga bulak-bulak kid sa stage. Nga siling mo daw daw kaslon siya or daw ihamyang siya. Perti ka na mo bulak? Tika mahal nga daan sang bulak? Mabisita ka lang sa regional office. Kung tudos pa sa mga bulak, eh, yung deposit, amanin, dapat ka mamiting, kamalanda ka guway man sang maayo nga dalang balita, puro malang laway. Aran ako no, ang mga fire truck, no? Ang first batch, sa first quarter, sang 2027. Pero, daw isa malanto ka banwa sa aklan ng mahatagan. Tigin review ko, nagliga, di ba? Hambal niya kay Mayor Bianca Riquinto sa istansya. Sila, asap! Asap! No? Alpha Shira Alpha Papa. Asap! No? Asap! Itagaan ka na sang fire truck. Di pila ka bulan na. Tapos ma-release na sang fire truck. Do ay man madalang istansya. Mamit lang siya diri sa mga bumbero kag taga BGMP. Kay dira siya undersecretary, ginpuno niya pa sang bulak ang entablado, dapat may mga dekorasyon gid. May istorya ma lang siya sa taga Bureau of Fire Protection nga amo ni ang mga fire truck ni i-account ninyo. Ah, may mga bulak-bulak pa iya mga kasama. Puno ka bulak, siling mo daw ihamyang siya or daw kaslon siya.
1: RNN, palabra di honor.
0: Kabalo ka mo kung pilang bilis ang bulak, isa ka pungpong ang bulak mga kasama, linibo? Hamakon mo na nga magasto ka pa imo sa mga bulak ngayon nga kaisa malang sang gamito na? Kag ano ginabi na da siya? Ano siya, Raina? Kagasto na sang gobyerno, to subong ka na mo sa ginagastuhan, gasakripisyo ang pumuloyo, and yet, may mga public official kita nga magpinagaga pa sang gasto? Tito, you think personal yung akwarta itong ginbakal sa bulak? No? Kita mo dapi ang bulak, arada sa group chat ay ipakita abla. Ang bilog ng tablado, puno iya sang bulak! Pwede mala na nga ngalan, da, tarpulin, mala na ibutang, da, mga kasama, nga ti, welcome, Yosek, Jed, Mabilog. Amo ni. Ti. Ang iya, may mga kwan pa? May mga anong tawag sini gani? May mga design pa yung may mga dekorasyon pa? Nga ano ka kaslon? Ano ka yamyang ka? Kadamu-damu bulak yan? O si kanta pang kwarta sang gobyerno? Nga mamiting ka malangda sa mga taga BGMP? Si Presidente Marcos gani pag Antonio Spase daw ay mantu bulak? Mga cabinet secretaries magkanto de? No? Si Mark Lapid nagkanto kay Gugtuto, ay man bulak gani ito. Taas ka pa imo ya kay Kwanhao? Kay Mark Lapid? Yusek ka malang imo? Si Rimulya pagkanto niya din ang ayogit siya nga dapat may bulak ko ara blaw. Lantawa bla mga kasama.

0: Amo na yung ako natalupang dan. Una gid siling ko pilayhan ang bilis ang bulak nga ini. Pwede mala na ipaiway? Pwede mala na umantil mala na dang i-design da sa lamisa da kag backdrop mga kasama. Ay mga binulak-bulak kit lang tuanyo bulak kung ano ko damo sa bulak. May bulak dito sa likod, may bulak sa tuo, may bulak sa wala, may bulak sa atubang. Sa lamisa may bulak pagit lang tuanyo bulak. Do you think ining bulak na isa lang ni kalibo bili niya? May isa lang kasing 50 mil, guro, may bili ning bulak ngayon eh. Pero laban-laban, isa ba niya? Hindi ah, ginahatag lang na. Hindi ah, gin pang ipola na mo na, mga baho-baho na. Yes, sir. Sino mahatag sa inyo, libre ng bulak, kanamudamo, kamahalas ng bulak, subong isa lang gani, kakuan? No? Kita nyo mga kasama, galantaw ko mas Facebook Live naton. Lantawa nyo, no? Kung daw ano ka mag-puro pa espesyal si Yosek Jed Mabilog, nga ginahambala na mga public official nga magpangabuhi lamang sang simple. Magawi nga simple. Pero lang tawa nyo gamungingi, mga rose po, rose nga pula, may rose nga puti, may rose nga pink. Di daw ano kamahal sang rose? Ang isa ka bukakad na nga rose mga kasama. Sobra na siyempe, di ba? Gahatag ka pa rose kay misis mo pe. Inang gapungpong na nga rose sa likod, mga kasama, no? May isa lang ka dusmil, may bili na. Di ba? Tinga ano ginaya, may mga pa-design-design na. Oh, regional visitation and interfacing activity. Iyo di po, set, ama, niin, dabak. Tinga ano ginkaroon kung mabisita ka, mapabulak-bulak again. Maginastogin kita na. Sa mga bulak nga nang ipilak mo mala na pagkatapos, pwede mala na nga magpungko ka na, no? Balon siguro, pwede. Pero tinga may mga pa-design-design gina. Nga ano ka, kaslon ka? Nga kunin mo na kwarta, magasto ka ginsang amo na? Kwarta ni isang pumuluyo, di? No? Ano ginabing inistoryahan niya da? Duway man tutupatong inistoryahan niyo to? Puro malang laway to? Duway man may nagtupatong nga pa-entract to? Huwag kamot mga balatsyagon sa mga pumuluyo nga nagasakripisyo, nagaantos, nagaagwanta sa kapigaduhon, no? Kamu inyo iya sa gobyerno, pinagusto lang kamo sa gasto kagrasar sa kwartas pumuluyo. Yung deposit niya. Hindi na napagkuhang bulak pe, eh, para himutaran sa aton mga tagpalamati. Abi, i-computa nyo na sa mga flower arrangers da, sa mga flower shops, no? Mga pilang bilis ang bulak na ini, no? Kay pamangkot sa Bureau of Fire Protection, sino nagbayad sine? Gingastuhan ni Yosek Jed Mabilog, iyan ni kwarta ni? RNN, palabra di honor. Mabisita, malandi kag mga interfacing, yung mga bulak-bulak pa. Pwede malana sa opisina para kakinot mga kasama, ano ginabi sa conference table, malanda. Pila malang kamo da kabilog, apat malang kamo kabilog sa lamisa da, no? Kamo mala nagdinayaway da sa inyong lawas da kagwa daway matpadulungan ang inistorya nyo. Asta subong din ang fire truck. Asap man balang fire truck to sa istansya din ha. Sa uto ng fire truck nila, gulang-gulang lang sa multicab. Yung deposit niya, pinagusto lang kamo kumpabayaan kamo kroma. Sometimes, Police Major Dadji De Lima, yun pa si Dunggan sang Gallantry Award sa 60th anniversary sa National Police Commission. O, Ario, may award. Kita ka mo ito ngayon, bulak? Kita ka mo gamong ingi, bulak to sa palibot ni Major De Lima, may award gani siya? No? Ario, ako mabisita, malandi mga kasama. Kagpirme man siya kakadto, di, ilo-ilo, malandi. Dito ka sa Davao, bisita ho. Bisitahe itong Davao to ho. Ngayon ay katunga kanto, direk lang imo yung silo-ilo kami nilik-balik. May duhaman ka motorsiklo, nagbunggo anay sa Bangga, Pabian, Diras, Poblasyon, West, Uton, Iloilo, kagabi. Ang insidente na capture sa CCTV man, why ga slow down? Crossing gani, crossing, why ga slow down? Kag may motorsiklo ang nagsuhot man sa nakapark na truck sa Pabian, driver, Pilason.
1: Sa tao na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Kambal ni kuno, ariyo, ariyo. Sige, ipabili lang daang kanpe. Ang bulak, ipabili lang ang bulak.
1: RML, palabra di honor.
0: Kay compute na sang mga flower arranger, no? Hambal ni Jima Suan Navarro, mga 20k kuno ang bulak. Di amakon mo. Magasto kang 20 mil sa bulak ng ina. Iyo ti pusit niya. Kung gin feeding mo na, abi, bakal mo na ka arroz caldo may balunggay kag pinakaon sa mga bata nga ginagutom. No? Ambal ni Cas Nicolay, a dense multi-meter horizontal floral runner running across the VIP stage table featuring mixed red, white, pink, and cream blooms, mums, roses, and greenery.
1: RML, palabra di honor.
0: Lalaki, kayo mga tao, mga bulak yung imo eh.
1: RML, palabra di honor.
0: Kalalaki, mga tao, ang imo yung stage siya, puno ka bulak.
1: RML, palabra di honor.
0: Ayun, deposit naman ni Indabang niya. Husto ni Castro Dilin, intro pa lang. Intro pa lang, naubos ng oras ta.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, agin dulong, agin builogan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang suplemento ng makabulig agun malikawan na balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin yung konatol nga ginopdan pa sa vitamin D3, suplemento ng mugan sa medium chain triglycerides ng lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw, nga pag tumaras ng D3 Bio, mahimo ang malikawan ang colorectal cancer, kagiban pa nga sa isang cancer, bangod nga ginaputos ang imo sininga selula sa medium chain triglycerides. Agun malikawan ang pagtapik at pagdiposito sa mga carcinogen. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, gamasarangan taptaon ng pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. DTX 500, mga kasama, likawan ang sarcoma, kaiban pang sa isang cancer. Mag DTX 500, gagmay TC, kada adlaw. Hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyon na ng kagalingon. DTX 500 kagmay TC. Adlaw-adlaw ang inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganit pa masyari lang sa araw sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi, Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinakaulingan dalagang sa nga panahon. Alin sa itong pag-asa Iloilo with Karajuman Charlie Depra. Karajuman Charlie, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa Taranya at Palamatis sa RMN. Yari pinakaulingan lakas ng panahon. Karoon nga Dlaw, September 18, 2026. Southwest Monsoon, sa karoon nag-apikto sa Western Section ng Southern Luzon, kag Visayas. Bakot sa nga sistema, ang bilog ng Western Visayas, para yun maka-experience sa magalungon niya kalangitan. May mga scatter doon, mga laptrap ng mga pag-ulan. Pagpahilat na nag-uob, dalasin yung southwest monsoon. May inatubtob makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang baka na itubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tatsatong temperatura ng 74 at 29 degrees centigrado, ang adlaw nag-tunod alas 5.49 kinas ang hapon, magabutlak alas 5.39 buwas sa aga. Kaya kami pinakaulingan lakas ng panahon, di ka direct sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
2: RMN News, Panahon!
0: Salamat, Yed Karajuman Charlie Depra, sa pinagkauling kadalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo. So, habagat, nagbalik naman ang habagat, ang Israelis wala na mga kasama. Hambal ni Cas Nicolay Sumis, ang mga florist, no? Ang mga flower arranger, no? Mga florist na gagamit ko no sang preska, kag-imported ng mga bulak. So, malahalon ang mga bulak, no? Hambal ni Batosay Kenshin, ang bula ko no, more or less mga 30 to 50,000. Ay, sus. Tikon kamo abi, personal kamo abi nga kompanya nyo na abi, mabisita ka abis kompanya mo sa regional center. Magasto kagid 50 mil, 30 mil sa bulak. Napungko kay da sa presidential table kag para ma-project ni mo, ikaw ang boss, ipalinyahon mo na mga tao ni mo, do kasubong ginakuan mo sila, undergid sila, so mapabulak-bulak again. Dinukol kaguro sa inyo CEO, mag-amuna. Standby sa nagalupad tang ang mga balita gindulo ng mga kaginboy Lugano ni Gabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctor sa mga nagasupres ng type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangreas ang nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa atong alawas. Man sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3, ang ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pangreas para makapatubas sa bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Di na tong bulak, tope. Hindi pagwaang bulak, pe. Yan, balik na nito. Sige, matok mo niyo sa tape. Nangin na, surusun lag lang si tope. Pero grabe ganyang bulak, mga kasama. Kung damo ganyan, kanagmi pa sa mga bulak. Di magasto ka niya sa bulak, amuni. Nga daw, presidente ka. Presidente ka niya magkantuway at pabulak-bulak.
1: Palabra di honor.
0: Tiwai taman sila nga ginapakanubo ang being undersecretary sa isang cabinet position, mga kasama. Pero ti ano ginabi ng undersecretary kumparar mo sa sekretary? Magkantos John B. Crimulyade, nagpabulak-bulak yun siya. Sobra pa niyang iayusik, mga kasama. Walang tawang dekorasyon sa iyang stage, oh. Sila mo daw karaslon siya. Or daw inugamyang siya, nga damo bulak.
1: RMN, palabra di honor.
0: Yari na yun, nagalupad lang ang mga balita, mga kasama. Balikan ta ng bulak ron. Kay tukson ta pa ni siya, tindi ng fire trucks ang istansya. No? Yari nga ito, nagalupad nga mga balita. Upod kay Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Sa aton nga, Tokmo News!
4: Tokmo News!
5: Yari na nga itong Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Tinoy kolon paagi sa loado nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ka-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagsaka sa anom ang kumpirmado nga napatay kasunod sa pagpangluthang sa isa ka eskolahan sa Banga, South Cotabato, sunod sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Gipayag sa DSWD nga magluwas sa mga napatay, 17 kaiban pa ang pilason. Dugang pa sa ahensya, yara na sa lugar ang ilang social workers agud niya maghatag sang psychological first aid kag psychosocial support. Ginsiling naman sang Banga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na gilayon niya gin-suspend ang classes.
0: Banga, Radyo Man Joylin, mag-pronounce na, no? As in, Banga nga daw ginasudlan, balas ng tubig na ton.
5: Banga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Radyo Man Henry, nga gilayon niya gin-suspend ang klase sa tanan nga level sa banwas sang Banga bangod sang insidente. Nagpabutsyag naman sang tuman nga pagkabalaka ang Department of Education o kon ang DepEd sa natabo sa Banga National High School sa nasambit nga probinsya. Sa dugang pa nga balita, wala pa nakabaton ang pamilya Villar sang kopya sang graft kag administrative complaint nga ginfile batok sa miyembro sang pamilya sa Office of the Ombudsman. Sa isa ka statement, ginpayag sa mga Villar nga ginarespeto nila ang legal nga proseso kag magasabat sa nagakaigo nga tion kag lugar. Nagiyo man sila sa publiko nga hindi maghimo sa mga opinyon at as nila nga makita ang mga aligasyon kag ebidensya kag ipresentar ang ilang nga depensa. Madumduman niya ginpayag sa ombudsman nga magapangatubang sang kaso ng kriminal kag Administrative Sanday former DPWH Secretary Senator Mark Villar, Manny Villar, kag Cynthia Villar, kag Camille Villar, Manuel Paulo Villar, kag iban pang opisyal sang Prime Water. May kaangtanan ni sa Joint Venture Agreement nga ginsudlan sini sa tatlo ka local water district. Sa dugang pagid nga balita, nag-ani sa nanarisari nga reaksyon ang ginanunsyo ni Senator Robin Hood Padilla paagi sa isang ka-shared post sa Facebook nga wala na siya sang plano nga magpadalagan sa politika. Sa shared post sang senador sinila nga aga sang September 18 o konsubong nga Biyernes, gin-caption sini nga magagmay pang iyang kabataan kag malinong nga kabuhi na lamang ang iya ginahandom. Kalakip sini nagbili naman siya sang mga ngalan nga luyag nga magkandidato kaupod ni Vice President Sara Duterte kag iniamo sanay Senators Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta kag Attorney Salvador Panelo. Nagpasalamat naman si Padilla sa mga abyan niya nga nagatulod sa iya sa politika. Apang aminado man ini nga wala siya nagakabagay diri. Kag sa atong panugdaon, subong agabi, yari ang mga tinaga ni Robert G. Entresol. A true patriot desires to do something for their country. Kag amuyad tong managalupad nga balita subong agabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Talk Mo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat, Ged. Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk Mo News.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Grabe man yung mga kasama ang sa mga Villar, no? Antes sa kanto-anto kay Senador Ruben Padilla. Tanan gid sila iya, no? Tanan gid nga mga Villar, mga kasama. Ubos gid sila mag-asawa. Former Senator Cynthia Villar nga napirdis pagka-congresswoman sa Las Piñas sang 2025 election. Si former Senator Manny Villar, no? May president sang 2010. Si Villar niyang ginbuto ko. Why ko yung nagbuto kay Noy-Noy, no? Pero sang ulihit, eh, napabilib man ta ni Noy-Noy sa maayo niya nga performance.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero kung nagpresidente si Villar, no? Matsag ko maayo siyang leader mga kasama kahit napadako niya ganing business empire niya. Ang mula na galing, bangod nga negosyante, hindi malikawan nga madudahan siya nga base gamito niyang poder to advance the interest of his company. Tisubong ga sarurot sila mga kasama. Bisan pa nga duha ka bata niya subong senador, tatlo mala ni bata ni Villar mo. Si Mark, si Paulo amo niya nag-waya nagsulod sa politika, ga-manage ni sang ilang business. Kag si Camille, no? Agot ini si Camille. Ti duha ka bilog senador nimo. Galing kayo mga mahipos, mga kabataan. Hindi pa ka balo magwasiwas ang puder, guro eh. Limagid sila mga kasama, no? Limagid sila ang ginkasuhan sang ombudsman. Pero suno diri sa statement sang pamilya Villar, nga right now ay pa sila kabaton sang kopya, sang complaint. Gani hindi pa sila makahatag sang comment sa specific nga allegation, no? Pero sila nga ginarespeto nila ang legal nga proseso kag magasabat sila sa mga complaints sa nagakaigo nga tion kag sa husto nga forum, no? Confident man sila kuno once nga hatagan sa oportunidad nga ma-examine ang mga allegation kag ang ebidensya nga nagasuporta sa ila, matigayon nila nga madepensahan ang ila kinamatarong kag ma-address ang mga bagay nga ini nga ginahaboy batok sa ila, no? In the meantime, ginahingyo nila kuno ang legal process nga pasugtan nga magdalagan kag ang conclusion in the anay paghimuon before nga mahatagan sila man sang kahigayunan nga makasabat mga kasama. Pero ining kaso, angot ini sa ginsudlan nila nga tatlo ka joint venture agreement sang ilang bulk water company nga Prime Water nag-joint venture agreement sa isa ka water district, no, ang isa dira San Jose del Monte, Bulacan, nga ginareklamo dito sa Cavite daw, damo man reklamo mga kasama sa Bacolod, do may joint venture sila to, do gareklamo man to. Nag-joint venture sila sa Basiwa, di ba? No? Dire anay sa Iloilo, may Prime Water man di, bulk water supplier, no? Pero ang buto na natabo, nadula. Sige, yari na ito, nagalupad ang resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na ito ang resulta sang STL sa subong agabi, September 18, 2026. Second draw kita alas 8 sa gabi. First winning number, numero 35. Number 35. Second winning number, numero 11. Number 7. Kagamat ng third winning number sa sub. Numero 7. Nagabukos ang atong string official winning number sa subong agabi.
7: Number 18, 2026, draw number 1,590. Second draw, ACM. Numbers are 35, 11, and 7. Numero 8, numero 7, and 8.
6: Numero 35, 11, kag 7, 35, 11, kag 7. Naman nga ang sinipasunta sa subong ng gabi, ang aton nga draw team head, Mr. Antonio C. Draw operations assistant, Jordan Chris Argilias, kag ang aton sinipasunta sa draw operations specialist, Sheila Marie Magalion. Kapag man sa aton sinipasunta sa representative, Mr. Glenn Sunyo. Registered personal to Mr. Ramon Panis Jr. Kaupod sa niya sining mga members, Juliet Abanyo, Abin Almirante kag Loy Johnson Galapia. Kaupod man sa kay Sir Eugene Pagyana, nasang PCSO sa may Gimaras, sa mga karadyuman. Congratulations sa itong sining mga winners. Kag sa mga wala pa manggawpad tayo lang kita sa gyapon sa pagtaya para magkabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Record, sa PCSO, sa Eagle Roar, Gaming Corporation, Rajuman Monialis Kapalian, Tata Carmen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa nga Iloilo, 35, 11, kag 7, 35, 11. So isa man ika numero ni Mokas Jesslyn, nagbalik siya. Nagbalik man ang city, oh, galing lain ang ginahahakos ang city. Zero, hindi ang dos. Babayidor ning city, mga kasama, lain naman partner niyo subong. Or nagpaka-single siya pe, no? Nagligad, double.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, no? Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige tayo alang kay ang inyo taya. Nagakanto sa Kawanggawa.
1: You deposit the money in the bank. Kupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulong kagin boy lugani rigabahin sa atong palatuntunan mga kasama. Sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit. Ang nanarisaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries. Cordyceps mushrooms, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pag-uon niya mga higko. Nga badugay na nagtider sa atong large intestine. Agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin. Kag mapalayo ka mo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, mga kasama, Nan's Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras, Nan's Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kay iban pa nga mga balati ang dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo nga pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ng citronella nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kaugatan kag maskulo. Nan's Liniment Oil, maayo man kontra sa mga skin problems, pareho sang arikis, alapap, alipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang mga ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Pag balik ta, ato nga tingog hiligay nun, kag report ni Rajuman Ray C. Bordon, ang Iloilo City Government handa nga maghatag sa mga drivers para sa ICPO, PRO6, lantawon anay, kon posible ang offer ni Mayor Raisa Trinias. Balingwa niya sini, di ba do, may mga job hires magani sa mga police station ato? Ang guwasin ni Tito, mga job hires ang City Hall, eh, no?
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: DLG, yo, pa yung nakapanumdom ni? Di na nga, ton usik! Isan pa nga, BG, impi na kag bumbiro ang sakop niya, no? Tiwagin sila ka panumdom na mag-meeting sila kay John Wick.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Standby, pagbalik tayo mga kasama, balikan ta ng bulak karon ha. Gining CCTV sang duha ka mga ungas nga mga motorcycle riders nga intersection na gani crossing way nag-slow down ang mga bungklok nila. Eh, kunti sila man tong pilak. 4 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 ng gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: DTX 500. Ilay-lay di La Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo?
11: Sugar.
9: Patigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
12: DTX 500.
13: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Every Day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko makakount sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
16: Mighty C, mabakal sa mga butika.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500,
12: asal rika
16: epektibo.
12: DTX 500.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
21: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
23: Ako si Bibot. Ako ginang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, ginang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
21: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Magbibig
10: sa
2: mabuta.
10: Sa tiyon sa bagyo kagpagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantogilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: Life Extension Vitamin D3.
24: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon ng kipot na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Nuns Liniment Oil.
26: Kaspan?
25: Wala problema.
26: Nuns Liniment Oil Partner.
25: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
26: Nuns Liniment Oil.
2: Samphone Plus Gold.
27: Ako gali si Maya.
28: May cyst ko sa ovary.
27: 3cm na gali.
28: Hinitry ko gininom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
29: Sa mga butika.
2: Samphone Plus Gold.
30: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Samphone Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Samphone Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Samphone Plus Gold.
2: Samphone Plus Gold.
29: Mamakal sa mga butika.
2: Samphone Plus Gold.
31: Evergreen Herbal Capsule.
32: O galing si Yom Lai Katuyan.
33: May high blood ka man sa una?
32: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
31: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
29: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
35: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
36: Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
2: Mighty C,
29: mabaka sa mga butika.
2: Megaman, Herbal Capsule.
29: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
2: Megaman, Herbal Capsule.
29: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
2: Megaman.
29: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
37: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-dry ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio.
29: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
29: nga may D3. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
29: mabaka mga butika.
2: Nuts, Herbal Capsule.
29: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
2: Nuts, Herbal Capsule.
29: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
2: Mabakal sa mga butika.
38: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
39: Hello, Washi!
40: Hello, Mommy!
39: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
40: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
39: Mula noon hanggang ngayon!
41: All you need is Pride! All you need is Pride!
38: Pride
0: detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
3: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
4: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
5: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
6: Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nance Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
7: Nance Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
7: Nance Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
8: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa mga akin.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras attack, alas 8:15.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
9: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Every Day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
12: Santo Plus Gold.
13: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
12: Santo Plus Gold. Kal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: DTX 500.
3: Ilay Lady Lacrosse, taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Patigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Oras attack alas 8:20.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
8: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sang gabi.
12: RMN, Palabra di Honor.
11: Padayon diri sa aton siningapag pangalagad mga kasama sa RMN Palabra di Honor.
12: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
11: Ang shit, eh, kuno kay Kas Maritalia Michelina niya nga numero, no? Bangod number ni Terence Romeo. Di na subong si Terence Romeo, Kas. Daway na siya sa San Miguel, no? Daway na siya sa PBA. Duka short sang karir niya, ho? Ang 14 birthday niya, 7, 14, and 35, no? Bawa si Matthew Wright. Di na si Matthew Wright, do ara naman sa Korea, no? Si Matthew, si Berto na lang bilin subong. Wai na ko gawa kilala gid sa PBA, wai na ko gilinantaw sang PBA.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Kaya mga locals gid naton do wai gid no, puro may mga foreign blood ang mayo pampangon. Oo. Ti nagwa to ang number ni Kas Maritalia Michelina, duha ka number niya nagwa, di ba? Kay ang number kagay na 35, 11, and 7. Tinagwa 7 kag 35 niya. Tinagdaog ni Kas Maritalia Michelina. Kung natayan mo, nagdaog ni siya kasamang Karigaba Richard. Di ba kung duha lang number mo magwa, daog ka, no?
12: RMN, Palabra di Honor.
11: Sige, istoryahan na karoon kay Damo. Nag-message sa aton di parte sa Bulak, mga kasama. Kag may isa man ka event dari kagay na, nga kung ako maglantaw, mas dapat gani nga magpabulak. Kung magpabulak sila mo to kabungga sang bulak ni Usik Jed. Do ma justify? Pero why gani bulak? Ang mga piki nga bulak ganing ila mga kasama plastic. Ang iya nga nagbisita lang din pinabulak-bulak din nga Priska.
12: Palabra di Honor.
11: Sige, kanon tanak karon istoryahan mga kasama. Ginatamyaw tanay. Galanog ang RMN dira sa may First Gas Fuel Station sa Lining 1, Cebu, Nagimaras. No? Isa na ni ka major, kwan? Major gasoline station. Kaya nagligad to micro lang mo. So, subong big time na ginigin, improve na, no? Owned, ginapanagiyahan, ini ni retired fire lieutenant colonel Stephen Hardelesa, no? Nagalanog, nagalagubod ang RMN sa gasolinahan. Solid gid nga abyan. Solid nga abyan. Sulit ang biyahe niyo. Oh, magpagimaras ka mo da, lapit na malang dayon ng beach da, di ba? So, dira ka mo labay sa Cebu na Gimaras, sa Lining 1. Along the highway lang, no? Before sign crossing pa kwan, pa sulod sa merkado kag sa municipal hall sang Sibunag, no? Good evening landa no kay retired fire lieutenant colonel Stephen Hardilay sa kag sa iyang First Gas Fuel Station sa Cebu Nagimaras. Barato ang kada litro or mapasaka ka man da boss chef.
12: RMN Palabra di Honor.
11: Ang increase sa buwas ang krudo mga kasama pulo no 10 pesos, sorry, check ta ang exact nga pricing, no? Projected fuel increase mga kasama sa Martes, no? Ang diesel 10 pesos, ang gasolina 4 pesos and 40 centavos, ang kerosene 7 pesos and 80 centavos. Sus, grabe nga pagsaka mga kasama, no? Estimate pa lang eh, no? Ti, sa nagligan nga trading day, ining 10 pesos ang diesel, mga 9.20 lang. Subot silingon, may chance pang magtaas pa ini. Comes Tuesday, next week, mga kasama.
4: RNN, Palabra di Honor.
11: Standby, antes naton sa aton sining tingog hiligay noon mga kasama, kag may sugpon manda karon, may amot manda si Kwan, no? Si retired Ambassador Leo Tito Ausan, parte sa mga bagis sa gobyerno. So hindi lang buhaya, bagis. By the way, speaking of bagis, wala nadunduman kong baha, no? Sa Manila, gabi na ha man dito, kay Baskog ang ulan. Ang Glorieta nga bag-ulan na repair, no, isa ini ka high-end nga mall dito sa Makati, gatinulo. Gatinagasak, no? Bag-ulan na repair. Diba, kung mo Glorieta mga kasama before sang MOA, SM MOA sa mga Rockwell na, sa mga BGC, no? Mga Eastwood, Glorieta sa Makati. Amo na ang ralagawan sang mga big time dito sa Manila. Maglagaw ka sa Glorieta rad makita ni mo mga manggaranon sa Pilipinas. Mga milyonaryo, mga bilyonaryo ara da. Tahom na nga kwan. Iya sa mga Ayala, no? Ang Glorieta mga kasama ara da sa ingon yang SM. Why ginasapak ang SM City. Galing din nagdako siya, may Mega Mall siya dira sa Mandaluyong and then sa uli may MOA siya. Ah, daway na matalupang dan ang Glorieta. Tikon gabi na ha to sa Manila, kay bangod sa sining habagat, sa Davao City, nagbaha naman to.
4: RNN, Palabra di Honor.
11: Ti, may post kagay na tong DXDC, RNN Davao, taga Davao, nagid, no? Kay kung iban mag-post nga media, pareha sa aton, diri sa Iloilo, pila ka mga DDS, sige, question sila, yan, tinga nga Davao naman ha. Why di balita si Iloilo? Di bisan taga Davao na balita Manila, no? Di grabe ang bagunos ang tubig sa karsada. Kay bala nyo, ang Davao City, lapad ng land area niya, do mga 2,000 square kilometers, plus, do isa na nakaprobinsya, no? Do Aklan na. Ang Aklan, kabalo kong mong Aklan, do dira mga 2,000 square kilometers, pero pilang banwa sa Aklan, do mga 11, mga kasama, population niya 600,000 lang, no? Dako pang Davao City, no? Pero syudad, isa lang siya ka syudad, no? Why sa mga banwa? Ti may part galing na dang bukid, no? Amo nang may mga karsada didto nga gapasaka, nga banglid. Tapos may ara man didto nga lugar nga duway pagawa karsada, mga tao galakat lang mga kasama. Kaysa bukid. Bukid na, no? Kaya tiila na sa Mount Apo. Amo na nga mga suba dito, gabaraha, nagligad to, di ba? May natipag to nga tulay. Kaya may bukid ini ang kan? May bukid ini ang Davao City. Do parehas man sa Zamboanga City lang, may bukid man siya, dako man ang land area niya. Do parehas man bala sa Puerto Princesa City, nga may bukid man siya, no? Unlike iya di sa aton sa syudad sang Iloilo, magsiling kaya nga syudad, flat land, no? Tiyang kalimbawa, iya sang Davao City, mga kasama kundiri sa aton, no? Kay lapad siya daw syudad sang Iloilo nga nadala naton ang mga Santa Barbara hasta dito sa Leon na tapos ang Bukari part pa na sang syudad na nga taas dito bukid nga malamig na mo man ato sa Davao City lamig man ato sa may tiilan sa Mount Apo taas na to mga kasama no so may mga barangay pa dito yang may mga NPA dito kag ang mga tao dito budlay ang transportasyon nila kay way pa karsada bangod nga bukid gatuwang-tuwang lang sang kwan gatuwang-tuwang lang sang ila sini nga mga kung may mga minatype.
4: RNN, Palabra di Honor.
11: So ang baha, bangod baskog ulan, ti siyempre dira magi sa karsada ang tubig, no? Kaya ang drainage puno na. Ah, karatumba mga motor kagina. Si Damo to nag-comment man nga mga dabuhin nyo sa post ng DXD si Arimin Dabaw. Siya ti diri na si may Dika daw sa Kalinan Distrikto. Hambal nila, no? Tama, no? Ang Dika Homes. Damo man ng Dika Homes, sabi mo. Lapad-lapad ang Dika Homes sa Dabaw City. Actually, mga kasama, no? Siling nila ti... Tama, Kalinan Tugbok, Tugbok District, no? Siling nila ti... Aray kami di... Duway man di baha, no? Di may mga nagsabat man to. Sila hindi, dito na sa pihak, no? Baha to kagina.
5: RML, Palabra di Honor.
11: Actually, bisan di ilan na kung may baha, no? Ginabalita na to ng mga kasama. Galing di pinasahi ang Dabaw, daw may dugang balang narrative sa istorya niya because gin-project siya nga Singapore, no? Gin-project siya nga nami-nami nga syudad nga perfecto. Tapos damo magali isyo. Tulutiyan mo na kuha atensyon sa media eh, no? Nationwide, national, and bisan iba niya mga provincial station. Bangod ko may matabo dito, like ang mga baha ngayon eh, daw ka big deal gid mga kasama, no? Kahit kung pahambalon mong mga supporters ang mga Duterte, siya nami ang Dabaw, no? Why di baha? Nami infrastructure de? Why di kinawatay de? Doon mo na bala, no? Pero tiga, imbis ni Garaso mong ombudsman, damo nakita nga red flag sa flood control project sa isa palang kadistrito. Sa Toronto, Canada, kung nga, baha man ang Balnicas, Laura, sumagay sa'yo. Kayo, Nick, ang panahon, subong, lain na ang panahon, mga kasama, perti kabaskog sa ulan, kaglawig pag isang duration.
5: Palabra, di honor.
11: Gindulong kagin boy lugan dili kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo balag kamo mga kasama nga may suplemento makahatag sa proteksyon batok sa balatian. Wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyglycerols nga nagapabaskog sa resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti tumor effect pa, buot silingon nga nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton sininga mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason pareho sang heart attack. May ara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sa aton sininga mga tulan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may ara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pang mga masakit sa thyroid. May vitamin A ka nga ginapatinaw or nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahamis sa panit kag naggalikaw sa skin cancer. Mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man, padayon gyapon ang kubota, kagapay sang manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. May chance sa kamo magdaog sang brand new kubota products. Basta kamo ang magpamalaklon during the duration sang promo period nga hasta pa December 5, 2026. Bisan sino ang magbakal sang kubota equipment o kung genuine spare parts, magkakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sininga ticket, kag dako ang chance nga mag daog mga kasama. Kompletohon kag butangan lamang ang raffle coupon sa imo sining ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo nyo agri o kon outlets antes ng December 5, 2026 2 PM. Ang raffle draw pati kayo nun dayon sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang pag-raffle. Ang mga premyo na nagahula, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, kag iban pang mga prices like oil and filter sets mga kasama. Gani, para makakuha kamo sa raffle ticket o raffle coupon, magkanto na sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sa Series Terminal. Pangita lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir John Earl Fudadera. No? Si Kas Jojo Malyo, good evening man. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
5: RML, Palabra di Honor.
11: Naka-standby na si Radyo Man Pia, May Otero sa aton nga tingog hiligaynon.

0: Panamdumon lang nga ang mga palaligman, ginahatag sang Ginoo kay aton ini masarangan. Ang masubo lang o galing kon aton mabatian, may mga utod kita nga dayon panginmatay. Sa jutay kagdako nga mga palaligban, sang paglaom sila dayon git nga madulaan. May mga utod kita nga malipot ng paminsaron, nga ang pagpanginmatay, amadayon ang ila solusyon. Wala nila ginadumdum nga sa sininga buluhaton, dako nga sala ang ila mahimo sa Diyos nga makagagahom. Kung may palaligban aton pasangkaron, ang aton paminsaron, hindi gid maghimo sang malain sa aton kaugalingon. Kay kun magpanginmatay, ang una nga buhaton, panimalay nga mabilin sang tanan nga libog sila ang matuson. Hangkat sang Ginoo sa aton nga mga katawhan, dumdumon nga ang tanan gid may mga palaligban. Apang gamiton lang ang dughan kag ang panumduman, kay kita sa makagagahom, hindi gid pagpabayan. Ining binalaybay, ginsalat ni Ginang Maria Luisa de Fante Gibraltar sa Barangay Igukulog, Gimbal, Iloilo, Tagubay sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated, kay 2011, gawad pambansang alagad ni Balagtas. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaantos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag na sa pamatsyagan mo hindi na normal? Abyan, hindi mo ini dapat pag-ibaliwala kag pabayan kay base may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kay tuman gid ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsible as angiogenesis sa pagpugong sa pag-obra sang bag-o nga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para ini magadako. Kung wala ang blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag i-maintainar ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy, nyugid lamang magkuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy, ang pangontra mo sa tumor. Mabakal sa Kalinog Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Mix Pharmacy kag K&S Pharmacy. Sa dugang ay hibala mag-contact sa numero 0948-587-6329.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Radyo Man na Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
1: Yun ni Boset na Man in the Bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
2: Yari naman ang amot ni kuano? Amot ni retired ambassador Leo Tito Ausan na mga kasama sa kuano? Sa tingog hiligay nun, no? Amot niya about sa isyu subong maghalong kita sa bagis. Ang magulang nga bagis, ang iyamanghod, kagang iya sinimisis. Sa sugilanon nga kuno nagadruga, iya makahas nga gin piripis. Samtang siya hilaw nga nagabungisngis. Aton bala nga patihon ang magulang nga bagis, nga latom sa unod kagugat ang pagka mabangis. Ukon sa siring at iyon, dapat kita maghalong sa mga bagis. Kagaton lang sila anay pabayan nga magkalutay sang ila nagalukmat nga sa politika arikis. Aton dumdumon nga kung magupas ang mga bagis, kung matungan makaluluoy lang ang mga agihis, maghalong kita sa mga bagis.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: At yan mo man na, no, kung ang mga bagis mag-away, no, sila ni Madlagko, ang mga sea creatures, ti kaluluoy lang ang agihis. Kilala niyong agihis? No? Wow, kunamit sinisong una sa mga freshwater, ini sila ang agihis. Do, gagmay nga mga shell bla, no? Gagmay, gid, no? Pero ba, grabe ning sila lumay sa una sa suba. Linabador nga agihis. Freshwater nga shell, gagmay siya mga kasama. Nga, clump, no?

0: Ginapaluan na siya sa labador, and then kung makaluan na siya, mga baras iluan niya. Sabawan mo dayon, gisahon mo siya, butangan tanglad. Sus!
1: RNN, Palabra de Honor.
0: So, amon yung version ni retired Ambassador Leo Tito Ausan sa aton nga analogy kagiina kung mag-aaway ang mga karbaw, ang mga elepante, kaluluoy lang ang mga hilamon. No? So iya, kung ang mga bagis mag-aaway, kaluluoy lang ang mga agihis.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Standby, kaya radyo man Racy Bordon, ibaluan tayong offer ni Mayor Isa sa PNP. Kay kagina may event ang Napulcom. Gendulong anay kagin boy lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ingrediente. May tongkat ali, ginseng, magka, kag hornigotweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani maginom na sang Mega Man, duha ka kapsulantes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagiinom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi maghubag o kung magdako, kay ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis, at yun sa labing-labing katali magkagagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulog, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Naka-standby na si Rajman Rizzi Daniel Subordon kay kagiina may event ang National Police Commission do anniversary nila mga kasama. Di daw ay man to kita nakita ng bulak. Anniversary gani. Dako ng event. Ikasisinta na nila daw ay bulak, no? Pero hindi amo nang report ni Rajman Rizzi na ang bulak. Karoon lang ning bulak. Itigana mo pe ang bulak.
1: Palabra di honor.
0: No? Ang report yan ni Rajman Rizzi kay ang mga pulis subong ga problema sila kay iban nga mga ang PNP, no? Problema sila kay iban nga mga pulis, ni kabalo mag-drive. So amo na ambal ni Secretary John Bicrimulya pagkanto niya dinagligad nga wala man sang mga bulak. Isa kuno sa requirement nila mag-hire sa mga pulis, dapat kabalo mag-drive. Ito. Tinag-offer si Mayor Raisa Treñas nga pwede ang syudad makahatag mga drivers, no, sa mga police stations nato. Syudad bali ang mapasildo, no? Dito naan ko na inisang PRO 6. Check naton, Rajuman Rizzi Danyoso Bordon.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Magtanyag si Iloilo City Mayor Isa Treñas kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio nga magahatag ang syudad sang civilian drivers para sa Iloilo City Police Office. Ining ginanunsyo ni Treñas kadungan sa iya pagtambong bilang guest speaker sa selebrasyon sang ika-60 nga anibersaryo sang National Police Commission kaina sang aka. Sino sa alkalde, madamo na ang salakyan na ginatag sa syudad sa ICPO kag nagareklamo na si Police Colonel Wilbert Parilla, ang director sa ICPO, nga ginakulang sila sa mga drivers. Amo tong ginambal niya kay Police Brigadier General Tuanio nga isa ka duha ka options actually. Una muna ti mahatag siya sang or ang syudad mag-deploy or mag-provide sang drivers para sa ICPO para nga ti ang mga pulis magatutok na lang sa iba niya responsibilidad. Hamba niya, instead nga ang policemen ang nga mag-drive sang police patrol cars, maka-deploy sang driver ang syudad kag para nga ti ang pulis makalibot, makaobra sang ilang obligasyon, hindi nga mag-drive sang patrol car. So, but silingon, matutok na lang ang kapulisan sa ilang iban nga responsibilidad. Idamo man sila bi mga programa kag mga ginapatigayon no para sa safety sang syudad. That is why nga nag-offer si Mayor Trañas. Ang isa pa sa naistoryahan nila ni Brigadier General Tuanio among mahimo makatuon sa pag-drive ang iban nga mga pulis no kay tiyamo na ganing hambal ni Colonel Parilla nga ginakulang ila driver. So ang mga hindi makahibalo mag-drive, pwede sila nga makaiskwela libre na nga ilatanyag sa syudad sa may Technical Institute of Iloilo City o kon TIIC. Sa nagligad, nagpadulong dari si Interior Secretary John Vic Rimulya kag inanunsyo niya nga mangin mandatory na nga o kon mandatory requirement para sa magasulod sa PNP sa 2027, no, dapat makahibalo sila nga mag-drive sang four-wheel vehicles kag motorsiklo. So kung matigayon ini or mahatag ang syudad sang libre nga driving course sa mga pulis, mahimo nga ti masunod no ang ining gusto o kon ang luyag matabo sang DILG sa aton nga mga law enforcement agency. Yari ang anunsyo ni Mayor Raisa Trañas sa iya kainang speech bilang guest speaker sa 60th anniversary sang National Police Commission. Ang isa radyoman tope ang VC1.
3: Ako na ang ICPO kay Gabo na kami sa lakyan ginapamatag. Wala na sila puno sa mag-drive. Aba ko gani ina kay RG Tuanio, kung wala ang mag-drive, pwede man pa tunaan na ito. We have a TIIC and we have for driving. And we can ask if Moon wants to learn. And another option I was offering to RD Tuanio, we will deploy drivers. Instead of our policemen who will drive the police patrol cars, we can deploy drivers. At least the policemen can go around and do their job, not just driving the patrol cars. That is our commitment and support to the PNP.
2: Ang kabahin sang naging pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. So may kantanan sini atong ginkuhaan sang reaksyon si Police Brigadier General Randolph Tuanio kay so far sa aton nga batian first time na to na batian ini no nga ang civilian drivers ang magadala sang mga patrol cars. Although may ara na sa dilis sa syudad, may ginapang deploy nga police auxiliary, nagabulig sa kapulisan, pero though sort of assistance lang bala sa aton nga mga personnel, kag wala sila yan nagakapot sa mga, or I mean, wala sila nagadrive sa patrol car, or ang iban nga trabaho nga ginaobra sa aton nga kapulisan. Ang baldiri ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, nga tun-an-anay niya no pag-abot niya kaina no after sang event, ipa-check niya sa legal department nila dito or sa legal office nila kung pwede ini, kung mahimo ini, kung basahan ang pulisa sang Philippine National Police. Kasi actually ginmangkot man naton si Tuanio kung natabo na ini sang una nga mayara sang civilian drivers nga naga-drive sang patrol cars. Nambal niya daw so far sa mga una-una pa to. Pero sa iyang, or sa nag-start na siya sa PNP service, daw wala pa siya sa may nabatian nga mo sa ni. So para nga ti, mahibaluan gid o kung mabaton man sa PRO6. Kaya ti, ang hambal niya, nami man ini kakanami gid sa sining offer ni Mayor Trañas. Pero again, lang tawon anay nila. Kung ara ina sa pulisa sang Philippine National Police ti para hindi man bala mabutang sa bulilyaso o kung sa irregularity ang bahin sang PNP. But ang sa isa dito ng hambal ni Mayor Trañas nga mahimo gid makatuon sang pag-drive ang mga pulis sa Technical Institute of Iloilo City, hambal niya i-check man niya kung pila ang percentage sang pulis sa within Western Visayas nga makahibalo mag-drive. Kag kun pila ang hindi pa makahibalo mag-drive, kag amo ina i-enroll dito sa TIIC, kag mangin pilot area ang Iloilo City until such time nga ti ma-follow man ini sang iban nga mga lugar diri sa bahin sang Western Visayas. So, manami inikuntani nga ang sa una, ito bala ang ti, ma-provide ang LGU sang driver. Mayo, gidini efficient, gidini actually sa bahin sang PNP. Kahit ti amo na, mag-focus na lang sila sa iban nga mga responsibilidad. Especially, isagid sa ginahambal diri ni Tuan yung gina-target man sang PRO 6. Among makahatag sila sang assistance. So, kung mangin malapit sila, sa mga eskwelahan. Kay ti amo na lang trend subong sa mga nagakatabo sa iban nga bahin sang pungsod. So amo ning gusto kong tani nila nga mapabaskog pa ang ila deployment sa malapit sa mga eskwelahan. So kung may ara sang or may ara or hindi na sila magbutang sang personnel para sa driver, so may ara na sila nga ibutang no sa iba naman iya nga responsibilidad. Yari pamatian naton ang nangin sabat ni Police Brigadier General Randolph Tuanio.
4: Usual na driver ng ating mga mobile para mas magamit sa body-body system natin, mas marami tayong warm bodies na magagamit. Ang sinabi ko sa kanya, sabi ko, Mayor, itignan ko muna yung pulisiya ng PNP kung maaari o overdraft na civilian yung mga maging driver. Pero yung isa, yung malino na inoffer niya kanina na program, COVID-9 na pahayag ng ating Secretary DRG Remulla, sinabi niya na dapat 100%. Ito yung sa mga papasok. Kaya kanina, habang nag-uusap kami, sabi ko i-account sa buong region kung sino yung hindi marunong magmaneho ng four-wheel drive at ang motorcycle. Ang magiging pilot area natin, itong Iloilo City, para tuturuan ng test na magmaneho yung hindi marunong.
5: Pero wala pa, sir, sa history ng PNP, wala pang civilian driver so far?
4: Merong civilian driver, ito yung sa mga naka-assign ng araw.
5: Okay.
4: Sa akin pong experience, sa mga halimbawa sa mayor, sa vice mayor, na kung saan may mga security escort sila. Pero sa mga nag-aarang panahon, wala na po tayo nakikita na mga civilian driver ng mga mobile. Napakaganda ng offer kasi ni, ano, ni Mayor. Dahil nga naman, pinalalakas natin yung pagbabantay natin sa mga eskwela. So imbis na nagmamaneho siya ng mobile, may deploy natin sa iba't ibang area na sa lugar na.
5: But this idea, sir, is efficient for the
4: PNP? Efficient po siya sa dahilan ng yung matatagdagan yung actual warm bodies natin sa deployment.
2: Na batian ang pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuan, yung director ng PRO 6. So ang concern naman nga tiba si Balakon kay ti hindi abi sanctioned or hindi within no sang PNP ang magadrive sang personnel or I mean sang patrol car. Amo na ang hambal ni ang sabat ni Tuanio na i-check anay niya para nga ti sigurado i-check anay niya kung ara ina sa policy sang PNP kon allowed tikod hindi allowed, may isa pa man ka-option. Amo tong hambal niya or ang gin-offer ni Mayor Tlanias, nga ti pwede gid maka-offer ang syudad sang libre nga training para sa mga pulis para nga makakuha sila sang driver's license and makabalo sila
0: kaya
2: mag-drive.
0: Kaya ang ginapa-driver is ang pulis na malang, no? Pulis na malang ga-drive, no?
2: Yes, oo.
0: So at least ma-maximize pa ang ila sining duty, no? Kaya kapag mag-hire ka sang driver lang gid ya, plainly driver, ti drive lang gid siya. Unlike yung kung police, pwede pa siya ka magamit sa law enforcement.
2: Yes. Amo na ang gusto man, actually, ni SILG Remulla, Rajoman Henry, nga hindi, ako baga, amo na, ma-maximize, no? Kag maging efficient man ang pag-serve sang aton nga law enforcement agency. So, mas madamo nga available nga warm bodies, mas damadamo nga responsibilidad ang matungdan sang aton nga mga personnel, Rajoman Henry. So, amo na ang pasalig ni Mayor Isa Tranyas kay Shato kayo na ang guest speaker. Magluwas na, may gin-offer man si Mayor Tranyas nga pangitaan niya sang paagi nga mahatagan sang permanent nga opisina ang Napolcom kay for more than 30 years kasaylo-saylo ang Napolcom wala sila sang ila bala nga opisina nga ilagid sa munang isa sa mga ginpromesa man sang alkalde kay tiambal niya ang mga available spaces diri sa syudad gina-make sure gid nga may ara opisina ang police. So I think ang isa sa mga ma-site naton nga example dira tiamo nang eye care centers naton na may ara gid sang pulis. So pangitaan sang syudad
0: dira sa Giisano ire do lapad pa man da skill niya pwede pag ro kahatag sa Giisano da do ay man natutawo to ginatambayan lang gani na nako kay Giisano eh, donate nyo na lang na do hindi makamukbalo magdevelop sina ihatag nyo na lang na sa kuno dugang nga partida para magkatawo-tawo man da dito butangan building tong Napulcom kay din sila do garen sila gyapon da sa Ledesma.
2: Dira sa no? May lapit sa isa ka mall sa city proper, sa Rob nga mall.
0: Oo, oh, sa
2: Ledesma. Babaw kay na, tiga may pa na ang ila office. Tika damo-damo man na sang responsibility.
0: Mga ahinsya sang gobyerno, ya. Kang mga pigado sini, pero mga politiko na itong mga manggaranon man, oh.
2: Amo nang masubo.
0: Congressman, takag mga senador, bla, perte mga kwarta nila. Hey, hindi sila ka-allocate sina da mag-budget hearing, no? Galing iti, why sila kwartahon eh. Amo nang pinaka-basic da nga explanation, why sila kwartahon da sa mga project pobra building sa Napulcom, Rajuman Rizzi? Nami, gidya, flood control gidya. Sige.
2: So, may, by the way, Rajuman Henry speaking sa 60th anniversary ka ina sang Napulcom.
0: Anniversary gili sang Napulcom ni, no?
2: Yes. Oo, naghatag man sila sa pasidungog no, sa ilang mga partners and may ara man sa gin-identify, may service loyalty. No, iyan nga mga empleyado, model employees, no, mga associate and supervisor nila. Ang PNP Galaxy Awardees, luntay inihalin sa Iloilo Police Provincial Office. Si Police Major Dadje de Lima, Acting Chief ng Provincial Intelligence Unit, kag si Police Corporal Lemuel Lorania, Intelligence Officer, sa Pavia Police Station. Sila ni ang ipadala sang Napulcom 6, no? Or nominees, I mean, para sa national naman iyang level nga awarding. Kay yun pang nominate ini sila, I think pito ini kabilog ang pito ka mga police, no? Ang ginominate within diri sa Region 6. Kag amuning top 2 no sa so, Police Major Dadje de Lima kag Police Corporal Lemuel Lorania nga magarepresent naman sa Region 6 sa national nga level Rajuman Henry.
0: So congratulations kay Major Dadje de Lima no bisan din mo lang ibutang iya hindi gid malikawan hindi iya ma-recommend kay grabe gid performance sabi ni Major de Lima ris no.
2: Mm-mm, yes.
0: Sa tawo, gina no? Duna, gina sa tawo, bala nga mabinuligon, iya kag tampad sa iya nga trabaho, bala, no?
2: So, bitandiin lang, nga mo na gali ang balmong, bitandiin lang siya gina-assign, may agi, gid, no? Magluwas na ang Arman Iloilo, no? Nakabaton man sang pasidungog.
0: Ha? Halin... Ay, pasidungog?
2: Oo.
0: Pa...
2: partner agencies, no? Partners sang Napulcom, sa pagpalapnag sa mga information sa mga activities about sa Napulcom. So, nagtatagman sila sa pasidungog sa mga
0: thank
2: partners.
0: Thank you, Git, sa Napulcom. Kag happy
2: 60th
0: anniversary. No? The anniversary nila, damo man bulak sa ila stage sa Rajuman Rizzi. Sa din silang hotel?
2: Ara sila sa Grand Sing.
0: Grand Sing, no? Di, isa ka malang mag 60, yeah, dapat mo hotel ka, Git.
2: Mm. So, hindi man siya dako nga function room lang siya man, Henry. Good for, I think...
0: Isan magdako pa kay ti anniversary mo? 60,
2: like 60, no?
0: 60th mo na, di ba?
2: Oo.
0: Sino iya maka-60? Subong nga ihin siya sa gobyerno, abi, di ba? So, milestone na iya. So, justified na iya kung mag-hotel-hotel ka, no? Pero isa ka kilala ko, iya, Jesus, nagbisita lang. Di, hotel-hotel man siya. Di ba igaw ang mga bulak, yaris, or may bulak man?
2: May ara, very stage. Minimal lang. Kag usual ang plastic ni Blarazuman Henry.
0: Ah, hindi siya fresh nga flower?
2: Hindi. Oh. Hindi, ang mga dako na bala nga hindi mo maghiti. Ang the usual nga bakal mo na bala sa mga malls nga ginapang design. Kag mga styro, ang mo lang na...
0: And, di Marius
2: wala gani tarp?
0: No? Hmm? Wala tarp?
2: Wala sang tarp tutulod.
0: Anniversary, why tarpulin?
2: Pero ano lang, ang... kita mo na sa mga party ang styrofoam nga gin cut out amo lang na Napulcom at 60.
0: Di amo gina iyang gusto no. Sino ganing Napulcom regional director to subong no? Hindi na to kasi manua ko. Ito na sa kasi manua ko mo no. So tama si Ilea ka modest kag ka simple lang Rajuman Rizzi. Amo na iya dapat ang gobyerno nagabatsyag. Kay ang pumuluyo naton nga bako sa grabe kamahal nga mga baraklon kag mga grastuhan. So ang mga taga gobyerno batsyag kamo. Maguya-uya kamo. Ini magpinagusto lang kamo sang kapritso ninyo? Nagbisita ka lang din, pa bulak-bulak ka pa. Chris?
2: Si Director Benjamin D.A. Florentino, nagtataot pa na sa ganit isang dala niya ang Santo Niño sa ilang performance sa Juman Henry. Nag-join lang siya sa mga empleyado ya, pag saot-saot sa ilang
0: dapat
2: presentation.
0: Dapat lang kay 60th anniversary, medyo pabunggahan mo, no? Pero at least wala iya sang mga, waigit sila yan nag-abusar sang ila balang prerogative, no? No? Nga pwede sila kagasto. Gin-observe din nila iya ang simpleng celebration, Rajaman Racing.
2: Mm-hmm.
0: Sige.
2: So, ang muna, kaina ang natabo sa 60th anniversary sa Napolcom Marisato sa Bahinsang Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Razuman Rezi Danioso Bordon. Tatak,
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat, Gid Rajuman Rezi Danioso Bordon. Gindulo naman kayo, Ginboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa NANS Herbal Capsule. May 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian, mag NANS Herbal Capsule. Kag subong man NANS Corn Coffee, nagaboost sa ato ng immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. NANS Corn Coffee kag NANS Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Diretson ko na lang ni Pe.
1: Palabra de Honor.
0: Kain din ako makahulat.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Nga nagbisita lang diri sa Iloilo, visitation, kag ma-meeting malang, no? Ining ginatawag nga interfacing ini. In short, meeting! interfacing pa. Meeting! Istoryahon mo malang mga tinawo mo sa dalom, no? Tiding kay imo kakita, pakita dabla ang picture nga ginsend ko da, no? Ang Napolcom event, 60th anniversary nila. Nag-hotel man sila, pero lang tawa ninyo ang design sa ilang stage. Plastic ang bulak. Wala tarpaulin. Kag-cut-out lamang sang styrofoam.
1: Palabra de Honor.
0: Take note, ha? Cut out sang styrofoam nga 60. Ang nabutang sa ila nga entablado, wala tarpaulin. Mga kasama nga nagabalandrada ang kun ano man nga kulor nga gusto na ara ipakita balape, no? Na iingod sa to sa bulak. Kuan na lang ko da, idulaan na lang itsura ta da. Importante ang bulak.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kabukal ning dugo ko sa bulak, mga kasama. Nami man ang bulak. Pero ibutang ta sa appropriate nga paggamit, mga kasama. Especially kung public official ka, kag public funds ang ginagamit da. Ang ginausar mo da.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Di, ang Napolcom, 60th anniversary nila, ara makita ninyo yung picture, no? Ara pagpa-picture nila, lang tawa ang background nila. Na. Background nila, ang bulak, plastic!
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kay para barato, hindi magarbo, hindi magasto, makakinot ang kaban, ang ahinsya sang gobyerno, kag maproteksyonan ang kwarta sang pumuluyo!
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kay iya ina kwarta sang pumuluyo! Hindi inanimo kwarta jed mabilog!
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Hindi paggarbo-garbo, kaganya daw pamatsyagan mo, reyna ka, hari ka, ano ka?
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Na, again slideshow mo siya, pe. No? Hindi pwede nga iingod ni mo ang duha sila mapakita, ang diri sa wala, or sa katunga niya, ang bulak. Ang kwan visitation to kay interfacing ni Yosek Jed Mabilog. Iya gali ni event sang kwan, no? Sang BGMP, no? Although under man sayang Bureau of Fire Protection, pero BGMP ni kay ang regional director tong babae balang nagpa Greyhound to sa BGMP, no? Ara to mga kasama. Ti ginmeet niya malang, actually permi man di siya, pwede niya malang gani tawagan na. Why the need? No? Oh, ara oh. Nga may need gid. Mga kasama, lantawan ninyong kinalain. Aduha ka event kagaina. Ang Napulcom 60th anniversary nila sa Grand Sing Hotel. Ang stage nila wala sang kun anuman nga maggarbo nga dekorasyon. No? 60th anniversary. Si Yosef Jed Patrick Mabilog, no? Ang Napulcom wala pa tarpaulin, no? 60 lang ang number. Si Yosef Jed Mabilog nagbisita malani kag nag pahabog sang laway niya to sa BGMP. Nagpataksik lang kalawa niya to sa BGMP, mga kasama. Nagpa-hotel gid, no? Sa Diversion 21 Hotel. Mamit ma lang siya, no? Mamit ma lang siya sa mga taga BGMP. Sa pulo niya ma lang, no? Ang mga BGMP officials, nagpa-hotel gid siya ara sa hotel. Lantawan ninyo, may tarpaulin pa. Di ba ang DILG man ni naghambal mga kasama sa mga pinaipal-ipal nga ini? Nag-memo man si Yusik John Wick. Ah, John Wick. John Wick. Parte sa paipal-ipal, mga kasama. Di tapos Yusik niya, di paipal-ipal, oh. Mamit lang siya, no? Mamit siya sa mga officials ng BGMP. Gindala niya git sa hotel. Nagkuha siya to kwarto. Ginanoy niya pa to ang mga iban pagin nga BGMP officials. Pinabulak-bulakan niya pagin. Hindi siya gusto sang plastic nga bulak. Pareha sa design sang iya sang Napulcom, lantawan yung Napulcom event. Plastic ang bulak, no? Ang sakay Yusek Jed Mabilog nga nag-meet mo lang siya, wala okasyon. Wala birthday, wala anniversary, no? Wala bunyag. Nag-meet pa lang siya. Sa mga opisyal sang BGMP, nga pwede niya malang tawgan, pwede niya malang tiksa na, o, oh, amo na iubrahon niyo. May pa-hotel, may pa-tarpaulin, ara-ora tarpaulin. Regional visitation in red color and interfacing activity with bao naka-highlight yun, pwerte ka na kung dako ang pangalan, Honorable Jed Patrick E. Mabilog, DM. Anong DM naman? Direct message? Punta sa ngala niya, kama, Mabilog, kama, DM. Direct message. Undersecretary for Public Safety, kama, DILG, no? Diversion 21 Hotel. No? Ara o, nabutang o. Diversion 21 Hotel. Pero natabunan lang nila, Mandoriao, Iloilo City, September 18, 2026.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ara, mga bulak o. Preska ang mga bulak. Gapugaang ang mga bulak.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Unless ang balon ni Yosek Jed Mabilog, Radyo Man Henry, Mr. Lumawag, libre ina ang bulak. Ginhatag na sang Diversion 21 Hotel.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Preska mga bulak, hindi plastic. Oo. Oh, araw, may pula, may violet. Pila ganining bili, hambal ni Cas Nicolay Sumis, no? Gin-search niya. Ang estimated na total cost kuno sa mga flower arrangement in the event setup nga ginapakita sa picture nga ini based sa current floral event design rates in Iloilo City ranges from 15,000 to 35,000 pesos. Ang main stage and table arrangement isa ka dense multi-meter horizontal floral runner running across the VIP stage table featuring mixed red, white, pink, and cream blooms, mums, roses, and greenery, cost 8,000 pesos to 18,000 pesos. Pedestal / stand floral arrangement. Two symmetrical elevated flower stands placed on either side of the stage banner, cost 2,500 pesos to 5,000 pesos per pair. Lain-lain gali, no? Hindi lang basta mga kasama ng bulak lang, no? So ang stage setup lineman, may ara pagid yang may stand pagid siya, lain magid ang bili. Base ni sa pagpanalawsaw ni Cas Nicolay Sumis, ang amo ning arrangement to ginpamangkot niya kay AI Guru Cas, no? Ginpamangkot niya ko na amo ning design, no? Tingkay dito sa stage sa wala kag sa tuo, may stand to ang bulak nga pert ka nagmi mangid sa bulak. O press ka mga bulak. Ang lower floor border accent flowers, o kaysa dalo may bulak pagid. Iyo di posit niya, grabe nga arrangement. Daw may ihaya eh. Or daw may kaslon. Kayo sa likod may patay, damo bulak, galing kalabanan puti. No? Mga birthday, mga dibo, grabe ang mga bulak. Ang sa lower floor, smaller floral clusters lining the front bottom of the stage area cost 3,000 to 8,000 pesos. Labor, delivery, and setup fee, on-site styling, transportation, and setup by a local Iloilo florist, 1,500 to 4,000 pesos. Okay. Ang hotel mo pa? Ang hotel pa? Mga kasama? Hindi siya iya sa opisina. Pwede man iya sa opisina sa BGMP? Mamit! Aircon man na da? Ma-hotel! Si Robert Tingson sila niya, DM means Doctor of Management. I know Cas. No. Ginalango-lango ko lang a direct message. Ti, mapabulak kagid mga kasama. No? Magasto kagid sa kasubong sini. So sa mga bulak pa lang adaan, pero tinakamahal. Ti ang hotel mo pa. No? Ti amo bala ini? Ang pangginobyerno subong ni BBM? Amo bala ini ang liderato ni Secretary John B. Crimulya? Nga naghahambal siya, hindi pwede mga pinaipal! Pangkakasan nyo na mga pangalan! Sa kung nanood ang mga event? No? Diyan mo ito na pulkom yan siguro, nakasunod. Wala sila paipal to yung may tarpulin to nga, His Excellency, Regional Director, Guapo, Maputi! Di, ang music for public safety, may patarpulin, may pa-backdrop, may pa-bulak-bulak, kag pa-hotel-hotel sa isa ka simple nga meeting. Indeed, beautification. Mahiligid sa beautification. Ay, sus mga kasama ho. Natalupang dan ko lang, no? Kaya daw, siling ko daw may salagid. May something wrong. Wrong mga kasama, no? Ang balinges pal, ang DM ko no means damo mulak. Pwede! Ay, ho, oh, mga kasama, no? Di, actually, ang color sang tarpulin, color gin nila eh, no? Color gin nila man. Why nagaling di sang kuan no? Heart sang gugma.
6: RNN, palabra di honor.
0: Oh. Te kay red ang ila color, te yung mga bulak may red man eh, oh. Damo red oh, gapugaang ang red nga rose.
6: RNN, palabra di honor.
0: Oh, yung mga public official naton mga kasama, no? Beautification! Gindolong kaginboy lugar, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang pagpalangga kay Lolo kag kay Lula, nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may mga ingrediente ini nga ginatunan gin sa maayo para maayo ang blending niya, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man, kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangosteen, may balungay, may makarot, may ginseng, kag iban pa. 14 kabilog ingrediente niya, pero barato lang. Pero sa sinya mga kasama, 25 pesos lang. No? Ini nga mga ingrediente, nagapahubin, nagapakilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilak sa una-una, nagaparutay sa pulau, kag iban pa. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, tilawinin nyo, mga kasama, pangabuhi nyo, kapehin nyo. No? Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika.
6: RNN, Palabra di Honor.
0: Na utang lang ko anay sa talamyawon ta mga kasama. Buka gabi utang man, oh. Pero may nalang ni utang. Basta wala lang interest, ano. Mabawi lang ko kay puno gid kita. Padayunon tanay ba si Buwas may bulak naman ta.
6: Palabra di Honor.
0: Why pa nating saga niya katinabid-tabid kay Kong Jamjam Barunda, no? Ngayon, 6S ang DLG, bilog nga Pilipinas. Ang iya dapat atindiron, no? Tiyari subong, may event dito sa ako, no? Public safety concern eh, dito sa Banga, South Cotabato. Region 12, nakakadto na to siya. Dapat kinansel niya ni kagainan yung mga bulak-bulak niya to, iya to sa BGMP to. Kaglumupad to sa Banga, no? Sa Davao to, may mga baha to, no? Di ka kadtutong aton nga kwan, public safety man na, di ba? Kakadtutong aton nga Yusek. Bisitahe itong Region 11, Davao. Nakakadto ka na sa Mindanao, daw ay kagapalapit sa Mindanao, ha? Or bisan dito lang sa mga Cebu to, ay kagapamasyar to Region 7.
6: RNN, Palabra di Honor.
0: Dari ka lang imong binalik-balik sa Iloilo, taga dari ka man! Why ka pa di masumuran sa Iloilo? Di, rin kayo mo binilik-balik, di?
6: Palabra di Honor.
0: Ang kapehin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal man sa Pututan, sa Pharmacia Santa Elena, sa Saraga Pro Drug Pharmacy, Sukidja Pharmacy, Bangga Bante, sa Nipcuri Drug Store, sa Leganes Pharmacia Fortuna, sa Barotac Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sunji Pharmacy, sa Dumangas, Pharmacia Dos Dumanguinos, sa Anilaw, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Bakting Pharmacy, sa Banate, Jorge Pharmacy, kag San Enrique, Panes Pharmacy. Kag diri sa syudad, dira sa Shop at Samara sa Mary Mart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
6: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagyan tani sa Patrol 774 kay si Mayor Trinias, may statement angot sa natabo ni sa Banga, South Cotabato, no? Pero tiyan nga, atun diyan nga syudad mga kasama, may ginaprovide gali yung nagabalantay sa kwan, ng mga empleyado, no? Mga personnel, nga nagabulig secure sa aton sininga mga eskwilahan gabantay sa gate mga kasama. No? So ang mga schools natin, di public schools, why na sila yung nagaproblema, kay may gina-provide nga tao ang syudad, no? May ara na gali iya. Mga kasama, iba na after sa mga shooting ni, gaplano pa sila yung munihimuunta. Siya mahimu, butang tagwardya. May ara na yan na butang iya ang syudad sang Iloilo.
6: RNN, Palabra di Honor.
0: 17 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi.

0: Salamat yun sa inyo pag-upon, mga kasama. Buwas naman sa Badote. Hopefully, makaroligwanag kita kag makacheck kita sa attendance. Basta ang first gas sa gasoline station sa Liningwan, Cebu, nagimaras, makapagimaras ka mo. Dira ka mo tubhong. Galandog ng Arimen. Grupo na. Pagdating ng balita at komentaryo. Kagkay Cap Carding din nyo, mapatahi ka mo mga jersey, no? Ikaw da retired fire lieutenant colonel Stephen Hardilisa, basi mapabatahi ka da jersey or uniform nyo. Sang imo mga crew da sa gasoline station. Dito ka kay Cap Dinyo sa RD Sportswear sa Poblacion East Uton. Sige, damo lang ko utang sa inyo mga kasama. Mabawi ta kayo ay pataka commercial kay na damo pinugbo-bo naton yung mga bilin yung mga commercial ta. Sa field, Radyo Man Flo Consumo na Barite sa News Center, Radyo Man Rizida nyo sa Bordon. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man Joe Val David. Dari naman sa studio, Radyo Man Christopher Mondihar. At kung naman ang inyong sinialaga ninyo, Anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Ito ang DYRI. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito, 4, sa RMN.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to

0: Insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pa
3: Sample Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
3: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epic. DTX 500.

0: Chocolate, Samwan Chak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Liga.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Magbibig sa mga
4: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling si Yom Rai Katuyan.
8: May high blood ka man sa una?
7: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sa buts ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa akin.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sanfon Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Sanfon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, nung tispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mega Man Herbal Capsule.
13: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
12: Mega Man Herbal Capsule.
13: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
12: Mega Man.
13: Mabukal sa mga butika.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Magbibig sa mga buta.
14: Oras, tatak, alas 9.25.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
16: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Liga.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
10: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati today kag this is a block time program sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy diri sa Life Extension Integrative Medical Clinic kag ining aton flagship product nga always gid naton ginakampanya for regular supplementation ining Life Extension Vitamin D3. nag-decide kita nga hambalan naman ining respiratory tract infection. Recently, Doc, amuni siya ang common bala nga ma-encounter naman sa aton nga mga medical doctor sa clinic naton, both ining children and adults, naka-experience ining respiratory tract nga sahi sang infection, maybe because of the recent bala nga haze. Yes. Nga naghalin pa dito sa Indonesia nga naglabot diri sa Pilipinas. Rason ko nga doon na trigger pagid ang mas madamo nga cases of infection. Makabiyanan kaupod naton si Doc Manfred Marpang, aton regular partner nga isa ka medical doctor. Kag welcome diri sa aton nga program.
6: Thank you, John. Maying hapon sa imo. Maying hapon man sa tanan naton yung mga listeners sa Sining Tion.
19: Okay, sa aton galing nga makauturan nga nagpamati today, ang aton nga text line for your health concerns, pwede ka mo magpadala sa inyong nga mga pamangkot sa aton nga text line sa 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Ano, Doc, ang very common nga kausa sining pag-infect sa aton nga respiratory tract?
6: So kalabanan gid viral no ang aton yung mga kabangdanan sang respiratory tract infections. Syempre may pilaman ka porsyento ang bacterial ang kabangdanan sini. Unless lang of course magdevelop na isa sang pneumonia, mahimo nga bacterial sa kalabanan nga kaso no. So ang common nga mga upper respiratory, usually upper or lower respiratory tract. Labi na sa sining chimpo, tingulan, gulpi lang mag-init, asun ulan na naman no. Mangod sang panahon subong, tigbalagyo. So damo gid nga kaso basta rainy season gani, damo gid nga kaso ang ma-encounter naton when it comes sa respiratory tract infection. So usually upper ang manang natawag naton nga common colds ang kataro bala kag syempre on top of that may iba nga develop sinusitis, may iba nga tonsillitis, pharyngitis. That is why to prevent sang mga other respiratory tract infection may mga immunization. May immunization sa pneumonia. Pero may ara makita dyan ginatawag na systemic respiratory infections like ang flu, no? Influenza. May ara makita COVID-19. Kasi ara pagin man gihapon, di pa naman nadula ng COVID-19. Ara pa, no? Though nga hindi siya muna ka-deadly. Pero regardless kung ano man isa nga type, ang isa dapat hindi niya i-ignore. Kaya posible, ang one ordinary or common nga infection, either viral or bacterial, can lead to other complications, no? And can even be fatal kung pabayaan mo, no? Dala-dalahon mo lang, hindi ka magpa-check up. Kaya abin mo daw, trangkaso lang ni or common colds lang ni siya. Pero not knowing, basically, nagdulong na ini sa mas lala o mas seryosong infection na mahimo, ikalanding mo sa hospital or ikamatay mo.
19: Yes, which is magasto gidya sa aton yeah. Makauturan, especially kung wala ka sang preparation, nga ma-admit ka sa hospital kahit hindi man pwede nga daladalahon mang imo nga pneumonia nila. Kahit pneumonia is considered as one of the types of respiratory tract infection. Kahit respiratory tract, pero iguon niyang baga kung hindi nimo ina siya mapunggan ang paglatom sang ining either bacteria or viral. So,
6: amon ang problema dyan, no? Kung pag-viral pneumonia na, good life siya i-treat kay nga. Unlike sa bacterial pneumonia, nga may antibiotics, dayon nga pwede mahatag ang mga doctors, no? Sa viral, limited ang imo option, no? Pabakod-bakod, hindi lang immune system ma-survive mo ang viral infection. Kag, at the same time, ang treatment niya is supportive lang. Kasi virus, amo gani nga importante nga mapalaan sa aton ng mga listeners, bala sa aton ng mga tagpalamati, ano ang mga red flags yung bandaya nila? Ngayon ilang respiratory infection, regardless kung ano man na siya, lower or upper man na siya, ano mga palatandaan nga mag-take action na sila?
19: Ngayon din na nila pagulaton nga hindi na sila kaginhawa or matumba na sila nila. Kahit may mga silent pneumonia nga kaso eh. So sa aton nga makauturan hindi pwede naton gid pag dala-dalahon lang kung may mga ginabatsyag kamo dira kay although makonsider naton nga minor lang ini siya nga medical condition ining respiratory tract infection but kung hindi kita ka pangaman basi kung makibot kita kahit may mga cases nga nakakatumba lang hindi nakaginhawa gulpi lang nga hindi nakaginhawa gali may ara na gali nga pneumonia.
6: Amo gani nga ti we have our clinics nga sa diin pwede libre nga makapa-check up ang aton nga mga tagpalamati, no, atong mga listeners, atong mga consumers ang Life Extension Vitamin D3. Na especially kung ang isa diabetic, ang isa may COPD, ang isa nag-undergo chemotherapy, or ang isa immunocompromised, no? Especially mga pasyente bilang may mga autoimmune disease nga nag-take sa mga immunosuppressants. Kaya kalamanan sa ilan may mga immunosuppressants. So meaning to say, ang ila sinayang immune response, ang ilang medyo weak sila, no? So, balik na to sa pamangkot. Anong mga red flags? Meaning, ano ang mga butang na dapat bantayan nga hindi mo na pag-ignore? Dapat, you have to take action. So, number one, kung nag-develop ka na sa difficulty of breathing, may shortness of breath ka na, doon ginakapos ko na sa imo paginhawa. Tapos, doon nagasako ng imo paginhawa, no? Sa mga bata, nakita ko mo na iladughan, doon kahinta-hinta na. Oo. Ang doon kaplanggit-om na imo bibig, imo nga mga nail beds, kuko mo na kaplanggit-om na. Ang imo nga guya daw, lain ang kulor, no? So, those are that a good sign, no? Bad signs, no? Red flags ni sila. Ano pagid? Kung may persistent pain na sa chest mo, daw may pressure na sa mga dughan, dumasakit na ang paginhawa mo, these are red flags.
19: Or imbisan gani, magtakang ka lang gani sa pila kalintang sang hagdan.
6: Doon nahapo ka na.
19: Though hindi ka nakatusngaw.
6: Correct. Tapos halimbawa, naghilanat ka, tapos ang imong hilanat, tama ka taas. Tapos wala man siya nag-drop, wala man siya nagpanawag, bisan take-an mo sa mga antipyretics or medications for to lower the fever, mga paracetamol da, pagbalik. Pagkataho sa bulong, balik na naman siya. Taglapos, naglasa sa more than 3 days, do aragi hapon, no? So these are signs na dapat talupang dun mo na. Kagto ka na sa clinic, pa-check up ka na sa atong mga medical doctors. Tapos, daw nag-confuse ka na. Tapos, daw nag-alingin na, nag-extreme na, doon nag-drowsy ka na, kulang na oxygen sa mga brain. Tapos, ang isa pa, gid nga pala tandaan, once magdupla, may dugo na. May samay na nga dugo. So those are red flag na dapat tandaan sa isang may respiratory tract infection.
19: Kasi hindi natin pag hulaton nga mag-manifest pa itong mga red flag sa ano na. Ayning mga symptoms bala nga dugin pang mention mo earlier. Kasi those are lala na yung simptoma nga ang imong respiratory tract infection is though severe na siguro. Yeah, yeah. So while nga minor pa lang makabiyanan, kasi ang pinaka number one gidiring tubangon nila nga problem ining medical intervention, ang bilibla sa medical intervention.
6: Exactly. Yeah.
19: So ang iba niya nagkakalanding sa hospital for few days lang but they have to pay this much. Oho. Yeah. So tama ka mahal sang cost sang medical intervention. So that's why diri sa Life Extension Clinic gina-emphasize ginaton always makabiyanan ang aton nga advocacy diri ang pagpatigayon sang medical check-up nga di kalidad para sa tanan. So mubrahon ninyo, bisita lang gid sa mga branches ng Life Extension Medical Clinics kay tikadamo na sang aton nga branches subong
20: Life Extension Philippines Group.

0: Pharmacies for longer life.
1: So ang aton ginaubra diri, ang aton nga mga medical doctors, nagaano gid sila doc, naga teamwork gid sila para mas mabuligan nato ng aton pasyente sa ilang mga ginabatsyag. Wala naton ginalimit lang sa 5 minutes or 10 minutes, depende sa concern sa aton nga mga pasyente. So if it requires to spend 30 minutes sa isa ka pasyente, we do that. Hindi lang kita na limit makabyanan sa conventional nga pamaagi sa pagpamulong. So gina-combine or gina fuse naton ang nutritional kag conventional nga pamaagi sa pagpamulong. Kag syempre magambal kita integrative. May mga ano bala evidence-based nga therapies. So gagamit kita sa nutritional supplements pero high quality mga kabiyanan ng mga nutritional supplements. Kaya tiga-partner kita sa mga reputable companies from around the world, from US, from Europe, to make sure nga ang aton ginahatag ng mga nutritional products sa aton nga mga pasyente are quality and clean nga mga nutritional products kag gina-combine naton ina sa conventional nga pamaagi sang pagpamulong. Ining mga pharma products we also employ or use ining mga pharma products kay mas better ang outcome sang treatment kung may combination nga nutritional products makabyanan. Plus gahatag kita sang advices aton nga mga pasyente about sa role sang sleep, ang role sang stress management, ang role sang physical activity. So amon ang approach naton diri sa life extension. Kaya gusto ko bala doon i-emphasize kasi may mga misconception siguro ang iba natin nga mga listeners. Mambal sila, ay si life extension daw pareho mala na sa ibang nga clinic nga ga-resita-resita sa mga herbal-herbal para nga makabligya. No, that is not the purpose or hindi amuna yung ginaubra natin diri sa life extension clinic. That's why nga visible yung aton clinic makabyanan, hungod gin natin nga mag-build kita sa clinic sa decente nga lugar para makita sa aton nga makauturan nga we're serious sa aton campaign. So sa mga wala pa yaka experience sang the kind of medical check-up nga gina-extend naton sa aton nga mga pasyente, so bisita gid kamo sa aton nga mga clinic branches. So tandaan naton makabyanan na wala sang bayad nga medical check-up pero ginapasalig naton sa aton nga mga pasyente, this is a quality nga sahi sang check-up ang ma-experience ninyo sa Life Extension Medical Clinic.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. At in-encourage ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at bibigyan ito ng lunas para may iwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkamatay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na sa Life Extension Medical Clinics.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: So for more details, siguro mag-text sa aton nga text line sa 0977-820-0012.
3: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-187.

0: 9.
1: Ang ato niya branch sa may Rojas City. Ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may G.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag akong ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, ang galing SM City, Bacolod branch. Arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City, Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor, MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1206. 1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: So ano lang pagtuon? Ari ang ginapakita sang isa ka dako nga 2026 no bago ni sa this is a large 2026 study nga nagapakita sang mathag nga association sa tunga sang vitamin sa manubo nga vitamin D3 level kag sa severe outcome no. Suno sa pagtuon, 33% ang higher risk sa mga tao nga may severe deficiency, abot silingon, amunis lang mga tao nga were more likely kuno to be hospitalized. 33% nga likely, meaning nga posible nga ma-hospital, mag-landing sa hospital kung may infection katulad sang bronchitis kag pneumonia. Kung sa infection nubo ang vitamin D3 level sina nga person sa ilawas, meaning ang likelihood nga mag-landing sa hospital because of bronchitis or pneumonia is 33%. Kag ano pang ginapakita sa among pagtuon? May ara siyang natawag na dose response effect. Ano ba silingon sila? Ang kada 10 nanomoles per liter kuno, meaning nga pagsaka sang blood level sang imo nga vitamin D3, nagresulta sa 4% lower nga hospitalization. Meaning to say, Every time nga pa sa kaon mo kunong imo vitamin D3 level, halin sa deficient nga level to sufficient nga level, every time nga na-increase by 10 nanomoles per liter, ang imo tsansa nga mag-severe or malanding ka sa hospital, nagnubo, o nga maglala, nagnubo by as much as 4%. So, amo na ang ginapakita. That's why ginarecommend yun natin, ang tayo yun, nga paggamit.
0: Consistent din dapat, or sigisigil.
4: On and off, bala? Doon nga ang vitamin D3 level sa body, hindi pero sa mga vitamin C, B vitamins, nga pag inom mo, wash out na yun. Ang vitamin D3, nagalinger
0: pa siya. Nagalinger pa.
4: Pero hindi mo dapat palawigon na mag-drop ang level sa imo vitamin D. Dapat i-sustain mo siya.
0: Para ma-maintain nga optimal always
4: yes, so,
0: yung level.
4: So, daily supplementation, hindi one time, big time, no? Kundi daily, regular supplementation sa vitamin D3 para ma-sustain ang level nga makahatag sing protection sa respiratory tract infections. So, diri kita sa isa ka 2025 meta-analysis of pediatric trials nindyan, ha? Sa mga kabataan ni Saling diri, 2025 meta-analysis of pediatric trials found a surprising pattern. Saling niya, daily dose of more than 1,000 IU reduced infection risk by 58%. So, sa mga kabataan, very significant, no? Kung may mga kabataan, kita makainom sila sa one soft gel na lang sa atong life extension vitamin D3. Especially, ining na-notice ninyo ba yung mga bata, doktor may lang nasipon, ginaubo, why don't you put them sa one soft gel a day sa life extension vitamin D3? Kasi ni sa sunod sa sining meta-analysis ng pediatric trials, pakita, it can reduce the risk of infection by as much as 58%. So, kadako again, no? More than 50% gid. Hindi na kita maghulat pa nga mag-abot ang flu season or ang tingulan kag magpataaso nato ng aton vitamin D levels.
2: Life Extension Vitamin D3. Aton pamatian si Sir Rodolfo Taala.
5: Ako si Rodolfo Taala, 88 anyos. Ako taga Dungon B, Haro, Iloilo City. Ang akon hapo halin pasang bata pa ako. Sang nagtumar ako sa Life Extension Vitamin D3, dira ako nakabatsyag sa mayo nga feeling sa akon nga lawas. Kag nag ang akon nga pneumonia, ang akon nga asma, may COPD pa ko. Tanan wala na. Sa ito anay, kung umabot ang akon nga asma, dala na SPD, pneumonia, tanan. Do kalain sa ako nga paginawa. Te, sa mag-hospital ako, maayo ako tungkol sa atag sa bulong sa doktor sa ako. Pero sa makagawa na ako sa hospital, kung mag-abot ang tugnaw, ubuho naman ako, kag-dispis sa akong pag-ubo, ha, abuton man ko sa ako ng asma. Kalain naman sa ako paginawa. Tiliwat-tiliwat, hospital. Maayo ako, umanya po mga tabo. Balik-balik. Pero sang baltaan ko ang Life Extension Vitamin D3, dito ako nagpamangko sa doktor. Nagpakonsulta ko, aray primero, kag-dispis sa wala man bayad to. Tingin ni ano gin sa ako ng Vitamin D3, gin-resita gin sa ako, gin-bakal ko. Nakunan ko nga sa mga isa na katuwid nga bakal-bakal ako, nakunan ko nga malami na ako pag-inawa. Astang ako nga hapo nga magginawa ko daw kapinot, nakuha ka nagawan ang ako magginawa. Kaya dako ganda ako pasalamat sa bulo nga ina, daw misteryo para sa ako. Luwa siya sina, nagpagbuyo man ako, sama ka ako nga buligan niya ako nga mag-ayaw, good makaservisyo pa man ako siya. Karun may nang pamatsyag ko sa ako nga edad, nga 81, Alive, and kicking.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: A trial on adults with frequent respiratory infections found that a daily dose of 4,000, that's equivalent to 4 soft gels ng atong Life Extension Vitamin, significantly increased their chance of staying, magpabilin nga, infection-free over a year. So nami, no? Dapat yun lang nga nagpa-flu shot ka o nagpa-pneumonia shot ka kung nag-take a 4,000 IU vitamin D3 daily. So ini ang isa sa mga pagtuon. So nami, ang ining pagtuon.
0: Okay, 4,000 is equivalent sa 4 langgit ka soft gels ng aton nga life extension makabiyanan. Kasi every sa soft gel na ton may unod nga 1,000. Kag you mentioned nga mas doon nagpa-ano ka lang, nagpa-pneumonia shot ka lang. ang nami diri do kay wala ya sang negative nga contraindication or may wala sang contraindication or negative nga result ang pag-supplement mo.
4: Go wonder siguro ang ibanda no nga amo na ang benefits ng vitamin D3 sa aton nga respiratory tract infection risk reduction. It's because nga may prinsipyo behind ra bangod sang benefits ng vitamin D3 when it comes sa pag-boost sang aton nga number one, first line of defense ang aton nga innate immunity. Una gina-enhance yang aton nga physical barrier no ang sagwa naton gina-maintain yang aton nga gut microbiome ang tight junction sa aton nga mga selula ka mga tissues nga hindi makapenetrate ang mga bacteria or viruses. Ano pag gina-trigger ya ang antimicrobial production ang cathelicidin ang B-defensin nga nagapatay sa mga bacteria ka viruses no on contact. So isa na no kapaagi kaya at the same time gina-improve niya ang pathogen killing properties ng aton ng mga phagocytes kay macrophages, mga immune cells naton. So that's the first line of defense naton. Pero on top of that, gina-fine tune man sa vitamin D3 ang aton ng adaptive immunity. Gina-promote niya ang balance bala, gina-suppress niya ang certain types of inflammatory markers. Kaya at the same time, gina-increase niya ang anti-inflammatory environment sa aton ng lawas. So in that way, makabato ang aton lawas kag siyempre, damo pa iban niya paagi. Nga, masaling iban. Nga, amogin ang benefits ng vitamin D3 daw katingalahan. Hindi na yung milagro. Kundi may scientific explanation nga, ano may amos nga benefit ang vitamin D3. So, gin-explain na naton. So, that's why, nga, hindi niya saling nga, basta lang yung gin-hype lang naton. Kundi may scientific explanation. May ara scientific mechanism nga, ang may amos nga benefit ang vitamin D3 sa aton lawas. Ina-recommend naton niya ang daily, regular supplementation sa aton nga vitamin D3. Of course, ang brand nga piliyon naton, ang saligan tanga brand eh.
0: That's why aton gina-emphasize mag take kamo sang vitamin D3, piliyon naton ang masaligan kag credible nga brand makabyanan. So we vouch ang credibility sang aton nga brand ang Life Extension Vitamin D3 kay this is 100% nga gin-manufacture gid sa Estados Unidos and may clinical trial gid ini siya makabyanan nga guaranteed magpasaka gid ini siya sang aton nga vitamin D blood level. Kagpiliun na ito na, magbakal kita sa mga pharmacies, always na ito ini siya gina-remind, make sure na ito nga may marka or tatak nga LE ang kada soft gel. Kay very rampant subong ang presensya sa mga in-counterfeited, ka mga peke ng vitamin D3, they claim nga ang ilang ginabaligya is life extension, but if wala sang marka or tatak nga LE ang soft gel makabianan, we guarantee that is not original.
4: Kaya ibugan ko lang dyan ha, bago ko malipat. May nabasa ko lang recently, nga sa US, may gin pang evaluate sila ng inline nga brand sa mga supplements. Kung nga gina-trust na ito ng Life Extension nga brand, not because of its track record, no? Kaya nakita agad sa evidence nga may mga brands gali. Nga aside nga ang ila ko sa content may not be as claimed no, sa ilang butilya, ang mas lala pagib kay sometimes may mga toxic substances nga mahimo nagsamo sa formulation. Kaga siyempre wala man nila ginhalan pa isa-isa. Pero amo nang napakita sang pila ka mga third party analysis no. Kung kaisa gali abi naton daw tama ka barato no. Pero in the end gali instead yung maka-save kita, nahalitan kita sa baylungan na kabenepisyo kita. That's why it's very important to trust ang brand nga masaligan nimo. Yes. Nga may track record, may ngalan sa industriya sang health and wellness.
0: So ang bottom line diri makabyanan, i-maintain lang naton nga always sufficient ang levels ng vitamin D sa aton nga dugo. Kag ang pinaka-key dira, mag-supplement kita regularly sang quality, matinlo, kag masaligan nga brand sang vitamin D3. The reason kung nga aton gid gina-emphasize, we have to choose the brand Life Extension. So kanami patani sang aton nga conversation, galing kay we're limited only to 30 minutes, Doc. And we also recommend ining aton nga super fiber sa mga kauturan naton dira nga may mga problem sa colon, irregular always ang ilang bowel movement, kag permi sila gina-constipate. Guaranteed nga result sang super fiber ang pagpagwa sang higko sa aton nga colon. So isama na siya sa mga alarming nga cancer disease ining colorectal cancer. This is guaranteed nga makabulig sa pagpagwa sang aton nga higko sa colon. Kag available ini siya sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga coffee drinkers naman dira, aton man gina-recommend ang Vita D Plus Coffee Mix. So for every sachet sang aton nga Vita D Plus Coffee Mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3, kag may additional siya nga reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. kag available man sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Ang unique din nga features ng aton nga kape, mahamot siya, manamit kag may 200 IU nga vitamin D3 ingredient for every sachet. So sa mga wala pa katilaw sa aton nga Vita D Plus coffee mix, hingagaw na sa mga butika kag magbakal na sang Vita D Plus coffee mix, the only ready to drink coffee fortified with vitamin D3.
4: Thank you, John. Kaya sa atong mga listeners, sa nasalita na sa sining nga tingulan nga panahon nga madamo ang respiratory infection, himuon naton nga ugali nga pataason na aton vitamin D3 level pinaagi sa regular nga pagtake sa aton Life Extension Vitamin D3. Sa liwat, madamo nga salamat, mayong adlaw sa tanan.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3 cm, nagali. Hinitry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
13: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by Best Foods Bayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
15: Oras tatak impunto alas 10.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
12: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
4: Buksan ta naman ang atun sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang natun. Abi natun, okay na, gali hindi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement ng klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid.
16: antes ang tanan.
17: Welcome sa Palatuntunan.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
17: Kilalahon naton ang
18: Evergreen
17: Herbal Capsule
18: kag ang
17: Evergreen
18: Coffee
17: Mix
18: kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto.
17: Ako man bugal nga ginapagilala sa inyo
18: ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
17: Edukasyon.
18: Edukasyon
17: para sa igayong lawas.
19: Ambot pala natingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig. Importante galing exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, parisabi sa obesity, weight gain, uko ng risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
17: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa igayong lawas.
19: Poor blood circulation. Sabi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
17: Edukasyon.
18: Edukasyon
17: para sa igayong lawas.
19: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
17: Evergreen Herbal Capsules.
19: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
17: Evergreen Coffee Mix.
19: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sa constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo. Amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Tikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagawa sa imo sining higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa atong sining mental health. Utok mo, iguo niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag gani ni increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sini nga anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita, kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo kay niya ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon.
18: Edukasyon
17: para sa igayong lawas.
20: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: 23 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa apol matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas, magabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Kag subong kanami sa kon paminsari.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay.

0: Carbonate Polycotton. 7+1+1+1. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Nuts!
3: Herbal Capsule.
4: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
2: Nuts Herbal Capsule.
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
14: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
15: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
16: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa linyo.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako si Trans, isa ka baker. At akon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
19: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
23: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
24: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant.
23: ACS Kanta Tour!
24: Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Everyday. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio.
0: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumabuti ka. Supple Plus Gold.
1: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Char, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Bangkong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika. Supple Plus Gold.
26: Ako si Joven. Subragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Gigan sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
30: Ang galing-galing mo. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday.
29: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sa...

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. 13 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10 ng gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong. Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa atong sini mga pinalangga nga mga tagpalamadi. Nagapangaragad na naman ninyo panatuntunan na maggahod, magarot, kag iskandaloso nga panatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.

0: daw, it's Friday. Mga kabiyanan, thanks to God, it's Friday. September 18, 2026 na kita mga kabiyanan. Kagkikitatlo ini mga kabiyanan nga Biyernes sa bulan sang Setyembre.
1: RMN Patrol 774.
0: 98 days mga kabiyan before Christmas.
1: RMN Patrol 774.
0: Daw mo ni nga mga dalagan, mga kabiyanan sa ato ekonomiya. Ati, Blue Christmas tas ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Aluwas nga sugataw tara mga kabiyanan sa masunod niya sinimana. Ang ini pagsaka naman sang buisit nga gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, kasagunto man mga kabiyanan ng mga nagagamit siya ng diesel. Samtang mga kabiyanan tuod nga daw nubo-nubo. Ah, pero masakit pa ni. Kahit mga kabiyanan, Mega Oil Price Hike ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiwain na. Hindi na ni sa kangkungan to pantas ni. Turugba na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw hindi maayong gabi ni mga kabiyanan para sa atong sininga mga kauturan. So, ari na kita nagapangalagad mga kabiyanan sa inyo sininga. Palatuntunan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kumusta na naman ang atong kabilugan, mga kabiyanan, ng mga suki sa kahanginan sa bilog na kalibutan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi na sa mga nag-log-on, mga kabiyan, sa atong siringa Facebook page sa RMN Iloilo. Bango din bilang nagkakalatabo ni mga kabiyanan sa mga kabataan na bina sa mga bulutuan. Daw ma-intrimis na mga kabiyanan, daw mapilitan nga dulaon ng Facebook mga kabiyanan deris Pilipina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay matapos nga ginimbitar mga kabiyanan sa pagpatag ang meta, ang buta, meta gidang problema subong sa Congress. Kaya daw ginasnab ang beauty nila, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung DITC nagpaandam na upod ang kamera sa pag-imbitar ng mga kabiyan sa meta. Kag daw wala tsansa mga kabiyan na nagapabano kapabungol ang buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung maning plano mga kabiyanan sa DITC, oh. Nga dulao na lang ini mga kabiyanan ang Facebook diri sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkaibang yung mga countries, mga kabiyanan, bagod man sang hindi mapunggan kag hindi ba intindihan man, daw hindi mga kabiyanan ma-regulate sang meta ang ining mga controversial kung kaysa mga labi kagdabaw sa mga fake news. Tiyan mo ni mga kabiyanan kung kaysa ang mga gobyerno na kinilain niya mga state, amo niya lang ni ang lingwahe nga maintindihan guro sang meta nga untaton kag utdon na ang ining mga Facebook mga kabiyanan sa iban nga mga countries, particular diri sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mo ining ginabasihan mga kabiyang ginalantaw subong sa mga nagakalatabo subong sa mga bulutuan. Itong latest to, empleyadong tatay sa LGU.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di armas man mga kabiyang sang amay. Muna yung mga comparison sa mga natabo sa Tacloban, sa Buanga City. Sa Tacloban, tiya niya to ang member sa PNP. Iarmas siya man to mga kabiyanan ang nakita sang hinablos niya gaging kuha kaging paarakan to sa Tacloban, no? Tatlong patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang ang sa Buanga City, ti mga kabiyanan na ang amay niya custom officer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita ay mga gurong armas ang amay niya nga high powered. Sus, gintaya amang kagina pitik. Sus, mga kabiyan, duhang patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang worst dari mga kabiyan, nandari sa Cotabatos, banga o. Oh. Mga kabiyanan, puhuway, kitas banga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong mga kabiyanan ang patay bangod sang armas man sang amay niya? Sang ilgiyo mga kabiyanan sang banga kutabato?
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ni mapunggan mga kabiyanan. Diri pa lang yan ang problema ng atong gobyerno. Hindi nakaka-move on mga kabiyanan ang atong sila nga mga LGU. Kay mga masigbantay na lang kita iya sa nga mga estudyante at sa mga bulutuan sa mga private school. O private school? Amo man, o private school? Kag sa mga public?
1: RMN Patrol 774.
0: Wala ini mga kabiyanan nagkatabos ang unang chimpo. Pisa lang alaga puro Facebook na mga kabataan. Asus, nagkalaramutsing na oh. Nagkalitsi-litsi na pangabuhi sa mga Pinoy.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Mayong gabi na! Hari na kita nagpangalagad mga kabiyanan. Dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan, yung mga seferer. Ay dako mga kabiyanan ang contribution subong sa mga OFWs. Kag subuman sa aton siling mga seferer. So kay Manti Birmant na mga kabiyanan ang remitan. So daw nakabulig-bulig ini mga kabiyanan sa aton ekonomiya. Nga nagapudpud ang mga kabiyanan nga daw padulong na ning aton direksyon mga kabiyanan. Turban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wagin mahimo mga kabiyanan ng gobyerno parte ni pasasi nagkaalang sang gatong ho. Rason na nila permi mga kabiyan away sang Iran kag Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero gaduda na ako mga kabiyanan ni mga nagasi nakaay kay manti ang pundo ni sang ila sa ni mga kabiyan nga manggagasolin kag diesel. Mga old price pa ini. Galing kay daw, bot ko ni Chuck Tony yung mga information mga kabiyan nga na-feedback sa aton. Sa mga ara sa Department of Energy kag DOE. Kini mga report feedback mga kabiyanan kung nga nag-amo ni mga gasoline o kung oil company. Tuod ni nga preparasyon ini kay manti may dividend kung mga opisyalis ang Department of Energy tagsa ka end of the year.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ugangan pa nga wala tuong a Christmas party nga ginapadalaan permis sa election.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ginabawi, maguro na sa matagiya sa mga oil companies, mga kabiton, eh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiton, ano na nga aton nga ka... Sod mga kabiyanan, sa pananaw ko magsigi-sigi na rin mamatumato na rin tabog sa pagkanto sa Vanuatu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung iba na nun ng Vanuatu, umpisa ba lang mga kabiyanan? This time ko rin nakabati ka naka-encounter isang state mga kabiyanan. Saan nga pungsod nga Vanuatu? Saan nga nag-uso ng Facebook mula? Sus, kabalo kami bala mo mga lugar mga kabiyanan. Gina-survey man nila ang mga country nga mahilig mag-Facebook. So, isa mga kabiyanan sa mga mahilig mag-Facebook-Facebook. Amuning Vanuatu State mga kabiyanan. So, sa Caribbean ni nga mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duda ko ba si Darinigin Ilog balangalan nila sa Iloilo? Ang Vanuatu? Ko nga nga na himo mga kabiyan ng kantang Iloilo, Vanuatu.
1: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
0: Dalata na rin sa langas-langas mga kabiyan kung pamanudumun mo. Una pa kita mga kabiyan ng bang...
1: RRMN Patrol 774.
0: Tulog na naman kita mga kabiyanan sa sulod sa duha ka orang sa papangalaga dari sa inyo pala tuntunan. Kag sa gihapon mga kabiyanan, ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Nagasiling liwat sa inyo, welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ato na nga mga balita karong nyadlaw. Ipahigadigat anay gamay. Hello, Cap Marsha, how are you?
1: RRMN Patrol 774.
0: Are you still there?
1: RRMN Patrol 774.
0: Where na you? Here na me.
1: RRMN Patrol 774.
0: Are you still alive?
1: RRMN Patrol 774.
0: Yes, I'm still alive. Oh, wow. Very good. Because...
1: RRMN Patrol 774.
0: Wait and sit back and relax. Because I will make your life scrambled again tonight.
1: RRMN Patrol 774.
0: And beside the scramble, I will gun it you, and then will beat in you until you die.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kumusta ka na?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nasiliga rin ni Robin Padilla. I am others. Ibahin mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibahin mo ako. Na pelikula yung nagkasamang tupi blas sa utol kong hudlom. I am others.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibahin mo ako. Oh, wag ka giga puro pa nagadsat. Kaya nga, basi nga, makuan ka bala. Wag ka giga pa nabitabi nga, basi mga kabiyan na makatapak ka sa nga, taglugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, natapakan mo gin. Sige, kaya umpisa boss. Kung i-readline ko lang ni, isa pa lang sa special mention pa lang ni ang ngalan sa inyong kapitan da sa kapuling. Was ka na ling kagina sa itid ko na. Daw makita ko na ang iyang riding in tandem. Kag ang iya sining partner in crime. Nga treasurer sang kapuling. Nga si Bilhira. Upo ni sila nga duha ang complainant nga nag-file sang kaso. Nga cyber libel sa amo ni Kagawad Ana.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di boss, ibaliog ta ka mo nga duha. Kag I will tapak-tapak nyo ha tomorrow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi nyo maabi mo ma spare ka diri sa sining kaso. Salapi don tagid ka mo nga duha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali lang. Medyo hawan-hawanan ta naman kay may pakdulo naman ko sang laptop.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pakugo naman ko mga kabiyanan sang atong computer din sa tubang sang kuano sang announcer's booth.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dinaumul-umul gid ako sa imo. Kap Marcia, kakyut sa ima.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kanami kagidog singon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sumpaen ko daw, hindi ka mapatay sa konsumisyon, mapatay kagid sa huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mitir-mitiran, mag-nagapaukoy, nagbalay sang putyukan, ali mo kaharog-harog. Kag ang sleeping giant nga arimen, ning program ta, ali mo mga gabuslog-gabuslog. De, anong paaboton mo ni? Kaya nabalaho ba kag nagalalapta na ni ang mga putyukan niya gina, ali mo kaparaspas? Eh, anong yung paabot mo? Siyempre, anong gusto mo? Duhulan takada, deliveran kita sa rider, or hindi gani sa mga food panda, or mga kabiyanan sa Grab. Padalaan kita dira, sang cake nga, ginsindihan, itom nga, kandila, and then I will pray you. Nga Ginoo, hatagi man si Kapwa Marcia, sang pahuway, gadayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, just for a while, Kap Marsha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Are you still there?
1: RRMN Patrol 774.
0: Because I will scramble you again. Alichi Kunilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hey, dali lang, dali lang bala. Ara sa pe, ang aton da nga interview eh, sa katawag. Kaya daw kagabi, sige. Wait na nang mahimo da. Kaya daw hindi man sila interesado, grupi ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali lang bala mga kabiyanan. May ara ko da pe, bala nga kwan, nga video. Credit na lang ni sa Iloilo News and Event. Mga kabiyanan, kung sa inyo matabo ni Abi, ho? Ini nga insidente, mga kabiyanan, tabo ini sa Tagum City, sa Davao del Sur o Davao del Norte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung ka pala nindog, balahibo, mga kabiyanan, kung ikaw, Abi, sini, ang isa, mga kabiyan ka-workers, nagakatulog sa iya sini nga balay kag masami na ni nga mga ma-encounter niya mabatyagan niya bala samtang sa nagakatulog nagakatingala si mga kabiyana kung nga nga nagabalod-balod ang iya nga katre ang iya nga pong bala mga kabiyana siguro matrimonial bed mga kabiyana nagabalod-balod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ari bala ipabatid ay pakita ta sa ilaga kasama ang pe. Kag tapos mo tangi bala sa background gamay gid lang nga background ta kay ang audio no sa kay ginakwat ini ginhimo ni isang sining worker kay bala niya nagabalod-balod mga kabiyanan iya ginbuksan sus merkag gusip sa pagkadalag ko mga kabiyanan nga hindi lang isa duha tatlo ka mga magkal daw anakunda kadalag ko oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi pepe, papatay bala sa ila. Abi, unahon talang niya. Ano kaya interestante bala mga klase sang insidente sa Tagum City ini, sa Davao del Norte, kung Davao del Sur ni siya. So, bala, ipabati bala kasamang pe. Ario? Aray na, Dan.
2: No,
0: bukan. Gimbukan dyan, hindi ang pang-isik-isik niya ang matrimonial bed, no? Ang iahapin. Ariho? Nan, lantawan nyo bala mga kabi. Kada, dakuda ako sang bangkal mga kabi ng manok. Araw-araw, gingisik na. Gingisik na ang katrin niyang foam niya. Ara na. Na, ara na. Pangpaksi na. Sa Tagum City niya, sa Davao del Norte. Ari. Na. Makita nyo na. Naranaw. Susuri. Pagkadakulako.
3: Meron ba? Ayun.
0: Araw.
3: Dalawa. Meron pa rin kahit. Tatlo.
0: Tatlo ka magkal.
3: Araw.
0: Sus, marika ko siya.
3: Tignan mo ka arang ngayon. Tignan
0: pala ni boss, balaibo mo magita. Imagine.
3: Spring foam.
0: Dulog mo magtukulog, ne? Araw, tan! Baw sa pagkatakulat. Sunugiduga na yuro ni kasamang tupi sa iya sinin nga country. O, sa iya nga po. O, araw, magkaligidasin.
3: Kadusong lang pa
0: tayo. Na. Lantawan nyo. Hindi lang ka isa, kundi tatlo ni Kabilo, palariyogi ka lang ko. Oh. Mag-utod ko rin eh, hindi ka rin magka-amay o mag-iloy.
3: Bakit sa iligan mamaya, no? Yung magliligo kayo.
0: Nausus ba rin ka muna ako sa pagkatakuna ako, tupi, oh.
3: Paano ko? Ninto na kapulubot siya.
0: Na. Sige, pe. Okay na, pe.
1: RRMN Patrol 774.
0: So natingalaan siya isang sininga worker. Mga kabiyan, paano sa nagkasulod? Kag ang ininga kadakoon niya. But sinungalit siyang gamay ni siya. Ara na mga kabiyanan siguro sa sulod sang ila siri nga kwan sang si ila si nagbalay nagitlog o dergani nga nag panago mga kabiyanan.

0: So, di na-discoverihan ka dako na guro, dugay na guro na nga nag-tiner, dugay na guro ni mga kabiyanan nga ara sa sulod sang sining pom, nga ulihila na-discoverihan sang sining tag-iya o sang sining workers, samtang nagkatulog siya, nagabalod-balod ang iya katri.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa nabangod mga kabiyan sa iyasin niya curiosity, bakbuksan niya. Tumambad mga kabiyanan, ang hindi lang kaisa, tatlog ikabilog na dalagko ng mga magkal, nga ara sa sulod sang iyapom, mga kabiyanan niya posibleng ginapatihan, nga dugay na nga nagtiner, ang ining nga klase sa mga manog. Di imagine na, mga kabiyanan samtang kagagatulog. Marami imo yung huragok mga kabiyanan. Balimbo lang kag tunlong ka lang imo sang tatlo ka magkal. Sus, bari ka gusip.
1: RMN Patrol 774.
0: Susanta Maria Elementary School.
1: RMN Patrol 774.
0: No man yung mga kabiyanan nga nagatungmar interes kita diri. Imagine nga kung sa imo sining balay mga kabiyanan. Bisa pa gani kung gamay pa ini. Makon mo riyang mga kabiyanan nga samtang nami tulog mo ya. May ingod kay imo day nga magkal. Ay kung binalumbudan ka ng mga kabiyanan kag tinulo nila sini.
1: RMN Patrol 774.
0: Nalantaw lang ko ni mga kabiyanan kay na is grabe man si kung kwan sang mga ano niyo sang tag-iya sang balay sa sining pom na katrespaser man siya. Siguro nagbalod-balod ini na gusto magwa ang ining tatlo ka mga magkal kay pa una ga posible gutom na di mabalaan man nila nga ang pagkaon ara nga nagakatulog o galing ang problema hindi sila kagwa hindi man nila mga kabiyanan makaon matulon ang ining tawo nga nagakatulog mga kabiyanan sa ibabaw.
1: RMN Patrol 774.
0: Pwerte mga kabiyanan ngun na ikaw magka-encounter sini. Jesus Marisaga.
1: RMN Patrol 774.
0: Do ano mga kabiyanan, siguro kadlok imo nga bisang ganit mananena.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa mga jugilabla mga kabiyan. Oy, oy, oy! Oy, manog! Maninena!
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kagmay pa lang na mga kabiyan na naman kita mo na mga tuod nga mga manog nga masami ang ilang ginakaon. Aran na sila permi nagatiner sa mga sapa. No? Kag ang masami nga ginakaon nila mga manwit. O mga kuan ini mga ilaga ang gagmay kaga karabanan do may mga paka pagani na kog isa mga kabiyan makita mo nga ara sila yang nagatabok-tabok na sa mga sapa basta mabasa mga kabiyan nga lugar na nami ang gini sa mga manog labi na sa mga mananena.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pats more mga kabiyan mo ni kadako nga daw anakunda ang itsura sa tukang kadakoon. Isa ka lang guru katulon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang panima sa aming mga kabiyan nga nagkatabo ini, ang lugar mo mga kabiyan masiot, mabugnaw. No, mo gining paborito mga kabiyan sa mga manugong kaisa. Kagamasami mga kabiyan labi na kung isang gabaha-baha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkatalalas mga kabiyanan sa ila sining mga ginasudlan niya mga buho. Ika pangita na sila mga kabiyan sa lugar. Nga komportable sila, habitat bala nila. Nga kung diin sila komportable, dira na sila maistar. Di na may anggito sila guru sa POM.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi dugay na gimalan nila nga target guru nga tatlo mga kabiyanan. Nagbalay niya nga nag-atulog sa POM. Pero galing kay hindi sila makagwa. Hindi man sila mga kabiyanan pwede makaon ang ining nagkatulog to. Kaya number one, hindi man nila hindi man nila mababulang budan. No? Makuga mga kabiyan ka mapatay ining nagkatulog. Kaya wala sila sang guaan. Natrap sila sa sulod. So, alin sang gamay, guru ni P. Dira na no, guru, sa sulod sang pom nga ni ang ining mga manog. Jesus, marika gusik.
1: RRMN

0: 1074.
1: Ay, ambot mga kabiyan, nandun na pala nindog balahibot.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayo pa mga kabayan, ay firing squad ka na lang sa magdulog, magtulog ka mga kabayan, upod ang mga ano ni mga magkal. Okay lang tani ko mga manenena.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin mga kabayanan, ang mga bilyar subong sus mga kabayanan, nagkalitsi-litsi na mga problema nila o. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw makasiling kita nga daw sila isunod ang target. Man madumduman nyo nga ining napadalagan sa pagka-senador si Camille Villar, no? Tibalan nyo naman mga kabiyanan ng gusto ya sa mga Villar na nang tagduwa sila kabilog yung mag-ulutod, mag-amay, mag-iloy mga kabiyanan nga nagapungko bilang mga senador ya sa Senate.
0: RRMN Patrol 774.
1: Karon sang the height na nga ara na mga kabiyanan sa kasagsagan na sang eleksyon daw nagbika ini mga kabiyanan si Camille kay madumduman nyo kandidato ini sang administration sang ni PBBM madumduman nyo sila ni Day Ramon Bong Revilla na perdi si Bong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaga kandidato si Tolentino, so pasalamat sa kay nagsaka-saka siya, no, kay bumika siya, nagpangayo sa suporta sa mga Duterte. Amo to mga kabiyan, kahabil-habil to siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si sila ni mga kabiyan ni Amy Marcos, kaya si Amy Marcos ginasuporta na gumato na mamangka mato sa dalawang ilog. Isuportahan sa administrasyon kaya ti magulang sa presidente sa mga naga pungko mga kabiyanan sa Pilipinas bilang presidente, pero mga kabiyanan naghabil-habil sa kaya daw ang kuan ang mga supporters ni PBBM daw nagpangakig man ka nagsunggudation kay mga kabiyanan namamangka sa'yo sa dalawang ilog. Amugid sila ni Bilya, nagbika ka sila nga duwa, may lang ganin, huwag maghitad ang hita nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinangayon sila suporta, mayo nagdalaog. Nag-habil-habil ka, nag-kabit-kabit niya si Amy Marcos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang timpo na itong nagdaog na, hindi rin na sa iya sa kay Duterte. Di ba'y ginaganay ng puro panagansan mga kabiyanan sa mga isyu na ginatagaan na sila hints nga ni isang gobyerno. Sige, sige, dira, kakaya, matanaw ta. Oh, di ba'y ginmagsala ho. Di ang nang expectation mga kabiyanan sa majority, mga kabiyanan sa Senate, kabasi pa man lang malugpayan ini mga kabiyanan si Juan, si Camille, katapos maguyod yung magulang niya nga si Mark Villar nga magaupod mga kabiyanan sa majority. Pero di daw wala gana, wala sila sang plano. Di mo na niguro? Di. Ang issue, grap mga kabiyanan kay bangod sang ila sininga pag engage sang joint venture sang sining prime water kag sang water district sa pila ka mga areas mga kabiyanan sa Luzon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sila gid ya mga kabiyanan nga magpamilya ho, magutod ya tatlo kag tapos ang nanay kag ang tatay si Cynthia Villar kag Manny Villar. Di mga kabiyanan, napirdi na ni Cynthia sang iya man sini nga hindi ko magsala nang utod ya ni mga kabiyanan daog sa Las Piñas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagreklamo maning utod ya mga kabiyan bangod sa flood control project. Di amo pala ning prime water, tubig nila mga kabiyan nga malubog kang hindi sila ka-supply sang maayo. Ang Cagayan de Oro, tumuto na sulbar nila to. Ito rin nag-triggered ang tanan nila mga kabiyan nga mga problema. Ang Ila Vista Molo, Jesus bare kagusi pangakabyanan. Lato-lato managasaka sa ila di Vista Mall diri sa may utono.
0: RMN Patrol 774.
1: Kapagkatapos ang ilang mga subdivision nga sunang nagapagangpang ini mga kabyanan, madahog, nagkadamo sa mga nagakuha, Jesus mga kabyanan na lang awa na ho.
0: RMN Patrol 774.
1: Tini sa isyo pa lang sa Prime Water, sa tubig nila, sa joint venture nila, sa sini nga mga water, water district, why pa nila bot madumduman nyo ning agin takeover sa gobyerno ni PBBM matapos nga nagreklamo man ang ila sini mga kabyanan nga power facilities. Di kita magsara sa Ormoc City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan, kaya nagreklamo ang mga konsumidor nila, ang consumer, nga permin lang nga brownout. Why adlaw yung mga brownout? Malawig pa!
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mga kabyanan, nadiskubrihan nga ang galing facilities, ang power facilities nila, sus mga kabyanan daw, hawot-hawot daw, hindi makatrespasser yung mga kabyanan ang maintenance. Kag siyempre ang ila sining agin na promisa sa gobyerno na supplyan sang maayong power, oriente ang mga konsumidor, nagrimalaso mga kabyanan. Amo to, nga nagpadala sang mga generator, genset, o mga dalagko mga kabyanan, nga daw planta na galing guro to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapagkatapos nga gin-take over sa tumsang gobyerno, ang power electricity mga kabyanan sang Ormoc, kagin suspend ang operation nga power electricity sa mga pamilya bilyar sa Ormoc City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan o kalaglagan na ni mga kabyanan sa mga pamilya bilyar sa ila sining mga patigod ng mga negosyo nila nag-amat-amat ng kaputo. Di ang mga Vista Mall niya na daw ginaplano ng baklon sa SM City sa mga pamilya si
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano may mga plano man sila mang tani mga kabyanan niya mag-invest pagid ang pamilya bilyar. Nag-hulam sila sa pila ka mga bangko. Pero mga kabyanan daw, huwag nasalig ang bangko sa ila, hindi mapahulam.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung mga kabyanan nga, basta gani nga, ang politika, intrahan mo sa mga runegosyo. Mani, kung sa bagay, ti, kalabanan, giman sa mga politiko, mga kabyanan, may mga negosyo. Ang tinutuyo nga nagpadalaga ng mga ihudi putin nila ni para proteksyon mga kabyanan sa ilaman mga negosyo. Who is it?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung manan di? Sa Iloilo? Diyan din lang ang mga district ni mga kabyanan na negosyo. Marina padalagan lang para mga kabyan proteksyon sa ilang mga negosyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kalaglagan gini sa mga bilyar ko matabo. E daw pati lawag sila sa gobyerno mga kabyanan. E, balaan nyo naman, sa subong mga kabyanan, ang linyada sa mga bilyar, sa Senado, aral sila sa minority. Ay, abaw. Kung ikasubuhin na naman doon, ano nang guwa sa mga minority?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangin matay na lang sila eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa pihak kabahin, harina.
0: RRMN Patrol 774.
1: Where na you, my friend? Kapa Mansion.
0: RRMN Patrol 774.
1: Are you still alive?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sagit pagluatan daw. Ngayon mo ginging garit-garit ni mga kabyanan ng RMN. Ginatokos mo yun kung anong kapasidad sining program. Ang kapasidad man sang RMN. Sige, ibigay ang hiling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balata ka, tatlo na to ka mga ehemplo ang ginhatag kong example sa mga libel nga gipasaka sa inyo kubos nga alagad nga mga kabiyanan na silingata kagani nga sang atok at tukuto sa pihak nga station pa. Tanan mga libel, tugak sa lablay sa liog ko. Pero mga kabiyanan sa survive ni, mga kabiyanan kay nga aman, ginaipanutpik ko lang to ang libels piyak pang station.
0: RMN Patrol 774.
1: Kagang tanan-tanan nga mga complainant, for your information, my friend Cap Marcia.
0: RMN Patrol 774.
1: Upod sang imodera nga riding in tandem, kag sumuman na partner in crime nga tisurira sang barangay Kapuling nga si Miss Bilhira, was ibaliog naman ta kamong nga duha.
0: RMN Patrol 774.
1: Nalingling ko na di ang inyo complain again sa amon diri ni kagawad ana. Ibutan nyo gid ko nga ako ang akyos. Ko akyos sa abi mga kabiyanan si kagawad ana dagom. Huwag gig ka mupro panagadsad nga duha sa inyong gipailan isa sa mga ka-accuse ko. Nga ang apelido sini, matuyom-tuyom kag mga kabiyanan, mangilo ang ego niya sini.
0: RMN Patrol 774.
1: Masalamat, mugay gamay pala ni kiti dagom pa. Dagom pa lang niya yun ang apelido. Na gani suggest ko ni Islam mo na napilido mo kagawad, ana. Imuan na lang para daw may dako ang ego niya, kag daw may alibyo. Ang kada dusak mo sang imudagom, isli na na sang aguha, o hindi gani sukdap.
0: RMN Patrol 774.
1: Ngayon ang ako nito, slok mo sa mga bulik nila, dako ang agi niya.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ginalingling ko di ang inyo complain later. Gagin palabot, gagin file sa inyo kubos nga alaga. Kagsang imo sininga number one nga barangay kagawad. Sang barangay Kapuling Duenyas, Iloilo mga kabiyanan, ining cyber libel, ginagisi ko lang ni on-air sa piyak na station. Kagilisiun ko man ini sa masunod nga simana. Kagkod hindi pa madala sa gilisi ay, kumuson ko ni kag iuli sa inyo nga duwa.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga buwisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang sala ko gilang di mga kabiyanan, gin-expose ko ni ang pagligom-dulom nga nagapangayo-bulig ang iya sininga kasilingan nga ginpatyan niya kaya inutdan ko rin tisang electric cooperative. Why kabayad ang ganghal?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang worst gin kakas pang kontador niya, hindi ko mga isa duha lang kabulan, may istoryahan ini sang kumpanya, sang electric cooperative. Subot silingon dugay na mga kabiyadan nga white bayan, buisit ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, ginalingling ko naman sa electric cooperative, may tatlo ka naman kabulan nga arrears. Eh, anong plano mo sa kabuhi? Padulman mo naman ang imo barangay, da?
0: RRMN Patrol 774.
1: And worse, mga kabiyanan, pila man kabulan niya wayo ma-release ang iya sining honorarium sa iyang mga barangay kagawad. O, subain, mga kabiyanan. Klase barangay kapitan. Daw dali ka makadudu, mga kabiyanan, sa amay, sa iloy, sa barangay dilaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos, pahala mo kami sa cyber libel. Ano na ang libelos? Nga, naghambal kami nga gin granatsar mo ni. Bangod sa pangligom dulom, mga kabiyan, sa nga imo barangay sa Kapuling. Way kabayad sa kurinte. Way makunag siling sa imo nga gin bulusa mo ini. Ang inugbayad nga kurinte, inugbayad sa kurinte, sa electric cooperative.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nang malis dira kang nagkaginaligar mo nga nagpagubas ang imo sining kredibilidad. Doga na na nga naratrat niya kag naggutay-gutay na nagani ang kredibilidad mo na sa Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tugang pagindin nga sala ko, in-expose ko ba niyo kahit sa kaya ka hatag sa honorario man sa mga barangay kagawad niya? Di, nga ang ginsiling ko nga ang honorario nga huwag mo matag sa mga barangay kagawad. Ginmadyong mo na pulaw ka sa nga sobra kamadyong dira sa Duenyas nga nagabuluaw ng mata mo, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anong malis na dakaw na... Ano ang malis da nga nagsiling ko yung nga aswang kahaw? Nga nakita ko abi nga nagapangos ka na batiis sa mga taga-barangay Kapuling? Wala man?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mo ni binibindihan ang imugubos ka laga ng inyong gimpailan nyo kaso? So, bisang pihungon, magligid-ligid, pagkabalaan ko rin kaso nga cyber libel, dahi...
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa di mo ko ibutang, di balaan ko ding entrance kag exit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Expect na ko din sa sinin mga bagay. Di, basi magdumdum ka nga matayog kag tapos makurog-kurog ko ang atay ko sinisang imo sinin nga cyber libel. Jesus, marikagusip. Layo-layo, gede. Chicken pit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, amo ni? Abi aguro malingkang ko siya nisang cyber libel niya. Ang pamangkot. Kahit di ka mo nga duwada. Di nagkatoto ang inubayad sang kuryente. Nduro disponiran niyo to. Amo man ang honorario. Nga primero, ginhimo mo nga Bombay. Pila ka gives ato. Wala gani kay nagapamangkot ko sa pila ka mga barangay kagawad. Ang anayin pasada gali. Pero may arrears kaya sa imong balairan pagin sa kwano, sa kurinte. Te, ano nung hulaton mo naman magligom-dulom? Nami kay gapos na sa puste sa electric kooperatibo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nami kay kamubungguon at sa imong partner in crimes kaga riding in tandem nga tresurer mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sumpain ko daw. Mauna ka pa sa... Mauna pa ka mga duwa sa impeachment trial ni Sara Duterte daw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gagalang-alangon lang. Tanan ako din hindi ko maabutan sa piyesta minatay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagapahangin malang ni Kaagi Rehab.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapag naging napabasan ko lang anay mga kabiyan na ning inyo sininga complain. Kaya subong gina zeroin ko pa. Kaya daw hindi ko gitman kwan pa ma... Ano matikdol la kaya kinanglan pa isa ka tiklod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan pa, ano nang kapasalamat ng mga gabi ang pagsigas ang mata ko? Kaya nag-amat-amat na? Pero ipakalantaw ka rin kay mga kabianan sa akon sining ophthalmologist o sa akon na rin ay espesyalista sa mata. Mangkot ko lang ni nano ni nagamuling mata ko man. Mga kabiyanan, ito tiun bala, isang giliser mata ko, kadalantaw ko sang akon sininga walit. Duan ang walit ko, kadalantaw ko sang walit ko, wala unod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano man, ang diprensya mata ko kung ang walit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Habis na nagpamati da? Kasi ko ng mata ko ginman nga kinanglanging rutikuho naman. Kag soldahon na naman. Lain pa. Nabasulong pang espesyalista sa matay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Baya uno niya ba walit? Pasibang danya niya ang doktoriya, abi?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkakatingala ako nga isang naging karinar ng mata ko. Tood man. Nadalan taw ko sang duwa ko kawalit. Laya unod man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga nagagalantaw sa atun, sumo mga followers, tamo mo na inyo na batyagan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero maparidre sila tanan niya. Makoment sila, makoment sila. Oo man na ni gurong bago kong balatian naman. Tama namin, mga pananaw ko. Pero daw, gaduda lang ko ipirme mga kabiyana nga tagsa. Damo man, makita ko mga talos, tanan na. Pero sa timpo na galing ako ako ng wallet kong duwak bilo. Jesus, di ko na makita ang unod.
0: RRMN Patrol 774.
1: May diferensya sa gigurong mata ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Te, my friend. Kat Marcia, are you still there?
0: RRMN Patrol 774.
1: Are you awake? Are you still alive? Oh, come on.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, just relax. Because I will buyut-buyut you until you die.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nakarkbulo ko lang ni isa gila ni kabagay kunin dua kabutang kun hindi bakukik bakukang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung agadon mo na nag-intulin sa imo ang nagsulsol ng mga loslos mo na ng mga Herodes ng mga impacto ko mga demonyo manag napananaw ko na naging nasuldan ka na gadaling barangay mo na sa mga sindikato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mauntat na ni Guru ang ning program ni maguntat na ni Guru sa isyo kung nahagado mo ng mga Herodes nga na kagsang imo sining treasurer kag maglumpat ka mo sa tulay sang dunya siguraduhon niya lang nga nagabaha nga magabuluslog ang ulo nyo to sa mga rurok sang mga kwan sang mga hilamon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi pa man lang nga makapanumdom ako nga untaton ini kaya yung puro pa tilaw-tilaw mo ko, di ka namin na ito sa atong istoryahanay. Di pa I raised my case na gani. Ang ginambal ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos nga ginapabati ko itong statement mo nga nag-apology na, nagpangayot ka na sa kapatawaran. Sang apology sa imo sini nga mga constituent da sa barangay Kapuling sa inyo General Assembly. Untatang ko na to kay biti sinugi ko abi ang dus-duson ta kay nagasubahar ka na alang-alang nga duon ta kag tapak-tapakon pagid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ituldukan ko na to pero ang hindi ko lang magustuhan kaga hindi na mo magustuhan ni kagawad ana ang pagkatraidor mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagabi mong guru, malingkang mong isang liber-liber. Katiting.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kadagabi ni daw, hindi ka mapatay sa konsumisyon, mapatay ka sa uya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, post anay kita ha. Mama anay pahuway tanga dua. Kag buwas, ribansa naman kita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanamian, gano ko magdugsi sa imo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanamian, gano ko sa imo kay ka-cute sa imo, kapmansya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Preparar ka naman ka mga duha, boss. Kaya tingbong ta na ka mo, baliugong ta na mo, bungguo naman din sa program ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ururihan man na, ururihan mo naman ang imusin ng espiritu kag kalagkay. Unusong ko naman na, boss.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tiritisingan mo man ang binayaan sang juwa, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, ini-air assault pa lang ini, ha? Wala pa ni ang mga sukma sa imo sa mga Marites at Marisol na aga pa sang kalibutan, nagalibod na dira sa Lamayo kag Lawayan sa Barangay Kapuling nga ginasukmaan ka, kap! Ini rakar matugap ag kagabi isang arimino.
0: RMN Patrol 774.
1: Kagabi mo ginahalit mapagid ini sa mga kasimanwa mo da sa imo barangay. Kay ang mga manugbimbang kakunol kay manti mamati anay. Oh, tapusan niyo lang anay isyu ni. Ito tuloy niyo na lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Bakon mo mga kabiyanan nga nagaka-intrimis ang bimbang sa mga magjuwada sa Kapuling para lang mamati isang imo sini nga ngalan.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang pinaka-wall city kapitan na Puha, iho di Puha ka, ang mga love song. Na mga mo ni mga kulbaan mo gid kay magwilwig na gani ni mga bibig nila. Away mo magkantuan na pagkampanya sa hilit-hilit na nga gina refer mo to nga barangay bala ni Kagawad ana nga to sa dito sa pinatubo to bala sa bayumbong kag puto bongbong ano pa to nga bong mo to nga traidor ka.
0: RMN Patrol 774.
1: Yun man ulos ang gimpaila mo kaso nga barangay para number one barangay Kagawad mo nga nagkalabot na to yung iyang sampina to sa kundiindiin to yung mga kabiyanan sang putok-putokan sa pinatubo sang Kapuling nga way man to siya gari isang ninuno niya to dani suko nagdumdum ko yung nga basikon tuon mga kapartido sang katigulanga to nga classmate pato ni Ferdinanda Magilan kag ni Andres Bonifacio.
0: RMN Patrol 774.
1: Ibuhat niya sa mga sindikato. Tiyabi, kung hindi ka traidor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na information kita nga nabaton, napilan na ni Kabis mga kabiyan ang magipailan na kaso, ang mga address ang ganghal nilang magpail sa kaso, lain.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balan ni mga kabiyan nga modus operandi sa ganghal ka mga gago mga kabiyan nga nagapasaka sa kaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lano gini lang mga kabiyanan nga papusasan kag prisuhon gid mga kabiyanan. Kailain ang address nga ginahatag nila mga kabiyanan para ma-deliver ang sampina. Di mo na ang amon to. Alang-alang na kunway ito ma-receive kag kung ipabayaan ko lang to. O pinusa sa gigkuguro sang gangalyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige. Pagpasan ta naman. Kaya kung plano mo, gilba, kung anong desisyon, bago mapriso, gilbang kami ni Kagawad, ana. Kagawad, kung mapriso, nagilbang kita nga duha, ang pangabay ko na lang, bakal katuro sa rito to sa katedralo. Iliyon mo, gilbang may nabinditahan ini. May bindisyon ni Sina ni Nuestra Senyora de la Candelaria. Kaya ko lang bahala. Ikaw lead sang rosaryo. Ako lang masabat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para manubo ang sentensya ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot na. For your information, muna nagkasabat yun. Nagkasiling ko sa Kagawad, ana. Nga ikaw, rosaryo, ako masabat. Alam mo, Kagawad, ana. Ang nanay ko, isa ka makonsider kong kwan, nga reliusagit, tumandok sang dumalag kapis, mga kabiyanan, kaya ang dumalag kapis, na-influence ni sila sang Spanish, no, sa mga katsila, nga ti, mga kabiyan, sagad nga magpangamuyo, muna nga, hindi mo ko madipindihan daya sa sininga mga muning mga bagay, kay talaugo ning nanay ko baga nobina. Pati ganing sa mga patay, kami na nagobina. Akong ginatawag kay akong subang. Ako na ginatawag sa nanay ko. Ako ang nagkasabat. Ay mga magagmay pangakon ng mga manghod. Kagpang nagbulo, siniga nagpanubli ni mga manghod kong mga babayi. Pero kati ako ang subang. Ako na talaugo sa iloy ko. Kami ito nagataris, nagataklad itong mga kabiyanan ng mga turno-turno bladi sa amon barangay to sa San Roque do Balangkapi nga mga magkuanbla magdulong sa mga santos ni Señor San Roque. Nanay ko ng talawgon nga magnubina magpangamuyo sa ilang asang sininga santos kag ako ang nagkasabat sa nanay ko. Hindi ka na mo problema kay sagad ako dira. Laban-laban, maguro mag-shorten kag mapanubo ang atong sintinsya kung mapriso, gimagkita nga luwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag tapos dalong talagpangadi ni nga ihudi puti ni nga amiga mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangamuyuan ta? Sa Ginoo? Nga Ginoo? Hatagin sa pawang ilayon?
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, sit nina nag-hilti naman ang heart ko, embot mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga lang ko na ginahagad ko sa mga kabiyanan sa nga kung sila nga ano ni isang positive kong spirit na mabalik idari sa arimen sa nagkakipaw-kipaw pa ni mga kabiyanan ng akong mata. Ano mo na ni duda lang ko sa doktor ko? Nga dok man, ano ni nga mata ko man? Sa tiyon nga maglantaw ko sa nga akong duwa kawali? Wala unod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga kabiyanan. O sige, pahuway tanay, my friend. Kapa Masya Ihudipuha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay boss, I will beating you.
0: RRMN Patrol 774.
1: And I will santik-santik your head. Upod ang imo sininga treasurer.
0: RRMN Patrol 774.
1: It's okay for you.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, rest in peace. Rest well and eat well.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pahuway ka subong, ha? I doubt. Baka pahuway ka, lutang ka naman ibuas. Daw bangag ka naman sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga palagas pa din sa mga followers na rin. Nyara man kami, maupo na kami sa sining kampanya na kasamang Rodel. Kami nga mga kaupdanan sang Labsong, sang Marites, Marisol. Ari kami nga mga kupo sang mga murak. Pupirti mga kabiyanan. May air assault na, may ground assault pagid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag ginikulbaan mo, Kapitan. Kaya ginakarir na nagadaan sa mga Marites sa Marisol, kagsubuman sa mga Labsong, kag mga murat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga magpalaptas ang chismis, ang lai pa na ang chismis nila, masubra lang na, wahid ginasang waki.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bahala ka na. Dito mga kaparinte!
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, pahuway-huway ka na eh. Kaya buhas pagbugtaw mo, ate, expectaron mo na. Either nga city, kung city for city ang ibag mo, kag daw bangag ka na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangitain na lang adaan. Sa hulaman na lang gani ang apelido ni Kagawad Ana para makabalos ka ng mga nag-intulin sa imo kaya mga nag-gasulsol. Muna siling kong suggestion ko sa imo, hulama ini ang apelido ni Kagawad Ana, kag paurasyonan mo to sa sikihor. Sa mga nag-OGT to, ng mga manugbarang, kag itoslok mo sa ano niyo, sa mga munyika, kag pabunahon mo sang kalat ang mga ihudiputin mo ng mga nagasulsol, mga kabiyanan niya, ang punta sang kalat, nagakabit ang barko nga roro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngayon nga magkalarumpag kurikunat nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi gani. Kaso para maayo, mangtat na kita diri. Lumpat ka mo sa tulay sang Duenas Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ka po siya na ginadulong sa inyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasama ang pe.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dalila mga gabihan na kayo. Standby, mga kabiyanan. Dari sa atong sining pagpangalaga dugan diri sa inyo pala tuntunan. Kalugo na gito tututupi oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, dari sa atong sining pagpangalaga tututupi.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, daligi lang standby dari sa atong sining pagpangalaga samtang mga kabiyanan, ang inipagid ang kuan balao, ang kaso ni sa isa kalugar na Cotabato man eh, ang mag-abiyan ni sila. Buta nung galgal mga kabiyanan, ang palawin laoy kanta ang pobreng migo niya. Halin na sila sa ilimnan. Sus mga kabiyanan, siguro naling ansa sang tingog sang iya amigo. O yabalag mga kabiyanan, niya gin, ano ni? Ginlabo hindusan sang binangon ang iya amigo mga kabiyanan matapos nga daw nalingan sa sang tingog guro sang iya sini nga amigo samtang nga nagalakat nga kanta ang pobre nga kanta ya guro basin binakiro bla
0: RRMN Patrol 774.
1: So standby mga kabiyanan na balik kanta niya ariyan na yung aton mga kabiyanan nga Polsyon na kagini ginadulong sa inyo. Standby.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dali lang. Liyo gani ko danay sa piyak ng pukato na res. Liyo ko gani da sa kay Toto-Topi o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para na pe, okay na siya. Okay, ini yung portion ng ginadulong sa inyo. Ini yung portion ng ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyanan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit ni kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sa ngalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa aton sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sang atong sinangalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang atong sinangalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton sinigalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement. Ag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyanan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka ginmahoyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang sang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sample Plus Gold.
5: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Good morning.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Pagkats, magabuti ka!
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C! Mabakas, magabuti ka!
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charmin Fab Car!
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
2: Supple Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Giga.

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat tara sa inyo kag ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria, mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinag- na kada best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
8: plain D3.
7: Because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
9: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear sta, ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm.
10: Sa panit.
9: Ara sa panit.
7: Ara pagit sa flower.
9: Ay sa flower. Da ang tambay niya ni
7: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
9: Correct.
7: Amo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa aton lawas, sir boy.
9: Correct.
7: Kinga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
9: Correct.
7: Ga-produce ang imong happy hormones.
9: Happy hormones.
7: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
9: Correct.
7: So mag inom ka ni tribayo, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
9: Mm-hmm.
7: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
9: Patay. Mm-hmm.
7: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
10: yung party,
7: ginbuligan sila.
9: Ginbuligan sila. Correct, no?
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsyadan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
7: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
9: Medium
7: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
9: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
7: supplement. Subalik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
9: Pagsulod sang D3 Bio, ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
7: Lipay si Kwan,
9: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. Mm. So duha na benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics, mm-hmm.
7: padamoon mo
9: sila. Padamoon si probiotics.
7: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
1: Wala.
7: Wala. Wala.
8: Sa D3 bio lang.
7: D3 bio na. Mm.
1: Luwas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection,
7: mm-hmm.
1: para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
7: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus.
1: Mm-hmm.
7: Oh. Ang mucus lining.
9: Mm-hmm. Mucus lining mo healthy.
8: Kamu lang trap eh.
7: Kung trap.
1: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
9: The domino effect ang good health benefits sang D3 bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok lamil nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
7: Mm-hmm. So, ti ang B-complex, importante na sa imong herbs.
9: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 bio ka, no?
7: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
9: Correct.
7: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
8: serotonin kag dopamine.
7: Makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
9: Correct.
7: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
9: Both.
7: Ginapromote niya ang EQ kag
9: IQ.
7: Wow. Ara na sa plane nga dito, eh?
1: Mm-hmm. Wala.
7: Wala. No? Because of MCT.
9: MCT.
7: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
10: The D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Makatapos mga butika.
13: D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
14: Ang oras sa mabiyan diri sa Remen Iloilo Philippine Standard Time, 33 minutos na nagaligad sa takna alas 11 sang gabi.
15: RMN Patrol 774.
14: Panayin ka muna kapawati mga kabiyanan sa Gihapon dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
15: RMN Patrol 774.
14: Punta na mga kabiyanan, dugadugay mga report sa ato sining mga reporter. Samtang mga kabiyanan, ang ining nga portion ang ginadulong sa inyo. Ang ining nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakansa ang DTX 500. Ipian nyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kung soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ini mga kabiyanan nga soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls. Kag nagapalapuyot sang imo sini garugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sini kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pa gani mga byan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw, ang nagapanami man sang atong sininga-tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC, kag kung nagaproblema ka mo

0: sini mga tinion. Dali niya naton si Radyo Man Plo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Rodel, gin-hold up ang FEM gasoline station sa Barotac, Nuevo, Iloilo, sini nga gabi lamang, no? Makita sa CCTV footage, ang CCTV footage sa gasolinahan, ang tatlo ka mga suspect no, nga nagpanaog silang motorsiklo kag nagpalapit sa pump boy. So no, kay Police Captain Francis Layog, jefe sa Barotac, Nuevo Municipal Police Station, may dala nga malipot nga armas lutang ang mga suspect no, kagpahayag pa sini na pagkatapos ng insidente gilayon man nga nagpalagyo ang mga ini kag padulong sa wala may buluan ng lugar. Sa karon pa dayon pa ang hot pursuit operation sa mga pulis para madakpan ang mga suspect no, kag ginahulat pa sa Barotac, Nuevo Municipal Police Station kung may nakuha gidman nga kwarta ang mga suspect sa sininga gasolinahan. Si Police Lieutenant or Police Captain Francis Layog ang hepe sa Barotac, Nuevo Municipal Police Station.
3: FEM gasoline station sir, crossing Tiwi.
4: FEM?
3: FEM sir, FEM.
4: FEM gasoline station. Ako according sa mga pump boy to, sir, mga pila ko nung nakuha sir?
3: Why pata sir, hindi pa man ka disclosure kay ano pa sir, gahat pursuit pa kami sir, update na ako ba sir?
4: I see. Okay, sir, makita namon bala sa CCTV kikin forward sang isa sa mga pump boy nga duha ang nagtutok sa ila ng mga suspect.
3: Why pata na sir, hindi pata pwede kambal nga duha sir kay base may mga lookout po sila biyan sir. Mm-hmm. So na sir, update lang ko ba sir?
4: Okay. Sige. Ano anong okay. Anong sakyan niya sa mga suspect sir?
3: Hindi tawan sir, mambal sir, kay ginalagas pa namon ko possible identification sa LTO sir.
4: I see. Hindi motor or sakyan?
3: Motor sir, motor.
4: Oh. Motor, I see. Sige sir, with this information, sino kanin sir?
2: Ni Police Captain Francis Jan Layog, o kung Francis Layog, ang Chief of Police ng Barotac, Nuevo Municipal Police Station. Samtang dakop sa Kalinog Municipal Police Station, ang 27 anyos kalalaki, matapos nga ginpatigayo ng ining drug by bus operation sa Barangay Libot sa Amuman nga Banwa. Girinagong arestado kay LSAJ kag pumuluyo sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, jefe sa Kalinog Municipal Police Station, nga nakuha sa paginakop sang subject ang 105 grams na kabuhaton sang droga na may 714,000 pesos nga market value, no? Payag pa sang opisyal nga naglawig sa duha ka semana ang casing kag surveillance sa arestado antes ini nga mandakpan, no? Hindi pa diri matumod sang otoridad kundi nagalin ang source sang droga sang subject. Sa karon presong arestado sa Kalinog Municipal Police Station, kag ginaproseso naman ang pagpasaka sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Porsyon sa pagpayag ni Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station.
5: Yes po, bali. Nagkandak po tayo ng isang drug by bus operation sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo, mm-hmm. Kung saan naka-apprehend po tayo ng isang high-value individual niya si alias AJ. Mm-hmm. At naka-confiscate po tayo sa kanya ng more or less 105 grams ng respected shabu. Mm-hmm. With an estimated drug price of 714,000 pesos.
4: Mm-hmm. Si AJ, sir, ilang taon na, sir?
5: Si AJ po, 27 years old po na may live-in partner. At mm-hmm. residente naman po ng Libot, Kalinog, Iloilo.
4: Mm-hmm. Anong trabaho niya, sir?
5: Bali, jobless po siya ngayon. Siguro ang tinatrabaho lang niya yung pagbibenta ng ilegal na droga.
4: I see. Sir, saan po siya nagkumukuha ng ano, ng source of drugs, sir?
5: Ang siguro po ang mga information na binigay niya sa amin ay to be followed na lang po ng follow-up operation po namin to mm-hmm. for validation pa rin naman po.
4: Mm-hmm. Gaano katagal, sir, bago ito mahuli, sir?
5: Actually po, itong subject po natin ay almost 2 weeks or 3 weeks na po ng ng casing and surveillance dito sa Banwa sang Kalinog. Nabali, subject na po namin siya before pa man nang nasa Philippine Provincial Drug Enforcement Unit pa ako. Mm-hmm. And ngayon na nasa Kalinog MPS na ay nagkanda pa rin po kami agad ng bypass operation.
4: Mm-hmm. I see. So ngayon sir, anong case i-file natin sa kanya?
2: Ni Police Captain o Police Lieutenant Manguera,

0: isang time ni Manggira nga yarap sa sama IPDO, Police Drug Enforcement Unit, no? Na ti-target na di Manila ni si AJ, pero why madakpa, no? Pero ano yung nag-ipin na si Police Lieutenant Manggira sa Banwasang Kalinog, napigayon nga hininga natakpan, no? Hining si alias AJ. Samtang nasikop man sa Iloilo City Police Station 2, ang duha ka individual sa gipatigayon ng drug by bus operation sa Barangay Hirios, La Paz, Iloilo City, kagahon sa September 18. So, ang mga arestado mo sanday alias Agi, 24 anyos, alias BB Boy, o kon Baby Awis, 26 anyos, nun sa residente sa La Paz. Nakuha sila nga paginakota ang 60 gramos ng kabugaton sa droga nga may 408,000 pesos ng market value. Ang nasambit niya mga arestado, doon sa high value individual kag ako na HBI na nag-operate diri sa siyudad sa Iloilo, partikular sa distrito sa La Paz. Sa karon preso na si Agi kag si Awis sa La Paz Police Station kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang unang madulog na ito niya balita, subong na gabi, ginadulong sinyo sang kaluan, sang NANS Super Plus Capsule, no? NANS Super Plus Capsule, no? Mayobin ni kay Inisya, maskin kay Fiktibo, kag maskin pabaskog. Dindingaw ang Mangustin, plus Kuya Bano, plus Malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na kurason. Bulig kontra sa katoy para pagpagbalangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas, natural na pamagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kalsuboman, NAN Flerement Oil, pinakapuro ng pinaka-epektibo ng pangatlas herbal. NAN Flerement Oil, may sopritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol. Palanakit sa kalawatan na ipit ng napakalisar ng mga kaugatan na pwede mo na ipangatla sa mga nagaubo, palanakit sa lihog, maundan ng mabali. Kag sa mga nagadugong apilasiyan ay patugunon, pauntaton, bubuhi lang sa non-sulanement oil. Available naman sa mga butika sa bilog ngayon sila sa Panay, kag probinsya sa Libras, produkto ini ni Tita Arlene sa Arbsmed Pharma Corporation. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sa Mandruyaw, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. All in managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kanitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kagay Max, kagay Tita Arlene, mayong gabi, kagay kay Tatoy, no? Kagay Nay Consing, nga nagpapatay din subong, kagay Boss Uka, kagay Kat Cesar, no? Kagay Kat Nistor, mayong gabi din, salamat din sa pag pamati. Kasama mo sa TYRI, RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat din sa report mga kabiyanan ni Radyo Mantlo, Navarrete. Natamiyaw tala mga kabiyanan ng akonsiling pinalangga nga tiya sa belated happy birthday, 85th birthday. Ikaw, Chintay, singko na ba? Abil na sa benefisyang DSWD. Ikaw, sakay, Profesor Mrs. Dorothy Sangrador Agado. Nag-celebrate siya yung birthday kahapon niya lao, September
1: 17, 2026. RRMN Patrol 774.
2: Happy birthday, Gade, sakay, Mrs. Dorothy Sangrador Agado. Inigapulsyon ang ginadulong man sa inyo. Inigapulsyon ang ginadulong man sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng Vitamin D3 level sa aton silinga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ni kan sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo gyud may tatak ili ha. Dinaday mga ili basi kun lain nga ili. Oh, Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Binsyon sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
2: Magbalik ta report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani. Report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippines on that time, 48 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
5: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
4: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
5: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang iyang DHA.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Mega Herbal Capsule.
7: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Mega Herbal Capsule.
7: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Sample Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
15: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Squalene Capsule.
13: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Char, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdog kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
13: TTX 500
20: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
21: Karon pila na may mo sugar?
20: 136 na lang. Na mi inedyo kay akong tulog sa TTX 500.
13: TTX 500.
22: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful!
0: beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
23: Sample Plus Gold.
24: Ako si Roy, kangkon ako sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. At ilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
23: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
23: Pinagaling.
25: Pinahusay.
23: Sample Plus Gold.
2: Ang oras na derisarim en Iloilo, Philippine Standard Time. 52 minutos na nagaligad sa taknak alas 11 sang gabi.
26: RMN Patrol 774.
2: Ay, kumulog pabati mga gabihan sa Gyapon. Dari sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774. O, tara mga reports ang aton sa inyong mga reporter mga gabihanan. Naon tapi si Radyoman Marjorie Arbomiani. O, tara mga gabihanan ang report. Motorsiklo nagasuhot sa nakapark nga truck sa Banwasang Pabia, Iloilo. Driver, Pilason. Yari mga kabiyanan ng detalye ng report upon sa kay Radyoman Marjorie Herbo Miani.
26: DYRI Radyoman Report.
27: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Pilason ang isa ka-driver matapos sa tumba kay nagsuhot ang inasakyan sa ninga motor sa nakapark na truck sa Barangay Kabugaw, Sur Pavia, alauna 2 sa kainasang hapon. Ang driver ginilago kay Aliseth, 20 anyos kag residente sa barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, halin sa Santa Barbara ang motor. Kag padulong kuntani sa Banwasang Pavia, apang nadulaan ini sang kontrol kag nagtumba. Bangod sa impact, nahulog ang driver sa kalsada samtang ang motor sini. Anay suhot sa nakapark na truck, ilayon man nga gindapatan sang pagbulong ang driver. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
26: RMN Patrol 774.
2: Salamat po sa reporter Radyoman Marjorie Herbo Miani. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan syudad sang Iloilo, liwat na lakip sa top 5 finalist sang 2026 Most Business Friendly LGU Award. Sa detalye ng report, para sa linya na ito sa report ni Radyoman Joel Franco.
26: DYRI Radyoman Report.
28: Ang iningabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atin nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atin nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atin nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang atin memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
29: Liwat ka nilakip sa top 5 finalist ang siyudad sang Iloilo sa 2026 Most Business Friendly LG Awards na ginorganize ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI. Ining kaduha nga susunod nga paglakip sa Iloilo sa finalist matapos nakuha sini ang kadungganan sa naligad nga tuig 2025. Sa tong 2023 nakuha man sa siyudad ang kaangay nga padungog sa masud nga semana pangunahan ni Mayor Ray Satrenyas ang presentation sa Economic Development Programs Investment Initiatives kag Administrative Best Practices sa siyudad sang Iloilo sa atubang sang PCCI Judging Panel sa Fort Bonifacio Taguig. Suno sa Iloilo City, Local Economic Development and Investment Promotion Office sa Kunlidi po ang nalambot sa siyudad kadalagan sa local government unit, business sector, partner institutions, and community stakeholders. Nibaloan, na nagkapatuman sa inisyatibo ang siyudad agad mapapos sa pagproseso sa business permit applications at renewal ilabi na sa mga pagbayad sa buhis. Kalakip sa madasig ang mahapos nga proseso o kung streamline ease of doing business, amo ang digital kag decentralized na transaction kung sa din gindula sa siyudad ang red tape kag ang mga kabudlay sa bureaucracy pag isa mag-digitize kag pag-centralize sa mga lokal nga transaksyon. May mga offsite business centers sa mga mall nga mahimo makaproseso sa permit renewal kag pagbayad sa buhis ang mga negosyante. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
28: Iningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
5: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa reporter Radyoman Joel Franco. Alam na gina nga itong mga kabihan nga pagpangalaga dari sa itong panatutunan. Kaya ito na rin mga kabihan na ipasirungog dari sa ito sa nga mga naga-online. So, ginapasalamatan ginatong subong ato sa nga mga estudyante. Present sa karo mga kabihan si Casmery Ricabar, Isabel Palmaris sa Bagsain. Salamat yun si Edna Muhal. Subuman mga kabihan si Kambi Ags. Present man siya si Gispal. Kaga subuman mga kabiyanan na si Romel Palmares, ari man din si Magdalena Hinihera, mga kabiyanan present man si Romel Palmares, kaga subuman mga kabiyanan si Maya Jajin Dimson Duhina. Present man siya si Criselda Larieta. Ariman, present man mga kabiyanan si Is Aselbon, Gispal, si Tritan na White Gulay, Kagamoroso Glenn mga kabiyanan, present man. Subuman mga kabiyanan si Susan Siscar, Roger Ruho, kaga mga kabiyan si Charlene na Alegria. O kagsubuman mga kabiyanan si Inday Indan Centino, ang nurse ng bayan sang Ahoy, Iloilo, Gapamati, Mandirisaton. Thank you, Gid. Si Bernadette Caba, present man. Jeffrey Hunter Jimena. Si Jive Ministros, present man. Subuman mga kabiyan si Erlina Sotilo Musa, Gonzales Noque Galon. Kag siyempre mga kabiyanan na si Gispal Magico Villas, present man siya, Flor Kahilig. Thank you man. Kag sumuman si Morosoglin na rin ha. Si Odi Rilly. Kag sumuman mga kabiyanan si Gani Balderrama. Kag sumuman mga kabiyanan si Isabel Palmaris Bagsain, si Elon de la Granada, si LC Torisa Ignacio, present man siya, subuman si Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA, si Rom Tasky Torres, ariman mga kabiyanan, watching sa mga taga-Tigbawan, subuman mga kabiyan si Ariel Diloso, subuman Mary Rina, si Bergie Ogab, subuman mga kabiyanan si Bergo Rina, Bergo Ogab, si Mayoka Tersang Candado Cabana, Saldi Bantigi, kag subuman mga kabiyanan na nagapamati man sa aton si former barangay kagawad Pariberta Torres sa San Antonio Molo.
5: RMN Patrol 774.
2: Salamat din sa inyo pag-upod na dari mga kabiyanan sa inyo para tutunan. Kita na yung naman kita karoon sa gabi, same time, same station. Ini ang inyong kubos ng alagad, inyong anchorman, Radyoman Rodel Fulion Agado, Tatak RMN.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May Nano.
4: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
3: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balagdihan sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Sun Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sun Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Sun Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Sun Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: You might Vizio.
9: Ang Vizio.
7: You might D3.
9: Mga butika.
11: Good bye.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na inuwido sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Sabado, Pitsa 19 sa bulan San Setyembre 2026, kag sa aton sininga Christmas countdown, 96 dias na lang Paskwa na.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
4: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Ganitin man ka mong abahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Ben Roy, mayong aga.
4: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga ka mga tagpalamati.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Kahit karon sa aton nga Know Your History, September 19, 1931, ang Iloilo Mission Hospital, ang opisyal nga nag-umpisa sa pag-admit kag sa pag-treat sang ila ka mga pasyente, sila sini nga permanent location diri sa Mission Road, diri sa distrito sang Haro, syudad sang Iloilo.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Ginatag ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. sang South Cotabato nga tatlo ang konfirmado nga napatay sa pagpangluktang sa Banga National High School kahapon sang hapon. Inibaliskad Radyo Man Ben Roy sa pahayag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga anom ang napatay kag 17 ang pilason. Pero kay Governor Tamayo, tatlo ang napatay kag anom diri ang Pilason. Payag niya nga nalakip sa napatay ang suspect samtang isa ka babaeng estudyante ang isa pagid sa mga napatay. Ginpangtala naman sa nagkailain nga mga hospital sa nga probinsya ang mga Pilason. Nakuha ni Tamayo ang update harin mismo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagsa-report man ni Radyo Man Binroy sa nga Philippine National Police.
7: Grabe naman yung nga insidente naman, oh, galalain ka po si Gobernur Tamayo.
1: Makita mo gin
7: sa tsura. Oh, sa tsura yung nablang problemado gin. Isipon mo nga puro tanan ni Mindanao. Ligad tong sakit tong sa may Ateneo, di ba? Tapos di ano tayo, Ateneo di Sambuanga. Tapos sinunda naman si Nick. Kag hindi lang ulang, may patay ara juman irik mo. So ginkwala ni gintadlong na ni ang record kay kadamo sa nagagwa ambot sino iya nagpinagwa sini nga wala kamo yung nagkwa sa awtoridad ka bala mo ka sensitive sini nga bagay mo balon mo lang gulpi da nga ti anong gig ka mga estudyante nagkalamatay grabe ka bugat sining impormasyon ti pero sa pagkamatuod ambal sang gobernador kay ti siyempre siya yang nangusisa personal to tatlo na iya napatay. Kag amon lang nagaling kay may patay gid gyapon. Kag anom lang niya ang Pilason. Sa Baylo nga 17 ang Pilason. Ah, guro na gulpihan
1: matong nag running event may gani, hindi po ma Radyo Man Binroy.
7: Oh, bisan sa pagbalita gani kong isa may mga simplang mantada,
1: di ba? Gyapon ti sipilipindi kon din ang source mo sa nato kahapon. Pero di mga nag-responder gid iya, amo ang taga kwani taga MDRRMO sang Banga Radyo Man Binroy kapagkatapos ang mga katapos sang kapulisan.
7: Oh, base kon ang source kwan man ano ni ang source nila ng masaligan man galing kiti sala lang gid ang pagkuaya ka info. Galing amula na layo gid katama ang diferensya sang information sa sala kay sa
1: ko. Kumbaga ko mga mo ni kadamo, grabe na gid niya.
7: Mugat ni grabe, isipon mo anong patay di si City Pilason. Raw-raw mo damo na gito sa iya magasin yang gindala
1: to yang kwan niya ang armas niya is
7: 9mm.
1: Tapos duwa ka magasin ang dala niya. So shooter nga daan ang iyang amay Radyo Man Binroy. Inaklaro pa ni Subong dingi ba ini nagobra sa Department of Education or sa LGU.
7: Ang iyang nga utod kag iyang nga nanay di ba teacher? Ang tatay wala pa ni maklaro kay gatudlo kuno sa piyak tong school sang child safety. So base kon PNP man ini. Pero ang
1: hindi guro PNP. Kwan nang guro ni
7: base gan enthusiast guro.
1: Enthusiast kag kwan ni bala naka seminar man guro sa gun safety nga pwede maka kwan bala maka seminar man
7: base ko mga safety officer guro ako na no
1: base amo na no anyway si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-order sa mga concerned government agencies nga mag-conduct sang thorough investigation sa natabo nga ini nga pagpanguthang dito sa Banga National High School. Hindi galing nga dopre ka pronunciation sang Banga Aklan
7: kundi gani, Banga niya. As in Banga gidya guro no. Dragon in derived niya sa Banga ang ginaimdan ta no. Amo pa Banga.
1: Pamati ko kapon sa RMN Coronadal. Dito ka balo ka mga Ilonggo na to.
7: Magalambal sila pareho sa aton. Si Gobernador Tamayo bala Mateo ang gari report to mga teacher to sa video. Ilonggo. Pareho ang lingguwahe mo.
1: Taga manamo kadabo damo sa mga taga Iloilo sa South Cotabato.
7: Even ang accent, ya? Same gin dyan sa aton.
1: Pariyos, gin dyan nung kapamatay ka lang sa RMN, Iloilo, kagamakulod mo.
7: Isipin mong proximity, layo na to sila sa aton, ya? From the opposite side of the Philippines, ato sila, ya?
1: Dire sa Panay, mas Ilonggo pa sila pamatian sang Sakapis, Radyo Man Binroy. Ang kwani, ang mga taga-Coronadal.
7: Doon na, mo't ko sinin, balay, sila sa mga, ano Marvel? Marvel, na? Marvel. Puro, ya. Fury, ya, Ilonggo, ya. Ano pa magkanto ka to? Ay, hindi kaya ma-culture shock to, ya. Kaya ganyan siya, na, ikaw mo na yun.
1: O, tempo pronunciation siya to. Banga.
7: Banga, o.
1: O, banga, ginaya. Kaya nga pronunciation ito. Andrea Saton sa clan.
7: Banga.
1: Anyway, amo ni ang kuan amo ni ang development subong Radyo Man Binroy at klaro ni nga tatlong patay anom ang Pilason. Ang Department of Education, Department of Interior and Local Government kag ang Philippine National Police ang agin manduan sang presidente ni. Pareho man sa natabo sa adto sa Ateneo. Nga nagmando man ang presidente ti kadamo ra jud man bindro sa mga naguluwa nga mga kuan bala nga mga ano para wag sini nga mga speculations bala. Oh, like for example, ang ining bata nga ini, grade 9 student ini, apparently 16 years old na.
7: 19 pala.
1: Tigrid.
7: Ah, no.
1: 16.
7: 16 grade 19. 16
1: years old.
7: Lapaw na lang.
1: Oh, 16 years old. Grade 9. Kumbaga kung kwanti, third year high school.
7: Yes, oh.
1: Third year high school, no? Di, may buot na eh. Ang kwani, ang bata Rajaban Binroy. May mga report ako kahapon nga nabasahan. Nga, may grade siya nga 76. Di, kwan siya, maalam ba na? Kumbaga,
7: taas expectations sa kagalingon niya, guro, ah.
1: Oo, performer nga bata sa eskwelahan. Mm. Tapos gulpe lang may grade nga 76. Nga di posible, isa yan to sa mga nag-trigger ang Juman Bedroy, sa nga sila nga depresyon. Tapos ang bata nga ni, member ni kinusang true crime community. Inatukim pa ni Subong sa Philippine National Police, kanan the Governor Tamayo dito, ano bala ining true crime community?
7: Sa pangalan pa lang, crime nga daan, may crime na nga daan, it's all about crime guru, no? Kung ano nga mga...
1: Mga kwan ko ini, mga kumbaga, more sila bala Radyo Man Binroy sa mga crimes.
7: Basi kung grupo-grupo lang ni Balaya, ng organisasyon niya. Do first bless ang una di mga organisasyon ng mga kabataan mamatay laya da tawo ya. May mga muna mo. So una ganin dumduma na ning mga kabataan subong pangatama kaliberate ang ano ni kaliberal sang utok ka kabataan subong Radyo Manirek. So hindi malayo. So base kun amo naman na nag-trigger nga nangin violente ang bata ngini. True grabbing istorya no mako mga ambala niya mga classmates niya wala pululoy na kamo.
1: Ang mga friends niya.
7: Oo. Sinya pululoy na kamo kay may muon ko. Ay Dios mio. Nagkinadlaw pa yung iban kuno kabi nila lang ulang pagkadugay-dugay kumanto sa piyaka classroom pinang lothang ya kuno to yung iya sining nga mga
1: meaning grabe why siya sang primary target Radyo Man Binroy
7: no kun do not pasingit lang siguro yan
1: to home it may concern to ang iya to random ang pagpaniro niya
7: basta yan gapa basta maniro lang siya
1: why yung ginpaniro ang mga classmates niya
7: ang target niya kung sino na inta niya pero sa atin iyo to ya dibla target niya to teacher yaman to tapos dok panan to galing iba niyang classmate so amo to yung target niya katiroon sa may dito sa may Tacloban amo man pero ang area niro lang siya basta ingit uro ulo ya bangod sang mga circumstances sulod sang eskulahan shooting spree lang niya kung sino royal si to make me concern kung sino royal may go daya nagkuan pa siya nag change mag no. Ang unang nga magasin, tip lang daan eh, ang...
1: Tingon ni, ang kuna ni M.M. ni, 17.
7: 17? Ubutan talo, daan niya lang abi, 15. O, tingin sa kadamo si Jan, tito hindi man sa matanda magtiro. Sa kadamo si Jan, tip paniro, pinaniro, yan lang.
1: Na istorya ng day Mayor Albert Palencia sa mga South Cotabato, ang best friend sang suspect. Nagkuagin man sa Coloradio Man Binroy, naghambalgin man siya nga... after lunch, puli ka mo, kay may muon ko din nga malain. Pero ang mga classmates niya to nga iban, nagkadlaw-kadlaw lang bala, kahit iabi nila to, lahog man lang sang suspect. Sus, ang natabo yung Radyo Man Binroy, no?
7: Nag-iwa
1: sa kwarto nila after lunch, tapos ang kwarto to sa piyak, nga ang teacher dito, wala dito during the time, kinaulanan niya tiro ang mga estudyante. So, damo ni nga, kalabaran ka mga... kwani, kalabaran ka mga naigo, mga nagkaedad, 14 years old, Radyo Man Binroy, sa silingon, lower year nila, no, ang nagkaraigo, Radyo Man Binroy.
7: Kabudlay na gintong karon sang utok sa mga kabataan. Amo nang ambalta, this is not about penalty, no, ang solusyon sini. Amo nang ginambalta, kina-argue tabla kay Idol ta Ruben Padilla, nga gusto iya, pinahan lang iya nga pinahan, pero ti hindi niya mag-dwell sa long term solution kag sa prevention sini nga katabo ti tanaw bala o ti kung gin nagdito lang tayo nagambala tayo nga pinahan niya kay gusto tuloy prisuhon ni sila ma-lower down tang criminal liability nila kay gusto ta makita ang mapriso ti okay gina wala gina sa problema kay kung ikaw tuod sa pamilya sang nabiktima nga hindi mo gusto nga makita ang mapriso ining ang kwanaw ang perpetrator ang nagimo sini pero tanawa amo man japon nagakatabo meaning
8: nga araya damo sa mga estudyante kita nga lain ang lagan sing ila sini nga utok. Oh. Kayuhon ta na iya dapat ang target ta subong. Kayuhon ta na. Te, di bala do wala naman nagura kay depend after sa sambongga. Sang atin iyo to.
9: Ginambal ta gid radio bad bedroy nga maramo nga mga aspito. Ang nga dapat naton nga tun-an kag i-correct radio bad bedroy. Kay ti hindi nilahog-lahog. Nag sang sa dito pa lang to sa unan di bala may takluban man. Di bala ang second amo tong sa Ateneo.
8: Ateneo di da sa Sambongga.
9: Ang mga insidente. Eh, nagsanabala kita nga dapat naging tutukan gin sa aton ng mga hindi lang isa kahin dyan sa gobyerno. Kundi dapat kwan ini interagency ini nga paghatag sa igtalopangod sa nagkailay nga mga aspito, mental health, parental supervision, para sa patig-patigan access, school security. Imagine mo, 3,000 ang estudyante sa Lagamilog ang gwardya.
8: Mahapos niya yung mga kwan niya. Ang asto sa security, mabudlay manabi nga makuan mo tanan, makaparan mo tanan ni. That's why nga ang kumpunihon taliya, utok bata. No, kay bisan ano, kabisan palibutan mo pa nakagwardyang utsun mo pa nakagwardya. Nga, kung may criminal instinct siya, sa sulod niya lang imuon.
9: Kamu ka na eh. Oh, like for example, Radyo Ban Bedroy, kay ang armas nga ini, sa iyang amay, nakasulod sa vault.
8: Tibino,
9: ginubayang vault. Oh, tikita mo gid lang. Sa ano mo pa nang yakatago, kung ang mindset sa bata, ang problema, dari mental health, Radyo Ban Bedroy.
8: Mangita, ginaya pamagi.
9: Mangita, ginaya pamagi. Kag siyempre, ang isa kag pinaka-importante, gin ko ano, gin bala ang role sa online platforms nga ini, well sa utok sa mga
8: kapatahan. Amo gini yan nagadabok.
9: Na magimo sang violent.
8: Oo. Amo na ganyang istorya ko, blase mo, kina. Nga may iniya matuod giniya. Nga may kilala ako. Nga ang batay, kabuot sini. Kung ikaw, ti kilala taman. Nang doon wala kagid balaya, uway mo gigi na-expectar. Nga ti, ang bata, may himo sang amo sina. Ang bata, may tendency nga magimo sina. Kay bisan istorya mo do wala gid chance nga mangin bayolente. Dios mio, hagadan siya sing iya sini nga barkada, bit-bit sila ya kutsilyo. Ay mo siling ko nga nagabilit nga nagaginimo mo ina iya nga magbit-bit kay mo iya kutsilyo. Do wala mo gib lagi na expectar kay komo ay ti syempre ang palibot ano balang palibot. O, ginakargahan, guro to sang barkada, ang utok yan, ati, mo na iya, mangita ta, gamo, mabumbaon ta to, piyaka, grupo.
9: Kung may magkakato, bunon ta.
8: O, bunon ta. Di, babikbik ka kutsilyo para ano, laban-laban, mamuno na tao, matay na tao, yan mo na ngambal ta, damo, gidya, ini budlay, i-detect, to, pero ti, challenging to, di, pero sa binuligay, mabalaan mo na, ginikanan, isa eskwilahan, DSWD, ban pang agency sa aton ng gobyerno, mabuligan nato ni mga kabataan.
9: Kaya baro ka, hindi man nilahog-lahog nga overnight makuan mo ni mo. Kaya baro ka, kabalo ka Radyo Ban Bedroy, tinuig ni mo. No? Pila ka, kumbaga, nganangin amo ni ang mga sitwasyon bala nato. May mga kuan ini, may mga rason ini, may mga causes ini. Amo na nga nihambal nato, nga dapat padalaman ni sa aton nga gobyerno. Kaya dapat, as soon as possible, ma-address naton ang mga concerns nga ini Radyo Ban Bedroy. Kay base kon kwani, base kon maanad na lang ning kumbaga daw new normal na ning may mga tabo pero may amo ni gadaw gusubayin na lang sa aton.
8: Okay mo ni kani nga sa DepEd tani kag sa DepEd among lead agencies ni. Kaupon si siyempre mga ginikanan importante na DSWD kag kun ano pangayon siya PNP. Dapat subong nag-umpisa na kita study sini tani, tap kita tani sa mga experts sini. Ngayon, ano yung environment sa aton ng mga kabataan sa school o kung ano ang problema, dira? So that nga madras, pero wala man subong kita may nabatian nga continuing program, wag luwas abit sa simulation exercise sa mga school. Hindi niya katap na yung mga simic-simic niya sa sulod sa eskwilahan.
9: Malan mo, hindi niya sa mga simulation exercise, Radyo Ban Bedroy.
8: Why niya?
9: Tok niya sa mga kabataan.
8: Oo, hindi ka niya madala niya sa simic sa sulod sa eskwilahan.
9: Amun ka niya, hambal natin, may role dari ang eskwilahan, ang ginikanan, sa parental supervision. Kagdamo pagid, no? Nga, kumbaga, contributing factors. Yan na nakatabo ini. So, meaning, hindi niya isa, dua, tatlo lang ka mga government agencies ang mag-atingob. Pangkabilugan ini. Siyempre, of course, ang ma-spearhead siniti, ang Department of Education, eh. Kaya nga, ati, do kalaway nga sa mga eskwilahan ini nga kahinabo Radyo Ban
8: Bedroy. Kay pero nang utok ko bata pero tikin ang la naton ini para magtawhay ang aton siningap Imagine mo kung dira ka nag-eskwela tuod ang bata mo. Anong ba't kagod mo kung dira ka nag-eskwela bata mo? Tapos makabalitaan mo, may tinirhoy to sa amon eh.
9: Kahapon.
8: Ay, napatay to. Anom? Ay, napatay to. Tatlo?
9: Gagi na lagan ko nung magbataan kahapon. Gahinibi mo, duway kabalo, kagkaintindi ko. Din makanto mo.
8: Galiro-liro, utok mo sinimo. Wala niya sa, kwan wala niya. Huwag niya sa paminsaron, piya sa mga kabataan, ang amusinin nga mga hitabo.
9: Yan, kuhan ko nun, yung bata ko nung kapon ng Dilakarma, sa likod nag-agi. May doon may alagyan ko nun sa likod. Oo, nga pwede ka blakalusot. Tinito sa nag-agi. Ganun lang kay, sa Trismel, kabilog ka isodyante. Isa lang kabilog ang gwardya, toto sa amin, gate.
8: Ano lang ang gwardya naman?
9: Oo. Hindi mo na yung makuhan, hindi mo na yung matap na. Kung hindi ang balko, kita mo din na napasog hindi sa mga recommendations to si Secretary John Vic Rimulya, mga iya to yung mga...
8: Mga lain to yung iya yung mga gun safe. Mga...
9: Mga gun owners to
8: iya. Gun owners siya, nga sudlo niya itong bala. Iya kaga tanaw kung may box to. Kaya rin yung binungkal ang box.
9: Prof. Radyo Manbidroy,
8: yun brinka ang box.
9: Ang amay, Radyo Manbidroy, hindi naman isa ordinaryo nga civilian. Nag-obra siya sa LGU, dipedni. Tapos naka-voltman. Tiginuba. But silingon sa utok, gali ang problema.
8: Di ba si Mambal ma si John Vic, islant ang bolt sa babakod. Di na.
9: Islant na ma si Mambal, islant ang ilang utok.
8: Si Mambal sa ate, magamon ang problema. May problema sa bolt. Islant ang bolt. Bakuron, tagin, butang
9: sa... Kasi malagwaya, wala, pabaklon niya ang mga gun owners.
8: Ang bolt sa bangko.
9: Pabaklon niya sa bolt niya pareho sa bangko, nga mahal to ang bolt sa armas. Ay, nako.
8: Ay, oo.
9: Amo na pala, ti... kisa sala bala nga mga recommendations. Pero ang hambal naton nga padalman ang bot kay ti daw silent naman ang Department of Education.
8: Lain niya nagakaladalman subong area. Why ni may nadal? Why ni may ginpadalman? Lain niya nagakaladalman. Why may ginpadalman diya sa kaso nga niya?
9: Kwan kita ya pirmi ra juman bidroy daw ulihi.
8: Kabati ka bisan kay secretary sana ang gara. Pero ang development, anong continuing program naton sini? Doon wala man siya may ginanunsyo.
9: Doon wala man siya may ginanunsyo. Ang iya, ang... Eh, ano na natabo to?
8: Wala eh.
9: Ano na ang inyong ginhimo to?
8: Why doon alimunaw naman? Doon nag-back naman sa normal?
9: Kaya mo na ganang point. Nga, una lang parasta. Pero di after sa mga natabo, nga to pa rin di maliwat, ano ang ginhimo nyo? Why good?
8: Samtang sa piyak nga bayin, wala pa mabaton sang pamilya Villar ang kopya sang graft kag administrative complaints nga ginfile batok sa miyembro sang pamilya sa Office of the Ombudsman. Sa isa ka statement ginpayag sa mga Villar nga ginarespeto nila ang legal nga proseso kag magasabat sa nagakaigo nga tion kag lugar. Gininyo man sa naginyo man sila sa publiko nga hindi magimo sa mga opinion antes nila makita ang mga allegation kag ebidensya nga presentar sang depensa. Madumduman gyud payag sa ombudsman nga nagpangatubang na sang kaso nga criminal kag administrative sanday former DPWH secretary Mark Villar, former senator Manny Villar, Cynthia Villar, senator Camille Villar, Manuel Paulo Villar kag iban pa nga mga opisyal sang Prime Water mekang tanan sa joint venture agreements nga ginsudlan sini sa tatlo ka local water district.
9: Kon sa solar si Congressman Leandro Leveste ang ginpangtagaan sini sang Duterte.
8: Si Solar Boy area.
9: Sa Kwania, sa tubig, ang Prime Water sa mga daro ang gintagaan iya sang Duterte Admission.
8: Water family niya.
9: Imagine mo na hindi magnubo ni sa isa kang gatos o 250
8: ka nini. 170 contracts ni mo.
9: Imagine mo na nga mga kontrata nga ginpang hatag exclusive sa Prime Water sang una. Hindi na panagyan sa mga Villar. Agunto nga mag maging joint venture sa mga local water utilities sa mga nagkainain nga mga probinsya, banwa, kang syudad, radyo man binoy. Duterte, ano natabo? Like for example, diri sa aton si Iloilo, Prime Water, di na ka-deliver tubig, why?
8: Uy, naman to, do, why ganito, first base tong Prime Water, do, nag-silipak na, ay naman lang to.
9: Ang source nila, kagya sila daw, nag-inaway man gani.
8: Wala man to sa way man sila
9: paano mag-inobra. Paano ka makakuan? Paano ka makadistribute? Kung why ka man it source?
8: Why ka maginpundar gani nga sa source?
9: Masunod ka lang imo ya. Ikaw lang ya ma-distribute. managtag lang tuktubig
8: sa tao. Di dito sa may Camarinesor.
9: Ginagari nyo ya, ma-way ka mo source ya, ma-hire na ka mo ka water tanker.
8: Oo, ginareklamo man to sila. Kasi siyempre, ilan ang distribution, amo nag-oro parts ang ilang joint venture. Pero ti, wala tubig tao. Wala yung may gina... Kwa niya ng hangin niya nagagawa sa gripo sa tao.
9: Kamu na kayo sa Japan.
8: Mariusip nga kamungin sa liga. Isipon mo, mga 170 contracts ginawad sa inyo as if na do, kamu na lang yung kainsindi sa pag-negosyos ng tubig para sa mga pumuluyo. Pero palpak. Tima, grabe nga pabor. Do, para sa Blakay Solar Boy, kamungin sa liga, no, hagin, kubra mo na tanan, no? Ang prangtisa, ara na sa imo, pero wala kami gin-deliver. Tiyan mo man sila, damo-damo nga lugar sa Pilipinas.
9: Pero wala man sila maka-deliver sa insakto.
8: Oo.
9: Ang insakto tali, sinay ko may joint venture ka mo sa mga local water districts. Kundi ang expectation da ko nag-joint venture ka mo, kundi siyempre, para may onyo ang
8: servisyo,
9: supply sa tubig. No? Ang servisyo sa pag-supply sa tubig sa tao. Tingila ya, imbes nga tani may nami nga source, nami ang linya, ang ilaya nag-hire sila ka water tanker tapos amo tong idulong to sa mga subdivision.
8: Oo, ti tani nag-negosyo na lang kamo iya, wala na kamo nag-intra ya sa way na kamo nga nag-upod ya sa aton nga gobyerno.
9: Mga villar daw sa banal subdivision gani.
8: Way tubig.
9: Way matubig. Oo, ti may gikwa na gid na sila, may prime water.
8: Ila na gid yaning prime water.
9: Ila na gid yan na ilang subdivision may matubig.
8: Prime na malang na, okay naman na water. Di ba? Prime na malang ining nabilin sa mga villar.
9: Do
8: wala tato ginexpectar blang amuning sistema sang negosyo sa mga villar.
9: Kikuha nyo ang mga franchisa sini. Kaya pagkatapos, why man kamo naka-deliver?
8: Isipa ba lang, isipa ba lang pabor? No? Nga ti ihatag sa imo. Yan, damo iyas ang gusto man mag-negosyo. Oh, tita no bladder sa aton ang bisan paano ining kalkal dire kalkal dito nga water kwandyo. Tikita mo bisan paano may mga improvement kay ginimo sila di. Bisan tuod nga kinabkabanay dire kinabkabanay dito lang. Kay gusto nila nga ti improve man ang ila sini nga panerbisyo bilang ka joint venture sang aton sini nga water district diri sa Iloilo. Ti amo niya tani, no? Dapat may tubo, dapat may tubig, no? Tigaling ila niya puro na niya kontrata.
9: Tulod lang gani sila, sa papel lang.
8: Papel lang niya.
9: Sa bilog nga tubo ay sila sang may na lubong.
8: Oo. Sobra nga pag-aga sa ito, Anay Bla. Tito Noyo bala, pag-aga ni Loren, pag-aga sa mga bilyar, pasugta nila pag-aga sa mga senador sa ito naton. Pero gin-bailo nila sa aton. O tita no, sa mga lagso naton sila, bangod sa ilang kapalpakan, sa pabor nga ginhatag naton. Inustisya niya para niya sa mga pumuluyo naton. Subong, ambal ila ko no, may insinuation nga ginapolitika. Ti ambal sang, kuhan sang ombudsman, deputy, sang spokesperson sang ombudsman.
9: Atty. Labano.
8: Oo, sila niya, beforehand pa man niya, mayari na niya kaso mga bilyar. Gani, in preparation, guro.
9: Kaya mo naman na tanana. Kaya kung wai pa ka mo nag-ibrolagay, wai pa rin mabalaan niya, kung sabagay, balaan naman katawag, grabe na ganing reklamo, na pabungol-bungulan sa gobyerno. Kita mo, amo na itong reklamo, so dito sa Bicol, may reklamo man diri sa aton. Ti may gintokso nila ang villar, wai get. Aray nagbrolagay sila, ara gali, oh. Ara malanggali nga, pwede yung malanggali pa pang pasakaan sa nga kaso. Pagbawiab lang ni mga franchise nga ginpanghatag
8: sila. Di mo nangyayatag bala sa...
9: Willing yan nga magnegosyo, kaya maayo nga paghatag servisyo. Basic ang tubig ni, basic ka... Kwanin mo?
8: Basic needs nato ni.
9: Basic needs nato ni.
8: Hindi lang, ano kayo hatag yung mahilig ka mo mag-galing kaya mo lang na eh. Pag-aga, bala kong isa. Ihatag yun sa isa ka kumpanya, ihatag yun sa isa ka tao, tagayo man bala tsansa ang iban? Bala mo namin man niya kung may ara sa kompetisyon mo.
9: Ang tubig, ang kuryente, mga basic ini nga nasisidad sa tao.
8: Di paano man iya ka pamatuod sila isang abilidad, yung iban niya kumpanya, iya kay hinatag yun na to sa isa? Kaya galit, okay, tani ko na yung service.
9: Hindi na tanahan, why ka na may makuha?
8: Oo, titani pila kadlaw.
9: Okay na tanay ko na ka-deliver sila, pero why?
8: Mapamatunan man niya sa iban niya, mayo sila, kung titani pila kadlaw, may alternative kita. Ano kay ihatag mo niya sa isa ka tao, isa ka kumpanya.
9: Ang karamutan, hindi nga. Masakit sila ka joint venture. Pagkatapos, why man sila sa mga tubong, ginpang lubong, nag-hire lang sila sa mga water tanker, kagtapos sa muna itong hipang
8: dulong. Ibligyan ilang, iba yung negosyohan pag hindi nila. Double dead, gani kita. Nagabayad kita sa hangin niya, nagasungaw sa ato, sila nga mga tubo. Pagkatapos, daga bakal kita sang mahal nga water nga tubig sa tanker nila.
9: Ay pata kabalo ko ang kalimpyo sina kay tigis. Kaya nga kon mga water mga joint ventures ni Rajaban Binroy at is ang tubig balat matinlo bla. Pero wait pa pata kaya kabalo ba sa mga water tanker nga ni. So pero usap nila niya ginapangkuha. May iba kay isang unang ginapangkuha nila sa Suba. tapos ang tawa bala ang dumduma mo mga sa mga subdivision is pavillabla sa una nga ang nagagawa sa gripo nila ya. Daw brown daw kwaliya mo daw gatas ya. Hindi ni magindo ko ni gatas kay ginakuan nila to suba guro.
8: Tundiin man lang tong awang ginakuan nila na tapos deliver nila sa inyo.
9: Oh, tapos pa lugdangon lang
8: tay kung sipit. Oy naman na ginatreat. Ah, burubutangan man daguro chlorine nga gamay ya.
9: Ano nga treatment?
8: Oy na gani no.
9: Oy ya. Diretso anay. Hindi mo magani magamit bisay parigos. Paano may parigos na kay daw pamatsaga mo daw tubig sa suba na nagbaha.
8: Agwan tahom lang galing niya eh.
9: Ay grabe nga reklamo ay isang una sang mga nag-i-restart sa mga subdivision. Hindi tani kung di subdivision ka tani ti di ba di padayaw ka ng tubig niya nami.
8: Nagbakal ka
9: nagasto ka sang balay.
8: Nagbakal ka milyon sang nga nagbakal ka milyon nga balay sa subdivision. Pagkatapos makatol tubig mo. Gwapo eh.
9: Ay, ang mga
8: amo nang hambali lang kakabakal ka gani isang milyon nga balay tubig hindi.
9: Kaya mo na kay palpak ang mga water ventures nga ni nga supposedly naatag sila sa mayo nga serbisyo kay basic ining services nga dapat ihatag sa mga pangtagaan sa mga franchise.
8: Grabe gidya nga
9: sample na di ang prime water nga ni sa mga
8: grabe gidya nga kuno nga privilege gidya katama niyang mga negosyante nga basta politika mag-drive gani isang tanan niya. Grabe nga pribiliyo iya. Si Leandro Libisti, wala niya kapital iya sa negosyo iya. Nag-instant, 52 billion yung iya sa mga net worth, di ba? Iya sa salin niya, declaration niya. 52 billion, out of nothing, nga kilala ni si Sandro, si Libisti nga billionaire sa Pilipinas, how? Why niya?
9: May kuwa sa man kay simple Libeste pero
8: tibisan pilaging ka bilyon
9: network niya.
8: Oo.
9: At tungod iniya sa mga ginpang award sa iyang franchise niya oo. May gin gasto.
8: Grabe ya.
9: Kuwan ka lang imo kapital mo ya milyon tapos ya awardan ka sang amo ni kadako nga kwani nga franchise mga franchise ni sa pagpaubra mga solar sa mga key provinces.
8: Tikita mo ang balya wala si why siya niya wala kuya nagapangawat kwarta ko niya nga personal ang gina pinagtag ko doon, pangatag ko bugas, pangatag ko gift ko nga Christmas. Oo, personal mo na gani. Pero sa gobyerno, bangon sa gobyerno, nagdamong kwarta mo, pinabayaan mo ang obligasyon mo sa gobyerno. Ano na yan na, grabe. Hindi
9: mo kita nga paid up capital mo, mo lang na.
8: Oo.
9: Di ba, sa mga kontraktor gani. Di ba, may lantaw mo da, kung ang paid up capital mo, makakompensate man sa kontrata nga ginakuha mo. Ano ang ilay, ha? Why gani, isa na, bila lang itong kontrata, di ba lagi, hambal to si former Manila mayor na dito at chance nga mo na pupita at kapital ya paano nga napagtagaan sa franchise tiyan mo na galing questionable kita mo subonggat talang-talang kaplagyo kay ginalagas man sa gobyerno tungod pang bawion ang mga franchise nga nikag hatagan pa sila sang penalty. Samtang sa mayo nga balita iwat ka nakaangkon sang 100% nga passing rate ang West Visayas State University o kon WVSU kag St. Paul University Iloilo sa Philippine Nursing Licensure Examination. Grabe, no? Sa mga nagkuluha sa exam, Rajaman Binroy, sa St. Paul University, Iloilo, ang 121 nila ka mag-graduate ka nagkuha sa exam, pasar tanan.
8: Grabe, no?
9: Oh, amuman ang taga West Visayas State University, ang 89 nila ka mga estudyante, pasar man tanan.
8: Aragoy.
9: Saus! Guro magdako guro si Yada guro diyan mo giguro pa eskwelahon guro pa
8: football at dinapilian kun do way ka man pilian abi kay puro man mga dekalibre nga mga eskwelahan Rajaman Eric
9: ang basta gani makasunod ka sa West makasunod ka sa St. Paul do laban na ba na stige
8: sa dumduma ko bala sa West pag in quantum do 20,000 ang mga kwan na naghahandom nga makasulod sa entrance sa palang. Tipila man lang ang kwaon 1.5.
9: Diya sa kada seksyon ngayon, usually na duwa mo lang ka seksyon, tayo isin.
8: Oo. Tayo sa kapagabilgan, milkin din to sa malamula.
9: Oh, tayo, for example, sa duwa ka seksyon nila, tayo 50-50, tayo, ang iba, hindi man ka labot, fourth year, kita mo ilaw, 89 lang, oh.
8: Duro sa mga maalam, sa bilog nga Western Visayas nga nagagadra entrance, galing kayo, ambal tayo, ang best of the best, gijabi mo.
9: Mga
8: taga-dara, it doesn't follow, nga tayo, ang mga wala ka pasar drama, ambal ka nga mga

0: basta dira mag-eskwela. Laban-laban na pag-graduate mo yung kagmagaw ko kasang exam pasar ka gito.
1: Oo, takon chan sa mo. Bikay iti, siyempre, luwas nga maalam ka, matutukan ka naming program. Mga muna bala, tibisan diin kalanda makasulod. Bulsa mo lang ang... Pero sa mga... ang CPO kaga St. Paul's, ti siyempre, bulsa mo ng kinanglan. Dalom-dalom dapat bulsa mo. Ang West, di ba, may mga... kun...
0: Tibis na basta na, sinakuha mo, magasto ka gansin eh.
1: Galing kaya muna, magasto.
0: May free tuition sila.
1: Ta, pero free tuition, pero hindi, medyo mahagan-hagan.
0: Oo.
1: Oo. Ti, sa iban, ano yung mga kwan pa man na, may mga sort of scholarship pa man na, di ba? Ti, galing kay ti, swerte mo naman. Magasto ka man, pero sulit naman, di ba? Kalidad man. Pero, ibisan diin malang school man, kwan, manami man iban nga school. Galing kay ti, Tsuapeng, nga sila ning pirmi nag- tap kagsubong sila nag-tap Radyo Manirik. So congratulations sa mga top notchers naton. Ay grabe.
0: Grabe no. Congratulations pa rin sa mga proud parents ni. Ang kong classmate ko Balya, minors na ako.
1: Ay ba. Yo, isipin mo bala nga milyon ang ginagasto mo antes makagraduate na. Pagkatapos, do sa ano bala nga makapasar dahil bata mo, di ba? Ti nami kiniyes sa pamatagan sa mga ginikanan.
0: Ti standby kay dugangan tari bantang mga balita dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Maraon tari mga observations sa aton sini nga patrol. By the way, ang burnout gali ka NGCP kag more nga tani naka-schedule subong adlaw. Gin kwani gin paiway no ang amo to gin panglawag tabla kapon nga damo-damo nga mga lugar diri sa syudad, do lakip to Pavia no. Nga burnout, gin-cancel, no? Gin-paiway sang NGCP. So, why burnout? Subong iyang adlaw sa syudad sa Iloilo kag subuman sa kaiping nga mga kabanwahanan. Check tayo mga observations sa aton sining nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Standby sa patrol naton ay check ta mga observations sa aton sining patrol. Kamusta untang aton nga palibot subong nga Sabado na sang kaagaon.
1: Kuan kamo anang
0: kuan ano ginahunos lang ang inadlaw no?
1: Oh, do ginahunos lang dugay-dugay tapos naman ang bulan sang Setyembre. Pero kuan na ang mga pahayo i ready na da kay manghugot kita sa Martes. Masaka presyon sang gatong. Amo na mo ni pagpalahi mo unong naton tanan daw.
0: Amo ning masubo nga balita nga daw ay kaban sa mimi mo ikadlaw mo na lang. Makon mo.
1: Matambo gid yang sumurasin naman yang
0: ka piso sang isaka sa masunod nga semana.
1: 93 from 93 plus. May mo na din tres.
0: Oh. Gali kito wire man kitat may mahimo ma. Ma, hindi ko rin kanil sinin magay dayaw doon, mamuyayaw
1: ko. Alangan po, pan mo pa, singtan mo na yung gasoline station na mo na. Ano yung labot sa gasoline?
0: Dana, sa kanamon gani, sa mga balita, ang mga problema sa Radyo Man Binroy, doon nalipatan tara gani, nga ang presyo sa krudo na siyong nasimana, masubrasin.
1: Oo. Oh. Doon, kumbaga oh. Doon nangin kabala na kita yan sa inyong oil price.
0: Ang kabla, ang sakwan pagibla sa purchasing power sang piso.
1: Nagnubo.
0: Nagnubo man sa 73 centavos. But silingon, sa, kung may isa kao kalibo nga ginauyatan subong abe, 730 pesos na lang na ang purchasing value niya.
1: Nagnubong balor niya.
0: Nagnubong balor niya. Sa unang isang mo kalibo, abi, isang kalibo na ang mabakal niya. Tisubong yung isang mo kalibo, 730 na lang ang kumbaga ang value niya, ang purchasing power niya.
1: Namo lang kapasidad niya nga mabaklon.
0: Ang baka mga malambla sa una, manindahan kung ikaw sa una, Radyo Man Binroy, ang isang mo kalibo, hindi ka kadara mo.
1: Oh, hindi eh. Grabe na eh.
0: Subong niya magkanto, kaya baka ka isang kalibo sa merkado.
1: Oh, bakal ko ng isang kilo ng karne. Pwede
0: mo
1: yung
0: mga sulod bulsa mo.
1: Eh, bakla mo isang kilo ng karne. Ano pang bilhin kaysa mo kalibo? Baklan mo kung baklan mo na dawatan mo na bugas. Ano pa, pilabili, pilasensilyo kaysa mo kalibo?
0: Dumduman ko na sa ngunas, nanay. Manindara sa barutak sa ngunas. Lima kagatos ang kwarta.
1: Damo na mundalaya
0: po kule. Aga sa sababok tricycle mo.
1: Oh.
0: Ang kinabakan ko parang ice buko sa unang lang kalaba-laba. Nagsalapi lang.
1: Damo na siya, damo niya, binakla niya, damo na pinanindahan niya. Tilaway ba subong ang 500? Bisan din lang ang public market, di ba? Probinsya ka syudad. Kung anong dala mo puli isang 500?
0: Ay, naku.
1: Basi, gata lang dala mo.
0: Ang gata ka na subong, hindi na 30.

0: kinintan.
1: Grabe.
0: Hindi ko magamunikuro. Magamunikuro, matanong mo ng talubini.
1: Kasi gataan lang, kaway pa na yung ugang.
0: Ay, naku.
1: Hindi man, pero I mean, bala, doon mo ng halimbawa. Yeah.
0: Ano na lang yung ato niya nga pangabuhi, man? Sa ito na mga observations sa ngatong sining nga patrol, kamusta hontang palibot, nag-standby na Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Ari, yaway niya sa Lagudo, no?
1: Ah, way niya libod.
3: Good morning. Wala sa Lagudon pero damo sa gina ano.
0: Wala sa Lagudon pero damo ginagastuhan.
1: Yani, why niya crisis ihada? Hindi pala ihada.
3: Ikaw guro, Harris kid. Hi. Good morning, ha. Good morning sa aton ng mga kauturan. Na tawo kay sa mga syudad, wala sang ulan. Ari kita sa may super. Hambaga nga mahal presyo sa buong dyan, mga tao. Wala punaw nga pinamakal sa mga kinanglanon. Para sa ilang mga panindahan.
0: Kaliban, pero sa muna panindahan ng mga nagpaninda ganyan sa kuhan, sa super, pag isa kasi mana, subong iya pang isa duwa kadlaw na lang?
3: Gani, ti abunda nga madamo ang mga kauturan nato, nagtipid-tipid subong sa una kung tagpilaksudan ang kaya nila baklon. Good for sa sabi kadlaw, dapat lain-lain sudan. Subong mayara ang sudan mo sa aga, initon sa ugto, pati sa gabi, kiti tama kamahal sa Taransubong, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Sa presyo sa mga isda, bago lang ginakuha naton dari sa may Iloilo Terminal Market. Ang isda nga kansilayan, tag 220 per kilo. Ang pisugo nga dako, tag 260. Ang bansa, tag 260 per kilo. Pisugo nga sa gisi, tag 320. Buhukan, tag 240. Tangigi, tag 280, gingaw, 380, lapu-lapu, 300, ang lukos, tag isa kagatos ng kilo, ang kada kilo, kagbang roast, 200 per kilo, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Sa madulong naman naton, nga mga balita, Radyo Man, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, ang ginsapot kahapon ni DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog ang tanan nga personnel sa BJMP Region 6 no sa pagsinapol gang ginhatag niya sini nga mensahe nga luyag niya sang reforma sa hanay sa BJMP 6 ang ini matapos ang ginpatigayon nga joint greyhound operation sa BJMP kag PDEA kung sa diin na kumpiskar ang mga shabu para paraphernalia kag cellphone. Pahayag sini nga hindi na dapat paghulaton sa mga jail facilities nga magpatigayon sa greyhound operation ang regional office kag dapat sila na mismo sa tag sa kapasilidad ang magpatigayon sini agud malimpyuhan ang ilang hanay kag ang ilang pasilidad sa mga kontrabando. Gipahanundo man sila ni Mabilog sa mga dapat nga tandaan like pagpalangga sa pungsod, integridad, professionalism, accountability, ihibalo kag kahadlok sa Ginoo. Samtang kahapon, ginpahayag man ni Mabilog nga mag-aabot na mga fire trucks no sa first quarter sang 2027 mga bag-o nga fire trucks dala na diri sa Western Visayas. Suno ka Mabilog nga nagpatigayon na sila sa inventory sa mga banwa nga wala sang fire trucks kag mga fire stations nga ang truck nila nag-iidad sa 30 tungto 40 pasaka pati na ang mga unserviceable kun wala na bala gagana pada pahayag ko ni Mabilog nga Enero 2027 mag-aabot ang isa ka 1,000 nga mga fire trucks kag iparagtag ini sa first quarter sang tuig kun sa diyan sa first quarter posible na nila ini magamit bangod prioridad nila nga mahatagan ang mga banwa nga wala sang fire truck, kagdaan yung fire truck. Sa record, according kay Mabilog, dari sa Western Visayas, isa man lang kabanwa ang wala sa fire truck ara sa may probinsya sang Aklan, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Samtang, maswerte nga wala makaangkon sa patal nga pilas ang driver sang motor. Matapos nga natumbanin sa kinasakyan niya nga motor ka nagsuhot sa nakapark nga truck sa may barangay Kabugaw sa Pabia kahapon sang hapon. Ang driver si Alias Seth, 20 anyos, residente sang Duyan-Duyan, Kabatuan. Sa pagpangusisa diri sa Pabia Municipal Police Station, halin sa Santa Barbara ang motor kag padulong kontan sa banon sa Pabia. Tapang nadulaan ni isang kontrol kag natumba. Bangod sa impact, nahulog ani ang driver sa kasada. Samtang ang motor ang nagsuhot sa nakapark nga truck kay tiabi nila kahapon nga pati ang driver kuno nagsuhot. Bali ang driver pagtumba nagtabog kag ang impact ang motor sumulod sa truck. Way man napilasan gid or way nakaangkon sa patal nga pilas ang driver sa motorsiklo. Amo na madulong na ito ng mga balita subong nga aga. By the way, happy birthday kay Itek dira sa may Molo Police Station, ang striker sa Molo PNP nga daw pila nakadugay. Naga sa ulog siyang iyang birthday sa buong adlaw. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, Aren Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMS.
2: Tatak, R.
0: Salamat kay Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane. Mahinig ang bahay na sa ngaton kapag pangalagad dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee. Kag experiencean ta mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost ang aton nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang aton nga resistensya, nag-pataas sang aton nga energy, nag-maintainar sang proper blood sugar levels, nag-pa-improvement sang blood circulation, nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nang kisarap hindi kitabla matunawan, nag-abotod aton chan, imninyo na sang non-scorn coffee. Yan detoxify niya ang aton nga lawas, nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogista sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na duwe dugay, mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
2: This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Nons Liniment Oil.
8: Kaspa?
7: Wala problema.
8: Nons Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
8: Nons Liniment Oil.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm Fab Con. Pamong tumakablong amoy kulubang sa bango ng Charm.
11: Charm Fab Con with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako, ulat alay. Nagalibot nga akong pananaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naon.
3: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS Kinikel.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
14: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
15: Chinuma na, Hinebra na,
16: Jeans Tanalo, promo na.
15: Tignan ang ilalim ng Selyo o Pal
16: ng Hinebra product.
15: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
17: From to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Makata Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
19: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
18: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
19: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
18: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Makalang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulang sakit.
20: Ahoy! Kinicare time!
21: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, second floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
24: We are World Connect, your visa to a better...
25: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahudat sa atong tanang this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special Panalong Pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon nyo mga papremyo kang kasadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kag kasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
0: Alas 5.02 ang oras dere sa aton nga pagpangaragad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso, duha ka mga compounds nga nagapanubo sang level sang imong nga blood sugar. DTX sa 500 nagatinlo sa imong magagmay nga mga ugat sa mata nga masamin nga kadamage bangod sang mataas nga blood sugar. DTX sa 500, DTX sa 500 nagatinlo sa imong magagmay nga mga ugat sa mata nga masamin nga kadamage bangod sang mataas nga blood sugar. Gani mag DTX sa 500 nakita kada adlaw agud malikawan ang diabetic retinopathy o kung ang pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang inyong mga mata, mag-DTX sa 500 ka. Kagsimpre, kung naka-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginapabakod, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagataplas tanan nga mga infeksyon, ubo sipon trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, mangunguma sa Hamindan Capiz, nakaproduktos sang 10.7 metric tons nga palay kada ektarya. Sana all in. Sana all. Kasama mo sa balita Radyoman, Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Tuman ang kalipay sang isa ka mangunguma matapos nga nakaprodukto ini sang 10.7 metric tons nga palay sa kada ektarya sa Hamindan Capiz. Si Francisco Pamarangco, miyembro sang LES Jacap Masagana Rice Cluster sa Hamindan Capiz, naka-record sang 10.7 metric tons per hectare subong nga wet cropping season gamit ang Biganti Plus hybrid rice seed nga nagalin sa Department of Agriculture. Sa iya isa ka hektarya nga talamnan, naka-harvest ini sang 215 kasakos ang bugas na nagabugat sang tag 50 ka kilo na iyang inbaligya sa 21.50 pesos ang kada kilo sa pagtanom. Ginsiguro man sang mangunguma ang husto nga tion sa pag-apply sang fertilizer para mapadayon ang maayo nga kondisyon sang tanom. Kalakip man sa nagbulig sa pagtaas sang produkto nga palay ang Integrated Pest Management o kon IPM Center Demonstration Project sang DA na nagatutok sa early prevention and control sang peste kag masakit sa bugas. Kabayin man sini, nagamit si Francisco sang biological control agents sang trichogramma. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Grabe nga patubas, no? Oo, sa isa ka hektar at 10.3 tons.
5: Isa ka hektarya Radyo Manirik, minimum muna mga 100 sacks at 50 per kilo, 50 per kilo per sack. Ti okay ka na sina, solve ka na sina. Tingila ya extraordinary kay bigante niya mo. Kita mong humay nila yang daw tanglad niyang
0: ano ni kuan, ano ni hybrid.
5: Hybrid na bigante ng ilang dagko guro ni Pinasi.
0: Sa Department of Agriculture, itudlo nyo ni staran nga mga mangunguma.
5: Kaya nga, ang pamangkot nga, hindi tanan magtanom sa hybrid kag mga bigante, kag mga laba, sibin-sibin nila na ang ginapadayaw. Nga, hindi magtanom mangungumas na.
0: Dresa, mangko tayo, abe. Sa bungko, sa tutan, may nakita, mangko da. Do study man ba?
5: Oo.
0: Talahong tabi na kung pariyo man sining.
5: Hindi mo nagaling niya ma-direct.
0: Ay, ne?
5: I-direct mo na yan. Laban-laban, failure ka gitsa na yan. Tanom niya mo.
0: Tanom gini, no?
5: Di pa tanom, kabi subong.
0: Kaya sabi ka tinggas niyo?
5: Mahal, abi mong patanom. Ba yung timil, guro ni patanom mo?
0: Yung periktar?
5: Tiyo, wayas ang tanong mga brato. Subong, magabot ka pa, matanom ka pa. Eh, suspirte ka, mahal man mo. Tingilan eh, laban-laban eh.
0: Why niya gina...
5: Transplanter, guro na.
0: Oh, transplanter, guro na.
5: Transplanter.
0: Grabe ni, mako mo mga 200 ako, sobra. Isang hektar.
5: Oo.
0: Sana all.
5: Tigaling kay mga kunan na sila, abe, ginadidikaran sa KDA. May mga transplanter sila.
0: Program gin dyan eh.
5: Oo, magtanom na sila ya, may mga plot na sila yung ila. Ganyan. May ginubra gina yung DA sa ila. Tapos, te, ang spraying sa na yan, nilango-lango. Budlay-budlay niya. Yawan, timo niya. Dari lang tayo sa inbred. Hamon ang iba niya. Basta inbred lang tayo. Ay, hindi iya masilan. Ah.
0: Oh, nagmangluwas yung kalabaran ka mga mangunguma tas umara dyan man, Benjoy. Nga inbred sila. Kaya nga, agila kung sumo nila mo.
5: Kaya hindi ka magasto. Hindi magasto. Ari, yung sprihana, yung sinahindi hamak. Kuro, sprihana. Tapos kung sa, kuhan ka pa, kung sa mga, ano na, sa mga, balaha, medyo balahaon. Ay, nang paluto-luto kasang talaasang uma sang humay mo naghaplak na pilyor ni akon.
0: Tugid man no. Ari man panggipi ka paray nga daw.
5: Naminami gini tanawon. Kapin pa ko nagabunga sa pa lang. Amo gagulot ang bunga. Naminami gini tanawon ya mo.
0: Tani amo ni no.
5: Oh, kumag amo tani ni.
0: Tanga mga mangunguma tani ko na mo ni ang katabo bla. Kuno ko nami man tani.
5: Sa Vietnam kag Thailand. Amo ni ang kita mo, brato to yang bugas ni. Kaya mo niya tanong lang to base imo ya 200 isa hektar. Extraordinary na ya.
0: Nagilantaw ko na sa YouTube nga Japan farmer. Pero kwan sa Pinoy, dobra sila to sa
5: Japan.
0: Sa Japan ya. Panguma sila to. Pero perti ya kahitik ang ila to yang panguma kay kamalukan iya nga kaon.
5: Ang semento. Tapos ang
0: kanal gina iya palibot.
5: Tapos ang tubig nila controlled gina iya.
0: Controlled gina iya.
5: Hindi prosato niya gaanaw yung tubig niya.
0: Grabe nga klase. Kung makamuli kahitik ang panguma daw. Hindi ka kimo kakita nga nga mangunguma ka, pero doon eksekutibaw.
5: Pagambal mo yung may tubig, ya, bukas ka lang na iyak ka, kuha niya, may tubig na, kay may ginubra sila iyang linya, ganyan. Kung magpahubas naman niya, mahapos niya. Diri ya, imo pa ya, bungkalo ng kahon.
0: ang takos niya ka tubig, ya, per milimeter.
5: Regulated niya. Muna yung panguma mo, dapat controlled na iya.
0: Wala ka na yung masubok, kay ang hamba ba lang nga, ang mga kwa nila nga nang study nila sina dili na sa unas Pilipinas na galing.
5: So, tanong wala mga panguma sa pututan.
0: Galing katigin ni maximize nila yung technology. Kini kay mo kakita gani nga ang ila kahon gani ya sementado.
5: Pero sila panguma sa pututan Barotac Bio ka mga neighboring municipalities. Amo na taning standard sa pagpanguma naton kung mailog tani isang tanan. No? Galing kay ti Ambalta, ilagan ni tag 2 cropping sana kung mag 3 cropping tani na per year kag amo nang ma-replicate sa tanan nga mga lugar di sa kuan nami ya panubas aton dia
0: okay man eh mga amo ni galing kita mo nang ambal naton itudlo nyo sa tanan nga mga mangunguma way mat may mga way mat mangunguma nga ni gusto nga magsibig
5: eh sino hindi gusto sa bili subong 22-23 sino hindi gusto sina galing pamangkot makapatubas tanan sa mga sila
0: tudloy nyo lang mangunguma para mataas ang patubas nila kag kung makapatubas sila baklan nyo bala. Sa insakto nga presyo. Wait, pigado sa Pilipinas daw. Galing kati ang ato niya, daw kisa daw press release. Ginapili talagang kung may mataas, magpatubas. Pero wait naman ginabalita.
5: Tanan, ang kadamaan.
0: Nagkalahapa itong mga para ito.
5: Wait, ha? Mintras, hindi mangunguma, magpungko sa agriculture na ito, hindi ni masulbar problema.
0: Hindi pwede ni...
5: Dapat yung kainsindigid sa panguma, magpungko na.
0: Munang ang mga mangunguma, taga... Nagkakpan na ni, gapanghakroy lang mga mangunguma. Takay, piliyon tambi mga mangunguma man to nga daw na namerdihan man. Kaya kaya may praise, release. Nagbalik na ang pinakaunang kape nga may vitamin D3. Ang kape ang ginapangita kayo na kay Dawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado, makakape kabisan to ang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. May Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag tagsaka sachet. May unod pagid nga 200 IU, nga puro kalidad nga vitamin D3, nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Mabakal na ini sa mga butika, sumong man sa mga grocery, kag sa mga supermarket sa Bilog Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
5: DTX 500, mataas bilang presyon, singi mo tugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sa dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagbanabo nga komplikasyon, kaangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impoten sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang imong kondisyon. Mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin alin sa margusog nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada daw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, jerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang iban. Kani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisi ini sang MITC dugay kana bala nagaanto sa katol-katol sa panit problema mo bala pilas dugay magayo mag MITC. Ang alkaline nga vitamin C makabuli kini sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita sa police report, asawa nga nagpatay siya bata sa auto nakagwa na sa prisuhan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
6: TYRI, Radyo Man Report.
7: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar.
8: Nakaguan na sa presuhan ang Iloy nga nagpatay sa 11 anyos nga bata sa barangay Kabanbanan o Tuan ang Miyerkules ang hapon Setyembre 16. Iniaging kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, Hepe sang Oton Municipal Police Station. Suno kay Sipule nga naguan na sa presuhan ng Iloy matapos ang 36 oras sa mangod hindi magpasaka sa kaso nga parricide ang banas sa niya. Dugang pa ni Sipule nga instruction sa Municipal Health Officer kag Department of Social Welfare and Development akong DSWD nga ibalik ang Iloy sa iya doktor para sa dugang nga pagbulong agud mag-ayo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman. Life Extension, Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
6: Tatak, RMN.
5: Tag Mag Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras ay Mega Man Herbal Capsule. Nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw kag nagapapagsik, nagapadugang painis ang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe inikatama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa hat kay wala sang side effects pero frontal effects siya may ara. Gani maginom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kun kada adlaw ka naginom pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.

0: Hindi kakak na mamuntog niya.
1: Santo nga daw, Kabilya. Santo nga daw, Kubra.
0: Hindi kakak na mamuntog na ganyan. Nung kilala ko, panupuste kay Iliko, primo.
1: Mga kwani, mga amuning timsong sa mga nagagamit Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Amo may Mega Man Society na di ba?
0: Oo.
1: Ano pa yung ganyan ng isang grupo ni? Team Mega Man?
0: Team Mega Man. May sektor na gani. May sektor sa 1st District, sa 4th District. Mga kwan ah.
1: Pero may isa naka-timbre. Kung kamusta, okay good man.
0: Daw, puste gani kay Liko.
1: Amot ang ginamasayos ng kugo. Tuko na testingan nila.
0: Uy, patay lang kung nung sigla. Sugnod nga sugnod ah! Sugnod o kalayo
1: ba? Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero kung gusto nyo kape, may kape man. Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagkapatindog sa inyong mga ikog tawo na nagatag sang dugang resistensya. Kanagamlig man sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap may ginseng, tungkat-ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagamlig ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag marami tang sabor, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi mo lang ipapatindog lang sa ngikong tawo kung nagatag man idugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon or pagtuyuhon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:18 ang oras diri sa ato nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay kun pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyong kolon pagisad daw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Kapakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag siyempre sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall, siyudad sa Iloilo, nagkandak sang food safety and service training para sa hotel and restaurant industry. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Iyabahin, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang imo resistensya. Nagpataas ang imo energy. Nagpamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagalleviate sang imo indigestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Nagtipon ang food industry stakeholders sa bugos ng syudad sang Iloilo para sa isa ka comprehensive whole-day learning session sa food safety and handling and food service. Iniagod mapataas ang local culinary standards kag service quality sa syudad sang Iloilo. Ginpakunahan sa industry experts ikan sa privado kag gobyerno ang training program bilang resource speakers, agad ipakigbahay ng ilang technical expertise at operational best practices sa mga participants. Naghatag sang technical guidance sa food safety protocols kag proper food handling si Roy Lagon sa Department of Science and Technology o Kondio C6, Iloilo Provincial Office. Samtang si Rowal Guanzon, General Manager sa Park Inn by Radisson, Iloilo, nagpakigbahay naman sa industry insights sa professional food service delivery kag service excellence. Suno kay Lenny Ledesma, Executive Assistant for Special Projects kag Focal Person sang Iloilo City of Gastronomy. Ini nga programa na gatuyo nga padayon ang paghana sa paghatag sang kinaalam kag skills sa personnel sang local hoteliers, restaurateurs kag food service agud mapasiguro ang food safety practices, mapasanyog ang service standards kag makatukod sa mabakod nga culture of excellence. Padayon ang syudad sang Iloilo sa pag-invest hindi lamang sa preservation sa makaranon nga food heritage kag unique culinary identity bilang UNESCO Creative City of Gastronomy kundi sa pagdevelopman sang workforce nga mo nagapadalagan sang food sector sa syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak or ramen.
3: Ang bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Ari nang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Ari user sang Nance Super Plus sa capsule.
5: Nance Super Plus capsule. Bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka, hambal mo?
6: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakit ang akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nance Super Plus capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
5: Nabatian, user ta sang Nance Super Plus capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Nabatian yung user ta Nance Super Plus sa capsule, gintingob ang mangustin, guyabano kag balunggay para sa masabaskog resistensya, dugang iniriya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta sa rasa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogaysa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Kag Magnance Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kan it safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining nga balay. May name sa extract nga parang performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed imo sining nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kangay sa ngarikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita nakabaton sa pagkilala ang DYRI Armen Iloilo alin sa National Police Commission o Napol COM6 kanungan sang ila selebrasyon sang ika-60 nga anibersaryo. Isang istasyon sa mga partners ang ensa sa nga suno sa ila nakatag sa dako nga suporta sa pag-promote kag pagpalapnag sa mga programa, proyekto, aktibidad kag serbisyo publiko. Payag sa ngayon siya nga ang commitment sa Armen Iloilo sa responsable kag timely nga information dissemination ang may dako nga contribution sa pagbaskog sa public awareness sang mandato sang NAPOLCOM, pagpalig-on sang public engagement kag pagdala sang serbisyo sang gobyerno nga mas malapit sa tao. Ang certificate ginatag nanday NAPOLCOM 6 Director Venamin Florentino, Regional Director Office 6 Director General Randolph Tuanyo, kaga Iloilo City Mayor Riza Trenas nga nagserbi man nga guest speaker.
2: Tatak RM
7: kag mag super fiber pinakabag-o kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gidi mo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder mix fruits kag vegetable fiber. Apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agad tagaan sa nagakaigo nga pag-amlik ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
1: Kaga siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang benepisyo sang squalene. Mayra ka bala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, iban pang mga masakit, para gidinis sa imo. Paano makabinipisyo ang lawas mo sa pagtumar sang Dr. Pinoy Asqualine Capsule? Ang Dr. Pinoy may 99.9% Asqualine nga yara sa kamay ara sang alkyglycerols nga gabakod sang immune system. May ara man sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kag nagabulig man ini panubo sang aton nga blood sugar level. Kani kontra diabetes ini. May ara pang ini sang omega 3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure kay nagabulig mintinar sang mapagros sa kurason para makabulig ilikaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A nga nagaprotekta sang cornea sa aton mata kag taas man ini sang ang iyang level sang antioxidant agud malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pagid nga nagahatag proteksyon sa aton nga panit batok sa UV rays sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nabatsagan, may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiyempo. Kabakal ini sa Lambunaw Drugstore, dira sa Barato Pharmacy, Camacho Pharmacy, Prudente Pharmacy, Asias Pharmacy, RK88 Pharmacy, Corner Med Pharmacy, kag Lato Hamid Pharmacy. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita. Ara na. Sige, check ta na pinakauli nga lakat sang panahon.
2: RMN News, panahon.
1: Check ta na pag-asa Iloilo pod kay Charlie Di Prachar. Mayong aga.
8: Yes sir, mayong aga sa taranya tagpalamati sa RMN. Yari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw, Setyembre 19, 2026. Southwest monsoon nag-apekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Bakal sini nga sistema ang bilog ng Western Visayas karon nga adlaw, magapagibabaw magalumon nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o panlap-talap-talap mga pag-ulan tok may lagpanagob dalas sa southwest monsoon. Mahina tapto makasarangan naman nga hangin, magaling ng bagat na nakatungdan, magadala sa makalay tapto makasarangan ng pagbalot sa kadagatan. At ang sato temperatura na sa 24 tapto 31 degrees centigrado, adlaw, nabuta kalas 5:39 karon, magabuta kalas 5:39 karon nga aga, magatunod alas 5:48 karon sa hapon. Ikaw muna pinakauling na kasang panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
2: RMN News, panahon!
1: Marabogin nga salamat, Charlie Depra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang, Jordan Clarkson, nagalaom nga liwat nga makaupod sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
9: Ang iningabahin nga
10: ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Maskin pa ipitibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustina, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Nagalaom ang Filipino-American basketball star kag NBA champion si Jordan Clarkson na galiwat na makahampang para sa Pilipinas sa FIBA World Cup pananglitan nga makwalify ang Gilas Pilipinas para sa tournament. Suno kay Clarkson ang paghampang para sa Pilipinas ang paagi niya agun maghatag sang tribute sa iyan nagtaliwan nga lola. Una na nga gintiglawas ni Clarkson ang Pilipinas sang 2018 Asian Games kag 2023 FIBA World Cup. Nagalaom man siya nga makahampang para sa national team ang iban pa nga NBA players nga may lahi Pinoy. Kangay sang Filipino-American nga sanday Jalen Green kag Dylan Harper magabalik ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers sa bulan sang Nobyembre. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumo Navarrete. Tatak RMN, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Piliya ang NAN Super Plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corp.
1: Ang bata, RMN. Si maimbestigar sila nga ang nag-kuhan kita, nga ang nag-kulihot kita to sa Asian Games sa Radyo Manvin Roy.
0: Ngayon naman itong pinadala
1: ni Gayatay. Ang aton, yung mga player, ginpadala ta to, mga team-based nga gila sa Pilipinas.
0: Day RJ Abarinto, siya kag day Bulit, yung pinadala.
1: Tapos, ang why kita yung naturalized player, kita mo itong Bahrain, apat kabilog ila yung naturalized player. Ang aton yung naturalized player, why kahingabot, kaya nag-inaway yung aton ng mga senador.
0: Oo, na naman. Oh,
1: tapos ang isbipe, gatipid man, kamalmahal galit sinisang bayad kanday kay Soto.
0: Di kay Soto, 3 million.
1: Oo.
0: Si Jordan Clarkson, silimodo, so, grabe gidang
1: 60 million kuno ni.
0: 50 to 60 million. Silimo, grabe gidang sense of nationalism. Di ah, kwarta man eh.
1: Kalikit hindi mo man sila mabasok. Kaya mo may management ni sila mo. May nag-handle, bala ka-career nila.
0: Hindi, pero kaya kay Alex Yala, yung drama mo kita, yung tuhod niya.
1: Mapinalti siya.
0: Oh, wala niya
1: makampang.
0: Wala niya nanukot si Yala, di ang kabayaran ng penalty ito.
1: Ni Senator Rafael Erwin Tulfoto. Hindi ba diyan tatong penalty ni Alex Yala?
0: Bisan hindi na gani na isuporta kita na lang ta suporta kay Alex Yala. Tiyan mo ni ang mga ato nagalalampang bala nagligad sa si, ano second window sang FIBA Asia. Amo tani to mampang sa Asian Games. Amo okay na to. Bay na da ni Jordan Clarkson ni kagday ko nara na si Day Kai Soto na tukag to mga young guns na to.
1: Hindi na to na lang aton bla.
0: Kay sila magbinayad pa tanan ni
1: baboy man.
0: Day Jordan Clarkson ya. Siya malang niya maghinampang da magtinan-aw kita.
1: Kag binuaya man. Oh, ay magpamasa.
0: Ang mga young kids, ang mga young guns tadi nga ready mo na lang win or lose ah. Tidawg man tagani.
1: Alam mo sa basketball abi nga ni kay siyempre popular nga sports bla Radyo Banbin.
0: No, dunghog abi ni
1: mga sponsors. Tibisan hindi kita ka sarang to. Amo man ang ginapinunduhan ta sang minilyon.
0: May da sila.
1: Damo-damo nga mga kwano, damo-damo nga mga ano para wag ning mga mga kwan bala, mga sports bala. Mga individual sporting events bla nga mga kwan gani kita nag excel kita da. Dira pa talaga kuha Bulawan. Ang iban way bisan sing ko wa suporta.
0: Boxing sumong do nadula na sa Pilipinas do tapos na tapos ira ni Pacquiao do wala may nagbulo sa boxing o.
1: Kulang suporta.
0: Gani?
1: Ang kwan bala si Rica na Rica Trinidad na bilang journalist na bilang boxing analyst pag ina. Amo na sila sa una nag day Ronin Daniel sa una.
0: Oh, namin ni Ronin Daniel.
1: Amo sa una nga
0: champion na sila sa una sa tingog pa lang.
1: Ti subong ya. Why ni sa mga nag-promote sa mga boksidor ta?
0: Oh,
1: why mga boksidor ta subong?
0: Oh, why?
1: Isa pa lang maghampang sa amateur, gusto lang mag-professional kay kwarta nang ginaragas.
0: Oh, pero ti why man nagadala og gid niya sige-sige, kala perde man, do wala man titulog.
1: Why pat mga experience? Aw ang ato niya nga mga sino na subong si kasi mayor kag sino nang isa si ay nako. Eh do mga hindi na siya boksidor daw mga vlogger. Okay rin ito
0: lang. Ang tikalon nga ba boxing hero lang putot na lang tikalon.
1: Si
0: Casimiro.
1: Casimiro
0: vlogger ng tikalon.
1: Why na? Ay pirmi lang lipong pero tiyan mo naging kamang niya. Ay, nako.
0: Kalon ka klasika boxing hero niya.
1: Ang Pilipinas.
0: Ikal na lang yung bilin sa aton.
1: Kung hindi lang kita yung Pilipino, may balita ka diyan. Hindi naman mabiyaan pungso.
0: Tingala ko yung sa Asian Games, defending champion kita. Pinahampang nila to yung mga sinsilyo. Mga ano yung kasarang na yung Arab Barinto, si Bisan na bilidaran pa na sila kay mga putot na yan.
1: Kita mo itong mga height ka China nga nagilang paso.
0: Tiga, si Barinto, pilang height niya? 5'9", 5'10"?
1: No, 5'10".
0: Di Bisan, ano pa kabilidaran siya? Hindi na kasarang niya sa mga...
1: Amakon mo nga first five sang China, point guard nila 6'5".
0: Gani, taga...
1: 6'3 ila sintro, 6'11 ilang power forward.
0: Butang niyo point guard, at least size 6'. Pang divilo, ampot niya, ano yung ginakaon niya sa mga kano, kagsang western... basketball players nga ini tay may ilog diaw do mga lapsoy kita di sa Manila.
1: Ano ang mga dito ang mga babae ba ding mga athletics sa dito blaka mo para man sa Europe.
0: ano niyang lahi nila kay hindi tingin niya may ilog diaw kung sa height to tiway man taga Kalkan si sa height kalalapaw man taga ni sa height
1: di kulang kita yas exposure. Ano na yang problema ta di kagigi politika yang atong di mako mo isang games yang man gali sa mga senador
0: si Kai Soto yang nga
1: pinagaon to si Butray to nga ma reinforce atong to tapos way nila yagin dali to naginaway
0: kay bisan si Butle panangibot mabutbudlayan kita guro kay Weta experience si Kai Soto ya diri sa atong niya first class sa NBA way ginapatod. Hindi kaya maributay niya mo. 7-4, Saturn niya first class. Dito yung saan sa parutpot nga team niya sa NBA na wala yung may mabaton kay Kayaw.
1: Tapos ang masakit paginda, kay kita mismo yung mga Pilipino sa team naton, kita yung nag-irinaway. Kinaway yung subosan dahil Nuliala,
0: Timcon. Dumado hindi na gani si Timcon mag-coach.
1: Sila yung nag-irinaway, subong.
0: Kaya napirde sa Asian Games.
1: Ano niya ato?
0: Dependent champion. Ginlama, lama lang yung kasi siya. Ay, incheck mo yung kapalang lapaw, yung height yung incheck.
1: Ano na yung aton yung
0: si Adal, ani, lahat yasang purok tres team do manugampang sa purok tres.
1: Pagabot sa krisis do ay magkitayat solusyon. Pati sa mga sports natin, so pati sa mga basketball.
0: Ang ampang ka China kag Pilipinas, do PBA kontra Zone 1.
1: Dumayang pag dumayo pag ani tong kwanto ang selection team to sa Davao to. Pero mga ang selection team sa mga kwanang ligang labas kung balaga kung bagabla. Subong dire sa Pilipinas ang ligang labas duro pa naga tao. Kay open yang tinapungulay mo.
0: Gabay.
1: Ka gat ni lusot yang si kung pabilin mo. Kung ano yung gusto sang Pinoy, te barabara. Tilang tawan yung blako di perdeta sa mga Asian Games, mga SEA Games na lang subong, pero ang sa SEA Games na naman bidong, nagalapit nga nagalapit naman ang ang mga taga Southeast Asia, ang mga country sa aton. Sige, so, wala na pang lampaso tara ni. Subong nyo daw, makanaog kita, pero hawot-hawot pa.
0: Simpo na alapag sa muna, ginapang ma-maala na nila. Pro, subong nga. Ano, abi, kay, dunuton kita nila.
1: Nakapabla, wili kita itong inaway politika, di.
0: Kasi sino na ni? Ako na. Mga good morning gid sa aton nga mga kasaka, sa aton sini nga mga farmers tira. Exciting gid ini kay ngirilo nyo agri kag ang kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Dani makigbayan sila nga raffle promo kubuta kag apay sa mga uma para sa masanag nga agrikultura. Chan sa muna ni nga magdaog sa mga dekalidad brand nyo nga mga farm equipment and farm equipment, no? Ang imuhimuon bakal ka lang sa kubuta equipment or genuine spare parts dira sila para makakuha ka sang raffle coupon. Ang coupon nga nasulatan mo sa pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog sila sini nga mga drop boxes ara malang dira. Ang raffle draw sa December 5 na ini sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Agkuyawan Kalsada Barota Canuevo. Nagahulat na sa inyo ang mga exciting nga premyo, grand prize isa ka brand new nga traktura, ang second prize isa ka rice transplanter, kag third prize isa ka special power tiller. Gani magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag ilo-ilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag sa aton nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala ano ang mga tikang dapat ubrahon nga dapat ubrahon kung mabiktima siya sang love scam. Kasama sa balita, Rajuman Joylin Paraonda.
9: Hello, attorney.
11: Ang liver o kunatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kontoksin sa aton lawas. Para nga mamintenar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamudera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay, pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bakting Pharmacy, TDS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang mga tika nga dapat obrahon kung nabiktima siya sang love scam. Attorney?
12: Well, number one, you have to report it to the police, no? Para ma-record nila, no? Kag ma-establish nila kung bala ikaw lang na ang naging biktima sinadala or base may iban pa nga mga biktima, no? That's a purpose dito, establish kung ang gravity, no? Kung if it's consistently done, bala, hindi lang man ikaw ang biktima, but sila ngayon, mas i-pursue pagid ang investigation because nga, it's not the first time that it had happened.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: MN.
0: Mga kasama ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lulo kag si Lula mo ang pagpalangga nga may plus na mula sa puso ara na sa mga butika nyo, ha? Ang Soft Touch Wonder Oil may lima ini kindi basta-basta nga ingrediente nga ginpinalom sa maidid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nga nagapakupos ang singaw kag may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang namo kag sapat-sapat may man nga pangontra sa rictis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection kag may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa
7: makabato sa artista may rosemary oil, nagaparelax ini kag nagapamuok sang aton nga tulog ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani mag soft touch wonder oil, makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance sang activity center, kag syempre sa online maka-order ka, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
1: Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5.40 na sa kaagahon.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO

0: toothpaste may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
0: Max alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: Hello, anak.
4: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
12: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ohoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
16: You care? We care! Kidney Care!
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Pahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
19: sa opisina, pirmi kabala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
14: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
20: D3 Bio!
21: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio! Ang D3 ngamay Visio! Ang Visio ngamay D3!
2: Mamakal sa mga butika.
20: Supple Plus Gold.
22: Ko si Vibot, ako gudang pagniwang ko bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
20: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
23: Maulan man, no worries na amoy

0: Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabro sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Alas 5:47 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life Extension Vitamin D3, pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginomatis 2 ka kapsula ang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na paghulata nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Gani magkadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor of Robinson Small, J. De Leon Street, Tunad, sa Iloilo, Tagbak, Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street, sa Pasis, MCT, Iloilo, Bangganaba, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street, dira sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. FM gas station sa Barutaka Nuevo, Iloilo, ginhold up sa tatlo ka mga suspect. Taginis na sa CCTV camera, Radyo Man Benroyo.
5: At agad-agad.
3: Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
4: DYRI Radyo Man Report.
6: In hold up ang FEM gasoline station sa Barutak Nuevo, Iloilo, gabi sang September 18. Makita sa CCTV footage sang gasolinahan na ang tatlo ka mga sospek na nagpanaog sa ilang motorsiklo kag nagpalapit sa mga pampoy. Suno kay Police Captain Francis Layog, hepe sa Barutak Nuevo Municipal Police Station, may dala nga malipot nga armas lutang ang mga sospek. Pahayag pa niya nga pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang mga ini padulong sa wala mahibaluan nga lugar.
7: Hindi pa man ka disclose sir, kay ano pa sir, kaka-persona kami sir, at dito ako ba sir? I see. Okay, sir, makita naman bala sa CCTV, looking forward sa isa sa mga pamboy na duha ang natutok sa ila ng mga suspect. Why pata na sir, hindi pata pwede kambal nga duha sir, kay base na mga lookout sila biyan sir.
6: Sa karon, padayon ng hot pursuit operation sa mga pulis para madapa ng mga suspect. Ginhulat naman sa Barutak Nuevo Municipal Police Station kung may nakuwagin man nga kwarta sa gasolinahan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Samtang sa dugang pa nga mga balita, DILG, USEC for Public Safety, Jed Patrick Pabilog nagpasalig nga maabot kag mapanghatag na ang bagong mga fire trucks sa first quarter sa 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
4: DYRI Radyo Man Report.
8: Maabot na sa first quarter sa 2027 ang bagong mga fire trucks para sa mga fire stations sa Western Visayas. Iniaging kumpirmar ni DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Sunod kay Mabilog, nga nakapatigayo na sila sa inventory sa mga banwa nga wala sa fire trucks, mga fire stations nga ang truck ang nag-iidad sa 30 tubtog 40 pasaka. Dala na ang mga unserviceable. Pahayag pa sini nga sa Enero 2027, mag-aabot ang 1,000 ka mga fire trucks kag mga panagtag na ini sa first quarter sang tuig kung sa diin prioridad nga mahatagan una ang mga banwa nga wala kag may mga daan nga fire trucks. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
4: Tatak
3: RMN. Pagsilingon, next year, pagid man niya gali, Radyo Man Bidroy, ang tagtagana in isang mga fire truck ni.
5: Ang mga tinaga, ito nga urgent sa istansya, ito nga matagal.
3: Abi ganiya, baka nasunod nga si Mana, may maabot to sa istansya.
5: Amo na ganang ginahambal ta, budlay tuuhan, mintras nga wala pa nagtupa, di ba la?
3: Ang guwaya, e, nag-viral. Urgent to ang sa istansya, yun dumadungan-dungan lang sila kaiban man nga mga banwadi.
5: Basi mo una, pag ganigurong iban, anong urgent tao? Anong definition sang urgent tao? Sa katuig? Duwa katuig? Di ba lang kung urgent dapat mag-isa ka simana, ti urgent para mag-isa ka bulan, di na guro urgent ah?
3: Galing ka tiwa ti baklan guro nga brand new pa?
5: Ah? Ti ambot, kay mo na yung pasalig ya, sa agad ka sinu.
3: Taniwan na lang nagpasalig,
5: taniya no? Taniya mo na gani, kay Kumo nga nag-viral, sinakyan niya. Amo na yung hambal ta gani, kay Kumo nga nag-viral ato, popular katama, sinakyan niya para... Tapos ginrepa-relieve nila ang fire marshal dito, rumiyan sala sa fire marshal, kaya fire truck kayo bagubag. Problema na yung organisasyon niya fire truck.
3: Kaya nagpanawagan to siya, nga mga yung bulig, Radyo Man Bidroy.
5: Di mo na gani, kaya nagpanawagan ang fire marshal nila, nga mga yung bulig, mabuligan sila, gin kakasaya, inano nga utok niya nga, ginpanawagan ka lang imo yung bilang music para mabuligan sila. Kibot kita, yung kakasya, ano yung labot niya to kung may palyado yung fire truck to kayo yung problema na yung organisasyon?
3: Kaya kaya sila, kaya nagsugid lang sa mantos ang matuod, ngang ila fire truck iaguba.
5: Oo.
3: Ti after pinakadlaw, gin-relieve siya.
5: Iyo, tapos pahabugan kita istorya nga ti padala pa requisant ka na yung fire truck or as if balay yung ano, baldi lang yung ihatag ito na yung baklo niya sa tindahan, tapos ihatag ito sa munsipyo, ti di nang sugid. Oo. Nagtupa ang sugid? Amo ni ngambal taga ni budlay tuuhan ng tao nga ti.
3: Sa bilogpan ko ng Western Visayas, isa lang kabanwa ang YT fire truck dito kuno sa probinsya, Kaklan.
5: Ang Bingawan may fire truck, wala?
3: Abot anong kabanwa na? May ara, guro sa Bingawan, galing ti, muna iguba. Ti, guro maisip ni...
5: Ti, maisip mo na ba lang ang fire truck?
3: Pabilog, ang mga banwa nga may fire truck.
5: Wala kayo mo datos, ya? Ay, nga nilaw. May fire truck, wala. May fire truck, eh.
3: Ginawag pa kayo kay LGU.
5: Pero nagadlagan, wala. Basi gadlagan na gamang
3: gula. Gadlagan na. Kaya tingin na pa kayo gani kay LGU. Galing kati, mintras tantong, hindi naman naliwat mag-uba.
5: Tingin ba niya, gadlagan? Fireman pa lang yung gadlagan. Ino, ay pia fire truck.
3: Oh, ang sa uton, imagine yung uton, isa sa pinakadako nga, when it comes to population, isa sa pinakadako population nga banwa. Tapos ang ilang fire truck daw, pinakaliters lang ang unod niya.
5: Daw lima kabalde lang unod.
3: Kasi ang dako nilang fire truck, kung ay manggadlagan, ano ba niya sa pavia?
5: Mayo pa yung, ang gagadlagan na niya, fireman. Pero ang fire truck, wala pa yung gadlagan.
3: Ang punto ko dere, nga kung, pati tani yung mga way na gadlagan, nga mga fire truck, isipon mo lang na lang sa wala fire truck.
5: Paano mo na mahambal nga, oh yes, fire truck. Pero magambal ka fire truck, dapat functional, automatic niya. Simple logic, dapat kung fire truck, may fire truck, functional. Paano mo naman tawag nga fire truck kayo wala man na nag-service sa purpose siya na?
3: Kaya nga dari sa Western Visayas, isa mo lang di kunok banwa, why fire truck? Isa lang burang, why good fire truck? Pero may mga banwa nga may fire truck, pero hindi gani, functional. Hindi mo sinin, kundi why sila fire truck?
5: Oh, truck lang ah. Wala. Nano man si Yusek man. Ti.
3: Dasong tuwig pagaling niya.
5: Ha? Uy, baltagan ni pahabog ng istorya. Ang BGMP mo to, kagin pang sapol mo to, talupang datong BGMP mo to. Grabing siya, buto sa BGMP. Nagaro-ro ang mga priso, to sunod ka. BGMP, ti, nano plano mo sina? Kagin sapol mo to mga taga BGMP. Abi pa, batya kami sa mga concrete plan mo kayo ng mga...
3: Ti, ang advice niyo malang tong, hindi na magulat sa taga region ko nung mag-rehound. Sila na lang kung dapat ang mag-rehound. Ay, nano nga klase nga sistema. Wala mo nang imuon mo nga sila to pa ipag-rehound mo to. Kundi, huwag kagit pa imanakpan.
5: Amo na gani na nakpan kayong region nag-rehound. Kay kung sila to nag-rehound, matyag mo may madakpan to?
3: Gani, ay,
5: kano nga logic ni man?
3: Hindi nang utok yung siniyama.
5: Do, kabud.
3: Amo na gani na huwag gina-inform ang prisuan kung magpatigayon sila sa ground operation para nga may madakpan. Kaya kung sila-sila na lang mismo dang ma-inspection man sila ng mga prisuan, abot bisan sa kabilo, guro nga Kwangoroy, sa Kabilog rong cellphone, abot ko may malakpan.
9: Doon wala kita yung kakita kay Yusik Jed Mabilog niya nagkanto dito ang tanawang sitwasyon to para mabalaan niya kung makatag sa ngayong rekomendasyon.
3: Hindi ang rekomendasyon niya galing, hindi na ako napagulat ng region pang mag-rehaw, dapat sila na lang.
9: Yogs! Naroon nga!
3: Duwa ka si Piat ka kung niya sa presko ni Juan ba? Ni Jorgen, ni Yusek din Patrick Mabilog. Una, hambal niya, isa lang ka fire truck, isa lang ka banwa ang wala fire truck.
9: No, puro palto
3: siya. Tapos, ang hambal niya pagin, suggestion niya sa mga taga-BGMP, hambal niya ninyo napagulat ang region ang mag-rehound.
9: Ano kung sila-sila na lang?
3: Kamu-kamu na lang da.
9: Oo, gwapo. Kung wala nag-rehound si Regional Office X, huwag gini mabalaan niya may siya buto sa sulod, kagawa yung mabalaan niya nag-aro-uro tungkol yung preso sa sulod.
3: May mga greyhound man na silang ginapatigayon, Radyo Bandit.
9: Greyhound, duro sa gwa.
3: Ang madakpan ganito, why? Hangin-hangin ganito.
9: Ano madakpan mo ito nga nagililimbo na sila? Da, laban-laban nagililimbo na sila pati mga gwardya na guru. Kiti nakasulod ganin kontrabanda na sa sulod.
3: Muna.
9: Na, no, no.
3: Ay, nako.
9: Huwag pagkit siyang sakto ni nga since ka nagpungko bala si Kwan? Si Yusek Jed? Do wala pa man gidya accomplishment kya. Ang take out ya lang guro mo tong accomplishment. Pero tino wala pagigita mi nabatian gid nga do.
3: Libot-libot man.
9: Libot ta na ubos ang pundok ka gobyerno sing linibot mo.
3: Kila sugo sa ni Secretary John Vic Rimundo. Ano yung mga suggestion nga ni?
9: Yung mga labay-labay.
3: Ano yung mga mag-suggest ka mo tani? Inabla ng
9: praktikal man bala katama.
3: Kumbaga pa parang duman yung man bala. Kumbaga ko daw may logic man bala.
9: Oo.
3: Kaya mo na gani nga why ga-announce ang region kung magpatikam sila sa greyhound operation. Kaya sigurado may din sila sa may makuha. Kung sila na lang na mismo, for example, sa kwanto, sa annex sa building male dormitory to sa kwan, sa nga. Dumdum mo ko na mga jail guard lang to ang inspection to may makuha sila.
9: Amo na ganing nga region nagpatigayon kay malaan nila nga ti kay wala iguro salig ang region sa dito sa sulod. Ti amo na nga sila na lang para independent kundi may nakuha.
3: Eh, blanda mo na mo to droga nakuha.
9: Oo.
3: Oh. Could you imagine nga nakasulod yang droga sa sulod?
9: Oo. Oh.
3: Diri naman niya sa nakuan sa
9: oh, mo na mo cellphone.
3: Tabok suba, 35 ka cellphone na nakuha.
9: Oo, oh, ti bilang music, ara na. Naobserbahan mo ang problema. Ti anong mga rekomendasyon mo, Sinebe? O, mangkot mi si Mo? E di bala, i-recommend mo to.
3: Sa muna ka namuon nga cellphone, why hindi at may nakita ang mga jail guards sa sulod? Din nabi na sila mapatupong to kag mag-cellphone.
9: Oo.
3: Naton, why ginadakop?
9: Why ginadakop? Tiyan mo na gani, it's your time to shine, Yusek Mabilog, no? Pamatunan mo.
3: Hindi mo sila pag-ihatagan suggestion.
9: Oo.
3: Nga sila na lang ang ma-inspeksyon ng greyhound, hindi na pagulaton ang region.
9: Simpo mo na nga makabawi kay diri ka pa nisang unang adaan tumumpilak, ti dapat subong bawi ka diri, no? Di dapat ma-decisive ka nga mga move da para nga ti mauntat. Ini kay ikaw ang ginapag-asa diri. Uno, labay.
3: Kala kita yan, manitig ka, suggest mo lang siya mo.
9: Suggest, labay.
3: Namutan yung kaya isa ng konopan nawa sa bilog yung service sa fire truck.
9: Ang ganda lalaga na ito, mga fireman lang. Ano kay mo nga?
3: Dumduman ko duman ng fireman sa nilaw nga nag-i-responder sa
9: tenong dalaya.
3: Motor ka notebook. Mamati na kita, user, sa Life Extension na Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
11: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
12: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
11: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
12: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talaga bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
3: Nabatian nyo si Marong Bernardo Bailoses. By the way, kung may mga kwanabla ka mo da, may mga early symptoms ka mo sang kwanda, sang prostate, kung may prostate problem, basit lang kung ginapuro pa bayan nyo na, ang inang piramid mo pinangihi, labilong gabi, bila tagkalima mong balik sa CR, dapat nga imna nyo na life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Hindi kung early ang detection, mabulong na yun, kagbadapatan sang bulong, imnan sang bulong, at least hindi ina mag, kwan na magdala, kag posible hindi mag, posible hindi na mahulog iya sa cancer. Life extension vitamin D3 ang inyong imnon adlaw-adlaw. Isuwa soft gel, no, sa life extension vitamin D3, ayos na. For maintenance purposes, no? Pero kung may magilabat sang salawas, rekomendasyon ta sa inyo, kantuin nyo ang Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. May libre silang medical consultation, halin Lunes pa kanto sa Sabado. Pwede rin kinakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad matinlo, kag science-based nga mga health products, regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag na kita chimpon din sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI-RMN.
9: Ako si Radyuman, Ben Roy Bernal.
3: Ako si Radyuman, Eric John Pamplona.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster mo nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
16: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob, sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
17: Gigan.

0: sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Apo, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
3: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo naong.
4: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-5 na opportunity na hihintay sa inyo sa ibang bansa. 11th Sunday, a recruitment agency, World Connect, with 13...
6: We are World Connect, your visa to a better...
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:05 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
10: Straight to the Point. Headliners.
8: Schedule power interruption sa mga parte sang Iloilo City kag province ubong adlaw September 19 ginpaiway sang NGCP. Tribo Bulabola magabalik sa dinagyang 2027. Mayor Trenyas ginmando ang pagpabaskog sang seguridad sa mga eskwelahan kasunod sang panibago na naman nga school shooting sa Banga, South Cotabato. Samtang anong ka-graduate sa

0: sa Iliwilo nalakip sa top notcher sa nurse licensure exam. WVSU kag St. Paul University Iliwilo nakakuha sang 100% passing rate. Samtang FEM gas station sa Barotac Nuevo Iliwilo ginhold up sang tatlo ka mga suspitsado. Balita, national estudyante nga nagpanglutang sa South Cotabato nagpaandam sa mga classmates nga magpauli na. Amay sineempleyado pa sang DepEd. Balita international, pagpatuman sang bago nga taripa posibleng atras ang US ante sang Trump si summit sa negosyo. Diesel posible magasaka tubtob Jet 50 sa masunod nga semana. Sa sports, Jordan Clarkson nagalaong nga liwat nga makaupod sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Sa entertainment, anong ka mga pungsod hindi makapasakop sa 75th competition sunod sa Miss Universe Organization. Kag sa extra wow balita, Koreano nga drug lord nagplano nga magpalagyo sa prisuhan sa Pilipinas gamit ang heavy duty drone.
1: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point. Sabado, September 19, 2026. Ako si Radio Man Novi Guaso.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
2: Maayong aga mga karadyuman. Padayon niya gina-monitor sa pag-asa isa kabagyo kag isa ka low pressure area o kon LPA sa guwa sang Pilipinas nga wala sang direkta nga epekto sa pungsod. Hangin na bagat naman o kon southwest monsoon ang nagaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Gani sa Western Visayas mangin magaluuman ang panahon nga may chance sa laptalapta nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanag-uob dala sang habagat. Mahina at tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabot na 5:39 sini nga aga kay magkatunod la 5:48 karon sa hapon. Para sa RMN weather forecast, Rajaman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton balita lokal. Good news, hindi na madayon sa buong adlaw September 19 ang gintala na kuntani nga power interruption sa pila ka mga bahin sang surad kag probinsya sang Iloilo. Iningin ang ginunso sang National Grid Corporation of the Philippines, Western Visayas. Sino kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist sa Public Relations Department sang NGCP Western Visayas, nga may importante nga ulubrahon gidman ang NGCP sa natubod nga mga parte sang Iloilo apang nahangpan Manila nga nangin mabudlay ang sitwasyon sa mga konsumidor sa nagligad man nga binulan bangod sang asod-asod nga brownout. Pahayag niya pagatagan anay sila sang tion o konsang tion ang publiko nga makapapulupahuay sa power interruption. Hilabi na karon nga nangin normal na ang status ang Visayas grid sini nga Biyernes, September 18, sa labing unang tion matapos sa masubra, 4 kabulan.
3: Yes, may scheduled kita taning shutdown. No? Supposed to be that Saturday, no? September 19. Supposed to be may critical works kita ni si NGCP for ina, no? Nga shutdown, no? Affecting basically majority of Iloilo City, taga portion of Iloilo Pavia substation. We really understand, no? How hard it has been, no? The past 4 months, kag almost everyday brownouts, starting from the afternoon until sometimes late at night. So nag-decide na lang gid ang management sa NGCP early this morning na i-cancel siya or i-defer siya temporarily. Isol nato to another day. Na medyo at least makapahoy-puhoy.
4: Makagulo ginawa man kami, no?
3: Yes.
0: Nagalao naman ang NGCP nga mangintayuyo na ining ang normal status sa Visayas sa masunod pa nga manginadlaw. Kanagpasalamat sa pagangop kag pasensya sa mga konsumidor.
3: Ang ato nag-grade for the first time in probably 4 months and 6 days daw normal ang tatlo, no? Nga wala sang alerts masi yellow. So this is a very welcome development and kabay pa, no? Tuloy-tuloy na ni siya, no? Everything will be stable. May ara pa kita nga ginahulat, no? Diri sa aton sa Iloilo nga power plant, but even now, no? Na ano na nato, no? Nabatyagan na nato nga nagbalik kita normal. And And that's correct. Ang ato na isa ka power plant from TVI Unit 2 was able to come back last September 15, no? Tuesday, Martes. A little ahead of schedule sa iyang target na September 16. And then this morning naman, ang iyang twin power plant, si TVI Unit 1, was also able to come back scheduled, no? September 18, a little after 7 o'clock this morning.
0: Ang kabayan sa payag ni Mr. Regan Alcantara, Lead Specialist sa Public Relations Department sa NGCP Western Visayas.
1: Tatak RMN.
0: Matapos ang pila ka tuig nga pahuway sang sadsad liwat nga magabalik sa dinagyang 2027 ang Bola-Bola Tribe sa Iloilo National High School. Sa Facebook post sang tribo, ila pormal ang ginanunso nga sa dinagyang 2027 ang ila katapusan, hindi lamang o kun ang ila katuyuan, hindi lamang para magdaog, mas importante sa grupo ang pagpakita sa ila kultura, talento, disiplina, kagbugal bilang mga Ilonggo. Ang tema sa ila pagbalik amo ang Unbound, Beyond the Legacy, Beyond the Borders. Tinutuyo sining ang pagpadayon sang matahong nga managtas ang grupo kag ipasa ini sa bag-o nga henerasyon. Gintukod ang Tribo Bola-Bola Tribe sang 1993 kag may walo na ka dokumentado nga kampeonato sa dinagyang sang 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 kag 2004. Sang 2011, nagdaog ba ng grupo sang second runner-up o kon overall third place kag best in discipline. Subong nga dinagyang 2027, handa na ang Bola-Bola Tribe nga magbalik agud ipakita ang ila talento kag padayunon ang masubra 30 kauti tuig nga ligasiya sa dinagyang. Ginaimbitar man sang grupo ang mga luyag magbulig nga magatag sang cash o kon anuman nga size na suporta para sa ila preparasyon. Hindi na kabahin sang Iloilo Dinagyang Festival si Professor Eric Divinagracia. Ininagwa ang impormasyon matapos wala na siya nagtambong sa mga sinapol sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kaupod kay Mayor Rice at Treñas. Suno sa impormasyon, talusan ni Robert Alor si Divinagracia bilang Artistic Director, si Alor Sadton Tribe Committee Chairperson o kung Tribe sa Competition Chairman sang ang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated pa nagapadalagan sa Festival Tubtub 2017. Sa karon wala pa sa opisyal nga pahayag ang IFFI sa pagbago sa liderato sa tribe sa committee. Hindi pa man matag kung ano ang kabangdanan sa natabo nga pagbago. Matandaan nga samtang ara sa transitionary period so kon adjustments, ang festival leadership halin sa IDFI, padulong sa IFFI, nangin na co-manager si Alor para sa religious motorcade, kadangin miyembro sa dinagyang artistic committee. Two things. Makonsentrate si Professor Divinagracia sa iya pagtudlo. Wala ka ginabi konswilo kay maubra ka amon eh, buyayawon ka. Maubra ka sa amon eh, buyayawon ka man gyapon. And to think, why ni sweldo ng mga tao? Sa estudyante pa lang kami, ginalook up na amon ni si Professor Divinagracia, 10 outstanding student of the Philippines. No? Kag Latin awardee. Mayo pa pahambalon, debater. Di na-deserve niya bala after volunteering your services sa syudad para sa kalipayan natong tanan. Lantawa ang buyayaw nga nagyan niya, no? Sa nagligad nga dinagyang, nga way gina sila swildo. Bulig lang ini sa syudad. Shadow gidya kapintas ang social media. No? Mulang gina mahambal ko, tama gidya kapintas ang social media. So kung wala na sa laban na muna, pero who knows? Base kung siya na amangin executive director or chairman sang dinagyang foundation. Hindi man pwede yung for life artistic director ka lang niya. Matakaan ka man. Oras alas 6:15 sang aga. Gimando ni Iloilo City Mayor Rice at Treña sang pagpabaskog sang security measure sa tanan nga eskwelahan sa syudad kasunod sang natabo nga pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato. Kagin kamatay sang tatlo kami estudyante, kagin kapilas ang iban pa. Sa isa ka statement, ginpahig ni Treñas nga gilayon niya ginmanduan ang Schools Division of Iloilo City upod sa Iloilo City Police Office, kag iban pa nga concerned city offices, nga i-review kag pabaskugon pa ang seguridad. Sunod sa iya, prioridad sang syudad ang school security kag ginpasalig nga ipadayon ang pagpakigangot sang Iloilo City Government sa mga eskwelahan kag law enforcement agencies agud masigura ang safety sang learners. Gipaig pa niya nga pisar wala natabo sa Iloilo ang among insidente, hindi mapabayaan ang seguridad sa mga estudyante samtang inkasubo ni Trenya sa natabo kag nagpabutsag sang pagpakigunong sa pamilya sa mga napatay kag ginpangamuyo niya ang madasi nga pag-ayo sang mga napilasan.
1: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:16 sa aga. Break anay sa balita, mga pekita. Magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinintimprano ng pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. RMN. Nagtanyag si Mayor Raisa Trenas kay Police Regional Offices Director, Police Brigadier General Randolph Atuanyo nga maghatag sa ang syudad sang civilian drivers para sa Iloilo City Police Office. Siniang ginanunso ni Trenas kadungan sa nga pagtambong bilang guest speaker anibersaryo sang National Police Commission o kon NAPOLCO. Ginahatag sang syudad sa SCPO kag ginakulang na sila sang drivers.
5: We will deploy drivers instead of our policemen who will drive the police patrol cars. We can deploy drivers. At least the policemen can go around and do their job, not just driving.
0: Bain sa nga pagpahayag ni Mayor Raisa Trenas.
1: Tatak RMN.
0: Samtang ginpahayag man ni Trenas nga may mauman na makatuon sang driving course ang iban nga pulis sa Technical Institute o kun sa piyak nga bahin. Mahimo man nga makatuon ang pila ka mga pulis sa Technical Institute of Iloilo City.
5: Nag-give up na ang ICPO kay damo na kami sa lakyan ginapamhatag. Wala na sila puno sa madrive. Aba, kung ganitin na kay RD Tuanyo, kung wala madrive, pwede man pa tunaan na ito. We have a PAIC and we have for driving and we can ask if who wants to learn. And another option that was offered to you.
0: Sa pagpayag ni Mayor Raisa Trenas, ini ang ginabiabi naman sa Police Regional Office 6.
6: Nag-uusapan eh, sabi ko i-account sa four-wheel drive at ang motorcycle. Ang magiging pilot area natin, itong Iloilo City, para tuturuan ng Tesla na magmaneho yung hindi makulong.
0: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:19 sa aga. Anom ka mga Ilonggo ang nalakip sa top notcher sa 2026 Philippine Nurse Licensure Exam. Ideya mo sanday. Ta 4, Roy Christian Pacheca sang Central Philippine University may 91.60 Priscilline Marie de la Cruz. Sang West Visayas State University 91.20% rating. Number 7 si Nathan Gaviola sang St. Paul University Iloilo 91% rating. Kag number 9 si LJ Orpio Sasoriano sang West Visayas State University 19.60%. Number 10 naman si Paula Marie Deloria sang West Visayas State University 90.40%. Number 10 man si GM Grace Garovillo sang West Visayas State University 90.40%. Samtang lunsay nakapasar ang 121 ka mga graduates sang St. Paul University Iloilo. Ginpadayon man sang West Visayas State University College of Nursing ang ilang streak ka matapos makapasar tanan ang ila na produce nga 89 ka examinees. Nalakip man sa top school sang Central Philippine University matapos makapasar ang 205 sa 2017 na takers salin sa Iloilo o kung may katumbas nga 99.03% nga rating.
1: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:20 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes. Kag sa may kong adugo, nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: Amen, amen, amen.
0: Ugot nga ginapamatukan sang simbahan Katoliko ang bisan ano nga prediksyon nga nagabunga sang sensationalism nga naghatag sang kahadlok kag pagsalangisag sa publiko. Inyang panindugan sang Archdiocese of Haro kasunod sa nagatrending nga prediksyon sang psychic nga si Rudy Baldwin sa diin sini pila ka mga konsadiin ginsiling sini pila ka mga makalunosbo nga krimen, aksidente kag kalamidad ang magaluntad partikular sa Iloilo. Sunod kay Reverend Father Angelo Colada, Director sang Archdiocesan Commission on Social Communications, ang matuod nga propesiya nagahaylo sa pagpalapit sa mga tao kag isandig ang tanong.

0: kabataan nga mga hitabo sa Ginoo.
1: In general, ang simbahan niya, we strongly reject no, the prediction. You know, kahit the first place is it's a spiritual deception or say matawag natin sensationalism nga nag-a-costa nga fear no, kag-panic no, sa mga tao. Tandaan natin nga ang matuntuod yung propesya o kung we call it true Christian prophecy, it's always ang tinutuyo na is to encourage no, and bring people closer to God's love, kag isang din ang tanan sa mahal nga Diyos.
0: Yan payag man ni Father Colada nga ini nga mga prediksyon naga-invalidate sa doktrina sang simbahan Katoliko, kanagasaligmato sa ginatudlo sang simbahan nga pagpadungog kag pagrespeto sa Diyos, kundi nagadugang lamang ini sang kahadlo ka makaguba sa pagtuo sang tao.
1: Kiko tanaw naton ang ini nga mga butang no nag-violate ini sa doktrina sa simbahan no sa aras sa catechesis naton no kay gi-PKG na strictly forbidden naton ang mga pagkonsulta sa mga psychic, fortune teller o kon mga nagahambal no kung ano ang kuno ang palaabuton. So nag-contradict ini sa pag-honor, sa pag-respect.
0: Dugang pa niya matagman nga gina-focus sa mga psychic amo ang mga negatibo nga matabo apang indi amo sini ang ginatutukan sang simbahan. Payag pa niya nga ini nga mga butang nga nasambit sa prediksyon nagapanumdum lang sa mga tao sa mga realidad nga nagkakatabo sa kabuhi. Ginsiling sa simbahan nga agud masikway ini kinanglan nga magpangamuyo sang hugot kag maghalong sa tanan nga tion. Ginapanumduman sang simbahan ang mga ginikanan nga tatapon kag hibaloon gid ang nagkakatabo sa kabuhi sa mga kabataan agud mapahilayo sa mga malaot nga sitwasyon.
1: It's a responsibility of the parents to protect children, to monitor kag guide atong kabataan, stay away sa mga hindi manaming impluwensya kag sa mga grupo kag siya i-monitor nato kun din sila kay si kung mahina lang nati natural madalagid man sa katalagman atong mga kabataan kag atong mga kababainhan maghalong kita tugod kay si pal sa ina o matabo na si oi sa men gakalanabo na na subos sa aton nga palibot ang punto siya dara niya is kinila natin pag-isanding nga ang makadala sa aton no sa pagkatublag na hindi na kita kagiho tungod lamang sa correct mga kalanabo kayo. Ito tungod sa mga predictions kayo.
0: Si Father Angelo Colada.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:24 sang aga, balita ang inyo nabatian, dilong sang D3 bio. May extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggrano nini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas, ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ng aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 bio, aralang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iloilo City Government pangitaan sang opisina ang Napolcom 6 RMN Iloilo ginpasidunggan sang Napolcom sa nabulig sini sa ahensya. Kasama mo sa balita, Radyoman Rezzy Bordon.
3: Nagpasalig si Iloilo City Mayor Raisa Trañas nga pangitaan sang syudad sang opisina ang National Police Commission o Napolcom 6. Nangin guest speaker si Trañas sa selebrasyon sang ika-60 anibersaryo sang Napolcom kahapon. Sa iyang mensahe, ginpahayag ni Trañas nga nahibaloan niya nga masobra 30 na katuig nga wala sang permanente nga opisina ang ahensya. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trañas, samtang kadungan man sang anibersaryo sang Napolcom, isang RMN Iloilo sa ginpasidunggan sang ahensya. Isang estasyon sa mga partners sang ahensya nga suno sa ila, nakahatag sang dako nga suporta sa pag-promote kag pagpalapnag sa mga programa, proyekto, aktibidad kag serbisyo sa publiko. Pahayag sang ahensya ang commitment sang RMN Iloilo sa responsable kag timely information dissemination ang may dako nga contribution sa pagpabaskog sang public awareness sang mandato sang Napolcom, pagpalig-on sang public engagement kag pagdala sang serbisyo sang gobyerno nga mas malapit sa tawo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Razuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:26 sang aga. Syudad sang Iloilo nagiwat sang Eco Champion sa Youth Camp agud mapasanyog ang circular economy kag environmental sustainability. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Naghiwat sang ECO Champion Student Leaders Camp 2026 ang siyudad sang Iloilo sa Ramon Navancenia National High School o Conrans. Ginpangunahan ini sang Solid Waste Management Division sang Iloilo City General Services Office kaupod sa nagkalainlain ng national ka international nga grupo agod pa sa Nyugon ang ihibalo sang kabataan sa komunidad sa pagkatipan sang palibot. Si dalam sang tema Circular Leaders Lead the Change Shape the Future ang camp naghatag sang praktikal nga paghanas sa sustainability para sa mga student leaders, mga opisyal kag manunudlo sa eskwelahan kag mga ginikanan. Nakatutok ang curriculum sa komprehensibo nga 10R framework agud magagiya sa padayon nga aksyon sa pag-amlik sa palibot. Ini mo ang refuse, reduce, reuse, repair, refurbish, recycle, recover, repurpose, rethink kag regenerate. Pagi sa mga praktikal nga hilikuton ang mga participants ginhanas sa pag-apply sang circular thinking agud mabuhinan ang mga basura nga plastic organic sa mga eskwelahan kag mga pamalay kag nagatukod sang maayong paginhawi sa sustainability sa mga lokal nga komunidad. Ang among kami sa lamang sa mga pagbuligay nga proyekto sa gobyerno sa siyudad sa Iloilo, UNDP Philippines, DepEd Iloilo City, University of San Agustin Research Development and Innovation Foundation Incorporated, kag EUPH Green Economy Partnership. Ang EUPH Green Economy Partnership ginpunduhan sa European Union sa Pilipinas, si dalam sa Global Gateway Initiative kay dumalahan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Upod sa pagbuylog sa Department of Internal Local Government o kon DILG, kag sa pagpatuman sa UNDP, ang specific objective to sini amo ang pagpabakod sa mga lokal nga gobyerno kaupod sa siyudad sa Iloilo agon magpanguna sa lokal nga transition pakadto sa circular economy, pagbuhin sa plastic organic waste kag pag-generate sa green jobs kag pagtukod sa mga lokal nga sistema nga makapakigbato sa pagbag-o sang klima o kon nagatawag nga climate resilient local systems. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:28 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga naga dala sang balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, na nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, nga aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Fem gas station sa Barotac Nuevo, ginhold up sang tatlo ka mga sospitsado. Kasama mo sa balita, Radio Man Florentino Navarrete.
5: Ginhold up ang FEM gasoline station sa Barotac Nuevo, Iloilo, gabi sang September 18. Makita sa CCTV footage sang gasolinahan ang tatlo ka mga suspect na nagpanaog sa ilang motorsiklo kag nagpalapit sa mga pampoy. Suno kay Police Captain Francis Layog, hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, may dala nga malipot nga armas rutang ang mga suspect. Pahayag pa niya nga pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang mga ini padulong sa wala mahibaluan na lugar.
6: Hindi pa man ka disclosure kay ano po sir, kaka-person na kami sir, at dito ako po sir. I see. Okay, sir, makita naman bala sa CCTV, looking forward sa isa sa mga pamboy na duha ang natutok sa ila ng mga suspect. Way patana sir, hindi patapidi kambal nga duha sir, kay base ng mga lookout sila bihan sir.
5: Sa karon, padayon ng hot pursuit operation sa mga pulis para matapan ang mga suspect. Ginhulat naman sa Barotac Nuevo Municipal Police Station kung may nakuwagin man nga kwarta sa gasolinahan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:30 sang aga. Sa ato naman nga tingog hiligay nun. Bawa mo giniguro ang aton kinanglante. Antig ulo, kape. Pagabasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
7: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
8: Ining binalaybay ginatigoluhan kape. Nagahuni na ang alarm clock para magbangon. Nagtimpla sang kape para sa akon kagkay banahon. Bisan wala sang kalamay apang matamis sa gihapon. Kinaandan nga buluhaton sa tagsa kakagahon. Mga pamatanon sa kape nagapanagitlon. Ini sa mga ginikanan ila ginahimo nga rason. Sa kapihan sila magtinerkono para nga magtuon. ambot ana ang suwerte nga dala para ang grado pataason. Ang kadam-an kapina ang ginapasulabi nga ilimnon. Puro 3-in-1 barako basta hindi lang kapigaduhon. Matugnaw o kon mainit, manamit gid higupon. Halong lang kita kay basi magdasig ang pagpitik sang aton tagipusoon. Ining tingog hiligay noon pinagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni ginang Pearl Porquez Parangan sang Barangay Demokrasya Haro Iloilo City, Pangulo sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kag ginpananam sa non-dairy creamer. Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapi Henyo, pangabuhin nyo. Kapi Henyo.
0: Tatak RMN. Kamuman, bakal na sa inyo suking ang mga butika sa Kapi Henyo. Ang kape sa mga henyo. Ini ang 14-in-1 herbal coffee. Grabe mga ingrediente. May collagen, may mangosteen, may balunggay, may Garcinia Cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gotukola, may maca root, may ginseng, kag siyempre, may kape. Kag sumuman, ang pinakaimportante niya nga ingrediente, ang patamis niya, stevia, so wala ga-contribute sa pagtaas ng mga blood sugar. Kag ang pananam niya, non-dairy creamer, so wala man sang kolesterol. Nagapahubin, nagapailayo sa balatian, gapanami sang aton nga pagpamuhin, nagaparelax sang huna-huna, nagapautay sa pulaw, nagapapagros sang pag-anggaanay sang mag-asawa kan nagapatam isang inyong relasyon. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, ara lang sa inyo suki nga mga butika. Diri sa syudad, kadto lang kamo sa Mary Mart Mall sa tupad gid sang Sarabi Optical, pangitaala ang shop at Zamara. Oras sa 6:34 sang aga sa balita nasyonal. Anak sa empleyado sa Department of Education sa Region 12 ang grade 9 student nga suspect sa pagpangtiro sa Banga National High School sa South Cotabato nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante. Suno kay Banga Mayor Albert Palencia, ginapahayag nga ginsugo sang suspect ang iyang mga abyan pagkatapos sa panyaga nga magpauli na. Nagpandam ini sa ila nga may himuon siya nga malain apang payag niya. Nagkadlaw lang mga ini bangod sa ila pagdahom, nagalahog lang ini. Nagbiya siya kwartong estudyante ka ng panglutang sa kaingod nga classroom. Ginsiling pa ni Palencia nga nagdala sang duha ka magazine sang 9mm nga armas ang estudyante kapagkatapos nga nagpanglutang. Ginpahig nga gintuon sang suspect ang armas sa kaugalingon matapos mag-ilis sang magazine. Ginapahig nga ginkuha sang estudyante ang armas sa amay. Natago ini sa vault apang ginguba sang bata. Naibulaan man sang alkalde nga nagaplano pang iloy sang bata nga dalon ini sa psychiatrist. Isa man ka maestro sa high school ang magulang sa suspect samtang nga yaamay ang yara sa General Santos sa natabo ang insidente kag nagatudlo angot sa child safety. Ironic, no?
9: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin ginanunsyo sang office ni Ombudsman nga pasakaan nila sang kaso ang pamilya Villar. Suno sa Ombudsman, magapangatubang sang kaso nga kriminal kag administrative sanday former DPWH Secretary Mark Villar, Manny Villar, Cynthia Villar, Camille Villar, Manuel Paulo Villar kay iban pa nga mga opisyal sang Prime Water. May kantanan ini sa joint venture agreements kag insulan sini sa tatlo ka local water districts. Sa isa ka statement ginpahig sang pamilya Villar nga wala pa sila nakabaton sang kopya sang kaso. Pahayag sa mga ini ginarespeto nila ang legal nga proseso kag magasabat sa nagakaigo nga tion kag lugar.
9: Tatak RMN.
0: Ubos gid sila. Actually, kung lang taon mo ni makambal kang panghingabot. Pero luwas sa hingabot abi, mamangkot kita. May rason bala nga kasuhan sila. Pagaga bala ni sila sa nakaligad ng administrasyon ni Duterte nga ang why ni sila matandog sang una. So tanan ngay na mabalanta kung makita na naton ang mga ebidensya sang nagapasaka sang kaso sa ila. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Cofemex ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Cofemex. Sa balita international, ginalauman nga hindi pagdayunon sang administrasyon ni US President Donald Trump ang pag-anunsyo sang bag-o nga taripa sa ginaligar sobra nga kapasidad sang trading partner sa manufacturing sector kasunod sang ginaplano nga summit sa tunga nanday Trump kag Chinese President Xi Jinping sa masunod nga semana. Sunod sa report, ginapananaw na ang delay apang hindi pamatag ang rason bangod sa ginalauman nga summit sa tunga sang duha ka mga leader sa Washington sa Huwebes, apat kabulan matapos ang ilaulihi nga pagkitaay sa Beijing. Ginreport sa nagligad nga nagaplano ang Trump administration nga mag-issue sang trade export sa excess manufacturing capacity ante sang Trump-Xi summit nga nagdangat sa 7.5% tariff sa Chinese products. Sang Marso, naglunsar ang administrasyon sang trade investigation sa Korea, China, Japan. Kag 13 kay ban pa nga mga ekonomiya, agud may baluan ang hindi patas nga trade practices angot sa structural excess capacity kag production. Ang tika nga posible magaresulta sa taripa. Istorya mang gali si Jinping, no? Ining bully nga ining tampuhaw nga ni. Kabalo man gali mag-sigilanon kung threaten ng negosyo sa nasyon niya. Oras alas 6:39 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Sa aton nga balita sa kayong lawas, Health News. Nga may tion nga sige-sige ang aton pagtigab. Kag sa labs ko si Mother Earth, paggamit sang dahon bilang pangputos sa pagkaon, makabuhin sang polusyon sa duta. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Alas 6:40 sang aga.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mami!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa palaunin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: Sinuma na, Hinebra na,
10: Jeans na nalo, promo na.
9: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
10: ng Hinebra Products.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
11: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako kag grabe gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
13: Ginadasig ko ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Oras, tatak, alas 6:45.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
18: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
19: We are World Connect, your visa to a better...
20: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance, happy and exciting Pure Gold Anniversary ang nagahudat sa aton tanan this September.

Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa isa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.

0: Cotton, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:48 sang aga.
4: RMN News Negosyo.
3: Ginapananaw ang isa na naman ka big time nga pagsaka sa presyo sang gatong sa ikapat nga semana sang Setyembre. Sugod Martes, September 22, ari ang projected nga pagtaas sa gatong. Diesel 10 pesos to 10 pesos and 50 centavos per liter. Kag sa gasolina 4 pesos and 50 centavos to 5 pesos per liter. Ay, grabe na iniya. Samtang baylo sa isa ka US dollar, 62.75 pesos subong adlaw. Ang balita sa negosyo dulon sa Life Extension, Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad, pamasari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Sa Pasi, Istansya, Uton. Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, kag sa tatlo ka mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
4: RMN News Sports.
3: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang nagalao mang fill ang basketball star kag NBA champion nga si Jordan Clarkson nga liwat nga makampang para sa Pilipinas sa FIBA World Cup pananglitan ma-qualify ang Gilas Pilipinas sa tournament. Sunod kay Clarkson ang pagampang para sa Pilipinas ang paagi niya agad magatag sang tribute sa inagtaliwan nga Lola. Una naging tiglawas ni Clarkson ang Pilipinas sa 2018 Asian Games kag 2023 FIBA World Cup. Nagalaw man sang makampang para sa national team ang iban pang NBA players nga may lahi nga Pinoy. Tangay sang fill-up nga sanday Jalen Green kag Dylan Harper. Magabalik ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifier sa Nobyembre. Okay gina Jordan, kun wake make balo nga gapanukot ka. Pilang bayad sa iya per game? Sudako. Sa knee pain, back pain, muscle pain o osteoporosis kagiban pa, mag life extension, vitamin D3 kana.
4: RMN News Entertainment.
3: Anong ka mga pungso ang hindi makapasakop sa 75th Miss Universe Competition bangod sa isyo sa ilang national franchise arrangement suno sa Miss Universe Organization? Sa Instagram, ginpayag sang organisasyon nga wala nila ginakilala ang franchise kag license agreements nga inaligar ginsudlan sang Miss Universe sa Eastern Limited kag entities nga nag-angot kay Nawata Itzara Grisel. Ginaligar wala sang valid licensing framework ang mga arrangement. Anong kamapungsod ang apektado among Thailand, Indonesia, Vietnam, Laos, Malaysia, kag Singapore. Iwaton ang 75th Miss Universe sa San Juan, Puerto Rico sa November 24. Ipasan ni reigning Miss Universe Queen Fatima Bosch sang Mexico ang corona. Itiglawas ni Bea Milan Windorsky ang Pilipinas. Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kay salang ka sa shay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids kag risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra. Wow, balita. Balita.
3: Sa pelikula lang halos naton makita ang moderno nga pagi sa pagpalagyo sa prisuhan. Isa na diri ang paggamit sa mga heavy duty drone. Apan sa nagligan nga binulan din plano na inis ang isa ka South Korean nga preso sa isa ka pasilidad diri sa Pilipinas. Ang 47 anyos nga si Park Wang-yol ang may kaso nga pagpatay sa tatlo ka Koreano diri sa Pilipinas kag ginakusaran nga nagapadalagan sang dako nga drug distribution network samtang tangyara sa sulod sang prisuhan. Suno sa report, masarang o kung makasarang sa pagakwat sa tubdo 75 kilos ang among drone. Apang napurnada man ini matapos naglapta ang video sa isa ka associate ni Park nga nag-testing sini. Nagwa sa report nga natabo ini antes pa man ginsaylo ang suspect sa South Korea sa nagligad nga Marso. Personal ginhingyo ni President Lee Jae-myung kay President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkooperar sa request ang Korea nga sa iluhon ang preso. Sa dugang investigasyon sa otoridad, hindi ini ang unang ation nga nagplano si Park sa pagpalagyo. Antes sini na isugtan sa iya organisasyon nga takihon ang prison transport vehicle kung nasaylo siya sa mga pasilidad. Apang sa wala may bulan nga rason, wala ini gindayon. Grabe ha.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:53 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point. Sabado, September 19, 2026. Ako si Radyo Man Novi Guaso.
2: Tatak RMN.
1: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the Point. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point. Nina kasamang Novi Guaso at Regan Arlos, ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KBP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta, isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the Point ng DYRI-RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
3: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Sabado, September 19, 2026. Sa ngalan ni Boss Idol, sa gihapon upod niyo si Radyo Man Novi Guaso. Subong adlaw sa part 2 sa Straight to the Point. In fact, part 3. Sapat turismo kag pumuluyo kita. Alas 8:30 karon. Istoryahan ta mga ka-Radyo Man ang ginatawag nga high price of bad publicity. Kung ang isa ka lugar sang turismo naigo sang malain nga publisidad, may mga bad reviews siya, nagtrending kagti damo bala dayon nagavalidate nga sakto ina, ano bala ang epekto sina sa turismo? Dapat madiscuss naton ini nga kunara ka naganegosyo sa field sang turismo, halungan mo gid ang anuman nga bad or negative publicity. Kaya you can make and unmake a business. Ti kun mapatay imo negosyo, ara ka sa unmake, ti kabalo ka na sina, no? Pirdi ka, ego ang kapital mo, ego ang empleyado mo, ego ang ilang mga pamilya, ego man ang lugar, ego ang tanan nga suppliers sang inyo nga mga pagkaon, kag mga produkto, kag serbisyo, nga upod sa inyo, negosyo sa turismo. So, grabe ang impact niya. Nagalaton-laton from one to another. So, paano ninyo bala ini i-manage? Karon, ang eksperto nga nagtuon sa Canada with Latin honors sa iyang post-grad course sa turismo, naingkopo naton si Professor Irene Rita Manican.
2: Tatak RMN.
3: Kagbantayan taman karon ang aton nga mga segments sa adventure nanday Boss kag Idol featured kalan-an na naman kita sa Bida Best, no? Tao nga may pinasahi nga istorya sa kabuhi nga kuan naton sang inspirasyon kag siyempre sa aton karon nga puppy love, ano naman ang ginpreparar sa animal welfare para nga maedukar pagid kita ubod kay Radyo Man Fia Otero.
2: Tatak RMN.
3: Pero istoryante ni Anay ang ginakahangawaan sa mga ginikanan. Mga ka-Radyo Man, from Tacloban, nagsailo kita sa Zamboanga. Ang abita sa tuga katabo lang sa public schools. Kaya sa public schools, ara dira ang abita, damo, dungol. Kagti medyo pulupigado ang mga parents sa Ngeliskwilada, so do hindi sila masyado id-id sa parenting. Pero gin-prove ina sang masunod nga school shooting diri saton nga ang school shooting ang mental challenges sa aton kabataan, wala gapili iskulahan. No? Sa tao, gidyagyapon, ang Tacloban ginsundan sang Zamboanga Private School Ateneo di Zamboanga pa. May patay kag siya nangin matay man. Abita mo na ni, kaya tanan naga practice na about what to do, mga do's and don'ts sa tion sa school shooting, sa prevention kag management. May massive nga information drive and campaign. May police visibility kag ang iban ga contemplate gwardiya. Ngay diro na ang pagsulod guha sa aton kabataan. Pero natabo, no? And of all the places, sa lugar man sa maparyas naton nga Ilonggo, Banga South Cotabato. Banga National High School. Tatlo ang patay, dala na da ang suspek. Walo ang pinason. Suno sa DSWD as of now. Mga karadyuman, ang bata, isa ka grade 9 student. Hindi ko magambal ka grade 9 junior high school na sa'yo, no? 7, 8, 9. Yeah? Junior, no? High school. Third year na sa bali. May buot na ina. Pero nga ah, nga natabo pa ini. So ang insidente na tabo kay ang iyang 9mm nga armas na access niya sa kuno gintago man gani isang tatay niya sa vault, pero ginguba niya ang vault. Ang tatay niya gobra sa deped. Pagkatabo sini, ara sa Jensan, ang Jensan hindi maglapaw isa ka oras, ara ka na sa Banga, South Cotabato. No? Gatudlo ang tatay niya, child safety. Meaning ka-campaign man siya sini sa mga amuni. Pero samtang gatudlo sa samusina, may tuludluan galis balay niya. So kita nyo ang irony sining balita. Sang ara na sa eskwilahan, ginambalan niya mga classmates niya siling niya. After lunch, plauli kamo kami matabo. Nagkadlaw lang mga classmates niya. Kati, who would think na may amuna siya nga side? Honor student? Athlete pa? Galing nagka-grade siya 76, siguro dira base ang turning points ang kabuhi niya. After lunch, ato, sa piyak nga classroom, naniro siya. Tatlo patay dalalawas niya, kagwalo ang nahalitan niya. Ara pa subong ginabulong sa hospital. Pag-recap sa background, ang bata ngayon eh, miyembro sa isang TCC. No? True crime community. Online ina nga barkadahan. No? Gina-target sini ang mga below 14. No? Ang mga bata nga vulnerable or gullible. Mga bata nga may mental health struggles. Mga bata nga sa grupuhay nga ini, gina-glorify nila da ang mass shooting, ang extreme murder, kag tanan nga mga violent means sang pagpatay sang tawo. Tisino yang nga mga tampuhaw ang nagahimo sang organisasyon nga muna? No? Pero subong may amo na sini. Kagamalain, kay bisan layo ka, bisan atoto sila sa Austria o kundi mga pungsod, ang mga leaders sini, labot na sa Pilipinas, kag bisan diin nga parte sang kalibutan because it is online. No? So, amo ni ang consequence ang wala na regulation nga online media. No? Ang United Nations must have a strong stand against this. Ang gobyerno sa Pilipinas must have a strong stand against this. Pero halin pa sang una, daw wala lang niya labot, gobyerno ta. Kita nyo na, gasugod sa gamay ang dako, hindi bla? Muna nang dugay, ta na ginambal. Nga siling nila, let us empower social media as a means to communicate with people. Yes, we agree. No? Pero dapat may certain limitations. Like ang ginobrabla sang iban nga vloggers di man tanan. Nga ang content nila ya negative. No? Hindi bala makapanami, kundi cloud chasing lang. mangiskandalo lang da, mag-imo sang kontrobersiya, mang-sensationalize, para lang damo engagement, ma-monetize, makorta nila. Tigadugay-dugay na niya ginambal sa gobyerno ta, we need government regulation. Kay bisan sino na lang ka pinagusto sa social media, pero wala. Tiyari na tao, halin sa abita, pulo fake news lang ni. Ngaway regulation, pinalagpatanay lang niya istorya, ngaway regulation, ari na. Miyembro ng kabataan sa mga online barkadahan nga naga-promote sang crime o violence. All over the world ang tisisi ni sa report, may 60 na ka mga na-produce nga miyembro sang ila akademya. No? May 60 na nga na-produce nga parehas gid sang bata nga ini, ang inimo. Tisiguro ika 17 na ni say. No? Amo na ang gakatabo. So, para sa ila, kuno ang kamatayon, kita nyo ga-suicide sila after, is their journey to sainthood. Kita nyo ang pag-manipulate sa utok ng kabataan.
2: Tatak, RMN.
3: Pero ari ang aton nga pananawan sa muning bagay. Sa mga parents nga nagapamati, sa mga teachers nga nagapamati, sa mga pareha sa aton nga hindi man kasaho, nga may amo sining kakugmat sa aton nga mga eskwelahan. Hurt people. Hurt people. Kabate na kamo sina. Do ka redundant, pero lain-lain ang meaning nga sina. Hurt people. Hurt people. Ang mga tao nga may ginadala-dala nga mga gut-gut sa lawas. Hurt people. They also tend to hurt people. Manakit na sila tao. So hurt people. Hurt people. Kids who are hurt at home want to be noticed. So muna, gina-alarm tang mga parents subong. Ang mga kabataan nga nagakasakitan sa panimalay, they want to be noticed. They want to hurt their family back. Muna, mga bata nga nagamaoy, nga doon mga brat sila, nga hindi nila maintindihan, gakagahan sa ilimnan, nga doon hindi magpuli. No? Dayon nagamaoy, nagapasaway, hindi nyo paglantawa ang kaulugbon lang nila. Pag naka-encounter ka mo sa tao nga muna, balikin nyo gid kagpaminsara, kagpadalmi. Ano ang nagatugas ini? Kay nga ape, sa lima abisaton nga nagaininom, pe, may isa kita nga nagamaoy. Apat man kita, wala gamaoy. So what is with this maoy? Ngalain gid saya sa aton? So hurt people, hurt people. They want to be noticed. No? They want, no? To hurt their family back. Di ko mapansin, kadibla nami, bisan sa away lang gani magnubya. No? Dibla ko nawayon kamo sa nubya nyo. Gina-exaggerate nyo ang mga bagay-bagay. Pabalo-balo ka mo nga nahubugid ka mo. Pabalo-balo ka mo nga naglaing dibuot nyo. O whatsoever, may iban nga nag-deactivate sa account. May iban nga gina-block kanila. May iban nga nag-butang sa itom-itom na kunabi doon may napatay sa pamilya. So they want to hurt their family back and they want to be noticed. Di mo na makakita ka mo kabataan nga muna ang panginawi. Bisan di pa ganit bata. Puro paminsar ka na kinanglan ko ni Sabla istoryahon. Kinanglan ko ni Bala siya pamatian. Kaya kinanglan si ni mga kabataan ngayon eh. Belongingness. No? Muna ang mga ginasaway pero malagaw gid. May mga risgo pero why nila ginapaminsar ang risgo? Ang ginapaminsar nilang kalipay lang. Paras ni sa mga lagaw, inom, sugal, kagunano pa. These are people nga they need belongingness. Hindi mo na malain. Kaya again, natunaan na sang psychologist nga si Maslow. Ang mga needs ng tao, ginpang isa-isa niya. Ano gani ah? Physiological needs. Muna, mga pagkaon, tubig, bulong, no? Ilistaran, panaptono kon bayo. Basic ba lang ang needs? Physiological na. Needs you cannot live without. Ang ikaduha, safety and security. Kita nyo damo sa taong nagaka-inlove, kapinba sa mga bayi, sa mga laki nga daw himan. Amo nang iban, kailigiligi nila sa pulis, bisan balaan nila ang pulis, kung hindi man masaligan. Kung pimeyer ganay, pabugal-bugal ganyan nila, pimeyer yan ubyo ko, urbana ko. Of course, di man tanang nga bayi, no? Pero may iban ganyan because ang tao nga ina, probably, ang need niya sa life is safety and security. But of course, hindi malana sa harm ang safety and security. Financial security included. Ang financial security, ito mo na eh, kisa kibot ka, guwapo, buot, galing kay Wyman Ubra, ato, nagkadto yung bayi sa medyo may edad na, formal, pero may establing Ubra, kag may negosyo, in other words, may kwarta. Sa dinumaan nga panahon, ang tawag na sina material girl. No? Kung sa aton din, may bill mo ko, girl. Ba't yan yung kanta sa una, bill mo ko yun, bill mo ko yan. Ha? Bill mo ko ang maririnig sa kanya. No? Amo nang tawag sa una, pero actually hindi. If you understand psychology, kung gindig yung rabbit hole to understand what's going on with human behavior, no? Dira mo gid matakos nga hindi ina being materialistic. Personal niya na yung decision. Consequence na yasang dalahon niya na yung consequence ang ginsudlan niya eh. After all, may edad naman na siya. So, safety and security. Ang isa, self-esteem. Kinanglan ta may ma-achieve para nga may kumpiyansa kita sa lawas. Ang isa, self-actualization. When we achieve something, we want to prove something. No? Nga mabaton ka, ka mabalidate ka sa susunod, that is self-actualization. No? Kita nyo doon na sa tao nga mag-akwat bangko. May arang iban nga pertik-tikalon. May iban man niya nga may tikal man. Pero ga panago sila sa ginatawag nga humble brag. Kag wala sang isa sa aton di nga wala sang tikal sa lawas. Tandaan nyo gina. Kada isa sa aton may tikal sa lawas. Depende lang kung paano mo ina ihandol. No? Damo na sa sang pamaagi. Pero ito yung ginatawag mo lang di katikalon kagambugid. Inang gapinadayaw kagid bala, nga daw si sino ka, nga balaan mo man, nga mas may ipabugal pa ito yung iban sa imo logistically. Okay. So mo na ito ha, physiological, safety and security, self-esteem, and self-actualization needs. Ano ang ikalima ambal ni Maslow nga psychologist? Amo ni siyang ginambal ta. Ang need for belongingness. You want to belong in a group. Gusto mag-upod sa mga tao nga muna. Sa muna ang nag-aulupod ng mga bata sa mga holdaper, mga bata nga nag-adik-adik, gusto nila mag-upod sa mga adik. Nga pwede ka man kaupod sa mga matarong, nga dito ka gidya sa mga adik, kay kung matarong ang upod mo, hindi ka manotis ang pamilya mo, hindi mo ma-achieve ang gusto mo nga sakiton mo ang balatsago nila para manotis ka nila. Ang ginahimo nila, para mapansin, nag-upod to sila sa mga malain. Para nga matalupang dan sila. Pero ang pamangkot sa mga parents, kung ari na ni mga red flags nga ini, nga ginamanifest ang behavior sa bata nyo, may ginhimo bala ka mo kung wala lang gyapon. No? Of course, hindi bala ni sa inadik, hindi ka. Worst case scenario lang ginasight ko, pero this applies to all no activities of your children. And when we say children, hindi lang ning minors. Bisan kita nga mga adults na. Ano? Ang ginahimo naton sa gwa sa aton panimalay. Mga manifestations bala ini sang you want to be heard. You want to hurt your family back home or you want to belong in a group. So dira kita nagasulod. Muna, nga may iban sa aton di nga nag-graduate nga wala gidyak tilaw inom. May bansa aton din nga nag-graduate wala gidyak tilaw sa grillo. Ako ay mas admit ha. Way ako gakwat bangko ko. Lima kami magutod, apat laki, isa baye. Tatay namon chain smoker. Muto ganis papa, timprano na patay, wagani ka senior citizen. Champion pa na nga si grillo. Pero sa apat kalaki niya bata, wala gid smoker. Kagantanan, nag-graduate, nga wala gid kainom. Of course, I cannot speak for my brothers. Basi may mga classmates na sila manuwiugay ka na, ginong ilang utod mo suna. But I can speak for myself. Kanto kami isang una sa mga south-south na blans, kay love, di ka happy cats ang una. Pindala kami isang sima namon nga boardmate. Tanang ginong beer, akon royal. No? Royal lang yung akon. Because, decision ko na yas lawas, hindi ko yung mag-inom, mientras hindi akon kwarta. Kaya amo man ang hambal sa ngamay ko. Wala si grillo, wala inom. Imuan nyo na, pag gusto ko mo kun, graduate na ka mo, kag inyo na kwartan gamit nyo. Of course, hindi man nila mabalaan, pero manami, tumanon. No? Amo na makambal man ko at sampun, naging maayo man kugling bata, no? So, amo na, kada isa sa aton may desisyon sa kabuhi. No? Tiguro ay ako nabilong sa hurt kids. Hurt kids or hurt people. Kaya iti silin talaga ni hurt people, they want to be noticed. No? So may banda sa inyo, bata pa, gailinom na, gabi, gasigarilyo, may iban gasugal, may iban ko din gaplang labot, gabuteg sa ginikanan. No? Hindi man na nila masugid nga gabuteg sila, pero damo red flags eh. Kung gabi nga way gapuli, pati ka na yun sa isugid nila, nga nag-agkadto sila sa muni, may ginimo sila, hindi. Padalman yung gina. Kaya again, ang krimen, iya, wala ginaya prior notice. Ang krimen, it could be sila ang mabiktima, or sila ang makabiktima. Meaning, pwede nga sila ang biktima, pwede man nga sila ang suspitsado. So again, ang punto tadi is, mambal ko, family is the starting point of most cases of misconduct. Dala na di ang mga suspect sa mass shooting. Okay? So may mga mental health struggles ang kada bata. Kag again, klaruhon ta, wala sang isa sa atong ding huwag mental health struggle. Sugid lang. Huwag ikamoy kagin ang inanxious. Pero wala kamoy maglabot sa point na dalman ka mo. Ako gani may mental health disorder mangkupi mo. Huwag ko ma-realizar nga may ara ko sinagli. As defined by Professor Shai Marie Opson Espinosa, ang aton balading resource person sa mental health, kada Domingo, si Professor Shai. Ano gani ambal ni Ma'am Shai? Overthinking is a mental disorder. Ako, grabe ko mag-overthink. No? Especially, sa risk anticipation. Di kuya gusto ang gabiyahe ko sa lakyan, do may risgo yung makabunggo, kung mabungguan ako. No? Dayon ang isa nga nag-overthink gid ko because ang akon nga anticipatory grieving. May mga idu ako mo. Ginapanumdong ko gina ko mapatay na sila, ganticipate ka na, so anticipatory grieving, kasakit. So part na sa overthinking. Pero why ta mahimo? Because we have a mind. No? Nga nagapaminsar sa nga musina. Basta hindi ka lang madalman, you know how to manage it. But again, bangod sa sinang overthinking, mataas ang akong sensor sa risk anticipation, and I am always into anticipatory grieving. Hindi ko gusto maghatag, no, sang gamay nga spot sa risgo nga matabo sa akon or any of the people I so love. Tiki sa mambal ka, ka-overprotective man si Iyaman. No? Why pagani ka nga gina-anticipate niya ng risgo sa nga musin eh? Well, kada isa sa aton, lain-lain din eh mo. No? Lain-lain ang life experiences ta, ti siling kundi naghalin niyang akon man. Well, kung padalman mo ti, ano gani, tanan nga state of mind ta subong, product ini sang environment nga gindakuan ta, product ini sang aton experience sa kabuhi. Ti ako na nung nagyan ko abis, siling kundi ko nigalin nga ang risk anticipation ko is too much. Ah, no? Ti, nag-flashback sa akon, kagigli strapping boarding house ko. Kagigil na maging hire nga sasin nga patson kami ni Rod Tixon. No? Tatlok bulan nga way kagwa-guwa sa opisina mo, dito ka lang ginaduhulan pagkaon. So mo na nga taas ang aton risk anticipation kay product na sa trauma. No? But it does not mean nga hindi mo mamanage. No? Sa paglipas ang panahon, ma-manage mo man. Pero mo nang ginambalta, kada isa sa aton may mental health struggles. You just have to know how to manage it, or you just have, no, to be noticed. Ti sa kabataan, ngayon, they just need to be noticed. Ti may ginhimo ka mo ng intervention, bisan ang nag-try sila nga manotice.
6: Tatak, RMN.
3: And ako, tanga problema, di bisan, isa, ang pamilya nag-intervene, ha, naglabot sa point nga dalon sila sa mga rehab centers na ton, bao araman. Ang rehab centers taman, mismanage. Ang rehab centers taman, ara man da gaurubra ang mga tao nga may resentment man sa kabuhi. Tiyan mo na ang rehab si mo da, ang upod mo dapat man ngay rehab.
6: Tatak, RMN.
3: So before matabo na sa inyo kabataan, i-check nyo na nga daan. No? Kay pareho sini, no? Hindi lang bata mo ang ginalita niya lawas niya. Nanghalit pa siya sa bata sa ibang tao.
6: Tatak, RMN.
3: Kita-kita, part 2 karon. Radyo Man, Novi Guaso.
6: Tatak, RMN.
7: RMN Network News. News. RMN Live Report.
8: Inaasahan ng Kompanya de San Jose ang mas maraming lasing na deboto sa gagawing fluvial foot procession ng Birhente Mia Franz at El Minoro ng Nobena para Birhen, bispera na kapista nito sa lungsod ng Naga, kung kailan niya asida ang dalawang imahe mula sa Naga Metropolitan Cathedral papunta sa Naga River, kung saan isasakaya ang mga ito sa pagoda pabalik ng Peña Francia Basilica Minore. Ayon kay Engineer William Miles, ang presidente ng organisasyon na nakanda ang kanyang hanais mga debotong binabansagang debote na mas dadami daw ngayong bispera kumpara noong transnasyon prosesyon na noong nakaraang linggo tutumbukin ang prosesyon na ang kabaan ng Elias Angeles Street, kakala ng Kinastinyuan Street at kakaliwa sa General Luna Street hanggang sa makarating ang mga imay ng Malay na at Eldeling Rosto sa sasakyang pagoda. Ayon pa si Minesa, ang nasabing daan ay siyang bagong ruta para sa nasabing aktibidad ngayong taon na magsisimula alas 6:30 ng gabi. Samantala naman, kumani ng mga negatibong komento ang schedule ng prosesyon para sa bispera ng kapistahan ng Inang Peña Francia. Kahapon na nagpalabas ng abiso ang pamalang panlungsod ng Naga na mga alas 6:30 ng gabi sisimula ng aktibidad at nakatagading simula ng prosesyon sa Naga River mga alas 9 na ng gabi. Ayon kay Jason Nyola, ang hepe ng Emergency Operation Center, di tulad ng kinagawian, takip silim na kung dadalhin na ang dalawang imahe sa pagoda dahil sa banta ng low tide sa ilog. First time in the history ang pagsauli ng dalawang imahe sa Basilica ng gabi. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
9: Radyoman Paulo?
8: Yes, Radyoman. Go ahead.
9: Okay, si Radyoman Christian ito. Bakit inaasahan na mas maraming lasing at pasaway na deboto sa naturang prosesyon?
8: Kasi gayon ang bispera ng kapistahan ng

0: Netanya Pansa and kinaugalian na paggabi bisperas pa lamang ay magsisiinuman ang mas maraming tao at mga kasamang Christian dito sa lungsod ng Naga. Ngunit ang inaalmahan itong mas dadami na lasing mamaya dahil gabi gagawin yung prosesyon na ng Inang Peña Francia at El Divino Rostro kumpara ng mga nakaraang dekada na hapon pa lamang, mga alas dos ng hapon na hanggang alas tres sinisimula na ho yung prosesyon na papunta doon sa Ilog ng Naga, tabi, kasama ng Christian.
1: Yon, maraming salamat, Radyo Man Paulo Papa mula sa RMN Naga.
2: RMN Live Report.
1: Mga kasama, alas 7.23 na ho.
2: RMN Network News.
1: Mga balitang dapat antabayanan sa pagbabalik ng RMN Network News. Big time oil price hike, kumpirmadong sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo.
2: RMN Network News.
3: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit pitong dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
2: RMN Network News.
1: Mga kasama, ako pa rin po yung nakakasama sa RMN Network News, Radyo Man Christian Bascones. Samantala, sa ibang mga balita, multi-agency drone survey isasagawa sa paligid ng Bulkan Canlaon para tingnan kung nagresulta ng artificial damming ang mga nakaraang aktibidad. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radyo Man Albert Hiner.
2: RMN Live Report.
4: Isang multi-agency drone survey ang sasagawa para tingnan ang posibilidad ng artificial damming sa paligid ng Bulkan Canlaon bilang paghahanda ng Office of the Civil Defense Negros Island Region sa posibilidad ng plus-plus tulad na nangyari sa Nepal noong buwan ng Agosto. Ayon sa kay OCD, Inaya Director Donato Cermeño III, kasama nila sa pagsasagawa ng drone survey ang Department of Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Civil Aviation Authority of the Philippines, at probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa kay Cermeño, nagpalabas ng direktiba ang National Office hinggil dito matapos ang pag-ulan sa Central Luzon noong nakaraang linggo at ipinasusuri ang artificial damming sa Mount Pinatubo na posibleng maging dahilan ng flash floods. Ayon sa kay Cermeño, hihiram ng drones ang OCD NIR mula sa probinsya na gagamitin sa survey. Nangyayari ang artificial damming kapag ang mga natural debris ay naiimbak at pumipigil sa pagdaloy ng tubig sa mga ilog. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak Karamene.
2: RMN Live Report.
1: Habang butas-butas na daan sa dike sa Pangasinan, inaspalto na, mga kasama. Alamin natin ang ulat na yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Denise Brillante.
2: RMN Live Report.
5: Ang dating bako-bako at butas-butas na kalsada, ngayon inaspalto na dito sa barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan.
6: Inaspalto na ang dating butas-butas at baku-bakong daan sa bahagi ng dike sa barangay Kibaol, Lalingayen, Pangasinan. Matagal na umanong problema ng mga residente ang kondisyon ng naturang ruta na madalas ding dinaraanan ng mga malalaking truck. Ayon kay Jonas Coquilla, residente sa lugar, isa sa mga naging problema nila ang patuloy na pagkalat ng alikabok na umaabot sa kanilang mga bahay.
7: Grabe, araw-araw kaming nagsasapro dun sa alikabok. Yung bahay namin puno ng alikabok araw-araw. Mahirap kasi ma'am talaga, puro butas-butas talaga lahat.
6: Bukod sa Alikaboka, nagdudulot din umano ng panganib sa mga motorista ang malalalim na butas sa daan matapos ang isinagawang pag-aspalto. Mas maayos na ang kondisyon ng naturang bahagi ng ruta at mas maluwag na rin ang daloy ng trapiko. Bagamat hindi kabilang sa provincial roads ang nasabing ruta, isinasagawa pa rin ang pamahalaang panlalawigan ng pagsasaayos nito para sa mga residente at motorista. Ayon sa Provincial Engineering Office, nasa 900 metric tons ng aspalto ang inaasahang ilalaan sa kahabaan ng dike mula sa pondo ng pamahalaang panlalawigan.
5: Kasama mo muna rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tata, Arimena!
2: RMN Network News!
1: Alas 7.28 na ho ang ating oras, mga kasama. Kinasuan na ng Office of the Ombudsman ang Pamilya Villar kaugnay ng mga reklamo sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang sa mga sinampahan ng graph at kasong administratibo ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar at kanilang mga anak na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar at pati na rin si Paolo Villar. Gayun din ang ilang opisyal ng local water districts. Pinabulaan na naman ni Clavano na may kinalaman sa umano ay pag-target sa minorya ang pagsasampa ng kaso laban kina Senators Mark at Camille Villar. Nakabatay-anya ang mga reklamo sa halos 6 na buwang pag-iimbestiga sa mga joint venture agreement na pinasok ng Prime Water sa iba't ibang water district mula 2015 hanggang 2022.
8: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin natin Senador ho yan, dating DPW Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat po sila ay liable dito.
1: Makasama si Atty. Mico Clavano, Assistant Ombudsman.
2: RMN Network News.
1: Samantala, handa umano ang pamilya Villar na sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila kaugnay ng operasyon at serbisyo ng Prime Water. Sa isang pahayag, sinabi ni Manny Villar na wala pa silang natatanggap na kopya ng reklamo mula sa Ombudsman. Pero iginagalang daw nila ang legal na proseso at iniyak na sasagutin ang reklamo sa tamang panahon at angkop na forum. Umapila naman si Villar, mga kasama, na huwag munang gumawa ng mga konklusyon hanggat hindi pa napapakinggan ang panig ng mga partido. Ang Prime Water ay naibenta na umano ng pamilya Villar sa Crystal Bridges Holding Corporation na pag-aari ng negosyanteng si Lucio Co noong June 2026 at pinangalanan na ngayon na Hiraya Water Corporation. Samantala, mga kasama, hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson na imbestigahan din ang mga proyekto sa ibang mga lugar. Ayon kay Cayetano, dapat na himayin din ni Lacson ang iba pang mga lugar para ipakitang patas ang kanyang kampanya kontra korupsyon.
9: Taguig is very successful. Model ang Taguig sa buong Laguna Lake. In fact, pati yung ibang international, pag pumunta doon, ang ganda ng development. Pero ang tutok, nasa akin at nasa Taguig. So, ito challenge kay Senator Lacson. Kung paano mo hinihimay ang Taguig, pumili ka ng 2-3 lugar pa na iba. Ganun din ang himay mo. O para hindi sabihin na selective justice. If you're saying you're fighting corruption, sige, let's see it. Ang daming distrito sa buong Pilipinas. Diba, hindi lang naman siguro Davao at saka Taguig ang meron flood control projects, diba? So, himay natin.
1: Umapela rin si Cayetano kay Lacson na tigilan ang pananakot sa gitna ng ginagawa nitong pag-iimbestiga sa mga proyekto sa kanyang baluarte.
9: Yung sinabi mo, team mo magaling. Team mo kayang maghimay, di ba? Pero yung ulit-ulitin ko, walang pananakot. Kasi sinabi ni Senator Lacson, may 6 daw na kontraktor. May affidavit na. Yung 2 pumirma. Yung 4, pag hindi pumirma, sabi niya, bahala kayo, pero plunder yan. Eh sinong kontraktor sa panahon ngayon hindi matatakot na isang Senator Lacson na administrasyon na chairman ng Blue Ribbon na may diretsyong linya sa mga agencies tatakutin ka ng plunder.
1: Bago ito mga kasama, sinabi ni Lacson na sa buong panahon ng pagseserbisyo niya bilang PNP chief at senador na nanatiling mababa ang tolerance o pagtitimpi niya sa korupsyon at hindi niya tatantanan ang mga korupt. Sa personal YouTube vlog naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginiit nitong walang masama o masama. Natutukan ni Lacson ang anomalya ng mga proyekto sa Taguig, lalo na po kung lehitimo naman ang mga ebidensya.
10: Masama bang tumutok? Hindi. Ano masama? Ang masama, gumawa ng ebidensya. Kung tinutukan siya ni Senator Lacson, at ang nakukuha naman ni Senator Lacson ay lehitimong mga ebidensya, may mali ba? Wala. So justify mo na lang kung ano yung tama sa'yo. Kung ano yung wala kang violation. Kung agresibo ka rin kasing agresibo ni Senator Lacson, eh di ikaw na yung pumili nung dalawa. Tapos makipagtulungan ka na.
1: Yan po si PCO, Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Samantala mga kasama, kinestyon ng Malacanang si Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa mga naging payag nito patungkol sa pangamba sa kanyang kalayaan noong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa media, walaan niyang dapat ikatakos si Cayetano kung wala naman siya ang ginagawang mali. Nauna nang sinabi ni Cayetano na nangangamba siya dahil sa mga espekulasyon tungkol sa kanya at kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kamakailang biyahe sa Singapore. Ayon kay Castro, mukhang nagpapakita ng senyales ng paranoia ang senadora. Kaugnay nito, pinayuhan ni Castro si Senator Pia na huwag magpanik dahil mismong si NBA Director Attorney Melvin Matibag ang nagsabi po na wala silang ginagawang pagmamonitor kay Senator Pia. Kasalukuyang iniimbestigahan ang magkapatid na Cayetano dahil sa issue ng 6.79 billion pesos na halaga po ng pondo kasama ang isa pang 4.7 billion pesos na umano'y para sa mga proyekto sa Taguig.
2: RMN Network News.
1: Samantala mga kasama, alas 7.35 na ho ang ating oras. Hinamo ni NBA Director Attorney Melvin Matimag si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte na maghain ng reklamo laban sa kanyang asawang si Laguna 1st District Representative Ann Matimag. Ito ay may kaugnay sa ebidensyang manong o may ebidensyang manong ang kongresista sa mga paratang nito sa kanyang misis kaugnay ng mga proyekto gaya ng flood control. Mainam-aniya na huwag sa NBI ihain ang reklamo para hindi masabing bias siya sa kanyang asawa.
11: I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga ganyang allegasyon. Ngayon, kung meron po talagang ebidensyang hawak si Congressman Pulong against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI.
1: Una rito, hinamon ni Duterte si Matibag na silipin din ang flood control project sa distrito ng kanyang misis sa halip na pagdiskitahan ang mga proyekto sa Davao. Giit ni Matibag, hindi lang sa Davao nakatuon ang investigasyon ng NBI. Ipinagtataka rin daw ni Matibag kung bakit nagre-react si Duterte gayong hindi naman siya kasama sa mga ipinasupina ng ahensya.
11: Actually, sa Davao, among the many na ito eh. At kita naman natin, marami na nga na nakakulong ngayon na hindi naman sa Dakdo na galing. Katunayan, may mga kaso na tayo nauna pa, Bulacan, Mindoro. Ngayon, may ongoing investigation. Meron sa Pampanga, meron sa Tarlac, Cebu City, Cebu. So yung Davao is one of the many. Lahat po ng merong ebidensya na dumarating sa amin, investigan po namin.
1: Yan po mga kasama, si Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director. Samantala mga kasama, kumpirmado ng may taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Bati sa unang apat na araw ng trading, asahan po natataas ng higit 10 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Aabot naman sa 5 piso ang posibleng increase sa gasolina. Mga kasama, hanggang higit 7 piso naman sa kerosene. Ang malaki ang taas presyo ay bunsod pa rin ng mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa Lunes, iaanunsyo ng Department of Energy ang pinanhalaga ng oil price adjustment. Sa ibang balita, binigyang pagkilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang programa po ng DZXL News RMN Manila na ang say ng taong bayan. Alams na sa katatapos ng po na 63rd Fish Conservation Week. Personal itong tinanggap ng mga anchors ng programa na sina Radyoman Sander Kayabyab at Radyoman Angel Garcia. Ang gawad pasasalaman ng BFAR ay pinagkaloob o pinagkakaloob sa mga miyembro ng media bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa yamang dagat at mga coastal ecosystem. Ang 63rd Fish Conservation Week ay may temang lusay, corales, bakawan o pangangalaga sa seagrass, coral reefs at mangrove forests na mahalaga sa pagpapanatili ng yamang dagat at kabuhayan ng mga lokal na mga mangingisda. Balita naman po sa ibayong dagat, mga kasama. Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na ipagbabawal na ang ilang miyembro ng media organization sa loob ng White House. Sa kanyang post sa Truth Social, tinukoy ni Trump ang pagban sa CNN, MS Now o dating MSNBC at miyembro ng International Media Organization na politiko. Katwira ni Trump, bawang mga fiction o hindi totoo ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang administrasyon ang inire-report ng nasabing mga media. Pumalag naman ang CNN at tinawag na illegal assault sa press freedom ang akbang na ito ng U.S. President. Sa kabila ng anunsyo, nakapasok pa rin sa White House ang mga crew ng CNN at ng politiko, kaya hindi malinaw kung paano ipatutupad ang naturang ban. Samantala, mga kasama! Sa ating showbiz report, binasag na ng singer-songwriter na si Moira de la Torre ang kanyang katahimikan matapos madawit sa breakup ni na Catriona Gray at sa Milby. Sa isang panaya, diretsahang sinabi ng singer na nainis siya nang akusahan siyang third party sa hiwalayan po ni na Kat at Sam. Hindi umano niya alam kung bakit siya nadamay sa issue dahil wala naman siyang ginagawa. Samantala, inamin naman ni Moira na nasaktan siya at inayakan niya nang sabihin ni Sam Milby sa isang panayam po na hindi na sila magkaibigan ng naturang aktor. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang nangungunang mga balita. Muli ako po si Radyoman Christian Vascones mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Ilocos na imbag niya bigata.
12: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Oras mong Pilipinas, alas 7:41.
12: RMN Network News.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlay ang labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
18: You care, we care, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang sakit.
21: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
22: Oo, good. Tungod sa online studies.
23: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
24: Ako man!
0: Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
0: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw,

0: Duty ka din, no? Sa kada pahid. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 77. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras, mga karadyuman, tatak las 7:45 na sa aga.
1: RMN News, Derecho Headlines.
2: Sa mga balita, Iloilo City isa sa mga makabenepisyo sa pondo sang disuod sa 2027 sino kay Congresswoman Baronda. Sa Hinampang, Philippine Women's Soft Tennis sigurado na nga makakuha sang medalya sa Asian Games. Kag sa showbiz, greetings ni Cassie Legazpi kay Enigo Pascual, ginkakiligan sang fans.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo.
2: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagbalita diri sa RMN News, Derecho. Subong adlaw sang Sabado, September 19, 2026. Kami inyo live na makitaan kagubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ng day Radyo Man Regan Arlos kag Radyo Man Maggie Malariado, ako ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo. RMN.
2: Sa detalye na sang aton mga balita lokal. Nalakip ang syudad sa Iloilo sa makabenepisyo sa 2027 budget sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa Nokay Iloilo City Loan District Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Ini ang ginpayag ni Baronda matapos ni madinalagon nga na depensahan ang proposed 5.088 billion pesos nga budget sa DSUD para sa masunod nga tuig. Sunod sa iyang habisan, mas magamay ang pondo sa ahensya subong 2027 kung ikumparar sa nagligad ng mga tinuig, mas madamo naman ang madala sining proyekto ilabi na sa syudad sa Iloilo. Gintumod ni Baronda ang pagpatuman sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o kon 4PH program kag enhanced community mortgage o kon mortgage program sa syudad. Ginalimbawa sa kongresista ang proyekto sa Barangay San Juan, Molo District, Iloilo City sa diin o kon ginatinguhaan nga mahatag sa barato nga presyo ang duta sa ginabanta 900 ka mga beneficiaries nga informal settlers.
3: 2017, ang offer si ila 350 pa lang sa San Juan, Park Square. Subong nasa 5,000 na. So very sad, no? So, mga 900 nila kabilog sila as of this date, according to the HUAS. Yun ato, gintingwaan sa tag-iya sang propiedad. And good thing, gobyerno, GOCC yung gobyerno may tag-iya. So, nag-appeal kami sa ila kag sa HUA. Na hindi na yung masarangan sa taga-Pacific bill ang 6,000, 5,000 per square. That is why, nag-ayukit kami, kag somehow, naka-ayukita sa taiyas ng National Government.

0: parehas ng lupa, which is the national government, pero private owned or na siya sang gobyerno. So, in short, natagahan sang klaro nga direksyon. Kag next week magapakadpadulong ng shop si pag ang PMO office para tanawon na ang lugar sang direksyon.
1: Gidmensyonar man ni Baronda ang pagtingwa niya kag sa natugdan nga ahensya sang gobyerno nga makuha ang isa ka parte sang duta sa barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City agod nga maakomodar ang gilabanta 700 ka mga beneficiaries nga naapektuhan sang infrastructure project sang gobyerno.
0: Nara pagid kita dira sa may barangay Kalumpang. So ang lot owner napatay na, mga pamilya ginistorya na lang. Tag 5,000 man ang ilang abalikya. Subong ginapayo ta naman nga 2,000 5 lang, kaya hindi naman kasarang ang mga pigado. Kung ihatag nila ina, willing naman si Shopsi magbulig sa ila. Tira siguro mga 700 man yung mga pumuluyo. So imagine mo nga, may 1-5 kang atagaan sang puluyan and there are homeowners na gina-encourage kinikong Jamjam to organize.
2: Mm-mm.
0: Because may mga opportunity kita na matagaan sila tsansa na at least maka-own sa ilang lupa.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julienne Jamjam Baronda. Para naman sa mga luyag magbakal sang balay, ginpahibalo sang opisyal nga may ongoing construction karon sang 700 ka mga housing units sang National Housing Authority o kon NHA sa syudad para sa mga informal settlers nga mahimo magbakal sini sa kasarangan man nga presyo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginsapol ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog ang tanan nga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6 kahapon. Sa nasabit nga pagsinapol, ginpayag ni Mabilog nga luyag sini sang reforma sa hanay sang BJMP 6 ini matapos ang gipatigay nga joint Greyhound operation sang BJMP 6 kag sang PDEA 6 kung sa diin nakumpiskar ang mga shabu para fernalia kag cellphones. Payag pa sini nga hindi na dapat pagulaton sa mga jail facilities nga magpatigayon sang Greyhound operation ang regional office kag dapat sila nang mismo sa tagsa ka pasilidad ang magpatigayon sini agod nga malimpyuhan sa mga kontrabando. Ginpahanumduman ni Mabilog ang mga personnel nga dapat mayara sila sang pagpalangga sa pungsod, integridad, professionalism, accountability, kag ihibalo kag kahadlok sa Diyos. Sa iban pa nga balita lokal, magapatigayon sang bloodletting activity ang Kabalikat Civicom Operatives 2098 Pasig City Chapter sa September 20 sa Hines Viejo Cover Gym, Pasig City, Iloilo. Kabahin ini sang ila bloodletting activity year 7 nga nagatuyo nga inganyuhon ang mga pumuluyo nga voluntaryo nga magdonar sang dugo. Ang blood donation drive pagahiwaton kaupod ang RMN Iloilo Philippine Red Cross Reformed and United Guardians Brotherhood International Incorporated, EMAS Construction Services, kag GW Office and School Supplies Trading. Ginaagda mga qualified kag interesado nga mga blood donors nga magupod sa aktibidad. Sa iban pagid nga balita lokal, naghatag ang 12th Infantry Battalion o kon 12IB kag Department of Agriculture o kon DA Region 6 sang native ng mga manok sa mga katapos ng San Francisco Small Fisher Folks Association sa Barotac Viejo, Iloilo. Tinutuyo sang programa nga makabulig sa mga o kon mangingisda nga makaangkon sang duga nga kita paagi sa pagsagod sa kag pagpadamo sa mga native nga manok. Sunod sa 12IB padayon ang ila pagbinuligay sa DA kag iban pa nga mga lokal nga grupo agud nga suportaran ang palangabuyan pag-uswag kag kalinong sa komunidad. Kabahin man ini sang Community Support Program White Area o kon CSPWA nga nagatuyo sa paghatag sang padayon nga suporta kag palangabuyan. Sa iban pagid nga balita lokal, ginpasidunggan sa National Police Commission NAPOLCOM 6 ang duha ka mga pulis salin sa Iloilo Provincial o kon Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO bangod sang ila serbisyo sa hanay sang Philippine National Police o kon PNP. Kadungan sang selebrasyon sang ika-60 o kon sa nga anibersaryo sang NAPOLCOM, nagbaton sang PNP Galleon 3 Award si Police Major Dadje De Lima, Acting Chief sang Provincial Intelligence Unit sang IPPO, kag isa ka intelligence officer sang Pavia Municipal Police Station. Nagpangibabaw sa De Lima sa pito ka mga nominees, bangod sa ni sila ang mangin official nominees sang NAPOLCOM 6 sa national nga level sang awarding. Ginkilala ang ahensya sa mga partners sa ni nga ginalikipan sang DYRI RMN Iloilo. Ang oras, las 7:53 na sa aga.
2: RMN News Sports.
1: Nag-abansi na sa semifinals ang Philippine Women's Soft Tennis Team sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nagtapos ang nationals sa group elimination nga may 2-1 record. Apisari nga ginluto sila sa Chinese Taipei. Naka-abansi sila gihapon sa medal round nga nagtapos sa 32 katuig nga drought sa pungsod. Sunod nga tubangon sa team ang world champion kag reigning Asian Games champion nga Japan.
2: RMN News Entertainment.
1: New West couple, ini ang pamangkot sa netizens kasunod sa pag-share ni Cassie Legazpi sa serye sa playful photos upod kay Inigo Pascual sa ika-29 nga kaadlawan sa ni. Nag-post sa picture sa aktres sa iya Instagram stories kadungan sa iya pagtamyaw kay Inigo nga nangin 29 anyos sa September 14. Gilayon ni nakakuha sa atensyon sa fans ang among greetings kung sariin ang iban ang nagpabutyag pa sa pagkakilig sa closeness sang duha. Apang sa subong, wala pa ginkumpirmar sang duha kung may romantic relationship sila. Sang Hunyo ginatag ni Cassie nga single siya. Sang June pa man to, ah. September na.